0: Wonder Eye Solution. Napamatud ana sa daghang ngigayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodds, Wonder Eye Solution. Kuya Dodds, Wonder Eye Solution.
1: Ay, pagkuha na yun og dahon-dahon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali.
2: Ay, shush. Di na kinahaglan. Ah, dali, apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dodds Herbal Oil. Yehey! Maayo na ko, Lolo.
1: Wala'y sakit imong tiyan, apo.
2: Oh, Lolo.
1: Oh, it's a miracle.
2: No, Lolo. It's because of Kuya Dodds Herbal Oil.
3: Lolo's!
0: Kuya Dodds Herbal Oil, ang tinuod nga haplas nga gikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakaw, tuba-tuba, kalabo ug luya. Busa, makasalig ka sa epektibo sa Kuya Dodds Herbal Oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dodds Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dodds Herbal Oil.
2: Dung, basa pa ba ya akong buhok, oh?
4: Uy, day, naitulya diha. Panarapo.
2: Dung, wana ba ya ko'y sapot?
4: Naunsa man taon ka? Panuhuton ba'y ka na?
2: Lagot, oy! Dung! Wala ba ako'y underwear?
4: Ugma na yung day. Magpalita. Usa ka rosina.
2: Sula! Nimo panahak ah! Ako ay, mister. Ayaw tao na sula imong asawa. Kung wa ka na'y ikabuga, kini ang tumara. Bomberman! O laki! Epektibo kini. Sulay gani. Bomberman, makapawala sa kakapoy, makapalagsik sa imong lawas, o mupabalik sa imong... Basta, kung loya ka, Bomberman ang tumara. Dung, maligo sa ako ha.
4: Dito tas di pwilday, ako'y bomba.
0: Bomberman, kusog mo arangkada. Bomberman, dili ka maluya. Bomberman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bomberman, aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman!
2: Dung, bombahi pa ko pi.
0: Bomberman!
1: Sige, sige, hawere, hawere.
2: Nian na bitaw, dalian na diha.
1: Hapit talaga di, hindi ana.
2: Sima, sima, ay, tingog in town, sima.
1: Agoy, kasakit sa akong sampot, sima. Agoy.
2: Naunsa man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pagyud kang gingunitan, nahagbong pagyud ka.
1: Agoy, kalit magbigol-gol ko na nga kong

0: Adults and they arthritis tablet.
1: Pinuot ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kaayuhan ang atong mga palatian. Ugkong panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge anti-arthritis tablet.
2: Kuya Dodge anti-arthritis tablet.
3: Niya nga ko sweldo.
4: Kumpleto na ha?
3: Way iban.
1: Sigurado ka? Kumpleto ni?
3: Oo lagi.
4: Ipagani.
1: Bebe ko no be. Kaya akong ipon.
3: Giiha pa. Murag magkaklaro.
1: Oy do. Kadako man taon sa kuwang ini.
3: Isakto na oy.
1: Ay kong ilara kardo ha. Laro ka ayo do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
3: Laro na day.
1: Di ko ni mo mailad. Kay sukar ko nagamit sa Kuya Dodge Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
3: Di arbita dayo eh. Nagpinta kong palitdaan day. O Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Kay sukad karon, ako nasad patuluan ng akong mata. Aron maklaro na nako ang imong kagwapa.
2: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes o guban pang kadaot sa pananaw. Higala, kini ang gamita, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang higayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Kuya Dodge Wonder Eye Solution.
3: Day, unsay pong sa doktor?
1: Operahan ka.
3: Unsa? Dili ko musugot.
1: Critical na kayo, gimong kahintang. Dong, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
3: Unsa? Kiduo ko.
1: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, con urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabago, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
1: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
5: Mga kaibigan, ngayong panahon na bawal magkasakit, bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon na kayo magkatunan sa programa Health Debs with Kuya Dodge. Health Debs with Kuya Dodge. Ingat! Health Debs.
6: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dodge sa probinsya sa Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa nay mugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit sagbot mga dahon gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dodge. Health Tips with Kuya Dodge.

0: Hey galay John, kumusta? Mayong buntag na itong tanan. Welcome din ini nga itong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutob sa abot niya itong pagsibya karong buntag at karong adlawa.
1: Good morning!
0: Malandungon nga kabuntagon, madag-umon, totalisik, totalite, alindahaw, kisum-kisum. Dini sa akong naimutangan, kumusta og mayong buntag bukid noon?
1: Good morning!
0: Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, og Davao Oriental.
1: Good morning!

0: Lanao.
1: Good morning.
0: Busan del Sur del Norte.
1: Good morning.
0: Surigao del Sur del Norte.
1: Good morning.
0: Misamis Occidental Oriental Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte. Good morning.
1: Good morning.
0: Kumusta mo diha? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay? Sa gihapon kini nasab inyong pinalanggang kwerod sa mga inaot nga kitang tanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan anaa sa kapiskay ug kabaskog sa panglawas. Inubanan sa kadasig ug kakugi kay ang tao nga makugihon permanenteng busog. Kumpara sa tao nga tapulan, hapdos iantian.
2: Ay,
0: para di mapdos antian dasig ug kugi lang. Tao, kumusta mo riya? Kumusta ang mga katikaran? Mga pagpanikay-sikay na to sumatagadlaw. Inaotang ukit ang tanan. Ano puno sa kalipay. Kabaskog sa panglawas. Niabisag usang nga membro sa atong pamilya. Walay gihambin nga balatian. Dako na kayo na nga regalo. Alang ka na to. Alang sumatagadlaw nga paglihok-lihok. Ha? Kumusta karon nga adlaw ha? Adlaw nga Lunes. Naulahi mo nga kuwang-kuwan. Hindi na lang kung padayong music ano eh. Ganiya ang tato. Nakuha na, layo naman kay tag na abtan man. Itaw, adlaw nga Lunes karon mga higalay suon. Hindi naman noon mo play. Pasinsya ha itong kuwan. Itong Birnes nga wala ta makatigayon gumikan kay nabantayan ninyo, nagpurot-purot ni ato ang audio din eh.
2: Ayoy!
0: Karon, murag wala na nagkuhan. Murag okay na kayo kay na-refresh na, na-refresh. Mga higalay, like, son. Adlaw nga Lunes karon.

0: Okay, balik ta dinini nga tong pagpanag-uban mga igal na Exonus Bonco mahimuntag labi na sa atong mga nanay, tatay, lulong, lula, ati, kuya, bunso, mga senior citizen, katigulangan or mga katiguyangan nga nagatangatang nagbagat-bagat. Diri nasabta sa programa sa panglawas kauban ni Kuya Dodge. Umikan kay humanasab mo na kapatiling og mga preschool labas ng mga balita og mga katikaran nga panghitabo diya sa inyong palibot. Sinunta sa tagsa ka mga paborito ng radio station sa tibuok Mindanao. Diri na puntas programa sa panglawas sa morning kauban ni Kuya Dodge. Disco glabas ng mga balita, humana mo diya. Gumikan kay sub-sub ng mga pag-ulan pod, ha? Monitor mo diya sa inyong mga area. Posible nga dunay pag kusog nga bulog sa tubig o kaniniya nga pagdahili sa yuta. O doon na mo yung mga kaperintihan, kahigalaan, kaigsunan, kaberks, kapusog, kabarkada, kakamping, kapatid, o kalyado mo na diya kapamilya. Mga igala, igsun. Nga mubiyahe, gikan na Cagayan de Oro. Sa asa mong area, basta muagi mo Cagayan de Oro, padulong o Bukidnon to Davao. Murag, di pagid, ha? Ayos sa pahinayak para dili matanggong niya, dili magbalik-balik sa agi, kahas kang layo araba balikan. Labi na og na mo yung mga kaparintihan, kaya dili pa maagian ang marilog nga bahin gumikan sa pagdahili na po, bag-organ ito na, karikaber ito na kalabay nga tuig. Itong pagkaputol sa dalan diya sa overview. Karon dito na po sa unahan, ha? Sa marilog nga bahin, pikas gyud ang kanini ang isa ka bahin sa kalsada. Unya dunay mga balay nga naatlan nga pagkahugmak, may gani kay adlaw nakanabantayan nga anam-anam og ka kanini ang kaligid ang mga yuta sa daplen. So nakabalhin ra, naka alingkawas ra ang mga nagpuyo. Protuan taong balay sa ubos. So sa mga biyahidor nga medyo layo basig mahinayak, gumikan gyud kini atong tulumanon tibok Mindanao kani nga mobiyahe mo. Madagko man or gagmay inyong sakyanan, gawas sa motorsiklo. Ayaw sa pahinaya, kilayo kayo tuyukan. Pero na may mga alternate nga agianan, pero rough road. Nga gamay king dalan, base pa og gilahanggi. Kanini ang gibuldos na. Ngaron ulan-ulan, grabe kalapok, pita, pilit, danlog. Unya kung magbayat talaingod pod mo, gikag Balinsya, nga mulusot diris Tagum, Panabo, di gihapon magian. Ah, kay na landslide. Kato na kalabay ng adlaw, tulo. Ah, tulo ka posible nga agianan nga makatabo ka padulong sa Davao nga area or Cagayan de Oro, di amisamis kung di magagian. Wala gyoy maagian. Pulos putol, gumikan sa sunod-sunod nga pagdahili sa yuta. O dako ang damage sa marilog nga bahin, o dako po ang damage sa kanini ang talaingod nga bahin kung makalusot man mo o Davao de Oro o Del Norte. Di igin magian, pulos na nan guba ang dalan. Ah, muna ha, niya sa mga behidor nga magsakay o bus, ayaw sa siguro mo pagdala o mga gamit nga labing grabe kabugat kay dawat-dawat system gihapon. Kung magbaya damulog, kidapawan, Carmen, kidapa Kabakan, kidapawan makilala diha para lusot sa Davao, magian na tuod, pero kumbaga gitawag risky pa kaayo. Ibasig simba ko niya ang timingan kay ila raman tong girepe-repe ang niliki po ngayong ta. Aya gani atong nakalabay ng mga adlaw, dili magian kato mga gagmay o dagko ng mga sakyanan kay niaksyon na po katipak ang damulog, kidapawan, Carmen nga dalan. So nag-announce man to ang DPWH nga pwede na daw magian, pero kinahanglan ang maabtikon nga pag-amping. Ibasin nun niya naimuagi ng mga dagko kayong sakyanan, rabi lang mga trailer, unay ang karga bugat kayo, simba ko masunda, makasunod ka o kamo, nga mukalit og bigay. So pwede magian, pero monitor girong mayo ha. Muna atong pahimang no, dinhe kong, o galing man naamoy mga parinte, kahigalaan, kaigsuunan, kaberks, kapusog, kabarkada, diag kapamilya ninyo kalyado, nga mubiyahe partikular na Davao padulong Cagayan, Cagayan padulong Davao, or magbaya Bukidnon, Talaingod, or magbaya Damulog, nganto na sa Carmen. So risky kaayo ang dalan niya. Kung magsakay man og bus, baliko na ko, ayaw gid padalha og kaning mga sinako nga mga balanghoy, mais, kay kapuliki giglokdo. Mapariyaw niya sa katong kung naka-experience mo kung may mga kaparintihan nga naa diri ang dapita. Itong pagkaputol po sa dalan diya sa overviews bukid nun gihapon, pati hasulag yung binaklayay, haskang layo ah. Labi na akong mag-ulan. O niya subida, baklayo nun. O niya nakay mga karga, ah, hangos-hangos. Namin nino ay mga laborer dito nga pwede nga makatabang, makaalalay. Ah, muna ha, ang inyong atong pahimang nodre, gumikan kay gini nga tulumano na to. Tibok Mindanao, makapatalinghog nini. Ang area po ninyo karon diha nga dunay mga subsob nga pagulan, pagbaha, amping kita kanunay sa gihapon, gumikan kay posible nga ang pagkalit, pagbulog sa tubig, di nato malikayan, wala tay walay ulan sa patag pero sa kabukirang bahin kusog. O di ba ka sunod-sunod na nga mga pagulan, hapit na magbulan nga halos walay undang kada gabi magulan, nan man gani. Kagabi po dinhi sa akong nimutangan nagbuntag karunang hayag po ni undang. Dunay posibilidad nga paghumok sa yuta nga dako po kayo posibilidad nga mudahili kani kung naangin yung mga panimalay or inyong mga kaparintihan po nga nasayod mo, ha? Nasayod mo nga naa sila sa bakilid nga bahin, pahimangnoe sila. I-text or tawagan nga pahimangnoe lang para nga magdubli amping para nga luwas tang tanan, ha? Labi na sa ingon ane nga sitwasyon or senaryo. Okay, ana lang. Sa ato pod nga mga partner radio station, may buntag. Good morning. Daghan kayong salamat. Thank you. Ikan kay karong adlawa, adlaw nga Lunes. Kanini ang halos perfect ang attendance. Unta tuloy-tuloy ni. Okay, sa 100%. 3-4-3. Pwede po natin malikayan gumikan kay dunay pagkawala sa sugang dagitab, dunay pagkawala sa koneksyon sa internet. So unta tuloy-tuloy ni nga halos adlaw-adlaw perfecto ng atong attendance, ha? Thank you bitaw kayo ninyo. Labinas Technical Department, tagiyag tagdumala. Gikan po sa inyong station manager, nato na po sa inyong news bureau chief ninyo dia. As technical, thank you kayo sa adlaw-adlaw ng pagkonekta atong palakpakan. Murag okay naman siguro kayo ang atong audio kung inyong nabantayan. Monitor lang basig nag-over mode baka ha. Okay, gi-restore na nato ni kay atong adlaw nga Huwebes. Nagpurot-purot mong gudni. Ayon. Medyo nindot na kayo siguro kayong plastada unda di na ni siya matandog niya. Bag-o na sad ako mga RCA. Dini sa to ang gamit na tuwa na magliki-liki. Ayon. Atong gamit ng RCA katong mangkaraan nga itom. Gagmay kayo nga maputol ang ulo-ulo tunggoy-tunggoy. Morning dia sa atong mga kapungango dinhi sa atong live. Salamat kayo, may buntag. Good morning. Labi na oy naguna diryo. Salamat kayo technical, ha, DXGP Tandag, may buntag. Thank you. Technical team, so diri na lang ta sa atong kanini ang pagatimbaya sa atong mga partner radio station gumikan kay adlaw nga Lunes karon. Morning ninyo dia. Good morning. Sa Davao 99.7 A6 FM, may buntag. Good morning. 96.7 FM Radio na Bunturan, Davao de Oro. Good morning. Salamat sa pagkonekta. Thank you. Og siyempre ang Farmers FM Trento, ang Metro FM Trento. Salamat kayo. Thank you. Si Iki Bunawan, Bayo FM Bunawan, og Kuya FM Rosario. Thank you. Og Metro FM Rosario. Thank you. Las FM San Francisco. Salamat kayo. Good morning ninyo di San Frans. Radio natin, Radio ni Juan, Metro FM San Frans, Kuyao FM San Francisco, og ang Sky Radio San Francisco. Good morning. Salamat sa matag-adlaw ang pagkonekta. Ngadto ta sa kanini ang Vayo FM Barubo. Good morning, Barubonian. Good morning. Og ang Pinoy FM Barubo. Good morning. Mayong buntag ninyo di. Labi na po sa atong buutan nga Kuya Mayor Ronito Martisano og sa kanini ang ipinatudya si Kuya Andrew Dong Lupian nga bag-o lang sila nagpahigayon og one time big time ang community outreach diya sa lungsod sa Barubu. Good morning. Salamat sa atong mga kuya og ate nga nagpartisipar. wala lang gi ko kahibaw kay dito ko og kanin namista kog balyangaw atong isang adlaw. Good morning ninyo dia. Good morning. Munang wa ko kauban. Ngadto ta padulong sa Tagbina Dreamers FM Tagbina. Good morning og kaning DXRN Tagbina, may buntag ninyo dia. Good morning. Gusto nila na og kang Madam Rinalyn Rosette Martinez. Live gyapon ta sa matag adlaw sa News Radio Hinatuan, Surigao del Sur. Good morning. Salamat kayo og Radyo Kamayo Liangga. Good morning ninyo dia Lianggahanon. Og D1 FM Marihatag, may buntag Marihatagon. Good morning. FM Kagwa 8, may buntag Kagwa 8 nun. Good morning. Hi FM Tandag, DXGP Tandag City, good morning. Good morning. Salamat sa technical team di, ang kanunay nakakonekta, ang kanunay naka-notify din sa ato ang live. Thank you kayo, Tandagan nun, may buntag ninyo di. Og siyempre, kanunay gihapon naka-update ang Tribal FM San Miguel ug ang Z Radio San Miguel Surigao del Sur. Good morning. Good morning. CFM, good morning. CFM Kagwa 8. Good morning. Hi kanini ang Heart Radio Madrid Karkan Madkarlan. Good morning. CFM Claver, good morning Claverian, may buntag. Good morning. Good sa Claver. Ora Claver non. Good morning ninyo dia. Hot FM Siargao, good morning. Good morning. Og ang Honey FM Kabad Baran City. Good morning, Kabad Baranon. Og ang Lucky Radio Bayugan. Live gyapon ta, salamat. City FM Bayugan, Smile FM Bayugan, Metro FM Bayugan City. Good morning. Good morning. Og ang Express Radio La Paz, may buntag La Pazanon. Live gyapon ta. Og sa Happy Radio Talakugon. Good morning. Metro FM Prosperidad Baba, mayong buntag. Uswag na yung pangantukan Bukidnon. Good morning. 94.7 Gold FM Calamba, Misamis Occidental. Good morning. Mayong buntag 97.7 Gold FM Oroqueta City. Good morning. Good morning niya, labi na sa taga Balangyaw. Good morning. Salamat sa inyong papista. Nindot kayo yung resort di ano, ang kanangkuhan, ang sunrise. Kakaon kong humba sila pista. Ito, may buntag. Labi na kang, uy, na si Kuandrio. Minaw na si Sydney. Tulog na po si Sydney, paribaw. Samtang na minaw. Aglaugaw. Dong, Sydney. Sydney, tuy tuy tuy tuy. Kani si Sydney, morning paborito kayo nga. Kanini ang iro ni Paribos Jong Boston. Morning ni mo di adong Sydney. Minaw ni siya mag programa ko, magpaduli siya sa monitor radio. Unya matay pud ning iro ang imbis maminaw matug manon. Ayoy. Magdiwal pang dila. Ayoy. Diwal-diwal pang dila si Iro. Samtang namina sa programa, ang timal dito ha. Perting liwatan ni Muni Paribos, gadiwal ang dila. Ang Iro nga si Sydney, perting liwata kayo, gadiwal ang dila. Liwat sa tag-iya. May buntag ni Mudia. Biang, morning ni Mudia, biang. Sa mo ni? Itagaan kagbamirman ni Jupay Jade. Wala. Wala na ako matagayo, bamirman si kuanoy si Jedia. Ayoy. Apis Dodo, morning ni Moria do. Good morning. Ang among sabot ni kuan ni Jade nga tagaan ti kag bamerman kung inigdoko nimo makita nimo imong kumagko still. Ayoy. Nga pares-parehas sa lang Dodo mga dagko nagtiyan nga unsa man sila. Ayoy. Dagko. Dagko na kay puson. Dagko na kay puson buyag. Wa matagae kay ang sabot. Magiganha na ko diha. Tagaan ti kag bamerman. Ligo daan niya pagdala og petroleum jelly. Wa man, wa may nadabi sa isa ni, wa man gid. Dako magyapon, dako magyapon kay boy or si Jade. Mo na minaw ba quits? Mista pa kog baliangaw. Morning, kang atine labadia raot. Morning ni mo di atine, may buntag ni mo di. Naot ko nga nakas mata na daw siya paribos, kini gawas na daw yan dila glaw-glaw ni Sydney. Well, dito na yung iro ni mo paribos. Oh, pitiliwata gina ni mo ba? Aristo na batukan, may buntag. Jocelyn Ubay Sabredo, kang Faye Tabaransa, Jibani Bakubas. Good morning, Jibani. Jiban.
1: Good morning.
0: Oh, kang Salde Milita. Kristen Kabugnason Rilampagos, Dikan dia sa Prok Ono, Barangay Kanayugan, Bayugan City. Good morning.
1: Good morning.
0: Cedric Rilampagos, Gikan dia sa Bugo, Cagayan de Oro City. May buntag. Og kang Mildred Grace Kiruben, nga kanunayng naminaw, tibok na akong pamilya sa imong programa, Kuya Rods. Marites Roque, Gikan dia sa Roqueta City.
1: Good morning.
0: Buntag ni mo dia Marites. Rosmar Cabillon. Buntag ni mo dia Rosmar. Good morning, Kuya Rods. Mangutana lang ko. Sumun siya unsay painom sa taong sistuhon. Kana lang imong produkto. Kaya the best jud na kayo nga nadiskubrihan nga makaayo gyud tested and proven kayo na naminaw mi. Kay naay among silingan, amane, naay among silingan nga nagpapangutana. Ah, gisugo Rosmar Cabillon, no. Sa kunay produkto nato nga kanini ang makaayo sa kanini ang sisto tao nga sistoon. Oh, kay kana ra gyung imong produkto lang. Kaya the best jud na kayo nga nadiskubrihan na nga tested and proven nga makaayo gyud. Lamat morning ni mo dia Rosmar. Isgutan nato na ha.
1: Thank you.
0: Ang may kabahin sa imong pangutana. Daga ubay-ubay biya naron gihapon nga bala. Di kay ubay-ubay daghan gyud. Onya lakbit lang sa samtang magpadayon ta sa unahan nga ayaw gid mo dali-dali og tuo nga naay herbal supplement. Ibasig dito mo makapangutana sa uban ba? Para lang ni sa ako. Ya ako, bahalag di ko mahalinan. Importante masayod or mahibalo mo. Pero kung inyo na pod na siya kabubuton or inyo na pod na siyang desisyon, kung mangutana mo nga sa uban, kung naaba kay tambal nga para herbal nga para sa cystosomiasis na niyatagaan ka kay mo na ipainom kay makaayo, wala biyang makaayo no, makatabang. Natagaan ka, kamo na yung mag-igo. Pero para sa ako, ha, wala pa'y na-discovery ang sinsya or science nga usa ka herbal supplement nga makaayo sa cystosomiasis. Pwede siguro makatabang, pwede na. Ha? Kay bisan pang gani ang pinakakusog, Rosmar, nga pinakakusog, powerful nga tambal nga gihimo sa sinsya para sa sisto, di gani kapatay. Pwede maparalisa pero dili na kapatay. So meaning bot pa sabot akong linawon, akong klarohon, walay tambal nga pwede makatabang anak. Pero tagaan tamog mga pamaagi unya unsay maayong buhaton padayon sa nato ni atong mga pagpanimbaya. Minaw mo dia labi na sa tagabasakan, sige taktak anang mga katubigan nga labi na nga nakapundo. Dagan kayo katong mga suso. Onya, labi na ang inyong area kaniadto o hangtod karon positibo ana nga klase sa parasites or bitok. Nya bisang pagmingon ang inyong diya sa inyong lugar ang mga nagalimpyo or naghinlo. O si tawag ana kanang naay ang kanang ahensya ba nga mudeklara sila nga cystosomiasis free na ang maong lugar. Sa pagkakaroon, pero pagdagan, pagligid na po sa panahon na o di na po malimpiyohan, mahinluan, niya kumpiyansa na kaayo ka, delikado na. So kinanglan, masabtan ninyo na, labi na sa mga nanimuyo nga lugar or area nga mamahimong nagpositibo. Unsay mga paminawan ninyo, unsay mga revelasyon na Rosmara, karoon, humanon na to ni. Ito lang saan ni humanon. Gikan ni Rosmar Cabillon, gumikan lagi sa grabe nga salig na. Unya kana ragi ko ng imong produkto. Ang the best kayo nga makaayo gyud nga nadiskubrihan kay tested and proven na. Naminaw siya iyang silingan nagpapangutana. May kabahin niya na. So mo to akong unang lakbit lang. Mo to una na akong lakbit nga istorya. Pero ato nang palawman ron taud-taud Rosmar. Salamat kayo. Thank you.
1: Thank you.
0: Ang pagdangop dinhi gumikan kay hugot kayo imong pagtuog pagsalig. Salamat. Mabitaw, sige, kahurot na itong tambal karuno. Ayoy! Okay, nakasabot, naging uban. Good morning, Vivian Abay, may buntag. Gikan sa Compostela, Davao de Oro. Padalhin na taon, may tambal sa Compostela. Basig silingan mo ni Kuan Bian. Silingan mo ni, kaila mo ni... ni Labadia Raot. Yas Compostela, natoy Kuan dia. Ito yung mga stocks dia. Panghangyo dito. Giovanni Bakubas, naminaw na sa minimo diri sa Bayugan City. Good morning, Bayugan nun.
1: Good morning!
0: Thank you kayo, ha?
1: Thank you!
0: Sa paghimo ninyong number 7 sa produkto sa Kuya Dudes.
1: Ayoy!
0: Dili number 1. Pero sa Napolo, 8 og tunga ang nigamit. Salamat kayo ninyo, Bayuganon. Thank you kayo.
1: Thank you!
0: Say, maminaw ko na magbiyahe ko. Maminaw ko sa uban. Tay mo, claiman sila nga sila yung number 1. Muro magyapog kwan ba? Registration paribus. Ang nag-una. Numero 1, nga gipaminawan nga registration sa dakbayan sa San Francisco. Walay lain, Sky Radio San Francisco. Hadlok sila magnam, hadlok mo mention og number 2 pare boss. Hadlok sila number 1 tanan. Anong hadlok sila og number 1, number 2, number 3 no? Nga number 7 ra kay ko. Sa tanan nga mga herbal products nga naglakaw, naglawig sa merkado karon nga mga panahon na gumikan nas kadaghan og bangga-bangga na. Pero wagi ko kadungog na nag-mention og number 3 og number 4. Numero 1 gid sila nga produkto. Uwang mura po gihapog kanay mga idaran ba tiguwang. Pero mahat na uban nga masuko, maglagot, malain, mahiubos nganlag tiguwang. Pero ang realidad og kamatuoran tinuod nang gid siyang tiguwang. Sama ra na siya paribos Jong Boston sa nag number 1. Kanunay yung number 1 di gid ganahan nga muminsyon og nahimong number 1, number 2, number 3, number 4. Pero Kuya Dodge, number 7. Pero makasabot lang. Kaya nga naman, sa Napolo nga gusto nga mugamit o gumagamit, 8 og tunga, ako na. Isa, kanang isag tunga nga nabilin mo na ilabain ba hinun. Good morning dia, Jacqueline Montero, gikan sa Plaridel, Misamis Occidental. Salamat kayo ninyo di ha, taga Plaridel. Labi na kang Jacqueline Montero. Angela Asihia, taga Tayaga Claver. Good morning ninyo di ha, Tayaga Claver non.
1: Good morning!
0: Palit di ha, namoy mga parinti, kay Galaan, kay Gsoonan, nga naas lagi o niya na ni Moyo di ha, sa lungsod sa Claver. Ipaadto dito sa Leros Rice Store. Or di ba ka ECG Agribit? Naramanas kanto di ha, kuhan ramana, tapad rapod, unahan rapod gamay. ACG Agribit dia isa ra na sa lagtagiya mag-amag magpamilya lang nadya to mga produkto as lungsod sa Claver. Konsultihi na inyong mga kwan napod mo yung mga kailag kapamilya nga naa sa Siargao particular na dia sa Dapa. Nandito na ni Moyo, ipaadto sa Colombian Corner or Colombian Point dia sa lungsod sa Dapa. Inadya to mga kompleto nga mga produkto. Doon lang na siya sa Crispy King. Di ba?
1: Good morning!
0: Ano lang na siya di mga tirada. Dili may kaila. As lang ko siya asa na dapit sa Compostela, Kuya Dodge. Murag bukid man na ila, katong nurse. Sa to dapita. Kalimot ko sa address. Sige lang, Vivian. IPM na lang ko niya. Din sa kong kuan. O tawagi ko. E mintras kuan pa kay lagyo, pwede man ka mag-order sa siguro dito sa kuan. Pwede ka nga mag-order sa atong kani sa imuhang kani nga page, Kuya Dodge Urban Marketing and Trading. Pwede ka diha mag-order kung unsa imuhang gusto nga mga produkto kay nanaman tay mga stocks dire nga nangabot. Unya alang sa taga kuan, alang sa taga sa so, muni daghan na mga sige panawag. Unya lang kay di ko mo dawat tawag, text lang ko ro, text. Ah, bitaw. Alang di hasta gamisamis. Ah, abot-abot lang, ma-distribute na ito ng adlawa. Katong mga i-ready-ready na na inyohang kuan. I-ready-ready na na inyohang kaugalingon. Pailugay, huwag pailugay na mo. Kay sayod man gid ta nga basta dihang lugar ha, pag-abot sa ato mga produkto, taas na kayong duha ka semana, hurot na. Labi na kato mga namilin diya sa butika. Ato mga nanay at tatay diya, mga senior citizen. O niya, sa pagkakaroon, kung wala pa ito ma-distribute, adto mo diya ana sa kwan, adto mo sa Gold FM Kalamba. Kung wala pa karon pa manggit siguro ito niya ma-distribute yun, Lunes, kaya rin hayan rin si Manaha, palumbaay mo, di mo maunhan, adto mo sa Gold FM Kalamba. Kaya aron nga, kompletos Ricardo's nanay tayong mga stocks diya. Lagi na ang GWR Valinimento Oil, kinasold out po. Alang sa mga kasayuran po, ang atong produkto diya, ang atong aplas, ang GWR Valinimento Oil, ha? Diya sa Misamis Occidental. Ang atong mga produkto diya, tanan, kompleto na, kidney repair, frosty tab, Vitaplex, anti-arthritis. Udagan po dahil ng ringkong ni Adapitas Misamis, no? Kaya anti-arthritis ko sung magkayo. Ano natin anti-arthritis niya? Kuya Dons ay solusyon katong mga nangita. Protexing katong mga nangita. Kuya Dons Santon, labi na ang Kuya Dons Serpentina. Katong mga nangita. Kung gusto mo nga di na di pa mo, kung di mo makahulat nga ma-distribute niya sa tagsa-tagsa ninyo ka-outlet, adto mo sa Gold FM Kalamba. Kay kamulo tos lang iha pro.
2: Sipili mo.
0: Naghangos na to si Jadron. Kay inigiha pa to, di man to kalingkod, gidako ang tuktian. Bitas dodo kay murag wa pa kayo bro, hapit na. Gamay na lay kuwang do, di ka magkontrol lagi ah. Mosapyot gihapon na imo lubot, dako imo tian. Balikan na to si Rosmar Cabillon. Rosmar ba to? May kabahin sa ihang pangutana mo atong nakita gini ni una na to nabantayan. May kabahin sa cystomyasis o kanay mga lugar or area nga naani ana, ha? Cystomyasis. Si kan tao kung si tambal kuno sa tao nga cystohon. Matod pa niya. Sa produkto sa Kuya Dodge wala. Prank ka na nga pagka-istorya. Bahala, di mahalin, oy. Basta kay klaro. Wala ko'y pwede nga makatambal niya na kana nga klase sa matang sa parasites or bitok nga musulod sa lawas at wala na'y pili. Wala na'y pili, Rosmar. Gani, kung sige man kagpaminaw sa ako sa taas ng panahon, ato gihapon nang naisgutan din eh. Pero atong balik-balikan aron mapahimangnuan na to sila. Atong balik-balikan aron mapahimangnuan na to sila nga kana nga klase sa matang sa bitok or parasite delikado kung mapasagdan. Naapay mas delikado ana kung wala mo masayod, ako gyapon balik-balikan ang ikaduha ana nga mas delikado ang gitawag nga heterosomiasis na ikatulo pero kamulo pang diskubre. So bot pasabot giingon ako parasites is everywhere bisag asa ang mga bitok karon nga mga panahon na gumikan na sa mga pollution unsa parang naa tong mga kahugaw sa tong mga kasapaan. Di na nato na malikayan. Dili pares kaniyan to nga limpyog hinlo ang ato ang mga sapa. Ato mga katubigan. Karon gumika na, nakadaghan na po ang tao, nakadaghan ang mananap. O niya, nagkadugyot-dugyot na mga tao. Kibisag asa na lang, maglabay-labay na ilang mga basura na ana mapundo sa mga kanal, dito mo padulong sa mga sapa. Bantayan, nakuha ninyo na. So dili lang kay cystomyasis ang masulod o makuha nato. Kung naan mo yung mga anak o mga liya sa kuwan, kanini ang naas mga kasapaan, labi na dunay mga samad. Nga diha lang mangitir, di ara magbawas, masinsas ngaon. Unya positibo, kinanglan ang dugang nga mga pagamping. Hinoon, di man madali ang tao kay mulangtad na siya o 20 ngadto 30 ka tuig, problema lang og bata pa ka maigo. Pero kung maigo nagkadiri na sa mga 50, 70, medyo di na kayo, kumbaga, di na kayo tanto di malas. Mulaw tayo ginoon ang tao, pero magkaanam ka og kahagas. Muatake na siya sa parte sa atong lawas kung asa siya ganahan mo tago. Asa sila ganahan mo kaon or mangutkot. Na parte, labi na nga atong atay. Ah, billions na ha, nga parasites nga musulod sa atong lawas. Ang delikado kung dili na kaya sa ato ang lawas tungod na sa kadaghan, mangita sila og mga pamaagi nga kumbaga crowded na kay sila sa ato ang lawas, mura bog tawo ba nga mangita pud sila asa sila pwede hamugaway nga mopuyo. Uman nga atong binisayon para masabtan gid ninyo. Posible man guna siya nga mudagan, puno na kay atong lawas no atong tiyan. Posible na siya nga mudagan ngadto sa kanini ang utok sa tao. Ah, mura ang muna nga kung ang utok ma-damage, madaot, pareho ra og tama sa na-revise gihapon og natitanos. Kung dili na kaya sa ato ang brain barriers. Hana po nawag eh. Ah, dili na kaya sa ato ang brain barriers. So, ingon ana ang mahitabo. Patulon, magkirig-kirig, para ha, para masabtan ninyo. Madlok gihapon og tubig og hayag kung ang atong utok mabikil. May infeksyon. So, inga na ang mahitabo. Doon ay mga posibilidad, labi na kung positibo ang inyong area, labi na sa taga-basakan, bisag wala ibasak, basta positibo ang inyong area, pakigalayon sa itong health center or sa barangay, o di ba ka sa inyong health provider diya, kinaaman na siya libre, nga tambal, nga ihatag sa gobyerno, Rosmar. O, inga na itong imuslingan, nanunugo. Libre na siya. Pero naapo kay mapalit ana sa private. Oh, murag tag 4,000 man siguro ang isa ka seat ana. Mahal na siya kung imong paliton personal. Pero nagmugna ang ato ang gobyerno pangagamhanan niya na labi na sa atong Department of Health nga. Libre na siya alang sa mga lugar or sa tao nga nagkaroon niya na. Ah. Muna ayaw kumpiyansa. Bisan pag one time lang ka nga nakaligo, kaisa lang ka nakataak, kung na-timingan nga nakasulod to siya, nakasulod to siya sa imong paslawas. Muna ang uban nga kanang magbawas, mangiti nga mahumol ang tubig niya, mauro po ihugas, labi na sa mga babae kay daghang agianan. Daghang agianan, pwede sa lubot, pwede sa binahian, kamang na siya dito. Basta tanan open. Tanan maagian, tanan nga malutsan, basta kay naibangag, musuod na. Labi na sa abdo na kay mga samad sa tiil niya, naa na siya na, kaysa ramang ko nakaanha, kaysa ramang ko nakaligo. Pero, na-discovery di ay nga, kato siya, isa lang to siya kaklase nga matang sa bitok na kasulo diya, o niya ang nahitabo, nag-multiply to siya kay paspas kay na siya mangitlog. Paspas kay na siya managan. Munang giauhag ko kamutanan, nga naminaw karon kung nakaligo man ka, asa man ka, nga mga panahon na sa imong kabatanon asa man ka naglaag-laag niya nakaligo kag usa ka lugar nga positibo sa schistosomiasis, ayaw ninyo kawangi nga muadto mo sa inyong mga hospital diya nga pampubliko or provincial hospital nga magpatan-aw mo sa inyong huga or magpaprokto. Ayaw gina ninyo usiki ang panahon nga magpatan-aw mo sa inyong huga or magpaprokto para nga masuta kung negatibo ba o positibo kay di mangguna nato mamalayan. Ha? Dili nato mamalayan nga kana siya nakasulod isa lang kabuok pero pag abot og 3-5 ka tuig ana grabe na day siya kadaggan. Wa mo nang matingala ta nga nikalit dako atong tiyan. Magsigig sakit atong tiyan. Isa gyapon ang parasite sa mga balatian nga makapasamot ngano man. Hutdon man yag kaon ang atong mga vital organ. Nikalit ra ka og niwang, nibagsak ka kalit imong timbang. Niya kinidako man ang imong tiyan, ningagmay mo ang mga bukton, di, kung sa'yo nahitabo, karuntanan laboratory, negatibo. Dito na po ta padulong sa barang, kay, niingon na po nga gibarang. Pasangin lang na sa barang, bisag way labot. Muna, mamamarang, masuko. Isa na siya inyong mabantayan, nga naman, ay na-discover. Silingan na mo, bukid nun, grabe ang dili ninyo lilong ang Bukidnon ug Agusan kaniadto sa panahon, grabe gina siya ka positibo. Obispo mismo sa Roman Catholic nga simbahan. Oh. Pikas kanto lang sa among Pinoyanan. Na-assign siya sa Roma, kaya nga bahin ka ng lain nasod. Gi-assign siya dito sa lain nasod. Karon sige sakit yang ulo. Pag sige sakit yang ulo, kay dili man sila mutuo ana ang taga uban lahi. Dili sila mutuo gyud, wala gito silang isip. Karon anay tabo. Sige sakit ang ulo pag CT scan, nakita dito nay tibugol nga murag tudlo kadako. Sa kumagko nga napundo, nagtuo sila og kaning blood clot sa utok. Gibuak, gipikas. Kinagtuo sila og kanini ang kanang nakabrain aneurysm na o kaning blood clot nga nibantok nga moto nga ang yang nakita dito sa CT scan siyang ulo nga kanini ang naitibugol. Pag-able sa ulo, pagbuak, ibuak ko na dyan na. Oh. Pag-able karon pagbuak. Sus, bitok, nagtapok ni huot sa ugat. Oh. Muna rin itong cystomyasis. Pero ang nakita sa ang ilang ang nadiskubre kay wala dyan sa isip nila nga magkaroon siya ana or sila ana. Oh. Wala dyan sa isip yun. Oh. Nga nagkaroon sila ana. Pagtanaw sa CT scan, di ba na makita dito nga kanam. Tanaw lang nga pagsubay sa ugat na yung nagtibugol sa ugat nga nibara sa ugat sa utok. Pag-abli karon, sus, bitok ay naglambod-lambod. Obispo na ha. Ah. So dili ni muna siya mamalayan. Muna nga sa mga naminaw ron, labi na sa mga lagan asa magligo-ligo, mga sapa, ang taktaak ang mga kanal, humulumol ang mga kanal niya positibo, kay labi nagdaghan kay mga suso kanang suso bitaw nga kwan. Sana dili po na siya kuhol. Tumotalinis tug lubot. Unya ang inyong area naman na sa gi pahigayon para sa mo anay gi pahigayon na siya nga clean up sa usa ka area. Ah, clean up sa usa ka area, lampasan hinluan bayanihan ba? Ah, nga naa ang taga provincial health or mga tao nga gisangunan nga insa gisangunan ana nga sila ang dunay mas labing halapad nga kasayuran, may kabahin ana nga klase sa bitok, so sila ay nagpahigayon programa funded na sa kaning sa local or national olimpyo para nga kan dahil i-declare dahil nila butangan dahil ilaha dayon nani mga spray nga mga chemical i-declare dayon nila nga This area is cystomyasis free na. Maraming nana ba ang mahitabo? Kampante kayo mga tao. Kampante kayo mga tao kahit hinlo limpyo na. Pero ay kuging na katong mga sagbot o katong mga nagdala sa cystomyasis katong mga suso, wato ni tubo. Wato na nagko. So kumpiyansa kay ka maura gihapon ang nahitabo gibuhat. Dobli amping, dobli ingat. Simple ra kayo Rosmar ang buhaton sa tao nga dunay mga cystomyasis. Simple ra kayo. Ang kahinlo sa kaugalingon. Kung ikaw nagduda, kung ikaw kamo nagduda nga nakataak, nakatamak, bisag wa ninyo tuyo wa mo nagbasak, nang nakaligo sa usa ka lugar or usa ka area nga nagpositibo niya na, pakigalayon mo kay tino naa jud na kada tuig na naay ipahigayon ana sa matag barangay nga libre nga treatment or paghatag or pagpanambal sa gitawag nga cystomyasis or heterosomyasis. Ang pag-inom sa tambal niya na nakabase sa imong edad, nakabase sa imong kataas o nakabase sa imong timbang. Correct me if I'm wrong. Oh. Ano man, kami nga taga Bukidnon, bisag ako, labi na kay gabasak ko, gatreat jud ko ana, para sigurado. Una, ay mo kumpiyansa, kanay mo silingan nga puti og isol, blended og buhok, nakariban perme, limpyo kayo og naong kay nakahatoy nakakanini ang sitawag ani naka facial naka milk nang ligo og ligo gatas kay para limpyo gid sa kayo, nindot kay mga kuko, nindot kay mga kutis, nindot kay panamit humot kayo. Pero ako masayod, bitok ko na. Kaysa bata pa, ligo-ligo din ang kanal. mao bitotong, mao bitotong akong gisugyot gyud nga kamo nga naminaw ron. Ngano man katilaw tag purga elementary pa? May gani ko na purga gid mo ang uban na, naminaw ron ko na purga bagyod. Ato na lang sumpayan. Mao na to akong pahimang no ha. Pero muna akong giingon gyud dinhi sa akong programa sukad pa sa una. Nga ikaw nga naminaw karon pila imong edad? Ikaw ba ikaw? Ikaw nga naminaw. Oh, ikaw ba nga nagpitok-pitok ang mata diya? Stoy, ikaw ba? Sila nakakatuwi gula na purga. Kana mo di nakadako ang pangutana. Kabalo mo, usa ang parasite ang bitok nga makahatag og grabe nga balatian sa lawas sa tao. Sa tinuod lang. Mo na iklaro gid. Kung siguro na inumdum mo gi purga mo. Ah, elementary, libre nga purga. Ah. Wa pa kay City Anyos or 10 Anyos pa ubos. Mao pa to, mao pa to inyong nahuna-huna nga napurga mo. Ah, kung ikan daw kuno kay bata, bisag asa magunit-gunit, lingkod-lingkod mo na nga bitukon. Ah, syempre magkabitok jud ta kay sa bata pa kay gikan sa paggawas atong taguangkan, limpyo man ta. So aton hugaw-hugaw kay bata bisag asa lakaw. Pero kay bawa ba mo nga mas hugawan ang tiguang kontra sa bata? Ah, pangutan na, bisag si Ibyang. Matay, tuo mo sa dili. Hapit na ma senior citizen, pero wag yung kabantay, nagpurga na. Ayaw! Unang gingon ako, kamo nga naminaw, samtang bisag asa, taak-taak, gunit-gunit, hikap-hikap. Palihog lang. Pagpurga jud mo. Pagpurga jud mo, kaisa sa isa katuig lang, okay na. Daghan kay mapalit. Wala man koy produkto, naamo ta to, pero wa man tigayon. Daghan kay mapalit gyud nga mga produkto sa kanini ang over the counters mga drug stores and pharmacy nga pangpurga. Mahalinan hurot na ilang pangpurga dia. Mo gina tinod, tuo lang gid mo sa ako. Ang pangutana dia, pila na kakatuig na ni moyo dinining kalibutan na unsa ni unsa ka kahugawan? Nagpurga ba ka? So isa na gyapon niya ang parasites. Libre na siya. Libre na siya nga kung walay magpahiga yon, pero naa jud na di na mahitabo. Pero tigyon tapulanan ni yung kataga barangay di or taga city health worker nga kung nasayod sila nga kanang area positibo sa schistosomiasis, ni wala mo budget diya. Libre jud na siya kada tuig magpahiga yon jud na. Kung naa man na pasalamatin ninyo na. Pero kung wala, sunggawan ninyo dito. Or kamo ba hinuon mismo ang muadto dito kay libre na nga ihatag or libre na ang treatment sa inyo ang matag area nga lugar. May kabahin niya na. Ah, doble amping lang, doble ingat. Kay aron putol-putol lagi. Putol-putol lagi ka Kuya Dulz diris Kalamba. Hinay siguro ang signal, ha? Ah, medyo hinay ang signal dia. Hinay putol-putol kuno ta dia do. Ikaw may nag-operate ron dia or si Jade? Potol-potol ning Jade. Kanang bunga sa Bayatilis Peribus purga na. Ah, pwede na. Bayat at kaning ipil-ipil. Ah, pwede na. Liso sa duldol. Pwede na. Liso sa kapayas. Pwede na Peribus. Pero mo po idoy na ito panguhag batilis nga naa may daghan di aspermasya. Atura mo dito ay. Atura mo dito. Nagpa, sorry siya, nagpa resitar ako. Kay dili pwede basta-basta. Minum kay naabi ako. Mo gani. Oh, nagilom-hilom ragani tadri. Oh, na, hilas ibiang. Pero kana re bitukon guwapa kayo. Bitaw purga jud man say pinaka importante. Doble amping nya proteksyon ni kay ang una takihon na Rosmar Atay. Uy, lapas mo dai ko di. Ato na padayon nog ma. Kato nga isgutanan may kabayan sa schistosomiasis. One port pa to hawa pa to matigayon. Pero dako na kay nga kalabtanan alang kaninyo. So ang taigong oras alang sa pagpadayon sa unahan. Kung manginaot nga nakahatag ko ninyo dugang pagtulunan, kalingawan, impormasyon karong adlaw hangtod ugma pohon sa susamang oras o susamang istasyon.
3: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes. among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 902.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Back-to-back partners sa kayuhan.
6: Alang sa mga nag-atiman sa respiratory wellness, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule adunay mga herbs na ginagamit tradisyonal sa pagtabang sa ubo o pagginhawa. Sabay sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix na makahatag og kainit, humot o relaxing na timpla matag-adlaw para sa mas komportableng paginhawa o adlaw-adlaw nga kusog. Pito Pito Plus. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
5: Back-to-back partners sa kayuhan.
6: Kung ang imuhang tumong ang ligon nga panglawas, ayaw kalimot sa natural nga tambayayong sa imong pang-adlaw-adlaw nga rutina. Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Kabahin sa pag-atiman sa mga balatian sama sa alta presyon, rayuma, UTI, diabetes, fatty liver o guban pa mga kasakit sa kalawasan. Natural nga herbal o dugay ng gisaligan o kung gusto nimog enerhiya o klarong alertness matag-adlaw, timplahin na sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Lami, creamy o puno sa mga herbal extracts. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
7: Good morning, taga-asa mani palihog.
8: Linaw Urmok City Liti.
7: Linaw Urmok City Liti.
8: Oh.
7: So may pangalan ni mo?
8: Jaime Tampos.
7: Jaime.
8: Oh, Tampos.
7: Jaime Tampos. Pila edad ni Jaime Tampos?
8: 72 years old.
7: Kinintay, naggamit ka o pito-pito herbal Confirmex?
8: Oh.
7: O capsule?
8: Wala ko'y gamit ron.
7: Capsule pod?
8: Og kanang Mimo po plus para sa akong apo.
7: Sige, mangutan ako. Unsa may pamati na mo nga nakainom kong pito-pito herbal Confirmex?
8: Iba lang yun na nag-itig. Murag mawa ka kung kapo iba sa gikan ko trabaho. Magamit ko sa kape.
7: Kato na yung kape na mo suon, nawa dito nakatabang ni mo?
8: Wala ko anman, mag-inapdos na akong babasatay.
7: Naghapdos. Sige, sige.
8: Pag kinilbawon mo kukuha itong kape na, kuhan, kainon.
7: Tsawa niyo ka mo angay ato?
8: Wah, karong murag na, ayon ko na mga kuhan pa lang ko kapinbuhan po kung gamit ani.
7: Kapinbuhan pa? Tay, kining imong apo ni mo, gipalitan ni mog Mimo Pro Plus.
8: Oo, ano ang apo?
7: Unsa may imong obserbasyon sa diha nakainom sa Mimo Pro Plus?
8: Inagiti ka yung bata.
7: Oy, very good. Kani adto di ay, suwa pa makainom, unsa may imong apo?
8: Adi man, ipagkayo kay, wa man na dito, kasuga ako dahil ng mga vitamins nga mahalon, nakanara ako kay Kwansi. Parang nagkakuan man ko, nagkabati man ko, pero may sa imo Kwansi diya.
7: Naadi ay sa vitamins kani adto, pero wa mo angay?
8: Naa.
7: Diri ra sa...
8: Minus pa lang iya, enerhiya ba?
7: Okay.
8: Gawag na kong tanan nga nagpati karong ipagamit o bito-bito coffee, herbal coffee o Mimo Pro Plus o bito-bito herbal capsule. Makaayaw ginatin ng hot good dahil nagi resulta.
7: Okay, tay, salamat tay. God bless you, mabuhay ka. Padayos pag-inom o pagpamira sa itong tulungan noon. Salamat tay, Jaime.
8: Oh, thank you po.
9: Good morning, ma'am. Taga-asa ka ni ka, ma'am?
10: Ganyo klalin, DJ.
9: Sakop sa Bansalan.
10: Yes, DJ.

0: anak betul di sini. Orang nawal anak dan aku di sini. Anak aku buat walaupun kebalok aku mana mana anak ini. Aku anak aku di sini. Nama si buruk aku mabuk. Nah, anak aku di sini. Anak aku di sini. Di nama si buruk aku mabuk. Ini. Aku mau nak langsung di jiwa sebab si anak aku nak mana nak ku anak aku nak istirahat jadi nak milik aku istirahat murung nak ada penduduk aku apa ngain anak jadi nama ni nak ku anak testimoni si anak aku nak apa no tulayan ke anak aku ni ku anak no na pitu-pitu kapsul nak anak cukup di sini pagkau masih memprograma di sini yang tu cukup bantalan di sini daripada membalik aning pitu-pitu kapsul ke anak cukup di sini muna anak ko sa Ginoo Lord ayaw ako Ginoo nag anak cukup salamat kay ningo Lord kay pag uman akong inom, doon sila good ka kapsul, hindi akong di inom. Ako man na ayaw ko din din. Doon sila ka kapsul, pero meron din din na malikog, lima ka buong. Pag uman ako sa imong programa, na malikog lima. Kaya, inom ko anak, ikat lang ko akong daring pilit. Kasi siya may putre, ganyan din din. Kasi siya may tutoy, ubo sa akong ilukan ba?
1: Mm-hmm.
0: Anak ko nga, ala, naulitan lagi ko, anak, pagayon lang niya akong udili, palit ko, pito ka buong makul. Moto, niya anak ko, ala, namin nagya akong pag-inaw, niya akong ihi-ihi. Kaya nang mura ko nag-ihi o asin ganit ihi, tapos makaman. Kaya nagbawas ko, bayo ko na kung pagbawas, ito na, ganaan lagi ko, ani. Salamat din sa inyo, ihi.
1: Salamat.
0: Salamat po sa nag-timo, ani. Sa pito-pito plus, patangin salamat.
1: Salamat. Salamat.
0: Salamat po na po. Oh Lord, salamat na yung kanan. Sa imo ungi ayaw.

0: pa.
1: Gigama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
2: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
3: Si DJ Unyok, okay kayo.
4: Yeah!

0: Medyo nga adlaw Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta kamuntanan mga silingan? Welcome dire sa to ang Tulumanon. Ang Tulumanong Gulong ng Palad. Kauban si DJ Uniok ng Bayan. Hala, kumusta mga igsoon? Bisan pa man mga palangga. Busy kaayo mo ni ining adlawan, ning adlaw nga Lunes, July 20, 2026. Aba na minaw gahapon ka mo nining atong Tulumanon, ang Tulumanong Gulong ng Palad with your DJ Uniok ng Bayan. Volume na ang mga volume sa inyong mga radio. Kay Adiana, ang nag-iisang DJ ng bayan, ang tigpasiaw o tigpakatawa, tigtambag sa mga letter sender. Ala, DJ Uniok ng Bayan. DJ Uniok ng Bayan nga ni. Hello Bohol, kumusta mga taga Bohol? Atong mga binating tigpaminaw diris provincias Bohol. Maayong pagpaminaw siruntaraan. Labi na po mga higala sa mga taga Camiguin Island, Misamis Oriental, Lalawigan, sa Bukidnon, Sampuaca del Sur, Province of Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur, og sa Surigao del Sur. Katanan nga mga probinsya dire sa Mindanao og Visayas, maayong adlaw. Onya kay Lunes man karon, nitubo na pod og 500 ang atong premyo sa tigbang. Mel 500 na, dali aran ni tubo ay. Maadyo pang premyo ni tubo pa, pero atong hay tuwa pag yun. Ayaw anak din si ba, kay maigo ko. Okay, ang atong tigmo mga binating tigbabinaw. Maoni ang ato ang tigmo mga higala. Ay siya ha, kadyot lang kay nuwa man. Nara. Maoni atong tigmo ang may premium 1500 ha. Nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Magsagubangay pero dili magsultianay. Nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Magsagubangay pero dili magsultianay. 1.5 na ang premyo ani. Busa tubagan ag insakto. Kaya aron makuha na nimo ang premyo. Oy! Alang sa mga igsoon nga gumagamit mga higala sa Pito-Pito Herbal Products, sama sa Pito-Pito Herbal Capsule o Pito-Pito Herbal Cofermex. Aron mga igsoon, aron mga higala, maka-appeal mo sa tuang raffle karon July 30. Pag-text na mo, dining atong numero 0955-399-0269. Ayon na mag-text atong daan atong hotline kay naguba akong SIM card. Os bongo, ayon na mag-text atong dati na itong hotline katong 8054 ang last kay wala na itong SIM card, guba na. Dire na sa ito ang bagong hotline 0955-399-0269. Again, 0955-399-0269. Charo di makuha. Kapila nagibalik-balik. Okay. De Junyo. Great lang ko sa akong papa nga nagyaw-yaw kay wa kuno kadaog sa sortres. Pero hapit ragyod daw makadaog. Ganang hapit ka oba raman na sa wagyod kadaog. Lesson po mo claimos premium nga hapit raman ni daog imong amahan. Ayoy! Mga gani na akong giingon sa inyo ay gud mo palabi o kaadik ng sortres ha. Narabay uban maadik sa sortres. Makadamgo lang ganig 112 wa na patdandayon. Makadamgo lang ganig 802 wa na tay andayon to ara og lista na oh. Saba kayong itoy pasensahin ninyo ha kakakita mong ganag mumhogod. Wa pa siguro gasilihigan ang mumho. Mo nang saba kayo ang among pape. Nakakita pag mumuhuwa, pag gisilhigan. Okay. Basa tag mga mensahe, mga siligan. Akon tubag si Muntik mo, DJ Baraha. Baraha ko no, aragong layo ah. Dejo Nyok, si Rudini from Valencia, Bohol. Akong tubag, huna-huna, salamat DJ! Huna-huna! Another text here. Good PM, DJ Unyok. Akong tubag, si Muntik mo kay Tiil. Sige man na sila sunod-sunod, pero dili mag-istoryahanay. Charito Kotor from Bohol. De Mao! Maayong adlaw, DJ ang akong tubag si Muntik mo kay Kamot. Kay sige man na sila og sunod-sunod unya magtinabangay. Unya dili mag-istoryahanay. Ako di ay si Mary Jean Dumapias from Carmen, Bohol. De Mao! Arang daghana sa ito ang mga texter mahigala. Kuya, taga San Francisco ko, ang imong programa bitaw gitapok Andres Balay, mahitungod anang imong kasiaw o kajukir. Bibo, ginmi maminaw sa imong programa. Ako, silingan, si Melinda. Ah, si Shakoy. Ah, kuya, pangalan ay Shakoy. Kaon, arundi, masyakoy. Joke lang ha. Oo. Og ni Tuntun, ako si Nini, Kuya Namino dire San Francisco Agusan del Sur. Salamat sa mga taga-Agusan. Direta sa lagmensahe, Kuya Tagamlang North Cotabato po ako. Si Jillian Parinio po, ang answer ko ay iro or chinelas or sapatos po. Okay. Atong tanawon, kung chinelas ba or sapatos? De Mao, tinata sa lang mensahe mga siligan. Kuya tubag nako anang imong tigmo kay Kamot lagi na. Mauna ang insaktong tubag sa mong tigmo. Kuya ako si Rinrin naminaw diri sa Pigawayan. Good afternoon. Okay, good afternoon po. Last number 2073. Ako baton si mong tigmo DJ kay Kamot. Magsunod-sunod ang Kamot, magsagubangay pero dili mag-istoryhanay. Kamot na siya. Michael Lina Mino diri sa Davao. De Mao! PM, sige man walay stock ang ICM Mall Bohol, kuya. Mo ba? Ato lang pakutan on si Melvin. Basag wa pa sa makadeliver diha. Adya sa ICE Mall. Walang ko, pahibaw lang sa tanan, mo sinyas lang ko, naana ha. Mo sinyas lang ko, naana. Orbasin, og kini ang wa mo katultol, asa na pita dia sa ICE Mall. Asa nga store, o asa na himutang. Gilang, kay mangutana ko ni Melvin, ha? PM din si Kusog Kaaril Lubok Buhol, iyang Lapuranis. Salamat ni ha. Nailad bitaw ko din si Kapito nga Mangustin Bayon. 600. Tagaan ka contact na ko. Ayaw na. Ah, ilahan na tong problema. Kay Dre Magus Buhol, daghan ko nun tigbaligya og mga produkto nga, mga fake nga mga kape ba? Og mga kapsul. Unya pang tapukon, unya i... Sa gitawag, ana, kanabang muragbag sa ito nga term nga... Pura ba tagi... Sa gitawag, ano? Limot, tagi ko? Nasa ko nung huna, din ako malitos. Una nga, dali ragyog ka mailad. O niya, makapalit na yung ka. Matingala ka pag ulis balay ni mo. Uy, kapalit na yung aning kapi ha. So inigkapi ni mo, matingala ka mga palang kahapdos. Kaya imong kutok-kuto. Kapalpitit imuhang kasing-kasing. O niya, ayaw mo og patakang inom og mga kufi. Kibasig na ane sulod ng mga langsang. Naarabay gapo sa Facebook mga palangga nga na ubang kufi. Nga na ay langsang gagmay. Ay good mo, kumpiyansa ana. Kay kana mga palangga, basin una inigirok ninyo. Awa na. Opirahan na mo kay ang langsang na ana sa kidney ninyo. Oh, burbida, mga tambahoso, mga kriminal, man sigurong gabuhat na mga kapiha. Nganong naaman yung mga langsang. Huwag makakita ganit mo nga na ay langsang. Ang kape mga palangga, muna gingon igsoon picture ninyo kay ato nang i-report mga palangga. Ha? I-report na to namin igsoon sa DTI. Kano nga? Anong tagaan man na? O sa BIR? Aron ma-impeach ng mga tawhana. Na. Ayaw. Nato sa una, kasuway ko ana sa una. Aw. Muna may igsoon. Nga, og makakita ka ana ng mga klases, mga produkto, picture ninyo, kay report na to na mga palangga, ka na maingon ana ng mga klases, mga tambal. Naapoy uban ng mga kapsul, putag langsang, o gusto mo og legit ng mga produkto, mga palangga, nga way halo, ng mga atik-atik, o gusto mo og legit ng mga herbal, aw, usa ang Melvin Food Supplement. Distributor ni Ana Igsoon nga makaingon gud ta mga palangga nga marekomenda gud nato ni nga mga produkto kay kini Igsoon makatabang gud sa kadaghanan. Kay libo-libo naman ang mga taong natabangan. Dili man ang istorya rang libo-libo. Libo-libo na gyud. Real talk, libo-libo na gyud. Thousand na ka mga tao, mga higala ang mga nagtestimony nga epektibo og makatabang ang atong produkto mga Igsoon. Maayong udto din si nagamit ko si mong tambal nga pito-pito kapsul na ulian ko sa akong arthritis. Riando da ini na minaw diri San Francisco. Okay. Akong isuwat imong pangalan. Ang akong ampo din si sa akong birthday na akakanunay sa akong radio. From Ubay Buhol ako din si Onyo. God bless and I love you. Oy! We love you more! Si MGO, salamat kayo. Giwis yung taon yung mga palangga nga. Naaro ko kanunay sa hang radio. Ay, abi ninyo, naabay ay tagaliti do. O, isir nang nako ni na itagaliti nga. Nawag nako nga. DJ, nag-text ba? DJ, okay na may sa akong bana. Gaway ko na sila, gabuwag. Pila na kasimana. Apan tungod sa kong programa mga palangga, gipasaylo niya iyang bana. O ginungdan karon nagbalik na sila. Diba? Gawa sigsoon nga ang atong programa makatabang sa mga tao nga dunay mga problema kasing-kasing. O gawa sa mga palangga, kining akong programa makatabang sa mga tao masakiton, makatabang po din atong tulumanon sa mga magtiayon nga mga awayon, o gabuwag. Diba? Nahimong tulay ang atong programa. Praise the Lord. Salamat, ana. Salamat kay ana magigsoon. Naputi ka usa, DJ. Tungod sa mong programa, ang akong bana muhatag na yun og kwarta. Kay diras kong programa mga palangga, si Miwali be po ni Usahay. Mga wali-wali pa nagsaba nga, makahinoktok po ang mga bana. Mga bana nga mga tapulan, mga bana nga mga bisyoso, mga bana nga mangulatag asawa. Mga asawa pong palahubog, mga asawang bungangira. Maabit ang inyong mga bana, sige nalang hubog-hubog, kay naguli sa balay, permintiram po ninyong kasabaan. Muna inyong mga bana mag-rebuilde, mula ka o glagyo, kay sige rin inyong kasabaan. Kay ang inyong pag-aasawa, ang tanaw siyang bana, mura na mong inahan. Minus-minus eh, po lagi ninyo mga baba ninyo mga asawa. Sige rin po mong pag-arparo eh, sige mong pangasaba. Iagira sa hinay, iagira sa hinay ang istoryahan na hinay. Kaya po sige, singkasing ka. Ang kusog rin ba maningka karoon, gano'n rin mga bay. Ratatat yung babata. Ang mga lalaki, kung imula ng kisan, maskin unsa kasuko sa lalaki, kisa lang na nimo, maulian na na. Pero kini mga babae, bisag ko sa hawak nimo, sumbagon ka. Alay ko paghawak-hawak niya, maglabing-labing kasi mga asawa niyang muna suko, nakambrasan ko ka. Kita nyo kang star, pero kang nabutan o pla-pla. Agin mong dool, kaya mura nagkadyo, di mahikapan. Ayaw kalimot, mga palangga, diri sa tong tulumanon. Gihatod ka na to, mga higala, sa pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Cofirmex o Mimo Pro Plus for Kids. Sugod karong adlawa, manawag na ko sa atong mga user sa ato ang produkto, mga binating tigpaminaw. Kay July 30 na ang atong raffle, mga idol! May nalang na amoy 500 pesos. Una sa mga sender na ay 1,000 pesos. Iusar at amo sa Samar o Leyte ha. Ang Mindanao o ang Eastern Visayas, usar ang raffle. Usar lang sa ta kay gamay patag budget. Sakto nag-budget si Melvin. Aw, lahi na ang mga taga Eastern Visayas. Pero diri ra sa raffle ha. Pero ang programa, lahi regional siya. Lahi ang programa diri sa Mindanao. Lahi po na akong programa dito sa Eastern Visayas. Wala ka pa silo. Ako na inyo, pagaw-pagaw. Basta Sabado na gani, pagaw-pagaw. Diyo ko, anak, grabing drama-drama na to, anak. Malalang, panginabuhay ko na. Oh, bait ang utok ni Unyok mga palanggaw, ay. Di ba? Masayon pa ba ang mag-reporting kaysa mahimo kang drama artist o entertainment sa radio? At inoonoy, masayon pa ang magbalita kaysa sa mahimong drama artist o DJ. Dili tong DJ nga, lousy ka ayon, lawa DJ sa istorya ra. Yung DJ ko nga kalagong nag-study good. Kanapang unsa imo hang i-istorya o itapik pagkaugma. Kanang radio ka kadaan ba? Ano mga DJ nga mga first class. Ito, joke na lang. Okay, mga DJ niya. Padayon ta sa paghatag o kalingawan. Okay, tawag sa ta. Nawag sa ta, dari mga galab eh. Tawagan sa nato ni.
1: Good evening po.
0: Okay, good evening po, ma'am. Taga saan po ito?
1: Taga Kalbayog, Samar po.
0: Ah, okay. Ah, nakaintindi ka ng Bisaya, ma'am, o hindi?
1: Nakaintindi, sir.
0: Ah, kasabotra ka?
1: Pero di rin ko makasulti sa tarong.
0: Ah, okay, sige. Ma'am, kumusta atong programa di sa Bayog City, Samar, ma'am?
1: Paano, sir? Makusog mo lang signal.
0: Daghan naminaw diha sa tong tulumanon. Wow, ganong ganahan man maminaw si ma'am.
1: Okay. One sir, dinis sa balay, ang maminaw God permi, akong kag-anak ba, nanay, tatay, kay siya mambilin, ako may trabaho man. Tapos may radyo. Asya, maminaw siya unto. Tapos ma-enjoy man daw sa ayo mo kay sige ka daw patawa. Tapos ako makapamati lang pag danay waray opisina or mauli ko sa tingang sa kuan kay makauman din sa balay. Ako makabati. Tapos
0: makasal na lang sa opisina. Sige, ma'am. O sige, pangalan ni mo, ma'am. Kaya apil ka sa raffle karong July 30 po.
1: Kwan, sir. Donna Salazar.
0: Donna Salazar. Pila edad ni ma'am?
1: 52.
0: 52 years old. Binyo na ka, ma'am?
1: Single, sir.
0: Ah, single. Dalaga?
1: Single parent.
0: Ah, okay. Sige, sige, ma'am. Sige. Ma'am, kini magumusta ko, nakapalit na ka o pito-pito herbal capsule o Covermec?
1: Kuan na, sir. Ang, ako napalit ang kape pa lang kay namiling man ko sa capsule. Wala man din, sir.
0: Ah, nahutan.
1: Upo.
0: Kumusta man imong pag-inom sa pito-pito herbal Covermec, ma'am?
1: Oh, kuan, sir. Ini nga. Okay man kay, di rin mo siya tamis, ura-ura, sakto la.
0: Sakto ra ka tamis.
1: Opo.
0: Sa may pamati ni mo, sa dihan nakainom ka?
1: Kan, sir, maayo naman ang akong pagkaturog. Tapos, okay naman ng kan, lalawas, maluya, magaan sa lawas na.
0: Dati, katong wala pa ka nag-inom o pito-pito Covermec, sa may pamati ang dinimo ka ni Addo?
1: Kan, sir, kan man na, maluya la sa lawas. Tapos sa pagkaturog, medyo derday na nga turog.
0: Unsa malay sagad ni mag-inakapis ka ni Addo?
1: Sir? Unsa, sir?
0: Unsa may mong sagad na ginakapis sa una ka ni Addo sa mga tindahan, ng mga coffee?
1: Oo, sir. Danay yung mga 3-in-1 na mga kon.
0: Sige, sige. Ma'am, kining salamat kasi gayon. Ma'am, kining agdaha ang mga taga summer karon nga muinom sila pito-pito herbal Covermec, ma'am. Go ahead, ma'am.
1: Oh, san mga waray pa nakainom san pito-pito herbal coffee mix. Palit na kam kay marasa tapos para mag-upay yung pamati kay kon may da kami naabot sa iyo lawas nga der maupay. Pag-try kang pag-inom sa pito-pito herbal coffee mix para mag-upay lotan niyo pamati sa iyo lawas.
0: Okay, wow. Waray na sa ma'am nga pinulungan?
1: Opo, sir. Waray.
0: Oh, waray. Ma'am, unsa may waray sa gihigugmati ka?
1: Nahigugma ako sa imo.
0: Nahigugma ako sa imo. Tinuod ba, ma'am, ang mga waray mga isong?
1: Opo, sir. Magdaradayon o kwan. Ini nga, binalag.
0: Okay, basta waray, kahadlukan ko ng mga waray, kapag isog ng mga waray. Sige, sige. Ma'am, salamat kayo sa time, ma'am, ha?
1: No problem, sir.
0: Padayon sa pag-inom.
1: Opo.
0: Sige, God bless. Salamat ni Ma'am Donna Salazar from Calbayog City, Samar. Natay testimony mga palangga sa Samar Province, ha? Okay, mga egsoon, ugma na po kumadawag, ugma na, kay brand out, gansa mo, mga palangga, karumpa ni Bali. Kahapon ni brand out, whole day, sauce, beda, karon brand out. Salamat, ugma na po tamadawag, duha na po ugma, mga palangga. Dayon, this week, ha, manawag ta, adlaw-adlaw sa mga users na to, mga palangga, sa Pito-Pito Herbal Capsule, Pito-Pito Herbal Covermec, at Mimo Pro Plus for Kids. Musunod ng lain, Juama, stand by.
2: Ooh!

0: Aniana, Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug lingaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag ug pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad, kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you!
4: Dear Kuya, hello kuya, kumusta ka? Kumusta ang idol ng bayan? Mayong adlaw ganimo. Labi na pod sa imong mga sugin tigpaminaw din sa imong programa. Ang akong pangalan, Jojo. 24 years old. Minyo na ko kuya. Sayo ko na minyo. Sayo ko na himong amahan. O batang ama na ko karon. Doon ay usa ka anak. Batang babae. Itago lang po sa pangalan ng akong asawa nga si Marilyn. 20 years old. Ako ganing gisuwat ang akong sigulanon. Gikan dinhi sa San Miguel. Gusto manggod na ko kuya nga mahimo usab kini nga pagtulon-an sa kadaghanan. Gusto usab na ko ipaabot ang akong suliran. Dinhi sa imong tulumanon. Aron usab imo kini mahatagan. Ug bulungan og dambat. Sugdan ko sa panahon. Mga pipila ka makatuigan ng mga nanglabay. Di adong bago pa lamang akong minyo. Huwag maog gani ang mga pangitabo.

0: apo, congratulations apo.
1: Salamat no.
0: Ay kadali gud sa panahon. Ako pa'y nagtuli ni mo. Kahinomdom ka na ko.
1: Mola gilo.
0: Ay. Ako pa'y gabantay-bantay ni mo sa unang panahon. Karon nga akong ginabantayan nga apo. Minyo na gyod.
1: Mola gilo. Dali ra kayong panahon.
0: Malipayon mangka ka ng imong asawa ni mo.
1: Yes, lo. Malipayon kay ko. Nakatulong ko babae nga dili maldita.
0: Aw ka na. Ipadayon na ang imong pagkabuotan ni mo, apo. Abi ni mo, apo. Jo, dako kong pagsalig ni mo. Dako ko og gugma ni mo isip nga imo kong apo. Ay, mong lolo. Ang ako lang handom ni mo, no? Unta. Nga ka ng imong pagkabuutan. Magpabilin ka na sa imong kasing-kasing ni mo.
1: Salamat sa mga advice, lo. Kung wala kayo mga advice na kulong, siguro, dilipog ko nga mahimong ingon ane karon lo. Og dili tungod nimo. Kay bawo ka na ko nga. Wala kay papa. Lo. Ako lang dang gusto lo nga. Makakita ako sa kong papa.
0: Ay, ayon na napangitan ng imong papa nimo. Malipayon ka naman kauban sa imong asawa. Buntis na ang ibang asawa ni mo.
1: Lo, gusto ko makakita ni Papa. Gusto ko nga maistorya siya. Nga nung gabuwag silang mama.
0: Abi ni mo, kakita na ko ang imong papa ni mo, pero kaduhan lang ka bisis.
1: Hindi ay lo. Unsa itsura sa kong papa lo.
0: Ah, dili lang ko magsabagon sa itsura.
1: Lo, sige na lo. Marang managtago-tago mo sa kuwalo.
0: Wala ko magtago-tago. Imong lola makatubagan ah.

0: Gusto jud ka makakita sa pampapa ni mo.
1: Ma, ayun ako pangutan na pa ni anak, ma. Gusto ko makakita ni papa.
0: Naasa layo imong papa. Tuasa sa Manila. Doon na sa degus siya dito.
1: Wala man lang sa mangumusta nganin ako, ma. Wala ba mangyata si papa nganin ako?
0: Actually, sultian ko ikaw. Karon kay naminyo ka naman. Panahon na tingali nga para makahibaw ka. Unsa status sa bang papa ni mo?
1: Ma, excited ko makahibaw. Excited ko nga makakita usab bang papa. Gusto ko nga maistorya siya. O unsa rason nga nabiya sa dani mo?
0: Mangayo ko pasaylo anak ha. Kung taas yung mga panahon nga wala ka makahibaw sa tanan. So ang tinood anak, best friend mo si mong papa.
1: Best friend mo, ma?
0: Wala may mag-uyab si mong papa ni mo.
1: Oon sa pagkahitabo, ama. But pasabot, uwa mo nagminyo ni papa?
0: Yes, anak. Friend lang mi si mong papa ni mo. Mag-best friend mi. Sige, magsabay si mong papa. Alberto ang pangalan sa mong papa. Sige, magsabay. Bisan asa may mang laag. Kauban ako siya. Rason. Nga nasakitan ko. Tungod kay gabiyaan ko sa kumpina langkap. Nabuhat ko. Ang pagpagamit sa kong lawas ganda sa kong friend. Pero makita mo, masayran mo huwag sa kinsang imong amahan.
1: Sige, ma. Ako nang lauman nga magkakita kong papa.
0: Pero unta, dili ka mariscourage.
1: Mariscourage?
0: Unta, huwag makakita ka sa imong papa ni mo. Dawatan naman siya huwag kinsa siya.
1: Siyempre naman, ma.

0: karon niya. Wa ba masoko ang imong anak di mo?
1: Wala man, ma.
0: Maayo o wa nasoko ang imong anak. Mora bagod na sige nagpangutan ay sang lolo. Nadiin ko no, ahain niyang papa. Maayo kagitog-anan mo on si tinuod. Aw. Maayo lang unta ay ampo. Ngaog makita niya yung papa. Madawat niya. Oh, gamita lang o saan ng akong pensyon. Iplete pa doon dito sa Manila.

0: Excited na ka nga makita yung mga papa ni mo.
1: Excited na kayo ko, ma. You know, at mga nakulbaan man ko, ma.
0: Ayaw ka kulba. Ni anata, magpaabot na nga magawa sa imang papa ni mo.

0: na ni ako din he. Ano ni apas ka din sa kong kitrabahuan, oy. Nasayod ka. Dahan ako imong anak ni mo. Ansa? Ang akong anak gidani mo? Asa? Naadito sa gawas. Gusto sa makakita ni mo. Gitug-anan mo nga ako iyang amahan? Hoy, excuse me. Dapat untawanay ka din he. Magsaba ka. Para maka-prepare ko, para maka-andam ko. No need na. Friend, ako lang hanyo sa imo. Taga-agigayon nga makita ni mong anak din mo. Friend ba? Maulo ko makikita sa kong anak. Dugay na kayong panahon. Diba eh, istorya ni mo nga? Oo. Lula ka na. Friend. Ayaw pag-ana ba? Nalugar ko'y apo. Oo. Pero masayod ang akong anak. Kasi wala masayod, oy. Wala masayod ang akong anak nga si Jojo. Nga bayad ka. Unsa?
1: Hi na siya, ma.
0: Hello.
1: Hello, ma'am.
0: Kamusta ka? Si... Ay, saka. Kamusta ka?
1: Okay naman, madam.
0: Ayo, pag madam na ako.
1: Ma, si Kinsa siya, ma.
0: Ako ang imong papa.
1: Ma, asa si papa, ma?
0: Yes, anak. Saan yung papa ni mo?
1: Oh. Unsa? Siya nga kong papa?
0: Oo. Friend may kaniadto si mong mama ni mo. Nagbuwag kaniadto ha, si Seng Uyam. Nagtagay ming duha dito sa Lazing House. Tungkol sa kahubog si mong mama, nagpagamit sa nganin ako. De siyempre ako, maskin bayot ko, lalaki mong good ko, kasi nagpakalalaki ko ni itong panahon na nabuhat na ko nga nakuha ko yung mong mama ni mo. Nabuntisan ako siya. Muna ikaw,
1: but pa sa but, ikaw ang akong papa?
0: Jo,
1: malibog ko nga sa itawag doon ni mo. Papa ba o?
0: Okay lang matawag kag papa na ako. Pero, sorry, wala ko nagpaila din si mo ha. Sorry nga, karon ra ko nagpakita sa imo.
1: Karon naman ko nagsulti si mama nga nina ko, bahin sa imo. Dili ba mahimo pa nga? Magdayon mong mama?
0: Ay, Ginoo. Dili ka na mahimo. Jo, dili ka na mahimo. Bayot ko. Pero
1: gusto ko nga mabuota.
0: Dawata mo mga pangitabo. Papa ko nimo. Pero dili na ko asawa imong mama. May bana ko.
1: Pero pa.
0: Sorry. Dili ko gusto nga magdayon mi sa imong mama ni maka friend ra mi sa imong mama. Usa pa may bana ko. Usa pa may kaipon ko, may ka-live-in ko anak. O gusto ka, dinhi na lang ka payo. May kalalay ka na ko din sa parlor, mabuhi ka na ako din eh.
1: Dili ka na may mo. May anak na ko. May asawa ko. Sige. Malipayon ko nga. Nakita ko ikaw.
0: Sorry ha. Dili na ko mabuhat ang imong plano ni mo. Basta, o may problema ka, makaduola ka sa kuha din hi.
1: Sige. Salamat.
2: Kuya Uniok,
1: sa maong malabas ning akong sugilanon, bago ay palagid mi nagkita sa kong papa.

0: Itong adlaw, mga suking tigpaminaw, welcome na pod sa tuwang programa nga nagtan-aw sa panglawas og natural nga kaayuhan. Karong adlawa ato ang pagahisgutan, ang usa sa paborito natong mga Pinoy, no? Bisag unsang oras, bisag unsang adlawa, mapabugnaw, mapainit man ang atuang panahon, makatabang pud ni sa tuwang panglawas ang atuang pagkonsumo sa kape. Pagkape na gani pagahisgutan, Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako, si Makabayan JJ. Ubaniko sa 5 minuto nga programa nga gidalit ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor, ang makers of Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito-Pito Plus Mineral Eye Drops, Pito-Pito Liniment Oil, ug uban pang mga makaayo nga mga herbal products. Unsa maning Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mao kini ang kape nga dili lang pangpukaw sa imuhang mga mata sa kabuntagon, kundi usasad ka natural nga supplement nga puno sa mga herbal nga sangkap nga makaayo sa tuang panglawas. Kung imuhang tanawon ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, gi-formulate gamit ang piling-piling mga halaman o prutas nga daghang benepisyo sa tuang lawas. Sulod niini ang mga sangkap nga makapalig-on sa tuang immune system, nga mao kung sige kag sipunon, sige kag kahilanat o dali ra gyud ka matakdan, makatabang gyud ang pag-inom sa Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Usa pa gyud sa giilang nga benepisyo niini, mao ang natural pain reliever. Kung sige kag panakit sa kalawasan, kasukaon, duna pay rayuma, makatabang gyud sa pagpakunhod sa kasakit. Ang ubang benepisyo sa pag-inom sa maong kape, natural antibiotic, di kinahanglan pirmi mo inom og synthetic nga mga tambal, kung pwede natural lang. Detoxifying effect, makapahinlo sa tuang lawas ug hugaw nga mga toxins. Anti-constipation pod ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kung pirmi kang constipated, makatabang kini alang sa hapsay nga paglihok sa tuang tiyan. Antioxidant, panagang batok sa mga free radicals nga makadaot sa tuang mga healthy cells. It prevents cancer cell. Tungod sa herbal content niini, duna kini potensyal nga mutabang paglikay sa mga abnormal cell growth. Alang sa mga dunay high blood, makatabang kini aron ma-regulate ang presyon sa dugo. It prevents lung infection, ilabi na karon nga daghan og sakit sa baga. Makalikay sa prostate enlargement sa mga kalalakian 40 anyos pataas. Importante gyud ni nga tabang ang pag-inom sa Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang pinakanindot pag-inini mga kaigsunan, lami siya imnon, di pareha sa ubang mga commercial nga kape. Pait, aslum sa tiyan og makapalpitate ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Aromatic, lami og relaxing imnon, buntag, pwedeng udto, hapon o sa gabi. Daghan na ang mga metestigo sa kaayuhan nga ilang nabati human sila nag-inom sa Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Dili lang kini kape, partner sad ni sa imuhang maayong panglawas. Available kani sa pinakaduol nga butika o tindahan sa inyong lugar. Paki-like, follow and share Melvent Food Supplements Distributor Facebook page. Pwedeng makontak sa 0985-295-5863 or 0906-964-7406. Padayon kitang magpaminaw ning maong stasyon sa radyo. Alang sa mga daghan pang impormasyon sa kahimsog og longer healthy life, hatod ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor. Hangtod sa sunod nga higayon, ako ang inyong ubos nga higala, Makabayan JJ, nga nag-ingon, Herbal Choice is a Healthy Choice. Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix na.
1: Okay mga silingan, ayaw kalimot, may galagring at doon panag-uban at galato sa Pito-Pito Herbal Capsule o Pito-Pito Herbal Coffee Mix. ay nag text din hi mga higala ya kunong mama na kuyapan lipong ko no natakis high blood kunya gahi ang baba gilahang ipunggal nga dili matako mang baba o gilang gipainom og tubig kunya ipainom dahil nila mga higala og pito-pito herbal capsule gihaplasa ng tibok lawas og pito-pito liniment oil gipaningot mga higala no gipaningot ang ihang mama kunya salamat sila igsoon naka-recover og lolian ang iyang inhan mga higala so, para sa tanan ayaw kalimot magamit og pito-pito herbal capsule og pito-pito herbal Copamex aron mahigala malayo mo sa mga sakit igsoon og naamoy sakit maulian mo sa inyong mga gibati sa kalawasan. Magpito-pito herbal capsule o pito-pito herbal Copamex, mga higala. Okay, wala mati oras, mga Exxon. Aron magpadayang sunahan, tanging salamat, may galakon sa inyong pagumanuubay. Huwag manapunta pohon sa mga oras o susamang istasyon. Ako na lamang mag-iingon sa tuang letter sender. Nasaid ko sender nga, nakalitan ka sa mga panghitabo. Pero proud ko sa imo tungod kay buutan kayo kang anak. Wala ka nagdumot sa imuhang amahan. Wala ka nagdumot sa imong inahan. Gidawat ni mo ang mga panghitabo bisan pa man nga ulahi na ang imong pagkahibaw nga imong ina, ang imong amahan o siya kabakla. Apan, ang gusto lang yun ni mo makita siya. Nasaran mo na nga dili sila managuyab dati o minyo o salang sila ka-friend o managigala si imuhang papa o si imong mama. Apan pwede mo sa bisitahon, pwede mo sang i-communicate ang imuhang amahan. Matod pa, musagot na naman siya ang tawagan mo sa papa. Importante, nag-iila mong duha. Ayaw kayo nagpatawag sa papa, dili mama.
2: Ayaw
1: kayo nagpatawag sa mama, duha na kabag imong mama. So, padayon, dili man lala kayo imuhang sugalanon. Ako lang is stay strong, huwag ampo, nga dos labaw nga magagamit. Kana lang sender dagan kang salamat sa imong pagpadaan sa imong suliran. Ugma laeng sugalanon na pud mga galang atong tagaan og pagdagan mga igsoon. Onya naatay 1000 pesos ga premyo alang sa mga sender ha. So kinsa ra pud ka ugma ang atong tagaan og pagdagan. Atong ugma igsoon samang oras ug susamang istasyon. Bye-bye.

0: Bergama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: particular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
8: Ako di ay si Chiseline Daguhoy, usaka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Liangga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumas sakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako o buog sipon, mutake lamang ako ni ining Magnum C twice a day o buyag na dili na mapadayon ang ako o buog sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako.
7: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag, usamad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawa sa 0933-812-58 18.
9: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
8: Ako di ay si Chiseline Daguhoy, usaka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Liangga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumasakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawa. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako o buog sipon, mutake lamang ako ni ining Magnum C twice a day o buyag na dili na mapadayon ang ako o buog sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako.
7: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgon ang inyong immune system. Ug musukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may believe sab sa minipisyo sa malunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawag sa 0933-812-5818.
9: di na mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
5: Ako po si Jubiloy ng Angdo Davao City. Labis na napapasalamat ang pamilya ko sa Diyos na nakilala si Magnum C Capsule sapagkat mabilis na nalunasan sa lagnat ang mister ko sa panahon na inatake ito sa UTI. Ganon din sa diabetes at rheuma. At sinabayan din namin sa pag-inom sa umaga ng Magnum Herbal Coffee with Mangosteen at Malunggay. Nakakatulong din pala ito na may lakas loob at tibay sa katawan para sa mga gawain natin araw-araw. Ako po si Jubiloy, nagtitiwala sa Magnum C Herbal Capsule at Magnum C Herbal Coffee.
9: Inyong nadungog ang tingog sa katawan para everyday healthy. Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, ay mukhang mumutex o mutawag sa 0933-812-5818.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: 1022.
11: That time check was brought to you by
12: Governor Engineer Raul Mabanglog.
11: That time check was brought to you by
12: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
15: Bisan pag unsa kada ko si mong grado, kung makigbalik ka pun ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Hala no!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: EXL Makabuhay Health Hour.
8: Good day everyone and happy health hour sa lahat ng ating mga suking tagapagsubaybay ng ating programang Happy Health Hour, What's Up Doc? Ako po ang inyong lingkod, Dr. Glenn Sanico, and welcome sa ating pinakapaboritong programang The Happy Health Hour, What's Up Doc? Kaalaman para sa kalusugan na kung saan ang layunin natin ay maibahagi ang makabuluhang impormasyon at natural na solusyon para sa inyong kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang programa natin ay nagbibigay ng tamang kaalaman para mapanatili ang ating kalusugan ng bawat Pilipino. Kaya kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa suporta at sama-sama tayong matuto pagdating sa kalusugan. Kaya't manatili sa ating programa, kumuha ng gamit pansulat para hindi makalimutan ang lahat ng ating babanggitin. At syempre, kailangan din natin i-apply ito ang kaalamang kalusugan sa ating pamilya. And today's Home Remedies episode is for those who have fatty liver. Tatalakayin natin kung ano ito, dapat po ba tayong mag-ingat, at ang pinaka-exciting part nito, itong home remedies gamit ang papaya dried seed and lemon. Ulitin ko po, ang buto ng papaya at ang lemon. So mamaya-maya po ating pag-uusapan yan kung paano gagamitin ito sa mga may kondisyon sa fatty liver. Hindi lang yan, kasama din ang EXL Makabuhay Capsule, ang kapsula na puno sa natural ingredients para sa holistic health approach. Iba talaga kapag all-in-one, diba? At syempre, alam ko, ready na ang lahat. Tara, simulan na natin.
9: What's up, Doc?
8: Ano nga ba itong fatty liver? Ang fatty liver or other term na tinatawag nating hepatic steatosis ay isang kondisyon na kung saan may excess fat na naiipon sa loob ng atay. Ang normal na atay ay naglalaman ng konting taba, pero kapag ang taba ay umabot about 5 to 10% na timbang ng atay, ito ay tinatawag na fatty liver. Bagamat madalas walang sintomas sa mga early stages, ang fatty liver ay isang kondisyon na hindi dapat nabaliwalain dahil maaari itong magdulot ng mas malalang problema sa kalusugan. Now, ano po ba ang sanhi ng fatty liver? Una dyan, ang unhealthy diet. Ang madalas na pagkain ng processed food, matataas sa carbohydrates, sugar-loaded drinks, ay isa sa mga pangunahing kadahilanan ng taba ng atay. Ang sobrang carbs tulad ng refined sugar and white bread ay iniimbak ng taba kapag hindi nagagamit sa katawan bilang enerhiya. Heto sa karamihan na, ang akala natin the main reason kung bakit nagkakaroon ng fatty liver is ang sobrang pagkain ng matatabang pagkain or oily products. Take note, maliit lang ang contributory factor ng pagkain ng fatty liver. And the main reason kung bakit tayo nagkakaroon ng fatty liver ay sa sobrang taas ng carbs, refined sugars, and white bread. Ayan, at least maliwanag po tayo, no? Pangalawa sa kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng fatty liver ay sobrang pag-inom ng alak. Ang alcoholic fatty liver disease or AFLD ay ang resulta sa matagal na pag-inom ng alak or sobra sa pag-inom ng alak. Ang alak ay nagdudulot ng inflammation o pamamaga at nasisira ang liver cells nito. Dahilan sa pag-ipon ng taba sa atay. Pangatlo dito, itong sedentary lifestyle. Ang kakulangan sa regular exercise, ang pagbagal ng metabolismo, at ang pagtaas ng timbang ng katawan ng tao ay nagkukos o nagiging kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng fatty liver. Ang pang-apat naman is ang obesity at diabetes. Dagdag din dito, isa sa mga kadahilanan ng fatty liver, ang paggamit o long term of medication. Now, let's proceed. No? Ano po ba ang posibleng epekto ng fatty liver? Kapag ang fatty liver ay hindi naagap at maaari itong mauwi sa non-alcoholic steatohepatitis or NASH, isang malalang kondisyon na may kasamang inflammation and peklat ng atay. At kung patuloy ito na nagkakaroon ng matinding sugat sa atay at nagkakaroon ng matinding peklat, maaari itong magiging liver cirrhosis at isang permanenteng damage sa atay na maaaring mauwi sa liver failure or in the long run, liver cancer. When we say liver cirrhosis, consider as the first stage of cancer. Kaya napaka-importanteng pangalagaan, alamin kung paano maiiwasan itong pagkakasakit ng fatty liver. Kumbaga, parang hugot lang yan eh. Kapag napabayaan ang sama ng loob, lumalala ito. Kaya kung may fatty liver ka, huwag mong hayaan na maging broken liver ito. Well anyway, paano mo ba malalaman na may fatty liver ka? Ang fatty liver ay madalas na walang sintomas pero may ilang mga sinyalis na pwedeng mararanasan. Isa dito yung panghihina at mabilis na pagkapagod sa katawan. Mabigat at discomfort ang upper right abdomen. Pamamaga ng tiyan o pagkakaroon ng ascites or water accumulation dito sa tiyan. Ito yung tinatawag nating advanced stages. Kaya napaka-importanting magpakonsulta kapag may mga ganitong klaseng sintomas. Pumunta sa ating mga kapatid nating mga medical doctors to identify specifically kung ano po yung nararamdaman ninyo. Kaya lagi natin itong pinagpapatuloy ang pagtuturo kung paano maiiwasan ang problema sa atay at tinuturo natin din dito itong tinatawag nating liver cleansing and detoxification. Let's take a break for a while para sa konting paalala.
5: Mga kabuhay de, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ayan, muli po tayong magbabalik sa ating programang The Happy Health Hour, What's Up Doc? Alright, mahalaga ang detoxification sa pagpapalakas ng liver health sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at paggamit ng natural remedies tulad ng mga sangkap ng EXL Makabuhay Capsule. Now, paano ba maiiwasan ang fatty liver? Una, kailangan natin i-correct ang ating dieta. Iwasan ang sobrang matataba, maaalat at matatamis. Kumain ng maraming gulay tulad ng malunggay at prutas na mataas sa antioxidant tulad ng guyabano. Pangalawa, ang regular exercise. Kahit brisk walking lang ng 30 minutes kada araw, malaking tulong na ito para sa metabolismo or fat burning. Gamitin ang mga natural na supplements tulad ng EXL Makabuhay Capsule na naglalaman ng turmeric, ginger at makabuhay na scientifically proven and tested na makakatulong sa liver detox at restoration. Now, let's talk about home remedies. Ano-ano ang mga paraan para matulungan ang ating fatty liver gamit itong papaya, dried seed and lemon. Alam nyo ba na ang dalawang sangkap na ito ay isang malaking powerhouse pagdating sa liver health? Ang papaya seeds, bagamat madalas nating tinatapon, ay may napakaraming health benefits pala na daladala nito. Kapag pinagsama mo itong dalawang ito, para itong liver cleaning squad na natural. So paano ba to gagamitin? Now, unang-una sa lahat, ihanda nyo muna ang isang kutsarang pinatuyong papaya seed. Kasabay dito, ang isang buong lemon or one piece of lemon. At the same time, isang basong maaligamgam na tubig. Now, paano to gagawin? Step by step, ito yung paano to ihahanda at gagawin. Patuyuin ang papaya seeds. I-grind or dikdikin ang seeds, gumamit ng blender or mortar and pestle para gawing powder ito. Pigain ang mga juice ng lemon at ihalo sa maaligamgam na tubig. Ihalo rin ang papaya seed powder sa lemon water. Haluin ito ng mabuti at inumin tuwing umaga bago ka mag-almusal sa loob ng 2 linggo. Tandaan, consistency is the key para makita ang magandang resulta. Maliban dyan, pinaka-importante din na dagdagan nyo po ang health benefits ng inyong home remedy. Kaya gusto nyo po ng mas simple and convenient na paraan, ang EXL Makabuhay Capsule ay may magandang benepisyo para sa liver health dahil ito ay naglalaman ng mga natural na sangkap na tumutulong sa liver health and overall wellness tulad ng turmeric. Ang turmeric kasi ay mayroong curcumin, isang powerful antioxidant na nagpapababa ng liver inflammation para itong janitor ng atay. Nililinis ang toxin habang pinoprotektahan ang liver cells. Ang ginger ng EXL Makabuhay Capsule ay hindi lang basta-basta na salabat. Ito ay tumutulong para sa digestion at nagpapaganda ng liver enzyme levels. Kaya mas efficient ang atay sa pagtatanggal ng toxin. Alam nyo ba na ang vitamin C ay may mahalagang repair o restoration sa liver cells? Nakakatulong din ito ito sa pagpapalakas ng immune system kaya't hindi basta-basta tinatamaan ka ng matinding liver problems. Ang Ashitaba ng EXL Makabuhay Capsule ay tinatawag din na Tomorrow's Leaf dahil mabilis itong tumutubo pero mas maganda at mabilis din itong tumutulong pag-detoxify sa katawan at pagbabawas ng kolesterol. Dagdag dito ang garlic ng EXL Makabuhay Capsule, ang garlic na mayroong phytochemicals na allicin na isang compound na tumutulong mag-detoxify at pagpapababa ng taba sa atay para itong bodyguard ng liver mo. We have also malunggay or moringa ng EXL Makabuhay Capsule, a superfood alert. Ang malunggay ay puno sa antioxidant na tumutulong sa liver detoxification at liver cell protection. Ang sambong at lagundi ng EXL Makabuhay Capsule, ang mga herbs na ito ay tumutulong sa detoxification and inflammation reduction. At bonus pa na nakakatulong ito sa respiratory health. Ang serpentina at neem plant ng EXL Makabuhay Capsule, it's a natural detoxifier na kilala sa paglilinis also ng dugo, pagpapalakas also ng atay. Ang makabuhay o tinatawag nating heavenly elixir ng EXL Makabuhay Capsule ay hindi mo na kailangan ng translation, ay literal na nagbibigay buhay sa liver cells. Tumutulong ito na magre-regenerate at magre-repair ng damage ng tissues. Ang lahat ng ito ay nasa isang kapsula na. Ang EXL Makabuhay Capsule ay parang buffet ng mga natural remedies para sa atay mo. Kaya laging tatandaan, ang ating atay ay napakalaga sa ating kalusugan. Kaya kung gusto niyo itong pangalagaan, subukan ang papaya dried seeds at lemon home remedy. At para mas long-term at mas convenient na solusyon, nandyan ang EXL Makabuhay Capsule, ang natural na sagot sa liver health at overall wellness. Sa tamang kaalaman, disiplina at suporta, ako po ay inyong lingkod, Dr. Glenn Sanico, na laging nagpapaalala that your health is wealth and prevention is better than cure. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode na kung saan muli tayong pag-uusapan ang mga mahalagang aspeto ng kalusugan.
7: EXL Makabuhay Health Hour.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite Music Radio.
7: FM Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi ang si pangalan ni mo, ma'am?
1: Ros.
0: Ah, si Ma'am Ros. Pila na may edad ni mo, Ma'am Ros?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, mabalik pagali ko uma. Ang ako pong UTI na ko, na ang inom ako po ang banaba, banaba.
0: Naana na ikay daan, giniinom ng mga tambal, banaba, sunflower. Pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, para ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kaya kaulian sa sakit. At na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, boss.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Well, please, Galindo. Almeda, barangay 39D. Lami, guwapo. Anya, parato. Alian ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag-inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, parato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EHL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa inyong pinakapaboritong segment. Alam ko po, marami pa ang nag-aabang po para po dito. Ito tinatawag po nating texter segment sa kalusugan. At sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At simulan na po natin ang inyong mga katanungan para sa inyong kalusugan. Alright, we have our texter, Doc Lena. Diagnosed po ako with hyperthyroidism. Goiter daw po ito. Lagi po akong kinakabahan, pawisin, mabilis po ang tibok ng puso, umapayat kahit maraming marami akong kinakain sa araw-araw. May tulong po ba ang EXL Makabuhay para po dito? Nena from Puerto Princesa City. Tama po yung naranasan niyo po yung mga sintomas na po na yan, lalong-lalo na sobrang lakas mo lang kumain. Pero dahil napapansin niyo po na umapayat pa rin po kayo dahil sa sobrang mabilis ang metabolismo mo. Overactive thyroid ang meron ka. Minsan nakakaranas ka ng sobrang init, no? Para kang tulad na nagkakape araw-araw, no? At pumapayat kahit hindi naman po nagdi-dieta. Kailangan niyo po ma-regulate po talaga ninyo ang hormone production po ninyo, ha? Of course, please avoid caffeine, no? Refined sugar, stress. Kumain po ng mga anti-inflammatory food like gulay, root crops, and napakayaman sa omega-3. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule dahil ito po ay nagko-contains po ng acetaba at oregano. May mga natural anti-thyroid properties na tumutulong sa pag-regulate po ng hormones. And even meron po isa sa mga key ingredients po nito yung serpentina at lagundi na nagpapakalma po mismo ng nervous system at anti-inflammatory properties. Makabuhay Vitamin at Neem Plant, known for hormonal balancing at immune support. Isabay niyo po lagi ang EXL Makabuhay Black Coffee sa EXL Makabuhay Capsule dahil may mga kombinasyon po ito na tumutulong sa pag-regulate po ng blood sugar at pati na rin sa pag-correct na metabolismo para hindi ka mabilis na mag-crash ang iyong timbang. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 2 times a day, umaga at gabi. Before meal, EXL Makabuhay Black Coffee naman at least 1 sachet 2 to 3 times or 4 times a week. No? Yan po yung gagawin po natin. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May congestive heart failure po ako. Lagi po ako iniingal. Namamanas po ang aking paa at pati na rin ang aking kamay. May matutulong po ba ang EXL Makabuhay products para sa karamdaman ko? Christian from Digo City. You know what, no? CHF or congestive heart failure. Ito yung mga sinyales na hirap ang puso mo na magbomba po talaga ng dugo. Kaya naiipon po yung fluid sa baga at pati na rin sa katawan. Kaya dito kailangan po natin na palakasin po ang heart muscles. Kinakailangan po na i-reduce po natin ang inflammation. Importanteng iwasan po ang fluid retention at suportahan po ang blood circulation. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga ingredients tulad po ng turmeric, garlic, cinnamon, neem plant, serpentina na may mga vasodilating at anti-inflammatory effects na tumutulong para bawasan po ang pressure po ng puso mo. Bawang at asitaba naman na pampalabnaw po ng dugo at pampababa po ng cholesterol. Meron din po itong malunggay, spirulina, ginseng at mangustina, palakas ng ating katawan at antioxidant na kung saan ay napapanatili po ang heart function. Idagdag mo pang sambong at psyllium hassas na isa sa mga powerful ingredients mo ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee na may mga natural diuretic para maiwasan po ang pagmamanas. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 3 times a day before meal at dagdag mo rin po ang EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet per day. Sa umaga, napaka-importante po ito. Importante po ang low salt diet, bawasan po ang taba sa pagkain, and of course, i-monitor po lagi ang blood pressure regularly at maglakad-lakad kung kaya naman po. So light lang, start with light exercise. Alright, so we have another texter, Doc Glenn. Mataas na po ang creatinine ko. Masyadong mababa na rin po yung EGFR ko at mahina na rin po ang function ng aking kidney. Baka daw po idadialysis ako sa susunod na araw. Ano po dapat kong gagawin? Ruben from Uzami City. You know what, no? Ang mataas sa creatinine ay sinyalis po na nahihirapan po ang kidney na mag-filter po ng waste ng ating katawan. Habang hindi pa kayo nakapag-dialysis, pwede pong tulungan ninyo ang kidney ninyo sa pamamagitan po ng mga natural approaches. Just like you can choose some herbs na pwedeng maglinis po ng inyong kidney. I-improve po yung urine output, protektahan po yung remaining kidney function at i-reduce po ang inflammation. Ang EXL Makabuhay products ay may mga tamang kombinasyon para po dito. From sambong, lagundi, serpentina, mga natural diuretics na tumutulong sa pag-ihi at pag-flush po ng toxins. Turmeric, neem plant, makabuhay, asitaba na may mga anti-inflammatory at nephroprotective properties. Guyabano, cinnamon, spirulina, guava, malunggay na may mataas po na antioxidant na tumutulong para sa pag-repair po ng kidney cells. Psyllium has at insulin plant na good for digestion at blood sugar control na kung saan ay napaka-importante para sa kidney health. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsule 2 times a day before meal, morning and evening. EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet sa umaga at even sa hapon. Alright, huwag rin po kalimutan na iwasan ang mga maalat at mga process na pagkain. Ha? Uminom po ng at least kung kaya po, na depende sa recommended po ng dosage po ng inyong mga doktor at importante magpakonsultan. Kumain po ng mga prutas at gulay and of course, please focus to your potassium ba kasi biglang tumaas po yung potassium ninyo. Regular check-up for creatinine and even the function of your EGFR. Alright, we are running out of time. Hanggang sa susunod po muli na ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Always remember that stay healthy, stay blessed dahil sigurado kang malusog dito sa EXL Makabuhay. God bless us all.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music. Radio.
8: FM Radio.
9: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: singkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock.

0: maraming salamat ka makabuhay. It's a brand new day. It's a brand new life. Diyan agad. Wala kong mangkuon. Ni-react man ang microphone ng akong odir. Welcome sa atong tulumanon ka makabuhay. Swerte ka tungod kay makabati ka na usab sa daghang mga information sa ato ang tulumanon. Sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Lady Baton, inaalala ko noon ang pagiging abusado ni Hector sa kabaitan ng aking among biyudo na si Sir Dalton. Inaalala ko ang kung ano pamang pagmamalabis at panggagatas na gagawin niya sa aking amo sa pamamagitan ko. Noon pa nga lamang, Lady Baton, ay nahihiya na ako. Paano pa kaya sa susunod na gagawin ni Hector?

Lady Battle, kahit napapalibutan na ako ng napakaraming dahilan para bitiwan si Hector, pero pinipili at pinakamagigot pa rin sa lahat ang dahilan ng aking pananatili, ang pag-ibig at pagmamahal ko sa kanya. Sa maniwala ho kayo at sa hindi, Lady Batod, ay pinagpipilitan ko din naman sa sarili na iwaksina ang lahat at piliing iwanan siya. Pero ang ending ko po, nagmamahal at umiibig pa rin ako sa kanya. Ewan ko kung kabaliwan ang damdaming ito noon, Lady Batod.

0: Gikahimamat ko na makaduhang higayon si Sir Dalton. Buutan ang tiguang, dili kasarangan ang iyang kabuutan sa sama niyang dato. Kay ang kasagaran manggod nga nailhan kong dato, mga mapahitas on man. Pero lahi ang imong agaon, Josima. Swerte katuod niya.
1: Maubitaw pa, Fredo.
0: Nasabot-sab na ako ug akong namatikdan. Manggihatagon si Sir Dalton. Mapinanggaon. May pagtahod kang bisan kinsa, bisan natong mga pobre. Mapahiubsanon. Unya maayo ang iyang taras. Pinangga kaniyang iyang empleyado.
1: Mga butang o tratamento nga wa ko masinati. Sud sa pipila na ka mga katuigan karon uban kang Hector pa. Sorry pa, Fredo.
0: Josima.
2: Unya, unsa na may dagan sa tanan dito sa bahay si mong agaon, Josima?
1: Okay lang, Hector.
2: Kuidao ba yagyod, ha?
1: Ha?
2: Tingaliglahi na ang inyong kasuod atong tiguang mong agaon. Hitsuraan ba yagyapon siya bisan tiguang na unya byudo? Misty Suhon. Tingali ba ka gusto ka maduga ito niya?
1: Unsa?
2: Kuidao ba yagyod? Malintian kay gyud na kung amawa ka.
1: Hector.
2: Isilsil sa imong alipatak ka, na?
0: Dili ko mo ilabisan unsa pa kadato, okay? Kung ako'y agrabyaduhon, utangon ko yun siya sa hari.
1: Unsa?
2: Tinuod ang isulti ko. O buhaton ko yun, Josima. Kung makadevelopay mong duha, mag-unong yun mo, paingon sa impyerno.
1: Oh. Kung kinsa pa ito na ibinuhatan, maupay madudahon, di ba? Kung kinsang namutak, maugin ang itlog, no? An agidang peg. Anyway, kung makabuhay una, ikadanghug na pa lamang sa chapter 4 sa revelasyon ni Josima ang ato nabati. Pero unya man sa pipila ka mga painomdom sa ito pagbalik, ipadayon na ito ang tanan, ang ato pagbasa o pagdrama, kaya na pa ikatulog katapos ang tipaka nga parte sa iyahang chapter 4 nga istorya. Okay, dini lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 billion pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na. Tikid pa! Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces. Naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking one capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
3: Excellent health, excellent life sa EXL Makabuhay.
6: Daghang salamat sa pagpaminaw, kamakabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarbo. And you can never go wrong kung everyday ni mo nga pagabuhaton nga imuhang isipon o himuon ni mong partner ang pagtumar. As in everyday again, sa tuang bugtong nga kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipin mo ang dietary supplement. Kanatunod kayo ng mga ingredients. Everyday na itong balik-balikon ng katuod o ingredients. Nagiusa lamang diya sa ato ang kapsula. O gamatag ingredients doon na ikahatag ka kanindot o kaayuhan nga ito mabinipisyo para sa itong panlawas. Usa na diya sa dagan ng mga ingredients nga naasa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang ashitaba. Usa may mga binipisyo sa makabuhay sa ashitaba sa ato ang health. Daghang mga tao sa Pilipinas ka makabuhay ang dili gid familiar kung unsa ang binipisyo sa ashitaba. Ang ashitaba usa kani aka halamang gamot ko sa Tagalog pa nga mulabong na nga sikat ta kay nang ginagamit ito sa nasod nga Japan. Kana party lamang sa pareho nga pamilya sa carrots, sa parsley nga ginakaon na og dunay mga medically important parts sama sa ugat, sa dahon og sa tangkay mismo nga makatabang ng tanan para malikayan ang thrombosis, ang cancer og ang paglago og ang paggrabe sa diabetes. So dunay gamit ana. Ang mga aktibo nga ingredients sa ashitaba, apil na diha ang vitamin B12, phorocoumarins, flavonoids, sorreline, bergaptin, xanthotoxin og ang angelicin. Ginapakita usab diha sa pagtuon nga ipahitabo ka makabuhay nga ang ashitaba dunay mugana na ba isip usa ka cosmetic ingredients, anti-inflammatory, anti-neoplastic and potent antioxidant. Maingon sab nga ang B12 importante sa pagmintinar sa himsog nga blood cells ingon man sa nervous system. Nagagana usab ang mga calcones para malikayan ang thrombosis, ang cancer ug ang pagdako sa tumor. Lakip na upa diha ang kanabitang paggrabi, ang pagboost sa diabetes. Ang flavonoids, doon ay mga tawag niya ng characteristics ka makabuhay sa antioxidant, ingon man anti-aging. So ginagamit usab ng ashitaba para malikayan ug matambalan ang paghubag, ang metabolic syndrome, ang mga tumor ug ang mga cancer, ang high blood or alta presyon, ang pagsaka sa imong timbang or kanabitong grabe ni mong katambok or obese, ang diabetes, ingon man ang insulin resistance, naapadiha ang viral infections, thrombosis, o kanang grabe nga pagkaapikta o pagkadaot sa atay, and sa stroke. Kanapipila lamang kamakabuhay ang balatian or mga diferensya sa lawas na pwedeng tambalan pinaagi sa ashitaba. Asa man ta mangwag ashitaba kung wag gid ato dinhi pugson nga ang ashitaba usa lang na sa daghan ng mga ingredients nga naa sa ato ang kapsula. So asa ka pa? Ari na ta, mag-switch na ta. Himuon na natong partner everyday. Dili na kay mahinumdum lang ta. Kamakabuhay para doon natin protection sa atong lawas batok sa mga nagkadaiya nga mga virus o ngining mga sakit sakit. Ngayon, Ana, o kung doon na kay sakit, itabangan ka nga mawagtang na si mong sistema para mabalik ka sa imong kahimsog o sa imong panglawas. Ang asitaba o salamang sa bongga nga mga ingredients na giusa diya sa itong kapsula. Ang EXL Makabuhay Plus. Kung inom ka ni Ana everyday, isip ba ito ang dietary supplement?
7: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Doon nag-i kinabuhi sa makabuhay. Labi na sa ato ang all-in-one nga kape nga ginatawag nato nag-all-in-one nga naman kada tungod kay ang atong kape lang ang naidaghan ka mga ingredients gagiusa lang diha. Actually daghan more than 10. Ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients in one. Giusa lang sa tong kape. Imposible Lady Bato. Dako posible gyud ka makabuhay. Ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1 sa 17 ka mga ingredients nga diha nga makabenepisyo ang atong lawas diha. Usa diha ang insulin. Ang mga dahon sa insulin plant ka makabuhay aduna kanay corsolic acid nga nagatabang para matibuok ang insulin nga kanabitong nagatambal sa diabetes. Sakit na sa usa ka diabetic ka tawo. Kanapod gituhuan nga ang pagkonsumo sa mga dahon sa insulin makatabang na para mapaubos nato ang level sa glucose sa dugo o ang mga diabetic na nagkakaon sa mga dahon o dahon sa insulin plant mismo. Oy, bonggang-bongga mapaubos pod ang level sa glucose sa ilahang dugo ng bonggang-bongga. Ang spiral flag o ang nagniningas na costus, oy, nga ginatawag nato sa insulin plant para sa mga anti-diabetic. Yun ay mga nagkadaiyang mga characteristics. So, na ay mga pipila pod ka mga benepisyo sa ato ang health. Ang insulin. Oo. Ginakontrol sa insulin mismo ang pagsaka sa level sa asukar sa ato ang dugo. Ang regular nga pagkonsumo nato sa dahon ni Ana, nagpugong na sa pagsugod sa mga grabe nga problema sa health kana tungod sa diabetes. Ginaayo usab ka makabuhay sa insulin plant ang ato ang panunaw mismo. O, ang itong digestion, pinaagi sa paglihok, isip po sa ka-natural nga prebiotic. Oo. Unya, ang pagdaku-usab sa bonggang-bongga ng mga nindot or okay ng mga bakterya sa atuang tiyan o sa atong bituka mismo. Kanasab nga matang sa tanong, ang insulin plant ka makabuhay, doon na sa mga characteristics sa antioxidant nga nagatabang usab ka na sa pagguba sa mga libreng radical or free radicals. Libre gid ba no? Gitagalog lang. Kana mga free radicals. Unya, ginaprotektahan sa mga tong lawas gikan sa pipila ka mga sakit sa atuang lawas. Ang insulin plant ka makabuhay, doon na kanay kapasidad para mamintinar nato ang sodium ug ingon man ang tubig. Doon na kanay diuretic nga characteristic. Mabitaw na nga makaayo gyud ng insulin plant sa atuang health. Labi na sa imong pantog, hasta na sab sa imong bato. Ganyan. Unya ka protektahan usab sa insulin plant ang imong lawas gikan sa mga bacterial infection kana tungod sa mga antibacterial properties nga naa diha. Ang mga antioxidant ni ana makaayo usab ka na o kita malikay sa mga nagkadaiya nga mga sakit labi na sa diabetes. Tungod kay pwede usab nga gub-on sa insulin plant ang mga deposits sa mga tambok sa mga fats ba o kana mga wapong gikinahanglan nato nga hilo sa ato ang atay mismo. Pwede usab ka na nga gamiton kung ikaw doon na lagi problema sa imuang atay. Doon yung mga pipila ka mga pagtuon ka makabuhay nga gipahita po, nagpakita sila nga kanang insulin plant. Doon ay anti-proliferative and anti-cancerous properties. Mabitaw na nga pwede ka na nga malikayan ang mga cancer pinaagi sa insulin plant. Pwede usab ka na nato nga malikayan ang level sa pagsaka sa kolesterol sa dugo. And at the same time, malikayan po ng mga sakit sa cardiovascular. Tungkol sa mga anti-inflammatory properties nga naa sa insulin plant ka makabuhay, matambalan ni Ana ang mga naghubag nga tutunlan. Importante kaayo og kana kay makatabang yun, makahatag og benepisyon natong tanan, labi na sa mga diabetison. ang doses sa tambal nga insulin plant nagkadaiya sa matag tao kaya tungod sa ilahang physical nga kondisyon. Gayon pa man, ang normal nga ginarekomenda nga doses ana duha ka beses lamang sa usa ka adlaw. Unya ang atong insulin plant usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naas ato ang all-in-one nga kape, ang atong EXL coffee mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple color? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat! Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking Dagang salamat ka Makabuhay. Oy, alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
8: Lady Bato.
1: O garon ka Makabuhay, sa atong pagbalik ang sumpay at na ipedayon ang ikatulo o katapusang tipakanga parte sa chapter 4 sa istorya ni Josima. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
8: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lady Batod, hindi na lamang ho ako umimik sa bantang yon ni Hector. Napaisip lang naman ako noon na sa kabila ng katotohanan siya naman ang nagluloko sa aming dalawa sa aming pagsasama, siya pa ang may ganang magbanta at magalit. Hindi niya talaga kinikilala ang sakit na nararamdaman ko noon sa pangangalunya niya. Wala talaga siyang pakialam sa damdamin ko. Walang halaga sa kanya ang panig ko. Siya lang yata ang mahalaga. Siya lang ang dapat masaya. Siya lang lahat. Sir Dalton?
1: Naunsa ka bang ni akaman makatog sa sofa? Wa ko na lang ikaw pukawa. Gidan-an ko na lang ikaw og habol kay tunog man.
0: Salamat, sir.
1: Ugma ka mo pa uli sa inyo kay Sabado naman sabli, di ba? May gipaandam ko sa akong helper.
0: Ha?
1: Mga groceries para ninyo ni Hector. Apil na sab ang iyang mga ginikanan.
0: Sir?
1: Ayaw na lagriak. Kalipay ko ka na, Josima. Ayaw na balibari.
0: Sir Dalton?
1: Unya, dili ba matod mo ang imong iyaan o sa kaigagaw tuwa sa ospital kay may sakit? Nangayog tabang nimo. Bueno, padad isilag kwarta nga ilang magamit. Tabang na lang nako nila. Aron sabi na makuhaan pang imong sweldo.
0: Sir Dalton...

mahala, no? Kamang gihuna-hunaon, yun kaayo ni Sir Dalton. Kabuutan na lang yun. Ginoo ni mahibaw niya, Josima. Uwa ko na lang sa balibari ang iyang haniag, mamo. Pero ang kunon kong nauwaw ko. Mapasalamaton ka. Igo na ka na, Josima. Anyway, wa mo man pangayua ba. Pero iampo si Sir Dalton nga mahimpit na gid ang iyang kaayuhan. Deserve ka ini ang magdugay pa din sa kalibutan tungod sa iyang talagsaon nga kabuutan. Nanghupaw ka mang good. Nakahuna-una lang ko sa tanan. Ug nakapangutan ako. Nga unsa? Nga, ang simpleng kabuutan ba sa tao nga sama ni Sir Dalton? Igo na nga makasulti kung nindot pagihapon ang magpagkabuhi. Kunitandi sa gugmagikan kang Hector, nga dugay ko ng gustong batiun pagbalik. Josima!

patod ayokong magsisi sa bawat isang desisyon na ginawa ko patungkol kay Hector. Pero ramdam kong may panghihinayang ako sa buhay. Hindi ko na tinukoy pa kung ano. Basta't ang tiyak ko, parang nagsasayang ako ng lahat sa akin sa piling niya. Sa isipin niyan, Lady Batod, pinaalalahanan ko na lamang ang aking sarili na asawa ko na si Hector at wala nang bawian. At mahal ko siya, period. Pero habang tumatagal ako sa poder ni Sir Dalton, mas lalong nagseselos si Hector sa kanya. Nakaririnig na nga ako, Lady Batod, ng mga hindi kaaya-ayang pagdududa. Ang akala ko'y bumabalik na ang damdamin ni Hector sa akin. Pero nagkamali ako.

0: drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mong nabati, ang kinatibuk ang chapter 4 sa relasyon ni Josima. Wapami end dito ang yang storya. Sa gihapon ni Padayang, gihapon nato ang pagpaminaw sa sumpay sa ang revelasyon sa masunod pang episode sa atong tulumanon. Pero unya promise, human sa pipila ka mga painom do mamalik din ta. Kaya itong bitanog isgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 4 sa iyang kasaysayan. Okay? Dili lamang gihapon sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Nila Intinado, Puro Patro, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa Dr. Interim Jung K.

0: Tapos yun na, klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo yun na ay, ipamati pareha sa ako ang interregyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray, makatabang sa ating tinabihin.
1: Balikan na ito ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ka makabuhay, atong imo unang dietary supplement as in everyday na itong pagatumaron. Dagan ka ng mga ingredients o gusto na diha, mao ang guyabano nga makabinipisyo ang atong lawas. Ang guyabano, lami na o makabusog na prutas, gando na yung mga binipisyo against atong health. Ang guyabano, bongga ka na sa carbohydrates, sa dietary fiber, sa vitamins B1, B2, and C. Ugo pa ng phytochemicals na pwede makatabang para batukan na itong mga virus, mga allergens, and carcinogens. Doon yung mga pipila ka mga health benefits. At usang unahon ka rin kayo, murag daghan gigayla. So, na yung mga pipila usa. Mga nagunang mga binipisyo para sa guyabano alang sa tong lawas. Ang guyabano makapapaubos na sa risgo sa cancer. Matod pa sa pipila ka mga pagtuon ka makabuhay, ang guyabano doon na kanay acetogenins. Doon. Mga potenteng anti-cancer agents na makapugong sa pagdako sa cancer cells. Ang guyabano doon ay sa cytotoxic effects na nagkahulugan ka na nga makapatay ka na sa mga abnormal nga cells. Ang guyabano makapa-induce usab sa apoptosis o ang programmed death sa mga cancer cells. Ang guyabano ka makabuhay doon ay anti-proliferative properties usab na makapugong sa pagdaghan sa mga cancer cells. Ikaduha, ang guyabano makapabaskog, makapahimsog sa immune system. Doon kay taas ka na sa vitamin C. Ang guyabano makatabang para mas mapaligon pa nato ang atong resistensya sa atong lawas para batukan ng mga sakit o mga infections. Ang vitamin C o saka antioxidants nga makapa-neutralize sa mga free radicals nga pwede makaguba sa mga cells o ingon man sa mga tissues. Ang vitamin C makatabang usab sa pag-absorb sa iron na importante para sa pagmugna og dugo. Unya ang guyabano in other sa uban pang pagtuon nga gipahitabo makatabang para kita nindot ang atong pagpupo as in everyday guilty o ba na usahay ra sa in a blue moon. Tungkol sa taas nga dietary fiber nga naa sa guyabano, makatabang na ang guyabano para mamintinar nato ang regular nga bowel movement. Ang dietary fiber makapaluwag na sa kanita makapahumok sa pupo o niya makapaubos po na sa presyon sa colon para di na kasigig utong diha. Ang guyabano sa giyod pwede usab nga makatabang para malikayan or kung daan na matambalan ang mga kondisyon sama sa constipation, hemorrhoids, and diverticulitis. Ganon. Unya ang guyabano sa laing bahin sa makabuhay, makatabang para makontrolar nato ang blood pressure. Kung kay taas ka na sa potassium and magnesium, ang guyabano makatabang para mabalanse nato ang electrolytes sa tong lawas. Ang potassium, ingon man ang magnesium, importante nga mga minerals nga mo control sa construction o sa relaxation sa mga muscles, labi na sa kasing-kasing. Unya ang potassium, ingon man magnesium, makatabang usab para mas muluag ang mga blood vessels. Unya ang matibhangan ang stress sa cardiovascular system. O ang katapusan, ang guyabano makatabang para mamugna nato ang enerhiya. So kay taas sa thiamine, ang guyabano makatabang para ma-convert nato ang carbohydrate sa glucose nga ang nagunang mo'y source sa energy sa tong lawas. Ang thiamine usab, importante usab para sa normal nga pag-andar sa nervous system ingon man sa tong muscles. O diba bongga ang guyabano? Unya ang guyabano usa lamang sa mga daghan nga ingredients nga giusa diha sa tong kapsula sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
2: May buhay! Sa makabuhay!
1: Sa makabuhay nga tong all-in-one coffee, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients na diha ugusan na diha ang ginger, ang luya, o saka bongang ugat, as in bongang ugat nga nailhan nga pampahumot, nga pampalasa sa mga pagkaon. Oo, nindot nga gamiton. Oo, nang bonggang-bongga makatabang na ang dahon, pwede nga imong dukdukon, imong dugmukon ang dahon, aron nga magamit isip pangtapal sa pipila ka mga kondisyon sa lawas. Kunya ang ugat mismo nga maoji permi na tong gamiton, akomo na kain na nga maoy atong pakuluan o bukalan, nga kamugna na rin tagsalabat niya or tsaag, ikan sa luya. Pwede usap ka na na nga usapon lamang o niya ipangpahid sa mga parte sa lawas ng mga apektado. Kung sa mga sakit niya pwedeng tambalan sa luya, rayuma, nari mga samad-samad, kanang maglisod ka o kanang tunaw sa imong ipangkaon o mainom kag salabat gamit ang luya, sa imuhang pagkalibanga, ubo, sakit sa tutunlan, mga bunog sa lawas, unya wakay gana mo kaon na kumuinom lang ka sa atuang salabat, ganyan. Or kay ikaw nagasuka diha. Or paglabad sa imong o. Or ka nang nawadaan kag tingog ka na mapagaw ta usay ka na bitaw mo pwede akong ginabuhat no ka nang kon kay baka nang luya sa luya kay ang peg. Ganon. Pero para mas daghan pagitag mabinipisyo tungod kay daghan kay 17 ka mga ingredients na sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1 gawas sa luya makabinipisyo pata sa uban pang mga ingredients nga naa diha. Unang sama na og da sa uban pa manginom nag tagkape every day og kana walay lain ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusaang
2: Lady Batu.
1: Maraming thank you, thanks you. Maraming kay ingon marami good, so atong i-plural oy maraming ana. Maraming thank you. Sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.
1: Kamakabuhay nga atong programa, ang Tambaki ko, Lady Batut, gihatod ka na ito. Siyempre, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan o ang nag-inusarang protection mismo sa itong kalawasan. Muwagtang ka na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mupatok na sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus capsule, imintin na lamang ni mo ka na kamakabuhay. Kung ikaw adult, usang ato sa doon ka kapsula matag-adlaw uban sa atong inadlaw nga tubig. Diligin ang bugnaw, inadlaw ha, as in warm water. Ipahitabo ni mo na 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Unya kung na kay sakit, naghano ni mo ang pagtumar, mamahin mo ng duha, nga ato sa tulog ka kapsula unya 3 times a day. Inadlaw nga tubig yapon na pag-aim nun or warm water. Sa dili ka pamukaon, mahimo rasad nga after kamukaon, pero paabuto sa ni mo ang 1 hour, gikan kamuka. Isipin mo hang food supplement. Munang sama na kog sa uban pa, mutumar na kita sa EXL Makabuhay Plus Capsule ug muinom kita sa tong all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. And now, ang atong sender...

0: mga kabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato. Then kaganya atong nabati ang kinatibuk ang chapter 4 sa revelasyon ni Josima. Again, wapang i-ended to ha, ang iyang storya. Ipadayon gihapon nato ang pagsunod o pagpaminaw sa sumpay sa iyang revelasyon sa sunod nga episode sa atong tulumanon. Sa pagkakaroon, lakbitan o gisgutan nato atong nabati ang kinatibuk ang chapter 4 sa iyang kasaysayan kaganya. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pagsmile, ayaw kalimot, kalimti na lang yun ang imong gugma, ang imong partner nga hindi ka naman mahal, huwag mo lang kalilimutan ang umiti. Ganon. Smile, smile, smile and everything and God bless us. Anyway, Josima, ako na po nga pagtulunan karong adlawa kabahin sa chapter 4 sa imong istorya nga bisan unsa pa ang isulti sa mga tao sa palibot, labi na itong mga tao nga concern nato kabahin sa flaws, kasaypanan, dili maayo nga taras, character or kadautan sa usa ka tawo nga atong gimahal. Basta kay nagmahal ta sa tinuoray, di kita maminaw, no? Pwede maminaw pero ipalapos tas pikas dunggan. Love can move mountain once again. Sa wa pa mahigugma, di jud ko magyun ano ay makadungog tang ini nga istorya ba. Hoy, ko ako mahigugma bahala uri kadiha. Di jud ko magstay nimo, makigbuwag jud ko. Unya kanang dapatan ko nimo, musukol jud ko sa dihang. Diyang nahigugma na. Sobra pa dayan ang kayang buhaton. Magpaulipon og taman, dawaton ang kamatuoran nga mangangbit ang iyang partner. Hala, sige lang. Basta permi mo pauli sabay. Okay na lang. Ana, no? Well, we do not kanabitaong need to choose, kanabitaong kinabuhi, sitwasyon, relasyon nga masakitan ta. Piliyon nato ang usa ka kalipay nga deserve kay nato. Karon, kung kana ang happiness, dili na nato makuha sa atong gituhuan nga maoy source anang tanan sa usa ka relasyon, ngano magstay man ta? Ngano ato mang silutan ang atong kaugalingon? Do not be too hard on yourself, kamakabuhay. Kay at the end of the day, kita gihapon magpili sa ato ang kapalaran. Pero may nanan akong gisulti, kung unsay sitwasyon nato karon, ato nang gipili. Napugos man ta o wala, gipili nato na. Ang pagstay nato ang sitwasyon o relasyon, kung napugos man ta, choice nato nga mapugos. Or kung wata mapugos, choice nato nga magpabilin. Mao nang watay katungod nga mo reklamo, kay ato maning choice, merese manin nato, minana bitaw. Ngayon, kung gusto nato na umalpas mula sa isang sitwasyon na nakasasakit na sa atin, sa isang relasyon na kanabitaong kawad una o kanang respeto sa atong kaugalingon, choice nato ang mo stay away from that relationship, from that situation, no? Kay para malipay ta, kay mubora ka ang kinabuhi para magstay ta anang usa ka sitwasyon, anang kinabuhi, anang relasyon nga kanabitaong tama tong gisulti sa imong among nga tiguwang Josima nga kanang hangtod nga mahurot bitaw ka, dili nimo angeng paabuton nga mahurot ka nga kanang wala na ka ikahatag nga ultimong respeto para sa imong kaugalingon, mawa na, no? Ikaw na ang labing useless nga tao kun mahitabo na. Kay supposedly ang pagsulod nato sa usa ka relasyon para magmalipayon ta, not necessarily nga lunlun kalipay, no? Kay nagyo ni mga pagsuway, pero duwa pun magpasabot nga tanan na lang pod kasakit, kalbaryo, murata gagpasan o gross, muli na na bitaw. So, we need to accept the reality niya, face the fact nga, kung yun ani na gani ang sitwasyon, o feeling nimo, nagkagrabi nga nagkagrabi, o wa na'y alibyo pa, stay away from it. Diba? Kay deserve na to ang magmalipayon. Kung di na ta happy, uy, ano magstay ko? Diba? You deserve to be happy and you deserve to be with someone nga puno sa respeto ug pagmahal diha nimo. Wa ko magingon nga mga bitsad ka sa mas imong bana, pero you know, kanabitang dili man lang kay pagpakigrelasyon ang source sa happiness. Pwede man ang pagpili nato sa atong kaugalingon over diha sa usa ka relasyon ug tao nga kauban nato sa usa ka relasyon nga wa na makahatag ug respeto ug pagmahal diri nato. Happiness na sad na, kanang piliyo nato atong kaugalingon, no? Sa mga kamakabuhay nato nga naminaw diha nga doon ang iniini nga sitwasyon nga murabag toxic na kaayo ang iyong relasyon, pili a in town ang iyong kaugalingon. Kung naghimo na mo og mga lakang para ma-okay unya wa gihapon, nako palayo na mo ana nga sitwasyon og relasyon, no? Kay ang pagpili sa inyong mga kaugalingon mismo, happiness na na. Og pagpabilin sa imong value sa imong importansya isip tao. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan nato og paminaw ng sumpay sa revelasyon ni Josima sa sunod pang episode sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL.

0: eto na nga ang espesyal nga mensahe for today. Matod pa ka makabuhay, may kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas. Apan ang espirituhanong pagpaugnat, mapuslanon alang sa tanang butang. Kaya makahatag man ka na kanatog kinabuhi, karon og sa umaabot. Kana nga espesyal nga mensahe ato mabasa sa unang Timoteo 4, versikulo 8. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Wala ko igong panahon manambling na tagpinalive, temporaryo lamang, kaysa sunodigay magkuyog yapot na sa samang istasyon, sa samang oras, og ning atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus. Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 1204.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
5: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
4: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
5: FMR Favorite Mong Request.
6: This is 96.7 FM Radio.

0: request.
1: Good day, mga Adlaw, Kapilya, Ka-Vibes. Mayong happy Monday. Kaya itong tanan, rise and shine kay another beautiful Monday. Labod Ka-Vibes. Bagong simana, bagong oportunidad, bagong panalangin. Busayaw, tuguting ang Monday's Blues. Maoy mo, pildi sa imong good vibes. Dire sa itong programa, Ka-Vibes, Monday is not a bad day. It's a great day to start something amazing. Welcome sa inyong paboritong request program nga puno sa lingaw, good vibes nga pinakainit. Dunay dala nga pinakainit ng mga music hits, Ka-Vibes. Welcome, Ka-Vibes, sa programa ang favorite mong request. Ako inyong kauban gihapon, ang inyong kuya, inyong amigo, inyong kuya, Jason. Alang sa inyong greetings, Ka-Vibes, i-text ka na sa numero 0951-220-0478. O siyempre, kung nag-Facebook ka karon, paki-like and follow sa itong Facebook, Ka-Vibes. O siyempre, paki-share sa itong Facebook live karon. I-search lang sa Facebook ang 96.7 FMR Davao de Oro. Ayaw hulatabod, Ka-Vibes, nga mahimong perpekto ang panahon nga para magsugod ka, sugdi karon, sugdi bisan gamay lang ang matagdakong kalampusan, magsugod sa usa ka gamayng lakang kapamilya, Ka-Vibes. Mga Ka-Vibes, ang Monday dili silot usab, usa kini ka-blessings, usa ka usab kini kahigayon nga mamahimong mas maayo kaysa kagahapon. Akatawa, smile, pray, work hard, and trust God's perfect timing. Siyempre, may nitong pagpagmusta sa solid na itong kapamilya, Ka-Vibes. Solid kapamilya, Ka-Vibes, nga nakatune na karon. Sa mga Ka-Vibes nato nga nasa lang palimalay karon. Sa mga Ka-Vibes nato nga nasa lang negosyo, sa lang tindahan karon. Sa mga nag-duty, siyempre sa mga drivers, riders, sa nga nagbiyahe, amping kanunay, Ka-Vibes. Sa mga teachers, mga estudyante nato, enjoy ang inyong mga klase karon. Sa mga vendors nato, office workers, o mga negosyante, wishing you more sales and more blessings. Sa itong mga OFW, sab nga padayon nga naminaw, padayon nga nagsakripisyo, padayon nga giantos ang kamingaw para sa ilang pamilya. Mayong pag-uminaw, mayong utuog, mayong paglantaw sa itong Facebook Live, Ka-Vibes. O siyempre, sa tanan itong mga Ka-Vibes nga naminaw, sa dial silang tagsa-tagsa ka mga radyo nga 96.7. Sa mga naminaw sa itong Facebook Live, usab, mayong pag-uminaw, mayong pag-tunin kanyo, Ka-Vibes. Sa mga naminaw, usab, sa itong mobile apps, search lang sa mga gusto maminaw, Ka-Vibes. Pwede kini ma-download sa Play Store. I-search lang ang FMR Philippines. Click ninyo ang FMR Davao de Oro. Daghang salamat sa iyong walay-hunong nga pagsuporta sa matag programa ang kanunay, Ka-Vibes. Sa iyong kalimting, pwede mong magpadala sa iyong song request, greetings, o shoutouts, pamaagi sa itong Facebook Live. Pag-comment po dito, Ka-Vibes, sinamoy gusto nga paboritong kanta.

ato anang i-play ka vibes. Og syempre, pwede po ka mo mag-text sa ato mobile number nga 0951-220-0478. Shoutout dra kang Saryo ng Tubo-Tubo nga syempre, kanunay ko siyang nag-text, nag-request sa ato og kanta. Mga ka-vibes, karong Lunes sa atong sugdan ang simana, syempre nga puno sa energy o groove. Ipataas ang volume sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo, pahiyuma ang inyong adlaw. I-feel ang rhyme. Smile bigger, dream higher, and dance your worries away. Kung naa kay musika, mas gaan ang kinabuhi. First song for today, ka-vibes, My Hams by the Black Eyed Peas. Dala lang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro sa programang favorite mong request, ka-pamilya, ka-vibes!

0: Boss.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang

0: Oras ka pamilya ka vibes, alas 12:40 na. Kamu kaya po nagpaminaw sa programang favorite mong request dire lang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FM RWO. Kumusta ang inyong Monday ka vibes? Sinout nga puno kini sa panalangin, usog o positibong pagbati. Karon lang nato nadunggan ang kanta nga Dalangin ni Earl Agustin. O sa kini kakanta nga Maayong Pahinumdum. Gabisa nun sa pangatong yatubang sa ginabuhi. Adunay kusog na makuha pinaagi sa pag-ampo o pamaagi sa pag-ampo. Paglaom ug pagtuo. Usahay dili nato makita dayon ang tubag sa ato mga pangandoy. Apan ang importante wala kita amhunong sa pagtuo o pagpadayo. Ayaw kahadlo ka vibes kung dili pa niyo maabot. Karon ang imong mga damgo ug tinguha. Ang importante dira nga nagpadayon ka ang matag gamay nga pagpaningkamot. Karon mamahimong dako nga kalampusan sa umaabot nga ugma. Mga kabay, sugdi or sugdi ang imong simana nga dunay positibong panglantaw, positibong pangunahuna. Ayaw tuguti nga ang problema mo ay mupugong sa imong paggabante. Timan eh, remember, every Monday is a fresh start, a new phase waiting for your beautiful story. Mainitong pagpagumusta or maayong pagpaniundo sa mga solid kapamilya ka-vibes na ito nga naminaw na karon or naka-tune in sa mga karon panagoon sa ilang radyo, karon pa nagtanaw sa itong Facebook Live. Welcome ka-vibes sa programang favorite mong request. O syempre, alang sa inyong greetings, request, pati baya ka-vibes, i-text ka na sa numerong 0951-220-0478. O syempre, para sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live o gusto mo lantaw sa itong Facebook Live, i-search ka vibes ang itong Facebook page ng 96.7 FMR Davao de Oras. Kung gusto ka maminaw sa mga naminaw usab sa itong mobile apps, i-search ka vibes sa Play Store ang FMR Philippines. I-download na unya, tapos i-click ninyo sa pinakababa, i-scroll down ninyo, i-click ninyo ang FMR Davao de Oras. Pwede na ka pamakinaw po, pwede na ka makapaminaw ka vibes. Inasa mong kasakalibutan, asa mong kamuad to sa tanong itong mga OFW usab ang naminaw pumaagi sa itong mobile apps. Mayong hapon or mayong buntag, mayong gabi o sa oras ka ninyo draka vibes, mayong pagpaminaw usab ka ninyong tanandra. Always good magamping sa kay naaduna mo na mo sa layo, kamulang isa ang nadra, huwag mo ilaing isaligan. Always magamping ka vibes. So syempre always good nga mag-update sa matag katikaran diri sa imong pamilya. Always maghatag og update kung sa mga katikaran ni mo dra, kay dililalim ang mga ginabuhi nga ikaw ra isa ka vibes. O syempre dililalim usab nga ano anaa ka sa layo, dililalim nga kalaban ni mo ang kamingaw, kalaban ni mo ang pagka ikaw ra maginusara ka kung naidako kayong bugat ng kalaban ka vibes. Shoutout to sub sa itong mga riders nga nagbiyahe karon, sa mga drivers o sub mga tricycle drivers na ito nga nantod karon nagbiyahe gihapon. Mayong hapon o mayong pagpaniudto kaninyo dra ka vibes. Sa tarang bao-bao drivers sub na ito dra sa may barangay Poblacion Monte Vista sa Team Walop. Kang boss ni Luta Gupa usab, mayong hapon ka mo dra boss. Sa tanan na ito mga jeepney, bus drivers, single motor drivers, kang Papa Arche Reponte dra, mayong hapon o mayong pagbiyahe kaninyo dra. O siyempre, sa tanan ito mga vendors usab, dadra sa may palingki sa may nabunturan. Pili lang sa nabunturan ka vibes, sa tanan mga tindera usab, sa tibok probinsya sa Davao de Oro, sa 11 ka munisipyo sa Davao de Oro, sa 28 ka barangay dili sa may nabunturan. Ayong hapon, umayong pagpaminaw, umayong pagpaniudto ka niyong tanan ka pamilya ka vibes. Sa mga teachers usab na ito, nag-relax ka ron, nagulat sa 1 o'clock, pating balik sa klase. Sa mga estudyante usab na ito, mga naniudto ka ron, sa mga office workers na ito, nag-relax-relax, kaya nagulat usab sa pag-time in. Usab sa mga tanan na ningkamot matagadlaw para sa ilang pamilya. Saludo kami kaniyong tanan kapamilya ka vibes. O siyempre kang Ate Ruth usab, mayong pagpaminaw ka ni Mudra Ate Ruth, kang Bibi si mong mga anak trot, si mga kasilinganan usabog sa tanang remulta o niyog family. Mayong pag-tune in o mayong pagpaminaw ka ninyo kapamilya ka vibes. Kamam dalyaw pamin pano sa sab, mayong hapon ka ni Mudra Ma'am sa may Canada o mayong udto ka ni Mudra Ma'am sa may Canada. Mayong pagpaminawag, mayong pag-tune in ka ni Mudra Ma'am sa may mga katikaran. Basi na kayo gusto nga request Ma'am, text ka na Ma'am, i-text ka na Ma'am diri sa itong numero 0951-220-0478. At syempre, pwede kayo ka Ma'am nga mag-comment sa itong Facebook Live. Parehas sa mong ginabuhat nga nag-comment lang ka. Basi na kayo gusto nga mga i-comment, comment lang Ma'am sa mong sinakay gusto nga i-play na itong kanta, imo paborito nga kanta, imong theme song niyo sa una si mong ex. Pwede kayo naman, may play na to na. O siyempre, maayong pagkuminaw sa day kang Darwin Dinampo. May hapon ka na mo dara, Bors Dars. Maayong pagsukod-sukod, maayong pagligot-ligot, maayong pagbarina-barina ka na mo dara, Boss Dars, Darwin Dinampo. O siyempre, sa tanan ito mga solid kapamilya ko vibes ka nag-tune in karon. Ayaw kayo mo palabi o painit ka vibes kaya grabe kasakit sa init karon. Always good magdala og tubig kaya at least ano na tayo mainom kung ahon kung uhawon ta bay ma, kung uhawon ta mga kabay. Og syempre sa mga naniudto karon may pagpaniudto ka niyo dara og syempre dili kompleto gid yung paniudto ka vibes kun dili niyo parisan og lamian nga lamian og bugnaw nga coke. Nangita kag barato. Barato nga coke ka vibes nga pwede nimo ka kumprahan. Ani diri sa may YK compound, puro 4 sa barangay Santa Maria YK compound. Pangitaa lang si D. Bilintan. May laing pinaka sexy nga chicken, pangitaa si D. Bilintan. Pwede po niyo pangitaon si Joy Joy Valiente, si Sir Pat, si Jepre Dispueblos. Pinakagwapo nga budigero diri. Si Jepre Dos Pueblos. May ang pagpaniuntog, may ang paghigda-higda, may pag-relax ka naman na Jepre Dos Pueblos. Mga ka-vibes, kung kapoy na ka, pahulay lang ayo paghunong. Okay lang nga pahulay, basta kung kondisyon na ang lawas, padayon gihapon, padayon sa pagpaningkamot, padayon sa pag-agino. Ang imong breakthrough ka-vibes, basta na ayaw paghunong ang iyong breakthrough ka vibes pasin usa na lang pasin usa na lang ka kalakang palayo padayon sa pag-smile padayon sa pag-ampo padayon sa pagdamgo ayaw good mo balhin kaysa pagbalik mas dagan pa kitang nindot ng musika song request or good vibes nga inyong ma-enjoy. Atong aras ka pamilya ka vibes alas 12:47 na sa mga wala paniudto paniudto na ka vibes. Og siyempre sa mga nag-relax karon padayon sa pag-relax. Og siyempre padayon sa pagpaminaw usab sa mga solid kapamilya ka-vibes na itong naka-tune in karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo sa dial nga 96.7. Usab sa mga nagtanong sa itong Facebook Live, may pag-aminaw, may pag-tune in. Shoutout ka ninyo sa itong 2,000 live viewers. Pag-aminaw sa itong mobile apps, alam na kita'y 4,000. Samba kong oras, kapamilya ka-vibes, alas 12:47 na.
1: Ang gugma, murag sugal. Bisag pildi na ka, sige lang gyapon kag all in, kay abinimog na ay milagro. Why? Hala no!
2: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio.
8: FM Radio. FMR. Favorite mong request.

0: oras, Kapamilya Kavibes, alas 12.57 na. Panagig tayo oras mga Kavibes. Tingnan kayo, salamat sa iyong walay hunong kapag support at pagpuminaw sa programang favorite mong request. Siyempre, ubanin inyong kuya, inyong big place, inyong mga request, inyong kuya Jason. Taga salamat usam sa mga drivers, riders, vendors, students, teachers, or office workers, or OFWs of Tatanang Kavibes na naghatag ng panahon sa pagpinaw sa atong programa. Ayaw kahadlo Kavibes, ayaw kahadlo Kavibes sa bagong pagsugod. Ang mataglunis o sa kabagong oportunidad, aron mahimong mas maayo kaysa kagahapon. Padayon lang sa pagtuo, pagpaningkamot o pag-ampo kayang imong panahon sa kalampusan mo abot ragyo. Inumdobi mga Kavibes, dili importante kung unsa ka kapaspas ang imong pa, unsa ka paspas ang imong pag-abot sa imong damo. Ang importante nga wala ka nahian ni hunong sa pagpadayon, paglakaw, padulong niini. Kung adunay usa ka butang gusto na ako ninyong madala karong adlaw mga Kavibes, mo kini ang pagka pas positibo or pagka good vibes. Sugdi ang semana Kavibes nga adunay positibo una-una. Mapasalamaton nga kasing-kasing og sa usa ka pahiyom nga nag-andam mo tubang sa tanang hagit sa kinabuhi. Padayon sa paghatag og gugma, pagtabang sa uban ng pag-enjoy sa matag higayon, uban sa imong paboritong musika. Sa ngalan ka vibes sa itong mga kaubanan diri sa stasyon, kag Jessa Adorna, kang Koya Tolitz, Buruy Pats, Dixter Visitacion, Elmer Dudes Romantico Tandop. O syempre usab sa buutan nga gobernador Engineer Raul Mabango. Sa itong buutan ng kugihan nga congresswoman sa Distrito 1, Honorable Maricar Zamora Mabango. Sa itong mayor, dala sa municipalidad sa Mungkayo, Honorable Manuel J.R. Zamora. Sa itong senior board member sa probinsya sa Davao de Oro, Honorable Cole Herb Zamora Apsay. O siyempre, sa itong SB member dala sa may municipalidad sa Mungkayo, Honorable Yuel Zamora Apsay. Kaya sa Kuya Jason, naging on, good vibes karong Lunes, good vibes hantod Biyernes. Kay kung positibo ang imong unahuna, mas hayag ang imong kaugmaon. Daga salamat mga ka-vibes, sabing kanunayo, God bless kanyong tanaan. Dili lang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao di 96.7 FMR Davao di Oro. Your favorite music radio, kapamilya, ka-vibes!
1: FMR, favorite mong request.
2: It's 3252, it's LASC fool, I'm here with my rukang.
3: One o'clock.

0: Upit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Kami untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na rabadyo kog magnum si herbal coffee.
6: Hay nay, pasensya jud kay nay ha, karon pagi ko naabot ikag palingki ba?
5: Palitan ako ni mog magnum si herbal coffee.
6: Hala nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
5: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha dyan ang gikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape, ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
7: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Sa Magnum The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Si Priscilla Tubigon, nagpuyo sa korto. Dugay na ko ani nagagamit. Sugod yun ako ani, hantod karong siya, wagin ako nibiyain. Magkubra na akong pensyon, kinarto na akong timpon. Walang daghanay ko panit, anang kapsul. Nya, ganahan sa... O, dili ko kapuyon, manicurista magpo, sir. Walay kapoy, dili ko pateo sa ako likod. Mura giganahan si ko ani, ingo na mabata. Undangin na namamang, inanampok na daw ko. Iko na di lagi ko, kanadi na ako, di ko kainom. Dangan na ako, kaya manakit ako likod. Pero karon okay lang yun. Ibag yung kayo, di ko magmahayaan.
7: Nagyod mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Alberto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-magnum sim ako, normal ako dugo. 130 over 80. Diri na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, kundi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
7: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Prudensya Altirado, Kapo sa Gapanapo. Ah, ito sulit ako sa Magnum C, sir. Noodlo mo ko nagagamit ani Magnum C. Ya, pagkadoog na ko sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang na kayo mga palatiyan ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapurapun.
7: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
12: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending lang asunog nang itong balik o naguba ang noun. Tungod, dilita ng whitening kay save o bilita ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatanungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
13: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
14: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
15: Love, sex, marriage and career. Love.
16: Alam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
17: Sigurado ka?
15: Sex.
17: Ayaw sa. Didili ko andam. Pasin mabuntis ko.
15: Marriage and career.
16: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
17: Natural. Kay sige kang pambabae.
15: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
16: Yes, natawad na kito sa trabaho.
15: Love, sex, marriage and career.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Rodi ka inong kaga unidad kagwa Surgao del Sur. Ay, maayogad kayo. Sa lawas ang Magnum C Prada. Maugin na kayo ayo sa akong lawas. Bumangawa ang mga sakit-sakit sa kalawasan. Narato, epektibo kayo. Kaloy sa Diyos, maayogad ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kayo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Ako pangalan Virginia Mintel. Dali sa Diyos na ko na ako kuhan na ako nung may high blood. So, salamat gayda ko sa dako sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pang mga pinatang duha.
5: Pumunta ng...
6: Dali din yung mga pita. Tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
6: Sus, pang. Lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamikihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko

0: Og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
1: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
2: Isang magandang araw na naman po sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
0: Sex. Ano naman? Sex.
2: Love.
0: Sex.
2: Love, sex, marriage,
0: and career. Kaya with Kevin Jack and si Mommy Lucky on a beautiful Monday, Lunes. Ooh. Unang adlaw karong. Unang adlaw sa inyong simana magsugod. Dapat kinahanglan. Good vibes lang.
2: Good vibes and dasig.
0: Ay, ganahan ko. Ano nga word captain?
2: Dasig. Dasig. Unsa ba sa English ang dasig?
0: Ang ibig...
2: Aktibo.
0: Active.
2: Sa Bisaya, dasig. O ganang sa kuan, active.
0: Mm-hmm.
2: Ayan. Active siguro, I think. Pero mas na-word niya.
0: Ay, mas ano-ano eh.
2: Mas lami paminawon.
0: Mas lami paminawon ba? Ang dasig, motivated.
2: Ayun. Madasigon.
0: Madasigon. Motivated.
2: Ayun. Dapat motivated. Madasigon. Nga ginabuhat ang mga butang ngayon. As mag-end ang imuhang adlaw nga bisan man kapoy pero dun ay pahiyom sa imong naong tungod malipayon ka, madasigon ka.
0: Ayaw lang po nagpahiyom nga ikaw ra isa. Kaya kasi makakita nimo makaingon nga unsa man ning tawhanan ni nga nagisi man ni gisiya.
2: Maoron.
0: Moray lisod.
2: Welcome po mga kaibigan sa programa Love, Sex, Marriage and Career. Bagong kwento na naman, bagong storya na naman po ng buhay. Pagsasaluhan natin mamaya ng konti mga kaibigan. Ako po si Captain Jake, si Mami Lucky po kasama namin. Tuwing ganitong oras mga kaibigan, mapapakinggan natin ang
0: programang Love,
2: Real Story.
0: Mm-hmm.
2: Ayan, mga real stories mga kaibigan. Totoong kwento ng buhay mga kaibigan.
0: Oh. And speaking of totoong kwento ng buhay, Captain, or kwentong buhay, kagabiin na nastoryahan naman ni Captain Jake ba kayo ng utanang among anak sa amua.
2: Sige daw.
0: Katong ana, atong anak ba nga? Kaya what if daw, kung naaday teacher daw nga, kung siyempre, karon mga bata, amungod Captain Jake, di ba marami ang mga bas na uuso yung tinatawag nating bullying eh.
2: Mm.
0: Sa unang panahon, naana mang ginag-exist mang gina siya ang kaya nang ginatawag na itong bullying.
2: Mm.
0: Ang karon lang mangod, kaya siyempre, tungkol sa social media, ang pagbubuli mangod karon kay pwede na mangod online. O niya, kung bulihon ni mong isa katao or kasama ni mong isa katao, pwede mangod ni mong mapost sa social media.
2: Mm.
0: Na akong na-story sa iya ha, Captain Jake, na katubitaw, sa to, katong, na ako'y teacher sa una nga, din ako malimutan, nagilabayan ko niya, og, eraser, nga na i-chok.
2: Ah, okay, tama. So, ma'am, sa nakatry po kang nalabayan kang chok, ma'am.
0: Ah, niya ana po dai na akong mama sa naman akong mama niya ana siya nga sa unang panahon daw Captain Jake actually nakaabot man ta ani no nga pag makasala daw ka ang ginapabuhat sa teacher kay pasulaton kag I am sorry sa papel niya pila ka baga kaya one pad nga papel
2: oo sa kapad
0: oo niya pinaagi ato Captain Jake nang magsingi kag sulat I am sorry di na nako usbon sorry di na nako usabon singi kag sulat ato mao na ang mga punishment nga ginabuhat sa una sa mga sa eskwelahan para sa mga bata which is actually makakat on ang bata
2: yo
0: di ba
2: nindot to siya nga punishment ngano man magamping ka nga di ka makasayop ngano man pasulaton para magagusa kapad niya bilang estudyante mo ra kontra kay nato
0: kada sulat
2: kada pasulaton ka
0: di ba no linga aksak ko ako ang inahan ato nga manahon Captain Jake makaingon ko nga nindot siya nga disiplina nga naman nasulat nimo na practice nimo imong sulat usa na siya ang ikaduha na Captain Jake habang ginasulat nimo ang butang permanente na siya mutatak sa imong utok.
2: Tama.
0: I am sorry di na nako usabon next na pod I am sorry di na nako usabon
2: and masanay pod sa pagpangayod pasaylo
0: correct. Oh. Kasi nga I am sorry eh.
2: Okay lang naman namin ang pag-usapan niya mga kaibigan Lunes kasi klase ayan pag-usapan minsan ng mga magulang patungkol sa mga estudyante ngayon.
0: Yeah. Yes.
2: Oh, I hope nindot na nga disiplina. I hope nga mabalik na nga mga klase nga disiplina mga kaibigan. Isa yan sa mga values na nakakayaman.
0: Yes, ang isa sa mga values, di ba mag-ingat. Isa sa mga values sa pag-uusapan natin, Captain Jake, ang values ng diligence.
2: Ayan.
0: In connection sa sinasabi natin ngayon na mag-ingat.
2: Kasi diligence.
0: Ibig sabihin ng diligence, values ng diligence, maingat at masipag sa paggawa. For example, Naakay gipasa Captain J karon nga kanang imuhang untahay ka na ganing tay sa negosyo ba karon or sa trabaho kanang payroll ba
2: ayan
0: payroll bago ni mo ipasa ang payroll, dapat i-check ni mo kung tama ba ang kwintada. So, dapat maging maingat ka. Ayun. Di lang basta kay nahumanan ni mo, natrabaho na ni mo, pero hindi mo chinek, wala ka nag-double check, hindi ka naging maingat.
2: Isa din dyan, mga kaibigan, ang tamang angkop na salita na para relatable, yung mapanuri.
0: Ayan. Mapanuri, mapamatsag.
2: Mapagmatsag, mapanuri.
0: Matanglawin.
2: So, mapanuri, I mean, magandang values yan, mga kaibigan. Dili siya basta lang sa pagbuhat sa desisyon sa kinabuhi. Ayan, dili pwedeng basta ka lang nagbuhat og desisyon out of emotion.
0: Mm-hmm.
2: Halimbawa, every aspeto sa buhay na kinakailangan ng desisyon, mga kaibigan, kinahanglan mampanuri, maingat, bago gumawa ng desisyon, pinag-iisipang maigi. Dito, maalala natin yung before you make decision, think 1,000 times. Or ano ba ito? Ano ito? Think 1,000 times before you make decisions. Ano ba ito?
0: Oo, think 1,000 times. Kaya ang ilaha mong good captain, JK, ka nang before you act, think twice. Diba?
2: Ayan, o. So, mga ba ng mga linyahan sa unang panahon? Tinood kayo na with due diligence, mga kaibigan. Due diligence.
0: Due diligence.
2: Ayan. Na ay panahon para mag-decide. Pero bago kang mag-decide, kailangan mapanuri. Sa kahit ito, applicable, mga kaibigan. Ito yung values, isa sa mga values na nakakayaman, ha? Ulitin po natin, mapanuri. Mag-ingat sa bawat desisyon. Ano bang gagawin mong desisyon? Papasok ka ba sa isang, halimbawa, sa isang bagay na hindi mo alam? Tapos it requires money, investment?
0: Mm-hmm.
2: Ayan. Pero hindi mo pinag-iisipan at hindi ka nagsusuri? Patay, baka yung kwarta mong matagal mong iningatan, matagal mong inipon, baka mawalang bigla. Kaya maingat, ayun.
0: Maging maingat. Before you act, think 1,000 times because one careless decision can cost you years of hard work.
2: Yes, tama. Yun ang ibig ko sabihin na
0: diba?
2: Yung perang yan, halimbawa, papasok ko sa isang negosyo, may nagsabi lang, dito, kikita ka ng ganito. I-invest mo ang pera mo sa itong business na to kasi napakaganda. Ang nagsabi sa'yo, tao lang din na hindi mo naman kilala ng ganung kahabang panahon. Hindi kilalang tunay.
0: Mm-hmm.
2: Ayan. So, ibig sabihin, hindi pwedeng maging basihan lamang yon na magaling sa magsalita. Hindi porket sinabi lang yun ng tao na malaking kikitain. Maingat. Applicable to. Ibig sabihin, kung naging bahagi o naging habit natin o naging ugali natin ang maingat sa paggawa ng desisyon, mapoproteksyonan ka. Ayan. Sa lahat ng aspeto, nagtatrabaho ka, maingat ka, mapanuri ka.
0: Yes, mapanuri, maingat.
2: Yan yung mga values na dapat kinakamit or kamtan.
0: Ina-apply.
2: O, kamtan, ina-apply ng tao para bawat desisyon, hindi lang basta ka lang gumawa ng desisyon. Maingat sa love life.
0: Okay.
2: Pumasok sa buhay. Maging sa love life, maingat rin.
0: Mm-hmm.
2: Oo, maging sa paggawa ng kahit na anumang desisyon, dapat may diligence, mga kaibigan. Mapanuri, mapagmatsag, nag-iingat sa bawat hakbang.
0: Mm-hmm.
2: Kasi pagka ang tao nag-iingat sa bawat hakbang, mahulog man na siya, pero dili inaana kalaw mang iyang hagbungan kasi maingat siya.
0: Maingat siya. Oh.
2: Yan.
0: Isa rin po yan, sa mga ginikanan po Captain J, kasi isip usa ka inaan, isa po na Captain J, kaya maging maingat tayo bilang mga magulang, bilang isang ina rin, Captain J. Maging maingat sa kung ano ang ginagawa rin natin na bilang nanay, kung sa mga pinapost natin sa social media, baka makita din kasi ng mga bata, Captain J, nga okay raman day na siya.
2: Mm.
0: So maging maingat din.
2: Ayun.
0: Dahil tayo rin ang naging, kita po ang kanignatanaw sa itong mga anak ba?
2: So relatable sa lahat ng aspeto.
0: Emotional, magkain yung pagkainahan rin.
2: Kuyo kayo mga samples, Mami Lucky, no? Maingat. So, ibig sabihin, pagka maingat po, mga kabin, with due diligence, mga kabin, kahit anong aspeto sa buhay, applicable yan.
0: Yes.
2: Yan ang isa sa mga values na nakakayaman.
0: Nahatid sa atin ng Magnum C!
2: The most trusted by seniors. Pinagkakatiwalaan ng mga seniors ang Magnum C! The most trusted by seniors. The most nutritious herbal food supplement. Hindi lamang basta sinabi namin ito, mga kaibigan. Talagang, kung i-research nyo sa internet, kung i-research nyo, mga kaibigan, napakaganda po ng dulot ng Moringa Olivera o malunggay sa kalusugan ng tao. Moringa Olivera lang, mga kaibigan. Especially sa mga ganitong panahon. Umuulan, ubo, sipon, kaliwat kanan, mga kaibigan. Halos sa mga lugar kung asa ko na, ay grabing ubo, mga kaibigan. Ubo dito. Kailangan ng Magnum C Herbal Capsule para sa pamilya, para protektado tayo mga kaibigan, especially sa mga medyo nakakaedad na. Kung sa mga bata naman, ipainom natin Magnum C Herbal Juice para sa kanila. Para maingatan, may Moringa Olifera din yan. Yes. May Mangosteen din yan. Magnum C Herbal Juice para sa buong pamilya. Pero pagka medyo may edad na, gusto natin ng food supplement, Magnum C Herbal Capsule. Pero kung ang pag-uusapan mga kaibigan, diabetes, meron tayong Magnum C
0: DiaCare.
2: Yeah, Magnum C DiaCare. Doon na po yung Magnum C Haplas, Magnum C Herbal Massage Gel. Makapalit po mo na sa mga nagkadaiyang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. O ang promo na to karon sa mga nagkadaiyang butika, sa Mawab, Tagum, sa Nabunturan, Davao de Oro. Kung bibili ka ng isang box sa Bislig, meron din. Sa Tandag, meron din. Sa Agusan, meron din. Bibili ka ng isang box ng Magnum C Herbal Capsule, libre na ang Magnum C nga Haplas. Katong ato ang lavender oil.
0: Yeah.
2: Yan. So, nindot na siya, ha? Libre na. O, saka 60 ml ba naman, Mami Lucky?
0: Oo, oh, libre niya niya. Kuman, pwede pag nanin mo ipang guwapo na siya karon. Labi na karon ganing flu season, Captain Jake. Mm. Ay, nako. Guwapo, kaya na siya. Dili lang sa mga kana mga hamtong, kung dili pati po sa mga bata, pwede po na ninyo
2: mga sipon sa mga bata.
0: Sa likod, kana mga gaubong mga bata. Kana, nindot kaayo na. Lami po ng tuog sa bata, anak.
2: Okay. Padahin to sa unahan sa itong programa, mga kaisunan. Sa pagbabalik at pagpapatuloy ng programa, babasahin natin yung mga nag-comment, mga nag-greet. Ayan, ay post lamang po sa itong Facebook page na Captain Jake
0: and Mommy Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky sa itong Facebook page.
2: Captain Jake and Mommy Lucky, pakihanap lamang po sa Facebook. At pag nahanap, pakiclick ang follow, mga kaibigan. Pakicomment na rin po ng inyong greetings. At pa-share na rin po ng ating mga post dyan, mga kaibigan. Ito po ang programang Love,
0: Sex, Marriage, and Career.
1: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Kayo pa rin po yung nakikinig sa programang Love,
2: sex, marriage and career. Nga naman, Kap.
1: Ha, nakatawa lang po sa Love.
2: Kapo mo ginagap nga pamamainaw sila. Naagoy ka ng signature mo. Love, sex. Ano yun? Mommy Lucky.
1: Anyway, magandang araw po sa inyo. Maulan ba sa inyo? Dito sa may Bukidnon area po, mga kaibigan, may landslide na naman.
2: Oo, mag-ingat kayo.
1: May mga part na naman po ng daan na karoon ng landslide po, mga kaibigan.
2: Oo, kung wala importante nga mga lakaw or mga magka-importanteng lakaw or mga laag, cancel usa. Kaya para at least for safety sa tanan.
1: Tinod, sabi na sa mga areas nga duol o prone to landslide. Ayan. Anyway, natin mga greetings sa Mami Lucky.
2: Yes.
1: Bago natin basahin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan.
2: Mm-hmm. Si Richelle Gonzalez, Captain, mga tagamlang, salamat sa inyong pagpamina. Uy, si Nestle Maisog. Hello, Kuya Wojud. Ano yung pangalan niya?
1: Sa Bislig.
2: Oh, taga Bislig mo ni siya.
1: Salamat
2: si
1: po.
2: Si Nestle Maisog, salamat po sa pagpamina. Si Imios Vilma, mga taga-Tampakan, South Cotabato, mga Ilonggo, kag-Ilongga, tada nga nagapamati, subong sa Aton. Madamo, gid nga salamat sa inyo.
1: Gusto mo lang din magpasalamat, mga kaibigan, dyan sa Bukidnon area. Number one.
2: Uy!
1: Hapit na ha. Hapit na. Number one.
2: Number one. Hapit na.
1: Number one. Oops. Kadali lang.
2: Kuya.
1: Gamay na lang, no? Ang talagang mararamdaman mo, mga tao dyan. Nung matikman ang Magnum C, mga kaibigan, parang, uy! Nga no, natingalami nga ang Royce Plaza,
2: uh-huh,
1: ang mga taga Centro Mall diha sa Maramag, Bukidnon.
2: Mm-hmm.
1: Mahutdan man og stocks.
2: Mm-hmm.
1: In fact, ang Centro Mall nag-order og balik. Niya kayo, mga 2 weeks o 1 week na sila naubusan ng stocks. So malipay po da nga, uy, lamao ba? So ibig sabihin ang mga taga-Maramag, Bukidnon, mga Magnum C users na!
2: Wow! Thank you very much, mga Magnum C users!
1: Abangan niyo po ang caravan natin diyan, ha? Pagbalik na mo diyan puhon sa Maramag, Bukidnon. Pero, of course...
2: Kalmahan
1: sa nato. Kaya ito ang sunod nga duawon sa caravan. Caravan team, kaibigan, ang Trento o yun man ang taga Santa Josefa. Abi siguro nyo, nakalimot na mi ha, wala oy.
2: Kanis Captain Jake, malimot-limot ni ba?
1: Madahag, makalimtan ako na Santa Josefa.
2: Hindi malimtan niya. Ma'am Dai Chavez, salamat sa pagpamina. O, gusto lang ako i-greet Captain Jake. O, hello, o salamat sa pagpamina ang mga taga sa Barge, Captain Jake.
1: Yun.
2: O, ang Samal Barge di ay, kay gapaminaw sila, kusog kay na ilang radyo din ha, Kap.
1: Salamat mo yung mga
2: habang
1: taga...
2: Habang nag-ano sila, nag ano,
1: galayag.
2: Sa, galayag sila, kaupan ng balut.
1: Diri sa Davao, pabunta ng Samal, ang radyo diya ka ng barge nga, gakargas mga sakyanan, patabok sa Samal, gapaminaw sa programang Love, Sex,
2: Marriage and Career.
1: Galanog-lanog yun.
2: Salap. Guwap. Balita na ako, guwap mo daw ang kapitan anang kuan.
1: Samot na. Samot na ng tigtaon ng PC diya.
2: Samot na ng tigbutang o kanang barikada diya sa mga ligid ka.
1: Task force.
2: Ayan. Thank you very much po sa inyo. Janeline Gambin, salamat po sa pagpamina ng mga taga Lake Cebu, South Cotabato. Si Tony Ababon, nagtrabaho daw sila karen Captain Jake sa Purok, Baluno. Kina T-Boy Ken, salamat sa pagpamina. O syempre si Mommy Pearl, Pearlita Rinobla, salamat po sa inyong pagpamina.
1: Yo, salamat po sa inyo. Namina sa to ang Amaro family. Nanay Inday, kumusta po si Joanne? I hope all is well sa inyo. I mean, I pray nga maayo na, maulian, maokay na para kabalik na sa normal life. Na simple lang kayo nila, ligas lang gamay. Naligas lang.
2: Ito, nantakil po ba to?
1: Takil po lang. Wala niya wala masikaso. Marag na piang, I think. Tapos marag dyan, lala lang kamay. But I hope all is well sa inyo. Ang tanan diyan. God bless sa inyo, ha? Amping-amping kanunay.
2: Mm-hmm.
1: Anyway, na mga taga-Bislig, si Nanay Elsa, si Nanay Lani Plaza, kumusta ang tanan diyan sa Bislig? Kumingon mo, gimingaw mo na mo, mas gimingaw mo ninyo. Kay taon-taon, ming kabalik. Kano sa talas?
2: Last year,
1: December?
2: December.
1: But hopefully, makabalik Miss Bislig soon as possible, mga kaibigan.
2: Mm-hmm.
1: And ang jackpot prize sa pera o Magnum C sa Bislig. Oops, kadali lang ha. 100,000 pesos!
2: Nakuyawa dyan.
1: Nakuha last time ang jackpot price na 50,000
2: pesos.
1: Atong padak-an og 100,000 pesos.
2: Grabe, wala lang maningon og 60,000, 80,000. Diretso man 100,000.
1: Kay gipalangga man sa mga taga Bislig
2: ang Magnum C. Salamat.
1: So paano magpangga ang Bislig, taga Bislig sa Magnum C? Inana po ng pagpangga sa Magnum C sa mga taga Bislig. And I hope nga pagbalik na mo sa Bislig City, makuha ang 100,000 pesos.
2: Tapos mga nids, kapinje ko, nakuha mo ng 100,000, no? After 2 years, na may mamalik diha sa Bislig.
1: Kano sa mabalik ka? Mga 2 years pa na eh. Mga 2 years pa. Anyway, nakuha man ni Agi o nakakuha 50,000 ang Bislig. But I hope, wala na the rest of the kuano caravan na ito ay nakakuha jackpot, no? Na yung nakakuha mga 10,000, 5,000. But doon ay mga lugar nga wagid makakuha agad. So, I hope nga makuha po ninyo jackpot. Swertuhunon mo yung Bislig, mga taga-Bislig.
2: Oo.
1: Swertuhunon po na sila.
2: Yan, laliman ka ito, Kap, ang katong 50 million. Wala man ito nabutang sa ano giyod nga murag kanang noon kayong
1: Matingalag para gito sa iya. Sinapay greetings mami
2: Nati. Ayan, salamat sa papamino kay Criselda Sancover. Thank you very much kay Nanay Marisa Polinar. Salamat sa papamino Ma'am Alma Morillo. Thank you po sa inyo. Akanipod, always present, never absent ang atong muse. Si Ma'am Ellen Guerrero. Nasa yung note, Captain Jake. Nasa. Miss naman ako atong caravan. Oy.
1: Tinood niya po. Kaya ang kalingaw, manggod.
2: Makaminga.
1: Bisan kami ha. So, tinood lang. Kung doon na lang tayo saktong sapi, kwarta ba? Kwarta na eh. Kaya nakaraban niya na doon. Naku-ugun na sa kwarta na eh. So, tinood lang ha. Dili mo ubos na o dili mo ubos sa 200,000 pesos ang value sa mga gagmay nga lugar. But kung ang mga dagko nga lugar, naagi na sa 300,000 to 400,000 po ginapanghatag na.
2: Yeah.
1: Ika sa t-shirt, payong, mugs, mga produktong ipanghatag, muabot na o 300,000 ipanghatag po. So, dili na lalim na budget. Gihatag na sa Magnum C kay para malingaw ang mga Magnum C users. Kay mama namang tuyo nga, ang mga Magnum C users nga misalig sa Magnum C, dunay adlaw nga magtapok ng tanan para magduwa, maglingaw-lingaw lang ba? Wala, maanto dito, wala kailangan buhaton. Magdalang sa mga basiyo sa Magnum C. Maoray kinahanglan, dalon ang mga empty sachets, empty blister packs, maoray kinahanglan, Mami Lucky.
2: Yes.
1: Wala na ilain pa. Basura ninyo, ato himog kwarta.
2: Basura mo, pera natin.
1: No.
2: Tama ba?
1: Gawin natin pera. Pera natin. Basura mo, gawin natin pera. Ayun.
2: Ipanalo mo ang basura mo with Magnum C. Lahipan na ako na.
1: Kaysa ipanglabay nyo sa basurahan atong kuliktahon. No?
2: Kami na, bahala na.
1: Imagine to, imagine po mga kaibigan. Dako-dako na siya nga amount. So, ang gusto na mo, nga kung mahimo lamang sa usa ka semana na, ha? Kung doon na tayo saktong sapi, saktong pundo, ay problema na, eh. Kay kami, mingawan, may mama namong kalipay, malipay mapod minga, maghimamat po di ha, makitaanay tanin nyo, magkumustahanay tanin nyo, magduwa-duwa tanin nyo, lipay masagmiana.
2: Yes, of course.
1: So, I hope lang, makatigom-tigom matagbalik.
2: Ano si nanay, si Ma'am Emma Hara, I miss you both.
1: Aba, si Nanay Cristita Ormilio nag-message sa kuwa, kadali lang, Mami Lakya. Si Nanay Cristita Ormilio nag-message sa kuwa kagabi, 12:29 a.m. mga kaibigan.
2: Tumuray tulog.
1: Siguro, ano yung matuog ni?
2: Ang doon sa di masan ang message ay mo.
1: Asa man ka nangungo gabi, inay. Ngunong alas 12 gabi, mo magi nag-message ako, 12:29 a.m. Nanay Cristita Ormilio. Das bansalan, Mami Lakya.
2: Oo, sa panigingo niya.
1: Good evening. Actually, good morning na ni. Okay, kadlaw naman. Good evening, Captain Jay. Mami Lucky, mahal ka ay... Lucky, mahal ka ayo. Mahal ka ayo. Tamo. Ayan.
2: Oo, oh, alam mo ba?
1: Mawala akong kamingaw ninyong duha. Magmaminaw ko sa inyong programa matag hapon. Captain Jake, daghang kaya ko ang nahibaluan sa inyong programa. Usahay maglagot ko sa sender o makahilak. Usahay kay maluoy man ko o maglagot sab ko sa inyohang storya labi na og binuangan. Kapitan Bisan og dili ka kachat ninyo, Mami Lucky, naminaw ra ko sa inyong duha labi na og maghisgot na mo sa El Combate.
2: Agay.
1: Pertin ako makakatawa sa inyo, aba.
2: Kisa na kapsi.
1: Si Nanay Cristina Ormilio Diaz Bansalan sa Union. Salamat ni mo, Danay.
2: Salamat kayo ha. Sa tanang mga nag-message sa ato ang Captain Jake nga nagaingon og kanang amping mo sa inyo ang mga biyahe kanunay. Appreciate gud kayo na mo na nagpasalamat niya na tungod ana nagapmao na ang mga isa sa mga kanang gining fuel Captain Jake kanang gasolina sa amo ang pagpaningkabot nga ato pang pakusgan ng Magnum C.
1: Yan. So, para mo bulambo pa gud ta sa unahan. Anyway, Mami Lucky, na pa ba mga greetings na?
2: Si JN Nigo, salamat sa pagpaminaw. Si Ma'am Mary Ann Diaz, magandang gabi po, Mami Lucky and Captain Jake. Magandang gabi-gabi, siguro ni mabasa, madunggan ang atong programa sa ila.
1: Oo, naiuban nga lugar, sama sa South Cotabato area, 6 to 8 p.m. Papay na naman ta.
2: Oh, kanus apo man ka mo mamalik din hinga. Daghan na daw kayo siya, ano, Captain Jake?
1: Basiyo.
2: Bagdagan na siya basiyo. Salamat gikan kang May Flor Espinosa. Salamat po sa pagpamino. Christopher Lial, thank you very much. Kay Nelly Atendido, salamat po sa inyong pagpamino.
1: Si Merlin Ordes, maraming salamat sa pagpamino. Si Michael De Leon, si Sweet Diocosta, maraming salamat. O si Ma'am Dai Ed Chavez diya sa San Franz. Nanay Valentina Alvarez, Nanay Nelly, kumusta Nanay Nelly? Nanay Nora, to ang mga suki diya sa Kwan. Nanay Nora diya sa San Franz.
2: Oo.
1: Amping kanunay na
2: yan. Nanay Elsa Nerkit, kamusta naman ka? Amping kanuna. Gimingaw na ko sa iyong ice cream, Nay.
1: Salamat. Manolito Galzote o si Sweet Dumaging. Maraming salamat po sa inyo. Yan po ang mga nagpapaglit sa itong programa. Anyway, ito na po ang kwento ngayong araw. Pakinggan po natin ang isang kwento ng... napakaganda ng kwentong to, mga kaibigan. Very inspiring na story. Pakinggan po natin sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain J. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng masugid. Mga taga-subaybay na inyong programang Love, Sex, Marriage, and Career. Totoo, Kapitan, na hindi natin kayang pumili kung sino man ang magiging mga magulang natin. Totoo na wala tayong kontrol kung sino man ang pwedeng magpalaki sa atin. Pero may kontrol tayo. May pwede tayong gawin kung sa kung paano natin gagampanan ang mga responsibilidad, magiging takbo ng ating buhay. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Michael. 24 anyos na, Kapitan. Isa sa mga taga-subaybay, isa sa inyong mga tagapakinig. Hayaan nyo simulan ang aking kwento, Kapitan, o mga panahon ng aking kabataan kung saan napakagulo ng mga pinagdaanan namin ng aking pamilya. Simula ng aking kabataan, Kapitan, ay nakagisnang ko na ang kaguluhan, pag-aaway ng aking mga magulang. Hindi sila magkaintindihan. Kaya noong mga panahon na yon, kung saan-saan na lamang ako nakakarating, sa tiyahin, na minsan naman, sa lola at lolo, kapag ka nag-aaway ng aking mga magulang, Kapitan, kung saan-saan ako iniiwan. Isang pagkakataon na hindi ko kailanman makakalimutan. Isang pagkakataon na pumunta si Mama sa bahay ng aking lola kung saan kinuha ako. Ang sabi niya sa akin ay, sumama ka sa akin at puntahan natin ang papa mo. Habang sinasabi niya yon sa akin, Kapitan, ay naglalaro sa aking isipan na sa wakas, babalik na rin sa normal ang aming pamilya. Normal ang ibig kong sabihin, Kapitan, ay buo kami. Andun si Papa, andun si Mama. Namumuhay kami sa isang payapang paligid. Mamumuhay kami sa loob ng isang bahay na masaya. Yun ang nasa isip ko noong, Kapitan, nung sinabi niya sa akin, halika, sumama ka sa akin. Puntahan natin ang Papa mo. May ilang buwan din akong nananatili noon sa aking lola, Kapitan, nung iniwan ako ni Mama. Kaya nung binalikan niya ako at kinuha niya ako para puntahan si Papa, ay masayang masaya ako. Dinala niya ako doon sa lugar ni Papa sa Bukidnon. Pagdating ko doon, Kapitan, akala ko ay magiging masaya na. Akala ko magkakasundo na sila. Subalit sa isang sulok, Kapitan, naririnig ko mula sa aking kinauupuan ang mga bulyawa nila Mama at Papa. Bakit nag-aaway na naman sila? Bakit magulo na naman? Bakit naririnig ko na naman ang mga salitang hindi dapat? Maghihiwalay na naman ba sila? Mag-aaway na naman ba sila? Saan kaya ako titira? Saan na naman ako dadalhin ang aking kapalaran? Yun ang laging tanong ko sa aking isipan sa murang edad, Kapitan. Maya-maya pa niya nang sabi ni Mama habang palapit sa akin, nakitang-kita ko nang namumula ang kanyang mga mata at pinapahid niya ang kanyang mga luha at sabi niya sa akin, sandali lamang, dito ka lang at magpapaload lang ako. Iniwan niya ako sa isang sulo, Kapitan, sa pamamahay na yon kung saan nakatira si Papa. Ang sabi niya sa akin ay magpapaload lamang daw siya. Tumalikod at hindi ko na tinignan si Mama. Subalit, makalipas na lamang ang ilang oras, Kapitan, habang nga tinatanong ako ni Papa kung kumusta ako, ano daw ang kalagayan ko doon sa bahay ng aking lola, palingon-lingon ako, Kapitan. Hinahanap-hanap ko si Mama. Sana ba si Mama? Bakit ang tagal niya? Ilang
oras na lamang nakalipas, Kapitan, hanggang sa magtanong na ako kay Papa. Pa, saan ba si Mama? Ang tagal naman. Sa hindi ko malamang dahilan, umiyak na rin ang aking ama. Bakit umiyak si Papa? Tanong ng aking isipan. Hanggang sa sinabi na sa akin, Kapitan, na hindi na babalik ang iyong mama. Nagkasundo na kaming dalawa, naiiwan ka na niya dito sa bahay ko. Nagkasundo na kaming dalawa na dito ka na, maninirahan kasama ko. Nagulat ako sa sinabi ng aking ama. Ang sinabi lang kasi ni Mama ay magpapaload lang siya. Tandang-tanda ako kung ano ang klase ng pakiramdam na meron ako noong, Kapitan. Bigla akong umiyak dahil napakalungkot ng pagkakataong yun. Wala akong ibang nasambit kundi ang mga salitang Mama. Paulit-ulit na binabanggit ko ang salitang Mama. Naghahanap ang aking isipan ng paliwanag, Kapitan, kung bakit sinabi niya sa aking babalik daw siya. Bakit sinabi niya sa aking magpapaload lamang? Ma, saan ka na? Paulit-ulit kong tinatanong si Papa kung saan na si Mama. Walang hinto ang pag-iyak ko noong, Kapitan. Matagal akong nangungulila sa isang ina. Matagal akong nangungulila sa isang kalinga ng isang ina.

Sa tagal o sa napakatagal na panahon na nangungulila ako sa isang ina, Kapitan. Saka naman niya ako iniwan sa aking ama. Kaya ganun na lamang kasakit para sa akin ang iwanan. Pa, dalhin mo ako kay Mama. Pa, dalhin mo ako kay Mama. Yan ang lagi kong sigaw noon, Kapitan. Habang yakap-yakap naman ako ni Papa, sinasabi na sa akin na patawarin mo kami, anak.

matagal din bago ako. Patagal-tagal rin ang lumipas, Kapitan, bago ko natanggap na hindi na babalik si Mama. Ilang buwan din yun. Ilang araw din akong halos umiiyak lamang. Nakatingin sa bintana, inaabangan na baka sa paglingon ko andyan na si Mama. Sa tuwing tinatanong ko ang aking ama kung saan pumunta si Mama, wala naman siyang masabi sa akin, Kapitan. Ang sinasabi lamang niya sa akin ay kailangan na raw nila talagang maghiwalay. Pansamantala, siya daw muna mag-aalaga sa akin. Pansamantala, sa kanya daw muna ako. Yun daw kasi ang pakiusap ng aking ina sa kanya. Dahil nagtatrabaho si Papa, Kapitan, iniwan naman ako ni Papa sa kanyang mga relatives, sa kanyang kapatid. Doon ako tumira sa aking tsahin, Kapitan, kung saan madalas naman ako nakakatanggap ng galit, bulyaw, madalas akong inuutusan, napapagalitan. Hindi naman ako yung tipong bata, Kapitan, na sakit sa ulo o may sakit sa ulo o sakit sa ulo lamang ng mga nag-aalaga. Sa totoo lamang, wala namang utos na hindi ko ginagawa noon. Pero ewan ko ba, bakit ako madalas napapagalitan? Ito ang dahilan kung bakit ako naglayas sa edad na 9 anyos. 9 anyos pa lamang ako, Kapitan, nang maglayas ako at kung saan-saan ako nakakarating. Kung saan-saan akong pamamahay, nakikitulog, nakikipagkaibigan sa mga street. Doon ko natutunan, Kapitan, ng matulog sa kung saan ako maabutan ng dilim. Ang ginagawa kong banig ay mga karton. Ang ginagawa kong habol, Kapitan, ay mga cellophane. Ganon kahirap ang pinagdaanan ko nung aking kabataan. Ang pirmamenting tirahan o ginawa kong tahanan, Kapitan, ay isang malamig na lugar sa ilalim ng tulay. Sa isang tulay na yung, Kapitan, doon natagpuan ko ang tahimik na tirahan. Walang magulang na nag-aaway, walang mga magulang na nagbubulyawan, wala akong naririnig na mga tsahi na nagagalit sa akin. Kung saan ang kapwa ko nakatira doon ay nagkakaintindihan kami o naiintindihan nila ako. Pareho kami ng mga sentimento sa buhay. Pareho kami ng pinagdaanan sa buhay. Nagkakasundo kami at nagdadamayan. Kapag nilalagnat ako at may sakit, silang nag-aalaga sa akin. Kung ako naman o sila naman ang nagkakasakit, ako naman ang nag-aalaga sa kanila. Nakasumpong ako ng pamilya, Kapitan, kahit hindi man kami kadugo. Kahit hindi kami magkakilala, pero nasumpungan ko ang kapayapaan doon. Dahil walang mga magulang at nakakatandang nagbibigay ng payo sa amin, natutunan ko ang kaliwat ka ng bisyo, Kapitan, sa pag-usad ng panahon. Ang naging ikinabubuhay namin doon ay pagnanakaw ng mga bakal. Pagnanakaw ng mga gamit, damit, kung saan kami nabubuhay. Namamalimos sa kalsada. Nadaanan ko rin yun, Kapitan. Paghingi ng mga pagkain sa mga tindahan, sa mga kumakain. Ganun ang naging buhay ko noon. Mula doon sa karampot na kinikita ko, Kapitan, nabibili namin yung mga bagay para sa bisyo namin. Natutunan ko ang pagra-rugby. Natutunan ko rin, Kapitan, ang humit-hit ng marijuana. Wala kasing pumupuna. Walang mga magulang na nag-guide sa amin. Ang nakikita ko lamang yung kapwa ko street children na mayroong mga bisyo kung saan na-impluensahan o nai-impluensahan ako. Pakiramdam ko noon, masayang-masaya ako kapag kasumasama ako sa kanila. Ganun ang naging buhay ko noong, Kapitan, sa ilalim ng tulay sa napakahabang panahon. Walang mga magulang na naghahanap. Walang mga tsahi na nagagalit.
Ilang taon din ako nakatira doon, Kapitan, hanggang sa dumating ang isang anghel sa buhay ko. Isang anghel, Kapitan. Nakita niya akong namamalimos. Tinawag at sinabihan niya akong tinanong niya ako kung ano bang naging buhay ko. Marami siyang katanungan sa akin na sinasagot ko naman. Buong katapatan kong sinasagot ang kanyang mga katanungan at mula doon sa mga sagot ko, Kapitan, hanggang sa sinabi niya sa akin, sumama ka na sa akin. Gusto mo bang mag-aral muli? Gusto mo bang maging maayos ang buhay mo? Iwasan mo ang mga masasamang bisyo. Iwasan mo ang masasamang barkada. May pag-asa ka pa. Sa awa ng Diyos, Kapitan, eto na ata ang pinakamagandang regalo na dumating sa akin kahit wala akong mga magulang. May isang taong nagmalasakit sa akin na itago na lamang po natin sa pangalang Tito Boyet. Ganun rin ang pinagdaanan niya sa buhay. Ganun rin ang kanyang karanasan, subalit dahil sa awa rin naman ng Diyos, nakatawid siya. Lumago ang kanyang kabuhayan at naging pastor siya. Mula doon, Kapitan, naging ugali na niya ang pag-adapt sa mga taong kagaya ko. Kinuha niya ako, binihisan niya ako, pinaliguan at inayos ang aking pagkatao. Mula doon, araw-araw niya akong pinapayuhan, pinapangaralan, lalong-lalo na sa mga salita ng Panginoong Diyos. Unti-unti, Kapitan, ay nagbabago ang pananaw ko sa buhay. Unti-unti, nauunawaan ko ang mga magagandang bagay na dati-rati walang nagbibigay sa akin ng payo o ganung payo. Binigyan niya ako ng trabaho, Kapitan, sa kanyang kaunting negosyo. Mula doon, binigyan niya ako ng mga pagkakataon at pinag-aral niya akong muli. Doon nagsimulang magbago ang aking buhay, Kapitan. Mula doon sa kaunting kinikita ko sa aking sweldo, doon ko kinukuha ang pambili ko ng gamit, pambili ko ng damit. Ibang-iba na ang aking sarili, ang aking pagkatao, Kapitan, simula nung kinuha niya ako. Ginabayan hanggang sa makapagtapos ako ng vocational course. Sa wakas, may maganda na rin akong trabaho. Siya rin mismo ang nagpapasok sa akin sa ibang kumpanya, Kapitan, kung saan kikita ako na mas malaki o higit na mas malaki doon sa dati kong kinikita. Sinabi niya sa akin na sige, magtrabaho ka. Kung saan ka masaya, kung saan ang mas makabubuti para sa'yo, at balang araw, baka makapag-abroad ka. Dahil sa aking skills, Kapitan, at karanasan sa Pilipinas, naging paraan ito para makapag-abroad ako. Natanggap ako sa ibang bansa sa tulong at awa naman ni Pastor Boyet. Nakarating ako ng New Zealand, Kapitan. At doon, ang simula ng pagbabago ng aking buhay hanggang sa magkaroon ako at nakilala ko ang isang babae na kinalaunan ay naging asawa ko rin, isang Pilipina. Masaya na ang pamilya, Kapitan. Masaya na ang aking buhay. Hindi man naging buo ang aking pamilya at hindi man naging masaya ang aking alaala ng aking kabataan, sumbalit sa awa tulong ng Panginoong Diyos, naging mabuti naman ang aking kapalaran. Ilang taon din akong naninirahan sa New Zealand. Ilang taon din akong nagtrabaho doon at nung makaipon, bumalik ako, Kapitan, para tulungan naman si Pastor Boyet. Sa kasalukuyan, alam kong malaking tulong ang aking karanasan para ipakilala sa mga tao, Kapitan, ang katapatan at kahalagahan sa pagkilala sa mga salita ng Panginoong Diyos. Sumasama na rin ako kay Pastor Boyet para ipakilala ang mga salita ng Panginoong Diyos sa ngayon. Hindi na ako nag-abroad pa. Dito na kami naninirahan sa Surigao del Sur.
Ang aking istorya sa buhay, Kapitan, isang testamento kung gaano kabuti ang Panginoong Diyos. Sana matagpuan rin ang mga taong kagaya ko ang kahalagahan ng pagkilala ng kabutihan ng Panginoong Diyos. Huwag mawala ng pag-asa na balang araw, Kapitan, magiging mabuti rin ang kapalaran. Basta ayusin ang buhay at patuloy na manalangin. Hindi maglalaon, may ipapadalang anghel para baguhin at simulan ang pagbabago ng ating buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. At naway ang aking kwento maging inspirasyon ng lahat. Patuloy tayong umasa sa katapatan ng Panginoong Diyos. Maraming salamat, Kapitan. Lubos na gumagalang.

0: marriage and career, love, sex, marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Kema kalo korok dos kagoyaw bisleg city ang lawas maayo kayo dili kapoy pero adlaw ko si giga kuan anton hapon nya may nang tulog na kumagabi epektibo nya para to pa kusog na sa tindahan.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Rovelin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ere Dale, taga 404B, Bayabason, 34 ang edad. Sa una, wala kong nagamit ang Magnum C kay dili kay ko gabawas. Karon kay kainom ko sa kape nga Magnum C kay sa isa ka daw, ikatulong ko magbawas, nakawin ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo, barato ra sa sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukidnon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
6: Good morning, ma'am.
7: Uy! Good morning, pa! May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatang duha.
6: Pumunta ng...
7: Dali din mga pita, tilawin ng kape.
6: Pumunta sa aroma ni, oy.
7: Ay, syempre.
6: Di, tilawan ko. Ah, lamiasi mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malami, yung kayo.
7: Sus, pang, lami na siya, pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang, kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sa benepisyo rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Nabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
9: Dagan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nang asunog, nang itong balik o naguba ang now. Tungod, dili tanang whitening kay save o bili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalumtong o mga sunog ang now. Pero

0: Herbal Juice. Pwede yun sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C. Ugihi mo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mo'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik o kalipay, giusa na lang. Magnum C Herbal Juice. Dili lang basta juice, kay kini Herbal Juice. Lami!
1: Magnum C. Lami ka ayo, orange or pineapple, fruity ka ayo, Magnum C.
2: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
0: Ha? Kabuhian mong ko oy.
2: Sus, dagaton day ka. Dara o, pangkabuhi, Magnum C Refreshing Oil.
0: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi, lami sa paminaw.
2: Refreshing yun day, Magnum C Refreshing Oil na day.
0: Refreshing oil gyudi ay nindot ni para sa mga kabuhion ug biyahe.
2: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
3: Love, sex, marriage and career.
4: Ikaw na pala.
3: Love.
5: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
6: Sigurado ka?
3: Sex.
6: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
5: Sos na ana sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
6: Natural. Eh, sige kag pambabae.
5: Yes, nadawat na yun ko sa trabaho.
3: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain.

0: Marriage and Career. Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
1: Prudencia Altirado. Tapos, nagapan na po. Ay, kasulitin ako sa Magnum C, sir. Noon lang ako kung nagagamit ang Magnum C. Yung pagkadoong ako sa iyong radyo nga, ay nana, kadadlo ako nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiang ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapura po.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
3: Po si Visitasyon, Manigde, taga Dabong-Dabong. Kining Magnum C akong igamit karon. Itibugid siya kay ang akong sakit na dugay na kalang yalibyo gid siya, maayo gid siya. Duara gid akong gamiton. Makaangay naman yun ko. Kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
4: Rubilin Orzales, Sandra Pael, Maa. Lamin naman tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain na ang sampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy. Sakit imong ulo? Doon na ba kay gahi nga ubo? O di kaya'y kanunay kang malipong? Niya na ang solusyon na makatabang sa imuha. Magnum C Massage Gel. Magnum C Massage Gel. Epektibong gamiton sa mga paglabad sa ulo, pangmasahe sa mga kalikuran, panuhot, bikog, ug uban pa. Safe gamiton para sa mga bata, hilabi na sa mga buntis. Ug ang Magnum C Massage Gel, FDA approved pa. Haplas nga humot ug makaayo pa, Magnum C Massage Gel na. Magnum C Massage Gel. Ang Magnum C Massage Gel mapalit na sa tanang butika ug parmasya nga duol sa inyong lugar.
5: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
6: Ha? Kabuhian man ko oy.
5: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
6: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
5: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
6: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
5: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: So San Ruel, Kalukan, Poroquense, Mangalianes. Nakoy gibati sa kong lawas. Nakainom na kong Magnum C na uli-uli anak niya. May po ang Magnum C o sa iyang kape kay balay ka ng imong gibati nga kung maulian git ka.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, o RTR Pharmacy, o sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Mitchell Giho, taga Pilay, Tandag. Kanay Magnum C, lahambag yun sa una pa. Ang akong mama, magamit mga anis. Tapos, itripod na ako, kay sa'yo, manakit na yung lawas ba? Okay, pag-try na ako ang mga tambal sa Magnum C. O kaning kopi, may alibyo good siya. Ang tod pero yung gibali, minti na good na muna. Big table good na siya. Prato pa. Salamat kayo sa Magnum C.
0: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murilla.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Leonora, Dudas, Bertimos, midwife sa Barangay Bayabason. Napagamit na ako sa Magnum C, ganaan kay ko, kay murag mo alive me, o niya, tsada kay niyang coffee, labi na tong barley o katong herbal coffee. Then, ang mga haplas o grab, gagamit good me. O ka ang mga BHW na mo, o ka nga mong mga senior citizen sa Bayabason. Epektibo na, barato pag yun.
0: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Valencia City Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Ako si Dominador Bio kay Senior. Sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kukmag nung si Capsule o Kape. Ako'y gibata kamay, nawala yun. Kalawin si Ginoon, nawala yun. Munang bintin, yun ako nainom. Kadadla yung penom. Kesa kadlaw, kapag kaminom, kalima, ane. Magnum C, Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin nyo kung gusto nyo. Pati lamia yun.
0: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina, o L3 Pharmacy.
11: Love, sex, marriage, and career.
12: Ikaw na pala.
11: Love.
13: Anam kong buhato ng tanan para lang sa'yo mo, ha?
14: Sigurado ka?
11: Sex.
14: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
13: Marriage. Sos na sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
14: Natural. Kay sige kag pambabae.
11: Career.
13: Yes, tanawad. Nagyan ko sa trabaho.
11: Hisguta na to ang love, sex, marriage, and career by Captain Jake.
15: Ingatan mo siyang.
16: Good morning, Mang.
14: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatangduha.
16: Kumuta ng...
14: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
16: Kumuta sa aroma ni, uy.
14: Ay, syempre.
16: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami yung kayo.
14: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
16: Magnum C Herbal Coffee?
14: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
16: Kung maumang, ako sabihin ni rekomenda sa kung mga kaubas trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
14: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
17: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
18: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa iyo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na antioxidant anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Daya Care, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Daya Care, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
19: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
20: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong DiaCare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inumin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C DiaCare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day. Depende sa inyong pangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
19: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
11: Marriage and career.
15: Ikaw na pala.
11: Love.
16: Anam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
21: Sigurado ka?
11: Sex.
21: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasing mamuntis ko.
16: Marriage. Sos na anas sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
21: Natural. Eh, sige kag pambabae.
11: And career.
16: Yes, nanawad na kayo sa trabaho.
11: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
15: Ingatan mo siya.
11: Love, sex, marriage and career.
16: Uy, pa rin po'y nakikinig sa programang Love,
14: Sex, Marriage and Career.
16: Hello po sa ating lahat.
14: Maayong, maayong buntag. Para ugma. Kaya nga kanta, Captain Jake, kaya gani. Good morning, mama. Gusto ko juice. Kaya nga nga hanggang kaya ko ano ang kanta. Everything
16: mag-aramdan. Kaya lami.
14: Nga makahatag kukuso. Sa mga nangunta na kisa nagkantaan na si Mommy Lucky ang nagkantaan na.
16: Proud gaya
14: na
16: si Mommy Lucky. Aron ingang gwapo yung tingog.
14: Oh, of course.
16: Para dahil gun yun ba? Ang gwapo yung tingog si Mommy Lucky.
14: Sige, tagay ko kanta, be.
16: Mukhang tara ba ginisag ulug-ulugan?
14: Ah, sige, tagay ko kanta.
16: Dahil mga kritik.
14: Nagsoy biyaan ta ikaw.
16: Ah, bitch again.
14: Anyway.
16: Kana.
14: Ano sa'yo ka na?
16: Kana og diha.
14: Ay, kalakin ng mukha, boy.
16: Sige, Mami Lucky, na yung greetings.
14: Ayan. Salamat po sa mga nagapamina, Captain Jake, sila Sweet Arelolo de Diacosta.
16: Ayan.
14: Hello, Captain Jake and Mami Lucky. Si Michelle De Leona. Salamat po si Elgin Rosillo. Hello. Hello sa itong mga idol diha.
16: Salamat po.
14: Onavia Miraluna. Thank you very much. Tanay Victoria Balaod sa May Bukidnon. Salamat, ma. Nice. Sige, pagpamina.
16: Tanang mga taga-Maramag Bukidnon. Salamat po sa inyo, mga taga-Davao A+. Salamat po sa inyo, ha. And gusto ko lang mong badiin isang magandang araw po sa si Tatay Carlito, ha. Salamat po Tatay Carlitz diha sa Midsayat.
14: Yeah, si Tatay Carlito, ga-comment ba na siya sa imong mga videos, Captain J?
16: Tatay Carlito, mabuhay ka, tay. I mean, idol ka. Isa kang magandang ehemplo. Kaya kami, mga kabataan, ginagaya namin yung mga nauna sa amin,
14: yes,
16: na nagsiset po ng magandang halimbawa para dumami po tayo, tay. Yun yung maganda. May mga nangunguna ba? And yun, it takes somebody para... It takes somebody, mga kaibigan, para mahikayat din yung iba, mga kaibigan. It takes someone to... Kuan kanang, it takes one leader para...
14: One leader to... kailangan na yung sa katao nga dapat mo step una.
16: Yan. Mo step forward.
14: Step forward so that ang uban mo sunod.
16: So malay, one step at a time. Malay natin, malang araw, we'll have way more better Mindanao. Ayan.
14: Yes. Dili na ni pangalan ni Captain Jake, dili na Captain Jake. kuha na President Jake pa ha.
1: way better Mindanao ha. Din ang mangarap po buong Pilipinas kay murag I think murag sagod magtanaw gutas dagas pa politika murag mawadaan mo tag paglaom no. Ang ato na lang tutukan ini atong programa paano ta maka-add og value sa atong katawhan, paano ta diri sa atong komunidad para correct. Paano ta maging maayong tao sa atong komunidad diri na lang ta.
14: Speaking of komunidad, di ba nang kanta ana? Atong anak si ganta ka to. Ako, isang komunidad.
1: Oh, yung kanta-kanta ko
14: yun. Which is actually guwapo po kaya. Of course, at least, dapat kinahanglan mag-good captain siya kapag bago magsugod gina siya sa panimalay.
1: Yan. And gusto ko lang, kaya na ko nilabanggit, mga kaigsunan, kay doon na yung mga gina-look up na mga person ba? Kay gaset o standard.
14: Mm-hmm.
1: Gaset sila o mga maayong ihemplo ba? Example, mga kaibigan. And ito yung mga dapat ina-follow. Ito yung dapat nilulook up na mga klase nga tao. And the very reason nga kami, paningkamot sa me, so that ang among mga tao nga gatanaw po sa mo, mag-set po make standard, mag-set po tag-set example, so that sila po eventually will lead also mga kaibigan. Sila po maging leader sa unahan.
14: Mm-hmm.
1: So that marami ma-influensyahan. Muna nga, it takes one person lang, it takes like one yung mga kaibigan para bitbiton ang buong Singapore sa unsaman ang status nila karon. Diba? I mean, idol talaga mga kaibigan. Kaya ko binabanggit ang Singapore mga kaibigan kasi kung titignan mo ang Singapore, isang country yan na napakaliit mga kaibigan. Pero tignan, very powerful.
14: Mm-mm.
1: First world country mga kaibigan. Pero tanaw ni mo, gamay kayo ng lugar. So muna kung ingon ba nga, di na tamangarap mo buong Pilipinas. Kaya grabe mga, left and right man ang samok. Politika, left and right, klaro ko kayo. Muna, di na mag-appeal-appeal. Nga naman, mas stress naman tag-appeal
14: ko. Ganina. Napatay, problema sa balay. Problema ko pa na ito ng politika.
1: So, atong fokusan na lang ato ang sariling komunidad. Diri na lang sa itong palibot kung asa dapat ang control na to. Diri na lang sa love, sex, marriage, and career. Kaya tayo nagpo-promote ng values na nakakayaman.
14: Yes.
1: Mula doon yung na-promote sa programa. Ano ba yung mga values na nakakayaman? Everyday mga kaibigan sa programa natin, pinopromote natin yan. Hopefully, balang araw, baka it takes only Mami Lucky and one Mami Lucky and one Captain Jake para mahina-hina o kabago ang mga naminaw sa itong programa. Maiba ang mindset ba? Maiba ang mentalidad?
14: Mindset, importante yun na Captain Jake na mabago sa ang huna-huna bago ang kabaguhan na ito sa itong action.
1: Ayan. Si Mami Lucky na yung mga greetings, Mami Lucky.
14: Oo, syempre naminaw po ni sila sa ito. Sila Ma'am Rosalie Lastimoso, si Riza Corilla.
1: Yan.
14: Thank you very much po sa inyong pagpaminaw. O si Manolito Galzote. Si Boss Ayan, or si Boss Ayan Cordera, salamat sa pagpaminaw. Si Jessica Funa, si Junard Pitogo, salamat sa pagpaminaw. Si Tan Oberio, o si Leolin Din Kagams.
1: Salamat po sa inyo. Thank you very much po sa inyong pakikinig. Napa ba, Mami Lucky, bago
14: okay natin
1: isa-isa.
14: Okay na.
1: Salamat po lagi sa lahat na nga. Hindi ba namin maisa-isa na. Makarami po sa mga nagbe-message sa programa natin. Balikan lang natin ang kwento ngayong araw. Napakaganda ng kwento. Saludo, mga kaibigan. Ang kwento po, mga kaibigan, ni Michael, isang napakagandang pagkakataon, napakagandang kwento, napakagandang ihemplo.
14: Mm-hmm.
1: Saludo para kay Michael. Sipin mo kung gaano kaano kalungkot ang kanyang karanasan. Gibiyaan, nagbuwag yung ginikanan, gidasa siyang papa, sa iyong mama, dito siyang papa, gibiyaan, nagkalit siyang mama. I can really feel and I can really imagine kung unsa kasakit ang iyang iyang gibati sa diyang bibiya iyang mama, Mami Lucky.
3: Oh.
1: Ano man, imo pa lang imagine nun, maramdaman na nimo ang kasakit.
14: Kasalikap ka, nakahilag ganito ganito, teary-eyed ko, Captain, ka ganito pagtugtog sa maala-ala mo kaya. Na, there's memories, man, God.
1: Dinod.
14: Kumbaga, imong kaugalingon, ibutang nimo sa sitwasyon ba nga, ikaw atong bata at itong agibiyaan, magpa-load, mamaw, nini balik.
1: Magpa-load sa kunak, human, wala mo balik. Di ba, isipin na mo kung unsa ka sakit ba, para sa usa ka bata ba. But, tignan mo ang kapalaran ng tao. Nakikita ng Diyos eh. Tignan mo kung gaano kaganda ang pangyayari. Ayun. So, nabuyo sa iyang papa, nabuyo sa igsuon sa iyang papa, nilayas siya. Bisan man sa iyang paglayas, Mami Lucky, naigabay eh.
14: Mm-hmm.
1: Nakikita mo eh. Nabuyo sa ilalom sa tulay, nagbisyo na, na-influensyan eh.
14: Na-influence.
1: Kasi mauman nang iyang circle, mauman nang environment niya.
14: Mm-hmm.
1: Pero dito, naramdaman niya, na ako'y pamilya, dere, nga naman, kung magsakit ko, naimalagan ako eh. Maramdaman niya ang iyang... At least, kahit pa paano, kahit nakita niya, masama ang kanilang ginagawa, pero naramdaman niya doon.
14: Nakakita siya comfort.
1: Yan, pamilya. So, ang kanindot kay dunay anghel daw ang gipada.
14: Instrument.
1: O sa katao nga naka-discovery sa iya, gipangutanan siya, ano, nang malimos man ka. Unsa may mong, unsa di, asa di mong ginikanan, di ba? Usually, inanat ang mga kita.
14: Mm-hmm.
1: Inanat ang mga kita.
14: Asa man yung
21: kung gili ka nandun.
1: Tapos ano na malimos mga kausa man. Saman, gutom ka, country.
21: O di ba kakain na tayo makitaan ka, pindik sa danan, tapos mamugos mga ayo. Sa may mga ginikanan ani. Oh, di ba makaingon ka yan, ang imaw initial reaction.
1: So dito lang nagsugod, nangutana ang tao sa iya. Sa may asa man imong mama magpapa. So istorya sa siyang karanasan, gikan sa salayo nga lugar, naabot sa susa ka lugar, kay tungod sa paglayas niya. Tapos, from there, gikuha siya. Sige, dirika, gusto ka mo skwelag balik. So, gikuha siya. Gitagaag trabaho ang mamilaki. Nahimong servidora. Then, after ana, gipaskwela.
21: Mm-hmm.
1: Human ipaskwela sa TESDA.
21: Vocational course.
1: Vocational course. Nandarabaho sa Pilipinas. Kuha gain o experience na abot sa ibang country. Okay. Yeah,
21: oh. So, sabi sa kayong country, kanang lisod kayong country, ha? New Zealand.
1: Builder man siya.
21: Mugani.
1: Ang iyang expertise, gamit kayo sa ibang bansa talaga.
21: Mm-hmm.
1: So, naabot siya dito, niya human, nibalik rapod siya, kaya nakita niya nga, iyang calling ba? Anong calling, mami laki, ang desire sa iyang heart, dili lang panarmaho, kundi gusto na i-share ang kamaayo nga nahitabo sa iyang kinabuhi.
21: Mm-hmm. Ayun, so mahimo siyang living testament.
1: Ayun, so karon mo na iyang karon kinabuhi, karon desa sa Rigaud Disorder.
21: Yes. Oy,
1: so, mabuhay ka, mabuhay.
21: Ka. Michael, kung asa man kakaroon para sa ako, Michael, ang imuhang kinabuhi usa ka kaning self-redemption.
1: Redemption.
21: Yeah. Redemption ba? Sa story of redemption. Ibig sabihin ka baguhan. Pagbalik sa imong kaugalingon ngadto sa unsa gid ang dapat nimong dalan nga tahakon, Captain Jake. Kaning story, no? Nindot ka, inspiring ka yung story nga. Makaingon ka, Captain Jake. Tama to. Una niyang giingon bungad niya. Dili ta makapili sa ato ang ginikanan. Apan, pwede na to piliyon kung unsa man ang pwedeng mahimo sa atong kaugmaon.
1: Kapalaran.
21: Oh,
1: so, dakay choice.
21: Yes, dakay choice. So, dili ang imong kagahapon ang magbuot sa imong kaugmaon, ang imong desisyon nga mausab maoy magbuot sa direksyon sa imong kinabuhi. So, bisan unsa pa mangkabugat ang imong naagyan, Captain Jake, kung itugyan gyud nimo imong kinabuhi, Captain Jake, sa Ginoo ug andam kang mausab, naagyud nay kausbanan. Kay syempre gitantanan ni mga tao, Captain Jake, nang ginaingon nila nga everybody deserves a second chance. Tagan kayo og chances nga ihatag sa imo ha. Kay ang matag tao tinuod man gyud nga adunay second chance. Apan dili tanan, Captain Jake, andam mo dawat ani. Diba? Dili tanan andam mo dawat ani second chance. Daghan og chances nga ginahatag sa ato. Apan kani si Michael usa ka kana bitang inspirasyon nga paghatag og second chance sa iya ha, iyang gidawat, gikambyuhan ang mindset niya, iyang utok nahimong mind shift, ni shift ang utok niya, ni balik sa katarong, Captain Jake. Hangtod sa nahimo siyang successful.
1: Kana bitang magkuan ka. Grasya ginas ginawa mamilaki.
21: Oo,
1: kasi dili tanan na inana nga
21: class. Wisdom.
1: Dili inana tanan dunay inana nga pangunahuna og dili tanan dunay inana nga kasing-kasing. Kasi ang uban, talagang undayon na ng ilang kaugalingon eh. Ah, naman ko diri, mauman akong naandaan, di ba?
21: Mm-hmm.
1: But doon ay, naay part sa yung heart, gusto na ko baguhon eh. Doon ay part sa yung brain nga, muna yung huingon ba, it takes somebody lang para mahawas ka sa usaka sitwasyon. Dili dapat diha ka makulong.
21: Mm-hmm.
1: And katong tao nga nagtabang siya, moti pinaka-ihemplo, pinakakasangkapan para lang nga di ka mapunduan ang sitwasyon na. And kana po grasya ragyo gaya na mami laki magkaroon po gaan ang mental energy. Pwede raman po gang di ka muuban. Pwede raman po gang dili ko mo anadya sa imo kay ganahan ko din sa kong naandan.
21: Mm-hmm.
1: And pero kanawa di tagaan siya chance iyang gitarong iyang gimaayo nin nag-lead sa maayong kahimtang.
21: Yes.
1: Diba?
21: Murag mo na siyang ginaingon, Captain Jake, nga kanabitang muragikan sa wala ni paglaom sa kinabuhi ngadto sa nahimong paglaom sa uban. Labi na makadungog sa imong story.
1: Oh, gikan no, sa walay paglaom pero nahimong paglaom sa uban.
21: Ayun. Oh, okay, no? Wala, muragula na
1: inspiration.
21: Mo, pero nakita sa uban nga niliho ka, gitrabaho nimo, naglahi mong mindset, hangtod sa nahimo kang paglaom sa uban. Ah, nakaya gani niya. Mas grabe ang kalisod kaysa sa akong kalisod. Ibig sabihin, kaya na ako.
1: Ayun. Tama, no? Very good, very good. Salamat ka, idol, ha? Salamat, idol. Sana dumami ka. Tsaka sana, yung mga kung paano ka natulungan, ganun rin ang pagtulong mo. Palaguin mo palalo kasi
21: yes.
1: Syempre mas makaka-relate ka doon sa mga nangangailangan kasi napagdaanan mo kasi. So I just hope nga padayunon, palambuon pa yun. And nindot kayo nga pagtulunan, no? I mean, nindot kayo mami laki nga gusto na to masayran sa uban nga dili basihan ang sinugdanan, no? Dili pwede kana atong sinugdanan, dili na mao ang ending o dili na mao ang final.
21: Yes.
1: Sa ato ang dagan o sa story sa atong kinabuhi, no? Maaring nagsugod ta nga gubot, maaring nagsugod ta nga kulang, walang-wala, walay suporta, walay ginikanan. Maaring ganun ang ating gisugdan ba? Pero doon natin kakayanan lagi. Ulitin natin ha mga kaibigan. Pagka ang ato ang ginahon na kanunay kaamayuhan, doon na ginay basbas, doon na ginay gabay, doon na ginay mga taong himuong kasangkapan. Kinsa ni nga mga tao, mo na ipadahas Ginoo para alalayan ka. And kailangan naana sa tuwang hard, naana sa tuwang unahuna, mamilaki ang kabaguhan. Labi na kung dunay mga higayon siguro nga, pariwanin yan, bisag na impluensya sa
3: nilimayo,
1: palibot. Pero si maybe, at time siguro, nihangad niya sa langit, nung unahuna siguro nga, sa may maayuan ako, sa may maayuan ako ani amahan sa sunod na higayon. And kanang nga klase nga pagunahon na mamilaki, mas dung gununon kaya nga pag-ampos, Ginoo, ano man.
3: Labi na, mo na ginayong kape, manalangin ng taimtim.
1: Kanabi daw, mas duulunon, mas dung gununon kaya nga klase nga pag-ampos, ano man. Yun man mga least expected mga kaibigan. Ano bang, gilauman sa'yo mo ba, pero still ba, nabuhat ni mo na, mo na makalipay mangod sa kanang imong, pero murang kong agalon mamilaki. Kanabi
3: sa agalon?
1: Kanang amo ba? Kanyang itong amo tanya, nati tao nga wala na ito gilauman, pero mapanuoy ka ng nag-ila, nitahod, nagnahimong maayo. Di ba, mas grabe ang kalipay sa katong tao nga less expected, pero siya nagpakita nuno kamayuhan. So, inani ba? So, siguro nalipay, you know, padalang kagmaayong pamagi, kasangkapan, para mabagong kanabuhi. And nindot kayo ngayon, pamalandungon mga kaigsunan, no? And ang kagwapo lang aning
3: story
1: or halimbawa is that, namugna siya nga maayo sa likod sa iyang maot nga kagahapon. Usaban na to ha? Namugna siya nga maayo sa likod sa dili maayong kagahapon o sa maot nga kagahapon. Na ay choice mga kaibigan. Hindi bataya ng nakalipas o nakaraan o ang sinugdanan para mag-dictate sa imong kapalaran o sa unahan. Mali ang unahunaon nga pobre raman mi. Mali ang unahunaon nga wa man mi kapasidad.
3: Anak man kong pobre ka na.
1: Anak man kong pobre, wa man kong gitabangan sa kong ginikanan. Dili na mo ay pasikaranan. Ang pasikaranan kung paano ka magtanaw para sa unahan. Unsay imong ikamaayo, doon na tay choice, doon na tay gahum. Pero pili agyapon ang minaayo. Kaya nga naman, doon na may mga tao nga, doon ay maot nga kagahapon, pero namugna po sila nga maot sa unahan. Ayaw dito nga dalan. Na kay maot ka kagahapon, himuwa to nga himong gabay, inspirasyon, gasolina para ayuhon ang imong maayong dangatan o kapalaran. Doon na tay kanunay choice. Doon na kay gahom nga pilion ang maayo. Kung nagsugod kang lisod, himo ang inspirasyon. Kung nakasaipit kay nga sitwasyon, hinumdumi ni nga story karon para ma-inspire ka, para mas lalo ka pang magpursigi. Minaayo, namugna nga maayo para mas madayag pa ang kabalaanan sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Subuhin na to ha. Na ay mga maot nga kagahapon, namugna po sila nga maot pod. Sa nga maot, dili maayo ang nahimong dangatan ba? Nahimong kriminal, nahimong tulisan. Ibig sabihin, hindi naging maganda. Dahil bunga doon sa mga
3: nangyari
1: sa kanila, nung kabataan nila. Maybe, doon ay mga trauma nga nahitabo sa unang panahon. Yung nagmugna sila kung unsa sila karon. But dili na mo ipasikaranan. Ang but-pasabot na to, maaaring nagsugod ka diya, pero doon natin ka... Doon ay kaparaanan, doon natay choice, doon natay gahom na pumili kung ano magiging kapalaran natin. Gaya ng story today mga kaibigan. Para sa kung sa ganun, kapag ka nalampasan mo na, kapag ka natawid mo na, kapag ka umasenso ka na sa buhay, mas lalong nahayag kung gaano katapat, kung gaano kabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Dapat ganun. Ang Diyos hindi basta-basta nagbibigay ng giyera. Nagbibigay lamang ng Diyos ng isang matinding gera doon sa pinaka matibay niyang sundalo. Binibigay at pinapahintulot lamang niya ang isang pinaka matibay na sundalo doon sa pinaka mahirap na gera, mga kaibigan. Bakit? Kasi gustong patunayan ng Diyos kung gaano sa kagaling, kung gaano sa kabuti sa buhay natin. At kapag nakatawid ka dyan, may isang Diyos na pumapalakpak. Masayang masaya. Tulad ng isang ama na kapag nakikita niya ang kanyang anak na nakatawid sa mga pagsubok na yan, alam ng isang ama, matibay ito.
4: Love.
1: Ito yung isang representasyon ng aking kabutihan. Dapat ganoon ang mamayani sa atin, mga kaibigan.
3: Yes.
1: So dili dapat mamugna nga dautan, mamugna nga maayo para mas madayag ang kamaayuhan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dapat anak.
3: Yes.
1: Tawirin mo, kaibigan, pagka medyo nahihirap ang tawirin mo lang. Abanti ka lang.
3: Tungkara. Tungkaron ba? Tungkad sa tama na hangin sa asa matungkad.
1: Tungkaron
3: ba?
1: Yes, paningkamutan ng tungkaron.
3: Yes. Kumalumos mga tungkara sa uma.
1: Sana po ha, naging inspirasyon ng kwento ito, mga kaibigan, dahil napakaganda po ng kwento ngayong araw, mga kaibigan. Hindi po batayan, basihan kung ano ang ating simula. Hindi yan ang basihan. Hindi yan ang ending ng buhay natin o kapalaran natin. Ang ending po, mga kaibigan, sinusulat pa lamang natin.
3: Oo.
1: Ingna imong katapad garon nga wa pakakailan ako.
3: Wa pako na human aning kalibutan na.
1: Wa pako na human. Timan ini akong ingon na pay maayong mahitabo sa kuha sa unahan. Wa pakakailan ako.
3: Ado ka. Pagkagreso ko. Wa pakakailan ako.
1: Wa pakakailan. Ayun na. Ayun ang wa pakakailan ako. Nangaway ka, ha?
3: Ay, magkaiba yun.
1: Ang ibang, ang ibig sabihin na wa pakakailan ako, ibig sabihin na pay maayong madangatan ako.
3: Yes.
1: Wa pakakailan ako. Na pa ko'y pwedeng abdun sa kinabuhi.
3: Wait, there's more.
1: Ayun. Dapat ganun. Maraming salamat po, kaibigan. Sana po na-inspire ka sa kwentong ito, mga kaibigan. Ako po si Captain Jake.
3: Huwag ka si Mommy Lucky.
1: Hanggang sa susunod na pagkakataon sa programang Love,
3: Sex, Marriage, and Career.
1: Mag-iiman po kami sa inyo ng kasabihan o atong panultihon. Gabay sa buhay, mga kaibigan. Magpakatapat po lagi. Ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Hindi ka magkukulang, kaibigan, kung tapat ka. Naglilingkod ka, tapatan. Maging tapat ka. Maging honest ka. Pag nenegosyo ka, maging tapat ka. Sa lahat ng aspeto na buhay, maging tapat ka, maging maayos ka, maging honest ka, mga kaibigan. At yung katapatan sa Panginoong Diyos, higit sa lahat, mga kaibigan, yan ang pinakamaganda na gawin ng isang tao. Maging tapat sa lahat ng utos ng Panginoong Diyos. Ang lahat ng bagay, ibibigay na lamang ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po, mga kaibigan. Hanggang bukas muli sa programang Love,
3: Sex, Marriage, and Career.
4: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage and Career.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Prudencia Altirado, tapos nagapanapo, ay kasulit ako sa Magnum C, sir. Doadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, inana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palati ang ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya, nabarapurapod.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Rubilin Horsales, Sandra Pael, Maa. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain naman sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po naman. Bili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy. Sakit imong ulo? Do na ba kay gahi nga ubo? O di kaya'y kanunay kang malipong? Niya na ang solusyon na makatabang sa imuha. Magnum C Massage Gel. Magnum C Massage Gel. Epektibong gamiton sa mga paglabad sa ulo, pangmasahe sa mga kalikuran, panuhot, bikog ug uban pa. Safe gamiton para sa mga bata, hilabi na sa mga buntis. Ug ang Magnum C Massage Gel FDA approved pa. Haplas nga humot ug makaayo pa. Magnum C Massage Gel na. Magnum C Massage Gel. Ang Magnum C Massage Gel mapalit na sa tanang butika ug parmasya nga duol sa inyong lugar.
5: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
6: Ha? Kabuhian man ko oy.
5: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
6: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
5: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
6: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
5: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: So San Ruel, Kalukan, Purok, Wanse, Mangalianes. Nako'y gibati sa kong lawas. Nakainom na kong Magnum C na uli-uli anak. Nga maipod ang Magnum C o sa iyang kape kay balay ka ng imong gibati nga kung maulian git ka.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy o RTR Pharmacy o sa Kabadbaran City mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
8: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pag...
9: Favorite Music Radio FM Radio. Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: na singkasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Voice of Rock.
1: That Time Check was brought to you by
2: Board Member Colerb Zamorabsay.
3: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS. One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio.
6: FM Radio.
7: Kung ang baboy makasulti, basingiing nan ka na nga. Beshi, pag-diet sad usahay. Why? Hala no.
8: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
9: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
10: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Limpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagala kami ng hurt ganahan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka-kwan siya og sugar, maka-regulate. Nalipay ko kay na herbal nga ni Dibay, taga kwano gulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na nimo siya. Since naga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
10: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
3: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
8: More than good pizza.
9: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank naay iKen Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
10: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
13: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
12: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
13: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
12: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
14: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
15: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
16: Calling all gadget lovers! Gadget lovers! The MCOR Great Gadget Sale is finally here!
17: From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
18: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
19: One station, all the hits.
20: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
21: This song is brought to you by
22: Governor Engineer Raul Mabanglo.
23: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
24: ACS.
23: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
24: ACS.
25: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
24: ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kay dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
5: I love EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Altirado, tapos nagapanapo. Ay, kasulit ako sa Magnum C, sir. Doon mo ako nagagamit ani Magnum C. Yung pagkadoon ako sa iyong radyo nga, ay nana, kadadlo ako nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang nakay mga palati ang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Nabarapon.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Fast Med Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
11: Looking

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Punturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch Massage and Spa.
1: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion na Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
7: One station, all the hits.
8: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
9: This song is brought to you by
10: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
11: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
12: ECS.
11: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
12: ECS.
13: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
12: ECS.
8: Favorite mix of rock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: singkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations o radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaugdag kong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos nga purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herb Suturceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL! Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Rino Bisira, taga Matina Pangi. Mayong ako lawas o makaano ka inong dyan sa lapkapsul o sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala po ka tumar na. Mayara ko nga arthritis, karun wala. Murugway na mag-abate, wala ko kung bate arthritis. Hindi po, mayong.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
8: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
14: This song is brought to you by Mayor Manuel J. Arzamora.
15: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
12: ACS.
15: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
12: ACS.
16: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yuday. Lami akong pamati sa akong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baraturasan.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics. Looking

0: singkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa inyong pinakapaboritong segment. Alam ko po, marami pa ang nag-aabang po para po dito. Ito tinatawag po nating texter segment sa kalusugan. At sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline numbers sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At simulan na po natin ang inyong mga katanungan para sa inyong kalusugan. Alright, we have our texter, Doc Lena. Diagnose po ako with hyperthyroidism. Goiter daw po ito. Lagi po akong kinakabahan, pawisin, mabilis po ang tibok ng puso, umapay at kahit maraming akong kinakain sa araw-araw. May tulong po ba ang EXL Makabuhay para po dito? Nena from Puerto Princesa City. Tama po yung naranasan niyo po yung mga sintomas na po na yan, lalong-lalo na sobrang lakas mo lang kumain. Pero dahil napapansin niyo po na umapayat pa rin po kayo dahil sa sobrang mabilis ang metabolismo mo. Overactive thyroid ang meron ka. Minsan nakakaranas ka ng sobrang init, no? Para kang tulad na nagkakape araw-araw, no? At pumapayat kahit hindi naman po nagdi-dieta. Kailangan niyo po ma-regulate po talaga ninyo ang hormone production po ninyo, ha? Of course, please avoid caffeine, no? Refined sugar, stress. Kumain po ng mga anti-inflammatory food like gulay, root crops, and napakayaman sa omega-3. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule dahil ito po ay nagko-contains po ng acetaba at oregano. May mga natural anti-thyroid properties na tumutulong sa pag-regulate po ng hormones. And even, meron po isa sa mga key ingredients po nito yung serpentina at lagundi na nagpapakalma po mismo ng nervous system at anti-inflammatory properties. Makabuhay Vitamin at Neem Plant, known for hormonal balancing at immune support. Isabay niyo po lagi ang EXL Makabuhay Black Coffee sa EXL Makabuhay Capsule dahil may mga kombinasyon po ito na tumutulong sa pag-regulate po ng blood sugar at pati na rin sa pag-correct na metabolismo para hindi ka mabilis na mag-crash ang iyong timbang. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 2 times a day, umaga at gabi. Before meal, EXL Makabuhay Black Coffee naman at least 1 sachet 2 to 3 times or 4 times a week. No, yan po yung gagawin po natin. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May congestive heart failure po ako. Lagi po ako iniingal. Namamanas po ang aking paa at pati na rin ang aking kamay. May matutulong po ba ang EXL Makabuhay products para sa karamdaman ko? Christian from the

0: Cebu City. You know what, no? CHF or congestive heart failure. Ito yung mga sinyales na hirap ang puso mo na magbomba po talaga ng dugo. Kaya naiipon po yung fluid sa baga at pati na rin sa katawan. Kaya dito kailangan po natin na palakasin po ang heart muscles. Kinakailangan po na i-reduce po natin ang inflammation. Importante iwasan po ang fluid retention at suportahan po ang blood circulation. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga ingredients tulad po ng turmeric, garlic, cinnamon, neem plant, serpentina na may mga vasodilating at anti-inflammatory effects na tumutulong para bawasan po ang pressure po ng puso mo. Bawang at ashitaba naman na pampalabnaw po ng dugo at pampababa po ng cholesterol. Meron din po itong malunggay, spirulina, ginseng at mangustina, palakas ng ating katawan at antioxidant na kung saan ay napapanatili po ang heart function. Idagdag mo pa ang sambong at psyllium husks na isa sa mga powerful ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee na may mga natural diuretic para maiwasan po ang pagmamanas. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 3 times a day before meal at dagdag mo rin po ang EXL Makabuhay Black Coffee once a shape per day. Sa umaga, napaka-importante po ito. Importante po ang low salt diet, bawasan po ang taba sa pagkain, and of course, i-monitor po lagi ang blood pressure regularly at maglakad-lakad kung kaya naman po. So light lang, start with light exercise. Alright, so we have another texter, Doc Glenn, mataas na po ang creatinine ko. Masyadong mababa na rin po yung EGFR ko at mahina na rin po ang function ng aking kidney. Baka daw po i-dialysis ako sa susunod na araw. Ano po dapat kong gagawin? Ruben from Uzami City. You know what, no? Ang mataas sa creatinine ay sinyalis po na nahihirapan po ang kidney na mag-filter po ng waste ng ating katawan. Habang hindi pa kayo nakapag-dialysis, pwede pong tulungan ninyo ang kidney ninyo sa pamamagitan po ng mga natural approaches. Just like you can choose some herbs na pwede maglinis po ng inyong kidney. I-improve po yung urine output, protektahan po yung remaining kidney function, at i-reduce po ang inflammation. Ang EXL Makabuhay products ay may mga tamang kombinasyon para po dito. From sambong, lagundi, serpentina, mga natural diuretics na tumutulong sa pag-ihi at pag-flush po ng toxins. Turmeric, neem plant, makabuhay, ashitaba na may mga anti-inflammatory at nephroprotective properties. Guyabano, cinnamon, spirulina, guava, malunggay na may mataas po na antioxidant na tumutulong para sa pag-repair po ng kidney cells. Psyllium has at insulin plant na good for digestion at blood sugar control na kung saan ay napaka-importante para sa kidney health. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsule 2 times a day before meal, morning and evening. EXL Makabuhay Black Coffee naman once a day sa umaga at even sa hapon. Alright, huwag rin po kalimutan na iwasan ang mga maalat at mga process na pagkain. Uminom po ng at least kung kaya po na depende sa recommended po ng dosage po ng inyong mga doktor at importante magpakonsultan. Kumain po ng mga prutas at gulay, and of course, please focus to your potassium, baka kasi biglang tumaas po yung potassium ninyo. Regular check-up for creatinine and even the function of your EGFR. Alright, we are running out of time. Hanggang sa susunod po muli na ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Always remember that stay healthy, stay blessed, dahil sigurado kang malusog dito sa EXL Makabuhay. God bless us all.
1: EXL Makabuhay Health Hour. Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: That time check was brought to you by
7: board member Colherb Zamorabsay.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
9: Kana bitong tuslokon imong kilid kung virgin pa ba ka? Ngano? Naa sa kilid ang bangag? Why? Hala no?
10: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
11: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yon mamahimong leader. Dili sa yon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makapot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Fishman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawat dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. 50 bukod og barato.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
7: Kamu ba nasayod ng Melvent Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melvent Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
8: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kidney care time!
11: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: One station, all the hits.
14: FM Radio. Favorite music Radio.
15: FM Radio.
16: This song is brought to you by
17: Mayor Manuel J. Zamora.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada. Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan. Arangkada. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwala ang broadcaster. Arangkada.
1: July 20, 2026, Lunes. Nagpagas na po ba kayo, mga kaarangkada? Bukas na po ang big time oil price hike. Kung magkano ang itataas sa presyo ng langis, alamin mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
2: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Senate Impeachment Court inaprubahan ang pagpapasampina ng prosekusyon na ipakita ang financial records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mance Carpio. NCRPO magde-deploy ng mahigit 20,000 pulis sa Metro Manila sa araw ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. PNP iniimbestigahan ang lahat ng posibleng motibo sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia. Big time oil price hike bukas, kasado na. Pilipinas nagtala ng pinakamataas na average residential rate ng kuryente sa buong ASEAN nitong Hunyo. At Filipino tennis star Alex Ayala naghahanda na para sa huling Grand Slam ng taon sa US Open.
3: Sa kapapasok lang na balita, inaprubahan na ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na ipasampina ang bank at AMLAC records ni na Vice President Sara Duterte at asawa na si Attorney Mance Carpio. Ito ang inihayag ni Presiding Officer Senator Chis Escudero. Ayon sa Impeachment Court, ang mga hinihiling ay sinasabing reasonable, described, readily identifiable at prima facie evidence. Alamin ang kabuuan ng detalyeng yan kaugnay dyan na ihatid sa inyo maya-maya lang.
1: Nawasak ang 5 bahay sa Makati City dahil sa pagguho ng lupa kasunod ng mga pag-ulan sa Mindanao nitong weekend. 5 bahay naman ang nasira ng gumuho ng ang isang kalsada sa Davao City. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
4: Isa-isang inalalayan ng mga pulis ang mga residente na ito para makatawid sa gumuhong lupa, malalaking bato at dumadaloy na tubig sa kalsada. Ilan sila sa mga residente na apektuhan matapos masira ang 5 bahay dahil sa pagguho ng lupa sa Sitio Kulilise, Barangay Tagabakid, Makati City, Davao Oriental nitong Sabado ng gabi, Hulyo 18. Sa isa pang video, isang residente ang kinailangan pang isakay sa stretcher at bulldozer upang mailikas. Nakaranas ng malalakas na pag-ulan ang lugar dulot ng localized thunderstorm, kaya posibleng ito ang dahilan ng paglambot ng mga lupang gumuho. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang DPWH Davao Oriental 2nd Engineering Office para makadaan muli ang mga sasakyan sa President Diosdado Macapagal Highway. Sa ngayon, passable na ang one lane. Patuloy pa rin ang sinasagawang assessment ng lokal na pamahalaan sa pangyayari at tiniyak na mabigyan ng tulong ang mga apektado. Samantala, 5 bahay din ang nawasak nang gumuho ang bahagi ng kalsada sa Davao Bukidnon Road, Purok 39, Sitio Marahan, Barangay Marilog Proper, Davao City, gabi nitong Biyernes, Hulyo 17.
5: Around mga 3 p.m., observed na po ng mga residents, may nagsisimula, parang may naramdaman na sila na may nag-crack, parang medyo nagtitilt na po yung ground. So, doon pa lang po, sinart na po nilang mag-evacuate. Hindi po yung biglaan, ma'am, so parang dahan-dahan po na parang mas gumagrabe yung situation sa lupa or sa road po na yun, ma'am. By that time, 7 PM na, dun yung medyo mas malaki na yung pagbagsak po, ma'am.
4: Agad ding nagsagawa ng clearing operations ng DPWH 11. Sa ngayon ay motorsiklo at tricycle lang ang pwedeng makadaan sa kalsada. Ang mga light vehicles ay ang ruta ng Dato Ladayon Campo 1 na lang muna ang gamitin kung may biyahe nga Davao, Bukidnon and vice versa. Ngunit ang mga malalaking sasakyan ay gagamitin muna ang Davao Aracan Bukidnon Road at Davao Talaingod San Fernando Road. Wala namang naitalang nasaktan sa pangyayari. Posibleng lumambot din ang lupa sa lugar dahil sa mga pag-ulan bunsod ng localized thunderstorm. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Samantala, lumubog din sa baha ang ilang bahagi ng Cebu City kamakailan matapos lamang ang ilang minutong pag-ulan. Yan ang umarangkad ang balita ni Clark Pasuit.
6: Sobor na. Sobor na guys, oh. Wala pa 5 minutos, dagat na.
7: Ganito palagi ang eksena sa iba't ibang bahagi ng Metro Cebu tuwing umuulan. Abot bewang agad ang baha makalipas lamang ang ilang minutong pagbuhos ng ulan. Nitong Biyernes ng hapon, nag-issue ng thunderstorm signal ang Pag-asa Mactan. Isang oras lang na buhos ng ulan, tila resort na ang mga lansangan ng downtown Cebu. Nahirapang dumaan ang mga sasakyan at maraming hindi tumuloy sa takot na tumirik ang kanilang sasakyan. Sa Sindulan, Barangay Mabolo, inilikas ang ilang residente dahil sa lagpas bewang na baha. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Ngunit araw-araw na lang napangamba ng mga Cebuano sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan ay ang tila walang katapos ang problema ng lungsod sa baha.
6: Mura sa gusyang dagat kay Namay Baud.
7: Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Patay ang isang 15-anyos na dalagita matapos natangayin ng rumaragasang agos sa Pasunangka River sa Zamboanga City. Yan ang umaarangkadang balita ni Jam Nueva.
8: Nauwi sa trahedya ang lakad ng 9 na magkakaibigang menor de edad na naligo sa Pasunangka River sa Zamboanga River nitong hapon, July 18. Paalam umano ng grupo sa kanilang mga magulang, pupunta lang sa dance practice, pero naligo pala sa Pasunangka River. Maaliwalas umano ang panahon sa lugar, pero malakas ang ulan sa kabundukan na nagdulot ng biglang pagtaas ng tubig sa ilog. Dahil dito, tinangay ng rumaragas ang agos ang isang 15-anyos na dalagita. Dakong alas 4 ng hapon, nang matagpuan ng kanyang katawan sa ilalim ng tulay ng Tumaga River na ilang kilometro ang layo mula sa pinangyarihan. Nakaligtas naman ang 8 niyang mga kasama na umakyat sa puno habang ang iba ay stranded sa spillway. Agad nagsagawa ng malawakang rescue operation na pinangunahan ng alkalde ng Zamboanga City at CDRRMO Zamboanga. Sa panayam kay Dr. Elmer Apolinario, ang CDRRMO officer ng Zamboanga City, agad daw nilang binalaan ang mga barangay at publiko matapos makatanggap ng weather update tungkol sa malalakas na pag-ulan sa kabundukan. Gayunman, may ilang hindi sumunod sa babala. Ayon pa sa CDRRMO, maglalagay na rin ang lungsod ng early warning system sa lugar upang maiwasan ang kaparehong trahedya. Babala ng mga otoridad sa publiko, iwasang maligo sa mga ilog tuwing may masamang panahon dahil maaaring magkaroon ng flash flood. Nananawagan naman ang mga residente na maglagay ng flood warning systems, water level monitoring devices, hazard signages, emergency sirens at pansamantalang pagbawalan ang pagpunta sa mga ilog kapag may malakas na pag-ulan sa kabundukan upang maiwasan ang insidente. Mula Zamboanga City, Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Patay ang 5 taong gulang na bata matapos malunod habang naliligo sa pier sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nailigtas naman ang 2 niyang kasamang bata. Nagbabalik si Clark Pasuit.
7: Naglalaro sa labas ng kanilang bahay ang 3 batang edad 4, 5, at 7. Nangyayain umano ng 11 taong gulang nilang kapitbahay na maligo sa Angasil Port, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City nitong Biyernes ng hapon. Batay sa investigasyon, sumakay ang mga bata sa minamaneho niyang motor. Hindi umano alam ng mga magulang ng bata na sumama ang mga ito sa kanilang kapitbahay. Napag-alamang napunta ang mga bata sa malalim na parte ng dagat kaya't nalunod. Naisugod pa sila sa ospital pero idineklarang dead on arrival ang 5 taong gulang na bata. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang 2. Iniutos na ni Mayor Cindy Chan na paimbestigahan ang insidente at alamin kung sino ang dapat managot sa nangyari. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sugatan ang 5 tao matapos hagisan ng granada ng mga suspect na nakamotor ang convoy ng 2 military truck sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Yan ang umaarangkadang balita ni Jam Nueva.
8: 5 katao, kabilang ang 2 miyembro ng militar at 3 sibilyan, ang nasugatan matapos umanong hagisan ng granada ng hindi pa nakikilalang riding in tandem ang 2 military truck sa National Highway sa Barangay Mother Poblacion sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, alas 6 ng umaga nitong Sabado, July 18. Sa inisyal na investigasyon ng Sharif Aguac Municipal Police Station, bumiyahe ang convoy mula sa kanilang himpilan sa Old Provincial Capital patungong Sulan para mamili ng pagkain at office supplies. Maswerte namang nakaiwas ang 2 military truck, ngunit makikita ang ilang sibilyang hindi agad nakaiwas mula sa granada. Dahil rito, 3 lalaking sibilyan at 2 sundalo ang sugatan. Agad na rumispondi ang mga pulis ng Sharif Aguac Municipal Police Station at isinugod ang mga sugatan sa Bangsamoro Regional Hospital and Medical Center para sa agarang gamutan. Kasalukuyan ang nagsasagawa ng CCTV review, area canvassing at dragnet operations ang mga operatiba sa koordinasyon ng Provincial Explosive and K-9 Unit, Provincial Forensic Unit at mga karatig na lokal na pamahalaan upang matukoy at madakip ang 2 suspect. Ayon kay Sharif Aguac Mayor Ahmad B. Ampatuan, titiyakin ng lokal na pamahalaan na nananatiling kontrolado ang sitwasyon at patuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga suspect at pananagutin sila sa nangyaring pag-atake. Mula Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, Jam Nueva ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Patay ang mag-asawa matapos masunog ang kanilang bahay sa Tacloban City. Patuloy pang inibistigahan ang pinagmula ng apoy. Yan ang umarangkadang balita ni Dan Kirk Requies.
9: Hindi na nakalabas ng kanilang bahay ang mag-asawa matapos itong masunog kahapon ng madaling araw sa pabahay sa Barangay 107, Santa Elena, Tacloban City. Pasado alas 6 ng umaga nang ma-report ang sunog sa mga bumbero na agad naman nilang nirespondihan, ngunit malaki ang apoy pagdating nila sa lugar. Ayon sa inisyal na investigasyon ng BFP Tacloban, lumalabas na posibleng sa aircon ang pinagmulan ng sunog dahil sa narinig na ingay ng mga kapitbahay sa taas na parte ng bahay.
10: Ongoing pa po ang ating investigation na kung saan nagsimula ang sunog. Pero base sa mga nakakita, witness, may nagsasabi na nanggaling po sa aircon dun sa taas. Kasi may naririnig silang ingay na galing mismo sa aircon at saka may usok na.
9: Kinilala ang mag-asawang natrap sa bahay na sina Alias Paeng, 32 anyos, at si Alias Abik, 31 anyos. Tinatayang aabot sa 60,000 piso ang naging danyo sa sunog, kung saan isang bahay ang naging totally damaged at 2 naman ang partially damaged. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon sa nasabing sunog para matukoy ang naging sanhi nito.
10: Sa ngayon, sir, is kinukuha natin yung mga possible na witnesses para makuha yung mga yung side nila. And then, nangalap din tayo ng mga yung appliances para makita natin kung ang cost ba nito is nag-overheat yung appliance or nagkaroon tayo ng mga short circuit.
9: Mula sa Tacloban City, ako si Dan Kirk Requies ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Inaalam na ng Philippine National Police ang lahat ng posibleng motibo sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang si Mima Alicia. Ayon sa PNP, ayon kay PNP spokesperson Colonel Alan Rico, binubusisi rin ang kanyang mga aktibidad, political leanings, negosyo at pribadong buhay. Binaril at napatay si Lipata ng mga salaring sakay ng motorsiklo sa labas ng kanyang bahay sa Caloocan City noong July 17. Sugatan naman ang kanyang kinakasama, buo na ang Northern Police District ng Special Investigation Task Group MIMA upang tutukan ang kaso.
1: Magpapakalat ang National Capital Region Police Office ng mahigit 20,000 pulis sa Metro Manila para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Alep.
11: Puspusan ang paghahanda ng National Capital Region Police Office para sa pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa darating na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Ayon kay NCRPO, PIO Chief Police Major Hazel Asilo, mahigit 20,000 police personnel ang ipapakalat sa buong Metro Manila.
12: Meron po tayong ilalagay, syempre bukod po sa Batasan Pambansa Complex, ilalagay po din natin yung pangunahing possible routes po ng ating Pangulo. Meron po tayo sa paligid ng batasan, meron tayo sa mga border control points, sa EDSA Shrine, sa Malacanang, sa Senate, at sa iba pa pong lugar na posible pong magkaroon po ng mga pagtitipon.
11: Mananatili pa rin mahigpit ang seguridad sa paligid ng Malacanang, lalo na sa ilang kalsada malapit sa Mindiola. Bukod pa rito, may dedeploy din na 4,500 na augmented personnel mula sa ibang regional police offices at unit ng PNP.
12: Meron po tayong mga nakahandang quick reaction teams, yung ating reserve forces, evacuation areas, medical response at emergency response units, at naka-activate din po yung ating multi-agency coordination center or yung ating MAC.
11: Samantala, may apat na grupo na ang nag-apply para magsagawa ng kilos protesta sa labas ng St. Peter's Shrine sa Commonwealth Avenue sa Lunes. Pero ayon kay Asilo, wala pa silang natatanggap na impormasyon kung naaprubahan na ang permit ng mga ito. Sa ngayon ay nananatili naka-heightened alert ang NCRPO bilang patuloy na paghahanda sa nalalapit na sona ng Pangulo. Wala pang araw kung kailan itataas sa full alert ang Metro Manila dahil depende pa ito sa kanilang magiging assessment. Pero handa ang NCRPO para matiyak ang pinakamataas na antas ng kahandaan. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kasado na ang malakihang dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Tataas ng 3 pesos and 65 centavos ang kada litro ng gasolina, 10 pesos and 68 centavos sa diesel, at 11 pesos and 77 centavos sa kerosene. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Energy sa mga oil company para pag-aralan ang posibilidad na utay-utayin ang dagdag presyo sa petrolyo.
3: Na ito lang ang Pilipinas bilang may pinakamataas na average residential rate sa singil ng kuryente sa buong ASEAN nitong Hunyo 2026. Sumampa sa 12.43 pesos kada kilowatt hour ang singil sa bansa na mas mataas pa kaysa sa Singapore. Dating nanguna ang Singapore sa pinakamahal na kuryente na may 12.34 pesos na singil kada kilowatt hour. Ayon sa Department of Energy, ang pagtaas na ito ay bunsod ng sunod-sunod na yellow alert sa Visayas dahil sa serya ng pagpalya ng mga planta ng kuryente sa rehiyon.
1: Malacanang, kinondena ang paratang ni Senator Alan Peter Cayetano na hinarang ni Pangulong Marcos ang panukalang 10,000 pisong ayuda.
3: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada Balita.
13: Sa servisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng One Station,
14: all the hits. FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang yun sa ako ang health. Diri jud ko naangay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom nangawala jud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng-kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Annex Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalis sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
11: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
14: Search warrant sa pagkalap ng ebidensya. Samantala, kinumpara naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang investigasyon sa Vice Presidente sa na-dismiss na impeachment case laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mababang kapulungan. Sa mga oras na ito, Jack, no, kinukumpirma lang natin yung magiging lineup ng testigong haharap sa impeachment court para bukas at sa Wednesday. Dahil inaasahan nga na dapat si Attorney Melvin Matibag ang tatayo bukas, pero kanina nung ating last na minonitor, baka may pagkakaiba, no, doon sa nasabing schedule, Jack.
15: Okay, may ilang tanong lang ako, Angela, no. Ito, dahil nag-decide na ang presiding officer, si Senator Cheese Escudero, yun na yung magiging decision dyan, or kailangan pa ba pagbotohan ng mga senators among themselves tungkol dito? Tungkol doon sa BIR box, or ito na talaga yung naging decision?
14: Jack, ruling na nga ito, no? So ito na yung pagdedesisyon. Pero kanina, naririnig na rin natin na magkakaroon or ang ilang senador, specifically si Senator Alan Peter Cayetano and even Senator Pia Cayetano, meron silang mga ibang iko-contest or suhestyon doon sa mga pagbabago pagdating doon sa nasabing ruling. May, yung ruling kasi ay composed of different factors, no? So maraming, may mga bagay na sa ang-ayon ng lahat ng senador, may ibang bagay naman na hindi. Kaya for now, iintay natin kung ano yung mangyayari at magiging senyales ng impeachment court kung ano ang gagawin pagdating doon sa mga pagkocontest ng iba pang senador. Jack?
15: Kumbaga yung ruling, Angela, ay final, pero tama, kailangan may approval pa ng ating Pangulo. Tama? Tama ba yung rinig ko?
14: Tama, Jack, kung ipipresenta na ito sa korte bilang ebidensya ay kailangan ito ng kailangan ng pahintulot ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Jack?
15: And kanina may mga sinabi na nag-object ba or kumontra pa ba ang prosecution tungkol doon, di ba may mga hindi sinaling na mga companies? Nag-object pa ba ang prosecution tungkol dito?
14: Jack, binabantayan natin yan, no, kanina, pero medyo nawalan lang tayo dahil nag-standby na tayo. Pero so far, ang narinig natin klarong mga maiko-contest ay yung Senator Judges. Pagdating doon sa ilan sa mga ruling, doon nga sa nasabing ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero. Pero pagdating sa prosecution, I think magbibigay rin sila ng hiwalay pang pahayag sa ilang sandali lamang sa pamamagitan ng press conference. Jack?
15: Okay, huling dalawang tanong na lang, Angela. Yung tungkol tomorrow, di ba dapat na sa Article 4 pa rin tayo tomorrow? Or dahil bakit na bago, hindi na ba si Director Matibag yung available bukas?
14: Check-checking pa tayo, no, sa final schedule nung magiging testigo na tatayo sa witness stand bukas, no. Pero tama yan, kung si Attorney Melvin Matibag pa rin ang tatayo bukas sa witness stand, siya na nga ang huli at nasa Article 4 pa rin tayo bukas ng impeachment o yung grave threat sa pagbabanta laban sa Pangulo, sa First Lady at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Si Attorney Melvin Matibag na yung huling testigo para sa artikulong ito. Jack?
15: Okay, yan. Medyo nagtaka ako kasi parang kala ko ay sigurado na na si Director Matibag tomorrow. Pero ito nga, sabi mo nga, inaalam mo pa yung final. So ang nagtataka lang ako kung nagkaroon ba ng last minute ng changes o biglang hindi naging available itong NBI director or wala namang sinabing tungkol sa availability niya.
14: So far, Jack, no, wala pang klarong dahilan or narinig lang naman natin kanina, no, na pinag-uusapan ng prosecution at ng Senator Judges yun ngang tatayo dahil ilan sa or kaugnay ng bank records nga yung mga susunod na testigo, no, mga if I'm correct, you know, ito ay mga empleyado or mga kawani ng Land Bank at iba pang ahensya na concerned nga din na pagdating doon naman sa susunod na articles of impeachment na tatalakayin ng Senate Impeachment Court. Jack?
15: Okay, sige, maraming salamat, Angela Babad, live mula sa Senado. Tatalakayin ng prosecution ang lahat ng apat ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Ayon sa kanila, dapat malaman ng taong bayan ang lahat ng ebidensya para ilantad ang katotohanan. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones, exclusive.
16: Sa kasaysayan ng Pilipinas, limang opisyal na ang na-impeach ng Kongreso. Dalawa dito ay tumatak, si dating Pangulong Joseph Estrada at former Chief Justice Renato Corona. Nahinto ang impeachment trial ni Estrada noong 2001 matapos mag-walk out ang mga prosecutors dahil hindi pinayagang buksan ang second brown envelope na naglalaman ng mga secret bank account niya. Nagudyok ito ng EDSA DOS People Power Revolution, kaya napalaya si Estrada sa pwesto noong January 20, 2001. Sa kabilang banda, walong paratang naman ang inihain laban kay Corona. Ngunit tatlo lang ang ipresenta ng prosecution bago nilang kusang bitawan ang natitirang lima. Natapos ang limang buwang paglilitis sa legal na paraan at hinatulan si Corona ng Senado bilang guilty noong May 29, 2012. Kaya siya ang kauna-unahang opisyal na natanggal gamit ang impeachment court. Si Vice President Sara Duterte naman ang kauna-unahang opisyal na na-impeach ng dalawang beses ng Kongreso. Ayon kay House Prosecutor San Juan Representative Isabel Zamora, nais ng prosecution na ipresenta lahat ng apat na articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo.
17: Gusto din namin ipakita ang ebidensya doon sa ibang articles. Of course, lagi namin pinag-uusapan lahat to, no, kung tutuloy ba ito ba yung next, ito ba yung witness na to ay tutuloy pa bilang isang witness, lahat naman every day pinag-uusapan namin ang strategy. It's very fluid, sabi namin.
16: Kasunod ng pagharap ni NBA Director Melvin Matibag bilang panghuling witness sa Article 4 o ang grave threats, iginiit ni Zamora na dapat mabilis lang matapos ang pagtalakay ng ebidensya ni Matibag.
17: Alam naming hahaba ang kanyang pag-upo sa witness stand dahil sigurado kaming may mga magtatanong na hindi related sa impeachment.
18: Credentials.
17: Baka credentials or bakat patungkol dun sa investigation niya.
16: May paalala naman si Zamora sa mga Senator Judges.
17: Sila po ay inihalal ng buong sambayan ng Pilipino or majority of it, di ba? So pakinggan nila ang boses ng taong bayan.
16: Pagkatapos ng pagtalakay sa Article 4, nakatakda namang buksan ang talakayan sa pagpresenta ng prosecution ng ebidensya ng Article 2 na naglalaban ng mga di umano'y hindi may paliwanag o tagong yaman ng Vice Presidente. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Muling itinanggi ng prosecution panel na fishing expedition lamang ang apela nilang isapina ang financial documents ni Vice President Sara Duterte. Yan ay dahil may matibay na basehan na nagpapakita ng paglabas o paglabag ng pangalawang pangulo sa Article 1 ng impeachment complaint o unexplained wealth. May umaarangkadang balita si Naomi Tiburcio.
18: Kinakailangang mailatag ang kabuuan ng financial picture ng isang pampublikong opisyal para madetermina kung meron ba itong unexplained wealth. Yan ang ipinunto ni House Prosecutor Representative Shell Jocno sa oral argument sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito'y batay sa kataas-taasang hukuman at ang dahilan kung bakit kailangang mabulat-lat ang mga bank, tax at AMLAC records ng Vice Presidente. Limitado kasi ang salin para malaman ng opisyal na pera at ari-arian ng isang opisyal.
19: Ang hiling lang po ng prosecution ay may labas ang ebidensya, pero wala pa po tayo dun sa punto kung tatanggapin ba nitong hukuman ang evidence na yun, kung siya po ay admissible o hindi.
18: Ginamit ring halimbawa ni Jocno ang corona impeachment kung saan ipinunto ni Presiding Officer Senator Juan Ponce Enrile na kinakailangan ng subpoena para maggamit ang dokumento sa impeachment.
19: A subpoena issued by this impeachment court is for the purpose of determining accountability based on the power that is expressly given by the Constitution. Ang aming pong paniwala is that confidentiality cannot trump accountability.
18: Inilatag din ni Jocno ang ultimate facts sa paglabag ng Article 1, gaya ng naipong di mapaliwanag na yaman na di tugma o labi sa legal na kinikita ng bise, kabigo ang tapat na ideklara ang kanyang salin at kabigo ang mag-divest ng kanyang interes sa negosyo nang manungkulan siya bilang bise. Dahil dito, may basehan at hindi fishing expedition ang hiling ng prosekusyon na isabina ang financial records ng Vice Presidente. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Ibinalik ng palasyo kay Senator Alan Peter Cayetano ang paglalarawan nito kay NBI Director Melvin Matibag bilang minion. Sabi ng Malacanang, kung hindi siya takot sa imbisigasyon ng NBI sa 2019 SEA Games, walang dahilan para manggalaiti siya. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
20: May mga mastermind talaga, may mga minion. So
16: binanata ng palasyo si Senator Alan Peter Cayetano matapos itong ilarawan si NBI Director Attorney Melvin Matibag bilang isang karakter sa animated movie na Despicable Me. Sabi kasi ni Cayetano, tila sunod-sunuran lang sa tinawag niyang mastermind si Matibag.
20: Shout out sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion.
21: Sa aking pagkakaalam, ang salitang minions ay wala naman sa Biblia. So wala pong ginagawa ngayon ang senador, si Senator Alan Cayetano, kundi magturo at manira ng iba. Kung hindi naman po siya natatakot sa anumang issue ng korupsyon, sa bilyon-bilyong pera or pondo na naibigay dito sa Pisgog, ayan, hindi naman po siguro siya manggagalaiti. Kaya naman po niya siguro itong i-liquidate.
16: Nauna rito, kinwesto ni Cayetano ang isa sa gawang investigasyon ng NBI sa mga issue sa pondo ng 2019 SEA Games na kinasasangkutan niya. Bumwelta din ang Malacanang sa mga paratang ng senador na hinarang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala niya noon na 10,000 pisong ayuda.
21: Pero hindi ito umandar, hindi ito umusad, kaya naninisi ng iba. So hindi pa po Pangulo, si Pangulo Marcos Junior dito, ng mga panahon na ito.
16: Ayon sa palasyo, ang dapat sisihin ni Cayetano ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte.
21: Ang gumawa ng budget na yan ay panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Pero bakit hindi na isama yung kanyang proyekto o yung kanyang panukalang batas? Malamang ay hindi naniniwala sa kanyang panukalang batas at mukhang kulang sa pag-aaral.
16: Fire. Dagdag ng palasyo, bukas ang administrasyon sa anumang panukalang makakatulong sa taong bayan. Dapat din naman ang pag-aralan ng maigi ang mga panukala para hindi mailagay sa alanganin ang pondo ng bayan at hindi mapako ang binitawang pangako. Mula sa Malacañang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
15: Nakahanda si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na makipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation kaugnay sa umano'y anomalya sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Si Dizon ang nooy pinuno ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na siyang nangasiwa sa pagpapatayo ng sports facility sa New Clark City. Aniya, malinis ang kanyang konsensya at nakahanda siyang sumunod sa subpoena na maaring ilabas ng NBI. Nanindigan din siyang maayos at world-class ang pagkagawa ng mga nasabing pasilidad. Sabi ni Dizon na dismiss na noong 2021 ang mga inihaing reklamo laban sa kanya at iba pang opisyal patungkol rito, kaya kampante siya na sa kalalabasan ng imbestigasyon.
0: Sa pagkakataong ito, makakausap natin si journalist and professor Danilo Arau ng University of the Philippines Diliman College of Media and Communication. Magandang gabi, Professor Arau, and welcome back po sa Arangkada Balita.
1: Yes, magandang gabi, Ninya at Jack. Salamat po sa imbitasyong ito.
0: Prof, ngayong pinayagan na ng Senado na buksan ang bank records ni VP Sara, magiging game changer ba ito sa impeachment trial ng Vice Presidente?
1: Most definitely game changer in the sense na malalaman sana ng publiko yung katotohanan. Ibang usapin yung pumayag dun sa aktwal na paglalahad ng mga datos. Ang iniiwasan natin dito, baka mamaya puro executive session yung mangyari at hindi malalaman ng publiko ano ba yung nilalaman ng mga dokumento, whether these are bank records, transaction receipts, na magpapatunay na may discrepancy dun sa gastusin at yung yaman ng mag-asawang Duterte or Carpio. So yun yung kailangang bantayan pa rin. So hindi tayo dapat maging kampante na porke makikita natin na victorious itong decision ay magpapatuloy na ito. Kaya yung pagbabantay ay kailangan pa rin po.
0: So hindi porket pumayag sila na isapin na itong mga bank records na ito, yes, ay isa sa publiko. Maaari pala itong closed door. So hindi natin makikita, no? Prof. Danilo, sinasabi yes. Nyo, oh, it's not a guarantee na makikita ito ng buong madla, katulad yung napapanood natin sa impeachment. And also, we're expecting na he will sign it. Kailangan pa ng approval ng presidente, hindi ho ba?
1: May mga opinion na nagsasabing hindi na kailangan ng approval ng Pangulo kasi on one hand, bakit kailangan pa ng imprimatur ng mismong Pangulo? As an impeachment court, di ba dapat may independence yan mula sa Malacañang? Uh-huh. Minsan yun din yung nakapagtataka, masyadong ginagawa nating bureaucratic yung proseso. Kung ang impeachment ay totoong political exercise and there should be some liberality sa usapin ng interpretasyon, kasi tayong lahat naman hinahabol natin dito yung transparency and accountability. Kasi hindi naman forever dapat magtago sa usapin ng data privacy or anumang privacy-related issues yung pangalawang pangulo o kahit yung mismong asawa niya, kasi hindi naman sila mga ordinaryong mamamayan, at seryosong usapin itong sinasabing misuse and abuse of confidential and intelligence funds, pati na rin yung allegations of ill-gotten wealth. Simple lang naman ang tanong, kung walang tinatago, bakit kailangan pang pigilan yung pagbubukas ng mga importanteng dokumentong ito?
15: And Professor Arau, ganito na ano masasabi niyo sa nagiging kumbaga pagtitimon ni Senator Chis Escudero dito sa impeachment trial? At kanina medyo mabilis naman yung naging desisyon niya. Hindi na siya nag-play safe at ni-resort, di ba, partner, na nagkaroon ng botohan pa at siya na mismo yung nag-decide. Ano po ang reaction niyo tungkol dito?
1: Apparently yung magkapatid na Cayetano at saka yung iba pang mga senator judges na wag muna nating pangalanan, they're apparently playing to the camera and they're playing to a certain crowd na hindi naman ito yung mas malawak na mamamayan, kundi yung mga taga-suporta ni Duterte at kahit kay Vice President Duterte mismo. They're there to please certain people or one particular personality. Sana iwasan yon, kasi as a senator judge, you're supposed to comport yourself in a manner that would be befitting your uniform or your robe for that particular matter. Sana naman may objectivity na oobserbahan, hindi yung parang nagiging running joke na nga yung ilang senator judges, hindi mo malaman kung sila ba ay judge o abogado para sa isang kampo. So sana conscious yung magkapatid na Cayetano with regard to the public perception na nangyayari sa kasalukuyan. Wag lang silang umasa dun sa perspektiba ng isang kampo. Dapat tingnan din nila yung magkakaibang perspektiba para ma-realize nila na may mali sa kanilang ginagawa at sa kanilang actuation mismo.
15: Pero Professor, satisfied ba kayo sa performance ni Senator Cheese Escudero bilang isang presiding officer ng impeachment court?
1: Okay, magandang tanong yan. Yung satisfaction can be measured only with the benefit of hindsight. Sa ngayon, dapat wait and see ang pagtingin natin. Mahirap mag-conclude na mahusay ang kanyang ginagawa. Baka mamaya maulit na naman yung nakaraang taon.

0: na siya, ay ligtas na siya doon sa ganong klaseng alegasyon. So yung mga bagay na yon, dapat conscious tayo na may mga posibilidad na mangyari pa rin in the near future. Kaya kung babalikan natin, sorry po kung medyo napapahaba, yung usapin ng absolute number to convict and to acquit, yung 16 and 9 as the magic numbers respectively, kailangan i-rethink po talaga yon, kasi nandyan yung malaking posibilidad na may iba pang madadagdag na mawawala dun sa coercive power of the Senate.
1: Opo. At sa pagpapatuloy nga po nitong impeachment trial, kapansin-pansin po na may mga senador na tinalakay ang sarili nilang mga kinakaharap na issue kesa sa mag-focus po sa kaso ni VP Sara. Ano po ang masasabi ninyo dito?
0: Tingin ko tama lang that they be put in their proper places, kasi tama naman na aksayan ng oras yung pag-uusapan yung sarili, samantalang ang inaakusahan ay hindi naman sila yung subject ng impeachment trial. Ngayong araw lang ginamit ng isang senador yung plataforma para lang sabihin na may mali dun sa naging pahayag ng ombudsman hinggil sa kaso niya, kasi nagpadala raw siya ng kanyang counter affidavit. Yun nga lang, hindi pala registered mail. If I'm not mistaken, stamp mail yata yun eh. So, I don't know bakit nila pinili yun. Samantalang yung door-to-door delivery, pwede namang gawin ura-urada. Nagtitipid yata sila ng mailing expenses. I don't know. So, yung mga bagay na yun, these are side issues. Para sa mga tao na involved, para sa kanila, importante yun. Pero when you look at the bigger picture, hindi siya kasing importante ng impeachment trial. Kaya ang pakiusap natin sa ilang mga senator judges, wag sana silang magkaroon ng tinatawag na main character complex. Yung feeling nila, sila lang yung nasa sentro ng mundo. Hindi po totoo yun.
1: Opo. Pero bakit nga ba ngayon lang uli nabibring up itong pagkakasangkot ni Senator Alan na Peter dito sa anomalya sa SEA Games? Siyempre, hindi natin na maiwasan na questionin yung timing po nito.
0: Tama po kayo, may dahilan para questionin yung timing. Yung official na pahayag siyempre ng NDI, lalo na yung mismong director, ay ngayon lang nila nakuha yung ebidensya o yung impormasyon. Talagang questionable yung timing, kaya lang these particular people like Cayetano had it coming na rin, kasi habang malaking question mark yan mula pa noong 2019, it will come back to haunt them. Nagkataon lang na ngayon. In other words, whether nangyari siya noon, whether nangyari siya ngayon o mangyayari sa susunod na hinaharap, it's really bound to happen. Parang katulad din kay Marcoleta, yung questionable campaign expenses niya, 2025 elections yon, ngayon nabibring up at ngayon ay nakakulong na siya, although mainly for plunder. Nangyayari yon for various reasons, and the fact na yung ilang mga senador ay nahaharap sa iba't ibang klase or forma ng kontrobersya, whether campaign expenses, questionable campaign donations, flood control, LRT project, or SEA Games overpricing, whatever, they had it coming. Nangyari kasi yon dahil may kinasangkutan sila in the past.
2: Prof, ano araw ang sinasabi niyo? Kumbaga, basta may anomalya, well, dapat lang naman na imbestigan. Actually, itong 2019 na SEA Games nga, ay talaga, kumbaga, sinasabi nga, long overdue na rin. Ang isa pa nga, actually, partner, and Professor Araw, na iniintay ko maimbestigan na yung Dolomite Beach, di ba, kung tutusin. I'm sure may mga questionable na ano doon. Ano ba sasabi niyo po?
1: At saka yung flood control, di ba?
2: Oo, yan.
0: Tama po kayo, kasi nga ang panawagan naman ng maraming mamamayan, lahat ng sangkot ay dapat managot, whether now or in the past. Kaya yung sinasabi ng ilang mga DDS na dapat na usigin din si Marcos Jr., it's a valid point. Pero may conscious effort naman in the past na mag-file ng impeachment laban kay Marcos Jr., pero yun na nga, walang nangyari. Pero hindi naman porke walang nangyari ngayon, give up na yan. May mangyayari pa syempre sa mga susunod na linggo. At sa mangyayaring State of the Nation address ni Marcos Jr., yung paniningil sa kanya ay magpapatuloy pa rin. Kaya ganun yung dapat nating pag-isipan. And on a, hindi naman personal note, but on a related note din, for the record, yung kontradaya, nag-file din naman ng complaint sa COMELEC, not just against Marcoleta, but also against Marcos Jr. and Duterte for

0: questionable campaign donations kasi may mga contractor na nag-donate, kina Marcos at saka kina Duterte. So hanggang ngayon, pending pa rin siya sa COMELEC. Kaya yun lang yung kailangan kong linawin, at least dun sa isang kampo na nagsasabi na napaka-selective ng justice sa kasalukuyan. At least in the case of Contradaya, lahat ng sangkot ay pinipilit naming panagutin subject to certain logistical constraints. Kaya nga mas inuna namin sina Marcos at saka sina Duterte, bagamat marami pa rin questionable yung kanilang mga campaign contributions at yung mga nakuhang campaign donations.
1: Prof, huling tanong na lang po mula sa akin. Alam ko si partner ninyo may tanong pa. Pero yung tanong ko po, Prof. Araw, no, babalik tayo doon sa impeachment nga kasi ito yung nakikita natin. Nakita nyo naman yung manner ng pagtatanong kanina ng mga senator judges. Naniniwala pa rin ba kayo na magiging patas sila eventually pa nagkaroon ng botohan? Kumbaga, nandun pa rin yung hope nyo.
0: Yung hope natin ay nasa public pressure, hindi pa masyado sa mga senator judges hanggat nandyan yung publiko na kayang i-pressure at kayang mag-advocate for change. Talagang may mga senador dyan na mapipilitang bumoto ng kontra sa interest nila. Kaya mas doon tayo umaasa. Kaya ang panawagan natin sa publiko, ituloy lang yung panonood, yung pagmamatyag, at sama-sama nating i-pressure yung Senado na bumoto ayon sa ebidensya at naaayon sa empirical na datos na ibinibigay ng iba't ibang panig hinggil dito sa impeachment. So pakinggan yung sinasabi ng prosecution, pakinggan yung sinasabi ng depensa, at pilitin yung mga senador na bumoto ayon sa katotohanan at ayon na rin sa interes ng nakararami. Kasi ang habol natin dito, transparency and accountability. Hindi dapat mawala sa lugar yung pagpapanagot sa mga kamalian.
2: Opo. And huling tanong na lang po, Professor Araw, ano, kahit maiksi lang po. Prof, ano pong advice nyo or tip sa media ngayon na nagko-cover at nagmamatsyag dito sa impeachment trial, no? Paano kaya nila ito lalo nga gawin maintindihan ng taong bayan? Kasi puro legalities, baka tayo nalulunod na sa katakot-takot na legalities at mawalan ng atensyon, mabore, hindi ho ba?
0: Ang pinaka-practical, ituloy lang yung live report no matter how boring and long-winding it may be. Kung kailangang ma-preempt yung ilang mga programa, sana ituloy pa rin. Huwag sanang magsawa sa live report kasi mahalaga po yan. Ikalawa, tama ka, Ninya and Jack, let's make the uninteresting interesting. Pag pag-uusapan na yung mga numero, yung mga statistika, tsaka yung mga termino sa accounting, dadagdag yan sa mga legal terminology, magiging boring po talaga yan. Kaya kailangang ipaliwanag ito sa publiko sa paraang maiintindihan talaga ng masa without trivializing the issue. Mahalaga po rito ang wikang Filipino. Hindi natin pinatatamaan yung mga news media organization na mga Inglesero na mahilig sa wikang Ingles. Pero just this once po sana, gumamit tayo ng sariling wika para mas maintindihan po tayo. At syempre sa mga nag-uulat, patuloy lang yung pagbabantay, patuloy lang yung pag-uulat ng mga seryosong bagay. Kung may mga sigawan, iyakan, o anumang drama dyan sa Senado, pwede namang iulat yan, pero ayon sa konteksto kung bakit nangyari yung iyakan at sigawan, wag na natin sanang i-sensationalize pa. And of course, last point, yung fact-checking, wag po natin kalimutan yan. Po hindi porket senador ka, lahat ng sinasabi mo ay totoo. So kailangan pina-fact-check din po.
2: Alright, nako, maraming salamat, Professor Araw.
0: Maraming salamat.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
2: Tanggaling galing mo. Smart 2. Smart dishwashing paste ko.
3: Smart 2.
2: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
3: Smart.
2: Tanggaling for every day.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
2: Tanggaling galing mo.
3: Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. One station, all the hits.
5: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
6: Tibling tumistigo si dating Senador Richard Gordon sa pagpapatuloy ng paglilitis ng Sandigan Bayan First Division sa Farmally scandal. Tumayong chairperson si Gordon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagsisimula ng investigasyon noong 2021 sa umano'y maanomalyang transaksyon. Una nang nadiskubre ang kahinahinalang paglipat ng mahigit 41 billion pesos sa COVID-19 response funds mula Department of Health patungo sa Procurement Service, Department of Budget and Management. Kasalukuyan nang nililitis sa First Division ang kasong graft laban kina dating DOH Secretary Francisco Duque III at dating DBM Undersecretary Christopher Lloyd Lau. Nakatakdang ganapin ang susunod na pagdinig sa korte sa August 3 kung saan inaasahang ihaharap si dating Senator Gordon.
7: Group Director Attorney Vic Nunez, lumalabas sa investigasyon na nakainom ng mga oras na iyon ng 52-anyos na enforcer na kinilala na traffic aide at empleyado ng ahensya sa loob ng mahigit 20 taon.
8: Apparently, base dun sa video, mukhang nakainom yung aming enforcer. So, kasi hindi niya na pagtanto kung siya ay sumasalubong pa. At napakadelikado yung kanyang ginawaan.
7: Umami naman ang suspect na nasa impluwensya siya ng alak ng mga oras na iyon matapos dumalo ng birthday party. Nang makatanggap umano siya ng tawag mula sa kanyang asawa na mayroong medical emergency ang kanyang PWD na anak.
9: Kaya nabigla po ako Yung mga panahon na po yan, blackout po yung aking pag-iisip. Nataranta na po ako. Hindi ko po nakakalain na mali naman po yung napasok ko. Nahihirapan po umingay yung anak ko dahil may butas po yung kanyang puso.
7: Labis naman ang paghingi ng tawad ang traffic enforcers sa nagawa nito. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, hindi nila kukonsintihin ang nangyaring insidente.
10: Ang MMDA will be throwing the full force of the law. All the books on him regarding sa administratibong disiplina.
7: Dagdag pa niya na posibleng maharap sa reklamong grave misconduct at madismiss sa serbisyo ang traffic enforcer.
10: Mag-apila na lang siya kung sa tingin niya masyadong harsh ang magiging parusa. Pero based sa ating nakikita mga facts of the case, may grave misconduct talaga na dismissal from the service ang parusa.
7: Sa ngayon ay naglabas na ang MMDA ng show cause order laban sa sangkot na traffic enforcer at hinihintay na lamang ang magiging sagot nito. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Naghahanda na para sa US Open si Filipino tennis star Alex Ayala matapos ang matagumpay at makasaysayan niyang kampanya sa Wimbledon. Nitong nakaraang linggo lang, naging booked and busy ang 21-year-old Pinoy Tennis Pride matapos ang sunod-sunod na appearances sa Pilipinas. Bilang world number 29, nakatuon na ulit ang atensyon ni Ayala sa hard court swing bilang preparasyon sa kanyang huling Grand Slam ngayong taon sa US Open. Unang lalaban si Alex sa star-studded Mubadala DC Open sa Washington DC mula July 27 hanggang August 2. Nakatakda naman silang mag-team up ulit ni Venus Williams para sa doubles category matapos ang pagtatambal nila sa Bad Homburg Open noong grass court season.

0: naman, pararangalan ang mga pinakamagagaling na personalidad sa larangan ng TV, radyo at pati na rin sa new media. Live na live nga po, nag-iisang besi ng bayan mula dito sa Manila Hotel at ito po ang ating showbiz balita. Live na live mula dito sa Fiesta Pavilion ng The Manila Hotel ang kauna-unahang Famous Broadcast Arts Awards para kilalanin at parangalan ang mga outstanding personalities, programs, digital creators mula sa radyo, telebisyon at pati na rin sa new media. Nominado para sa Best AM Anchor ang mga pambato natin mula sa DZMM na sina Alvin El Chico at Papa Awol Paz. Best AM Radio Program naman ang Kabayan, Gising Pilipinas at Balita Antimano. Sa FM naman, nominado as Best FM Radio Program ang Banana Crew ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavive at ang inyong pong likod para sa Best FM Radio DJ. Para naman sa telebisyon, nominado ang mga bigating programa at pangalan tulad ng Atang Quiapo, Encantadia, Lavender Fields, Maalaala Mo Kaya at Magpakailanman. Nominado din sina Bea Alonzo, Coco Martin at Jody Santa Maria, pati na rin ang megastar na si Sharon Cuneta. Ngayon po kasalukuyang naglalakad na sa ating red carpet papasok sa pinaka-venue ang mga nominees. Pero yun na muna ang latest dito sa pavilion sa Manila Hotel. Balik sa inyo sa studio, Nina and Jack.
1: Yeah. Outfit pa lang, panalo na eh.
2: Good luck.
1: Good luck and congrats sa nomination. Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkadang Balita. One station,
3: all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Doctor!

Okay, mga adlaw, sa kinadong tanan, mahikala na nasip kita sa atong programa sa Matag Adlaw nga mabati ninyo sa inyong mga tag sa kamang radio ang mga panid sa kagahapon. O kinilagyapon niyo higala si Kuya Arn, mahiguban ka ninyo sabay sa paghatag na usab o laing pagtagad sa laing tampo nga giasoy diri ka nato sa usa ka babae nga si Lucy. Mahigala ang usa ka sindir nato nga si Lucy taga San Franz Agusan Sur. Kumusta sa tanang taga San Franz? Pila na ito ka mga sindir na ito, di ha? No? Pila na ito ka buo? Salamat sa inyo ha, sa inyong pagsalig taga San Franz, labi na kay Lucy. Listeners sa nagrailaing mga lugar, isan pa man sa mga kasuksuukan, diri sakop sa Mindanao o sa mga kabisayaan. Sa tanan mga users nato sa ato mga product nga sukat ni Antuhantod Karo nagpabilin nga nagasalig. Labi na sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Labi na sa mga tao nga doon na pa yung pangapipila ka mga tao nga wala pa yun makabati sa ato ang mga higala. Basin na rin mga bago na itong mga listeners no, nga wala sila kay balo kung unsay naa sa atong programa. Nga naa ito yung mga product na makahatag o mayong binipisyo. Una, ang atong coffee corn gold with malunggay and santon nga makatabang sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Gala, importante ba yan, no? Sa ato ang matag-adlaw nga makapagawas ta sa atong hugaw, daily pwede nga mulat ang tag-usa ka-adlaw o duha ka-adlaw nga una ta magpagawas sa atong hugaw. Kay kung maminti na ka na, sigurado mahigala, dili ingon sa pagpanungo, no? Basin og maulahin na ang tanan. Una pa mo, sulay sa pag-inom sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw, makatabang ang atong coffee corn gold with malunggay and santon. May gala. At timanain yung tinae, no? Kahit tinae, importante, no? Ibalaw na taon sa isulod sa tinae. Kung apundo na dito sa atong tinae, tagpila ka-adlaw, magkadaot atong tinae, magkabukol-bukol, hantod magkasamad-samad, hantod malata, paingon sa colon cancer. Muna mga higala, no? Manghinaot kong atistingan ninyo atong coffee corn gold with malunggay and santon. Kunya, makasimpag yun ka sa atong coffee corn gold with malunggay and santon, tagtunga lang sa kutsara. Nagkantidan lang nga siya o 4 pesos or pinakata 5 pesos kada timpla ninyo. Tako na kinagtabang sa matag-adlaw ninyo nga pagpangapi. Kung kaduha ka mga pisa o sa kadlaw, buntag o gapon, 8 pesos lang or 10 pesos baka ha. O, ingana siya mga higala. Pero pwede niyo usa ka kutsara bisan pag hotdo ninyo o usa ka pouch usa ka pitsil ninyo imnon. Ako lang wala na siya overdose ba? No? Wala siya overdose pa siya makaingon mo nga nindot unta isa ka kutsara. Pwede kayo may galakay wala na siya ay chemicals na atong coffee corn gold with malunggay and santon. Rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free. O pure organic mahigala. Pwede kayo sa mga adunay diabetes, pwede kayo sa mga naay high blood. High blood and diabetes, kana na lang yung kape yun. Atong coffee corn gold with malunggay and santon. Pwede po kayo ni makatabang ni atong coffee corn gold with malunggay and santon sa mga tao nga adunay insomnia nga mao'y hinungdan nga dili na ka makatulog. Mutakilid na ka sa wala, mutakilid ka sa tuo, muhayang naman ka, mukulob naman ka. O sa itabunan na lang ni mugunla ng imong naong para makapiyong-yug ka, makalimot ka, makahinano ka, di yun mahitabo. Makatabang niya po na itong coffee corn gold with malunggay and santon nga mahibalik ang imong normal nga paghinanok sa taas-taas na nga oras. Sulayin ninyo mga higala itong coffee corn gold with malunggay and santon. Mauna siya ang kape nga dili ginabawal sa doktor. Wala na siya ay appeal sa bawal sa doktor. Kaya muingon ba yung doktor kung nakisakit, magpa-check up ka, bawal sa ka mga pi. Lahit itong giingon ni doktor. Kaya kini itong coffee corn gold with malunggay and santon, pure organic ni siya, walay chemicals. Mais, mangustin, o kamunggay. Kunya kung sulay mo nini atos parmasya o butika, kunya ikumplito lang ang pangalan, ing na lang ang parmasya nga coffee corn gold with malunggay and santon. Gituyo na to na mga higala kaya na ay mga coffee corn sa mga parmasya sa dili lang ato. Pero ang ato, mailhan man mo kay coffee corn. Pero kanang nasa mga parmasya, coffee corn ang uban. Huh? Okay, parahin ta mga higala. Napod kita'y usa ka coffee corn, pero purple. Kaganina, coffee corn gold. Kani, coffee corn purple with malunggay and santon. Abi ninyo mahigala, nailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong coffee corn purple.
atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon, doon na usap kini daghang sagol sama sa mangustin. Kining mangustin, mahigala makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Huwag napag-i-chay sa agol dugang nini, moringa o malunggay. Ang moringa o malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas. Makatabang usab nga makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Huwag napag-i-chay dugang sa agol nga guyabano. Kining guyabano, mga igala, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubo sa blood pressure, o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Ug doon na sabit siya isagol nga ashitaba. Ang ashitaba mahigala makatabang sa panunaw sa digestive problem. Ug napag-i-chay isagol nga barley grass. Kining barley grass mahigala makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang usab sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Ug napag-i-chay isagol dugang nga spirulina. Kining spirulina mahigala makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo usab sa brain health. Napag-i-chay siya isagol nga ambalaya. Kining ampalaya mahigala na ibalaan ninyo kung unsay maayong benepisyo nga ikahatag sa ato. Nailhan ang ampalaya nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides mahigala ha, hibalo mo, fats na siya, taba na siya nga nasulod sa itong lawas nga makontrol sa ampalaya nga naasagol sa atong Coffee Corn Purple. Og napagidugang asagol nga chia seeds. Kining chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health og makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o ganunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas kada adlaw. Busa, sulay isab ninyo atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon o Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon sab, ayaw ninyo ipareha sa sili kung pagpiga ninyo muhalang dayon. Mga 2 days, 3 days, diha na ninyo mahibalaan ang epekto sa atong ginashare nga mga product mahigala sama sa Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon o Coffee Corn Purple. Pero kung gusto din yung epekto dayon mga 2 minutes paghuman sa pagpangapi, Turbo Max Coffee mahigala, tagtunga lang sa sachet, ha? Tagtunga lang sa basta first time ninyo, pero mudaga nag duha ka adlaw, tulo ka adlaw, pwede na ninyo hot doon ang usa ka sachet. Oh, walay problema mga higala, ano eh, walay yung mga side effect, kay pa-condition lang ni siya mga higala. Kung dili madoubt imong kidney, kay nga no, kapi man ni siya mga higala. Malapos-lapos rin siya, pero muhatag yung nag-energy. Kini atong Turbo Max Coffee, paminaw ha? Para sa mga trabaho ni, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Huwag na po gudya isagol nga black ginger. Kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina, muscle function. Huwag na po gudya dugang sagol nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding sports o usab exercise, recovery o stress o management. Ug dugang pa napag-i-chay sagol nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress ug makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama anang ubo. Napag-i-chay sagol nga panax ginseng ug horny goat weed. Ang panax ginseng ug horny goat weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Usa mga boss, mga sir, mga uncle, mga mama, mga ma'am, mga madam, mga kuya, mga papa, mga daddy, mga bay, mga part. Distingi rin ninyo ang atong Turbo Max Coffee. Okay? Ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pang padugang sa energy. Okay, para ito mahigala, bisan pa man sa mga kondisyon sa atong lawas, mutrabaho ta, dili malikayan nga mubawas ang singot. Kunya, pagpanarapo na to, malanghap na to ang bugnaw kayo nga hangin, di ganahan ta. Pero wala ta mahibalo mahigala nga makapanuhot na dia ito. Maoy hinungdan nga manakit atong kalawasan. Hinungdan nga mabalda po atong trabaho pagkaugma. Kaya di man taganahan mo trabaho, kay sakit atong kalawasan. Kinahanglan ta, og protection nga makatabang sa ato nga mahimong tuloy-tuloy atong trabaho kada adlaw, no? Kini atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil mahigala.
Orion Herbal Liniment Oil, daghanay na tabangan ni ini, daghanay na kasulay, o naka-testimony nga epektibo gyud ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Labi na sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan, sa mga buntis, mga higala, nga dali ra ipakatawo ilang anak tungod kay wala gyud sila'y panuhot. Og nindot sabni sa inyo mga buntis, dili madaot inyong baby tungod kay wala siya chemicals, dili siya halang, pwede pod kayo sa mga bata nga bisan tagpila pa kabulan pwede haplasan ni ini. Mo nagingon nato kining Orion Herbal Liniment Oil, green ang sudlanan, lubos green siya para sa tibuok pamilya gikan sa mga bata og hantot sa mga tigulang. Wala siya chemicals nga sagol mahigala, puno siya sa herbal, citronella, kakawati, acapulco, guava, luya, og himag, pure herbal, wala siya chemicals. Pwede siya sa mga katul-katul sa panit, allergies, og labi na usab sa mga bukol, og mga almoranas. Ang almoranas mahigala, pwede ninyo butangan ang gapas og Orion dayon dito ibutang sa inyong lubot matang gabi sa inyong pagkatulog. Pwede ang mga kuto og lusa og kuyamad sa bata. No? Apuran lang ninyo niya tapos putsa din sa usa ka oras ng salupin kung malukop na paghapla sa Orion ang buhok sa babae o lalaki. Baka bisang mga lalaki, basta kay naay buhok na nagpuyo ng mga makahasol sa atong ulo. Labi na sa mga kaspa og balakubak. Kung wala matanggal sa inyong gina-apply ng mga unsa na din ha, pwede atong Orion. Sigurado pananggalo ng mga kaspa og mga balakubak. Okay, mahigala. Manginaot kong nasabta ninyo kung haplas na manggaling para sa trabaho o para sa external part sa atong lawas, no? Makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil. O dayon sa mahigala, napun kitay umaabot nga haplas usab. Ikaduhan atong haplas, kining gitawag na itong Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil, mahigala, wala pa inunay sa mga parmasya. Dili pa ninyo ni mapalit. Kaming pa siya, magpahibalura ko kung mapalit na kinininyo. Ha? Pero ako lang dahan i-advance sa inyo pagpahibalo kung unsay na sa atong Supremo Herbal Oil. Para diritso-diritso na dahin mo, kahibalo naman mo. Abi ninyo mahigala, 25 na ni katuig nga nasulayan sa mga tao. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, loya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Oh, nasulayan na kini mahigala nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting. Kaya nga no, doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ini. O matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minuto, no, gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa paghalang sa luya sa imong kaunduran, batio na dahil nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol lang lamok ani mahigala kung sa higayon makahaplas kanini atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga sagol ni ini. Busa kung panghaplas ang inyong gikinahanglan basta mapalit na kinininyo usab sa inyong mga parmasya di sa inyong mga lugar o butika, Supremo Herbal Oil masaligan sa mga higala. Okay, no? Magpahibalo rata kung mapalit na kinininyo ang Supremo Herbal Oil. Napakoy uban pang mga product akong i-share sa inyo ha. Tiro niya na. Ato sa sugdanas paghatag o kinabuhi ang maong kaagi ni Lucy nga lumulupyo sa San Francisco Agusan Sur. Doctor!

0: Sana na ako ni Rod. Sigurado paundang ko yung kudla ni nanay at tatay sa akong pag-eskwela. Inoo ko. Gano'n na ito pamalisa ako.
1: Jenny, noon sa ka?
0: Lucy,
1: naunsa ka? Ngano'ng naghilak-hilak man ka din, ha? Dako si Gawas, nabatianan ako imong pagdangoy-ngoy di, ha?
0: Ako'y problema. Luz,
1: unsa ka na?
0: Luz, auna na ako nilo sigurado. Makaundag yung pag-eskwela, di.
1: Kaya nga, no, ligon sa may problema ni mo, ha?
0: Buntis ko.
1: Buntis ka?
0: Oo.
1: Tepa, nga nung nabuntis bang ka?
0: Layo sa kayo gayon. Nahubog ko. Duha ka lalaki nga ahong kauban.
1: Nga nung nakikauban magkaglalaki? Kinsa man?
0: Barkada ni Bernie nga Bayot. Nga kaila na ako. Kaila po niya. Nagkalit pa lang to nga nawala si Bernie nga Bayot. Nga kami na lang tulo na iduha ka lalaki. Nga nag-ingon sa kwa, sige lang kuno kay mo balik rin si Bernie. Ando na ubo ko, sige ko nilang ipainom. Nga, wala ko kayo sa'yo ng kamata na lang ko nga. Dito na ko sa usa ka lunch. Nga ako na lang usaw. Wala ko isapot. Ginoo ko.
1: Asa naman tong duha ka lalaki?
0: Ambot, wala ko kaya kita sa ilaha.
1: Nakita may amahan niya ng bata ni mo sa ilaha. Ha?
0: Wala ko kaya balo kung kinsa yung amahan niya. Hindi kayo duha man to sila. Pero ako kasahan ko kinsa yung kauban ako sa lunch. Inahubog na ko. Mula na tingalam ito. Ano na buntis man ko niya? Sama na na ako ni. Masayon sila ni nanay tatay. Sigurado yun. Lucy, kung siya akong buhan doon.
1: Ay. Oh, esa, magunaw na sa cocaine. Nakalitan ko ni Ine. Pastilan ni mo, oy. Huwag man ka mag-amping sa mga tao nga yung mong gikauban sa pag-inom. May balo nga. Nag-inom mo niya, wala ka mag-amping.
0: Wala ko kasayag mo, di mahitabo sa ako.

Lucy? Oh, nakaplano na ako. Kasi plano ni mo? Nakaplano ko nga. Ako na lang ni punito ning bata. Kinuo ko ni mo, huwag ka mahadlog sa imong plano. Punito ni mong bata? Oo, para makapadaan ko pag-eskwela. Ayaw ka nagbuhata. Ayaw yun ka nagbuhata. Sigurado, nga magabaan yun ka sa Ginoo. Wala na ilabot ng bata. Wasi kalimutan kung unsay nahitabo ni mo. Sus, ayaw yun ka na himo ah. Kaya magdubli ko ng problema ni mo. Ay, pasagal na lang na ako ni. Pakatawo na ito na. Ayun sa may, muna ako sa pag-eskwela. Alisod po. Imo nang tinuyuan pero ayaw gid pagpunit kay madubli gid mo problema makasala as Ginoo. Luoy ka ng bata. Taon sa man taong kampayhana ka punito nimo. Imo nang gipatay imo kaugalingong anak. Lucy. Ayaw gid ako hata. Ayaw gid.

Lucy, hindi na ako may eskwela. Isan pong padayon ka pag eskwela, murag mo aksyon ng klaro imong tiyan. Maulaw na ako. Sige, may pimundang ka pag eskwela kaysa magpatay ka o bata nga nasa imong sabakan. Sigurado yun kasi Ginoo na di na to hibalaan ng gaba. Kasi magdubli pa yun ng problema ni mo. Bahalag mundang ka. Kung mo'y kapalaran ni mo nga di ka makatapos pag eskwela na, bahala ka. Pasag din na. Magpaabot na lang ta nga matawa ka na imong anak. Sige. Tabagan tara ka.

Okay. Hala. May sakit na ko, Tien. Lucy. Onsa man. Sakit na ko, Tien. Aha. Sakit na tiyanin mo. Pasin mga anak na kay karuman ni mong kabulanan. Lucy, tabangin ko, di na magkaya. Sakit na kayo. Ay ka nalang pugisa kayo. Magpapatag tricycle para mahatod ka sa ospital din sa Butuan. Sina, kanililang.

kinuoko. Unsa kay resulta, unsa painga ni Jenny na iyang pagpanganak. Parehas may mga estudyante yun sa may akamoy kasuportahin tao na ni Ush. Ay, pero sige lang, importante mataw ang bata. Hala, nabate din ang hilak sa bata. Ay, ginuokot na tao ng bata. Na tao ng bata. Salamat. Wala

0: Lucy, babae mong anak. Tuwag di atiman pa. Lucy, ang saya tong buhaton. Ang saya akong ikasuporta sa bata.
1: Ay, sa kung nagunaw na, ato na ka ng planohon. Importante mahibalik imong kondisyon imo sa imong lawas. Ha? Sige lang, mangitaratag paagi. Dili ta ka pasagdan.
0: Salamat, Lucy.
1: Kana imong lipay-lipay nimo daghin na damay. Pero sige lang, usahon ta man na naman na. Ang importante na tao na ang bata ug wala mapunit tungo sa imong plano nga imong puniton.
0: Pasaylo ka lang kung wala man ko'y laing na natugod.
1: Ay, kalimti na to. Importante na tao na ang bibi. May gani atong mga ka-borders na itong nanabang. Ako ipasabot og maayo. Time pa. Kato si Bernie ba? Ngayon mong amiga, nga bayot.
0: Kaya nga no.
1: Basta nakaila si atong duha kalalaki. O muli na yung duha kalalaki nga dili sila. Maupod. Ay, kalibog ba ni? Wa mo ka kamalay. Good ka. Gihimuan na day kag baby di ay neto sa lads. Na magpalit agata sa bata. O mga gamit niya. Og sapot sa bata. Maningkamot ragod ta. O sa plano ni mo, mabalik pagkapag-eskwila?
0: Ambot wala pa ko kay Balo.
1: Kung mabalik pagkapag-eskwila, maayo o dili na ikaw na magpunto. Kung makaya na ni mo pag-eskwila.
0: Ako pa ka naon-naon, Lucy.
1: Sige, Jen. Kaya magpalit siya ugata sa bata, ha? Mga gamit niya.

Losi? Oh, may ka nakauli ka na. Naulaw na ko sa mga kaburd na to. Ganyan o. Naulaw na ko sa pangayo. Mga nangamulakaw na lang ko. Mupauli ko sa amo. Mupauli na ka sa inyo, ha? Pero, dili na ko idiritso ang bata sa amo, kasi sigurado yun. Masukugit sila ni nanay tatay kung muli ko sa San Franz. Ngayon, hindi man naman idiritso ang bata sa inyo, ha? Asa ba din mo na ibutang? Plano na ako. Tingsim mauma sa simbahan. Ako ibutang dito ang bata. Sigurado na mo sagup sa iya. Ginoo ko ni mo, ibili ni mong bata dito sa simbahan? Ha? Ayaw! Dili ko masugot. Hindi ka man masugot, Lucy. Inakahasol ni sa tuwan. Ayaw! Ibilin ka ng bata. Ibilin ka na. Kung saan ko man yung bata, Lucy, umatay ka buhi. Ako na'y bahala ni Ana. Kung mapauli ka sa inyo, pauli. Huwag ayaw na ipanghatag ng bata. Ibilin ka na niya. Ako na'y bahala ni Ana.

Ilen. Ay, naghilak lang ha. Ay, naghilak day. O, dira bibiron. O, dira bibiron. O, oh, dira o. Basi nang ita ni sa baho sa inahan. Kay mama ni kataba ni inahan. Dali ko gosong da ka lang. Dali ko gusto na kugos, kugos. Wala na si mama ni mo dirito. Amilak ka. Wala na. Ako na lang matiman si mo. Ayaw ka, balaka. Lang lang ha.

maulan ako sa mga borders. Nasige ko patabang sa ila, pero muhatag mo yun sila, pero dili na pwede. Maundang nalasap siguro ko pag-eskwela. At timanon ako si Aileen. Ung mupauli ko dito sa Amoa. Mupauli ko sa San Franz. Dalon ako si Aileen. Na ako'y magpailang, ako'y inahan.

0: pa, mayong adlaw pa.
1: Oh, saan mo naging patos lampi na? Oh, uy! Bata ka na, Lucy?
0: Oo, pa.
1: Ngalun lang kay bata.
0: Akong anak pa.
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
3: Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am? O taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
3: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am? Unsa imo ang gibati sa una?
4: Diba dyan ako uno kung di ko makastick? Sa kanlaw, kalima kang magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, transfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resultaan is kada ano dito ko magbawas and then ako magdugay dito sa CR na magdala pang cellphone araw magkabawas.
3: Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
4: Okay, kaayo. Huwag ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
2: Okay, may galang mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayaw ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Orion Herbal Oil ang ihapos mo.
6: Gipatak ang Orion Herbal Oil sa imong donggan. Naulian ang imong gibating sakit. Unsa man itong sakit sa imong donggan ilalom?
7: Nagnana na ba siya? Aha. Infection na gani.
6: Pero nawala na ang infection tungod sa imong
7: gi. Tungod sa Orion.
6: Okay. So ngalan, ma'am?
7: Herjing Tayong.
8: Maayo ihaplas ang Orion Herbal Oil. Humot na, haplas pa. Kung doon na kay mga infection sama sa dunggan ug ilong, imo lamang gamiton ang cotton balls nga humdon sa Orion Herbal Oil ug ipatak mo sa sulod sa imong dunggan ug ilong ug kini makahatag kanimo ug kahayahay sa imong gibati. Orion Herbal Oil, haplas ng bayan.
5: Orion Herbal Oil ang ihaplas mo.
6: Okay, mo na siya human sa pila ka semana nga nakras ka sa motor.
9: Natulo na ron.
6: Tulo ka semana. Mao ni perting ugahan na.
9: Ayo na, ayo na.
6: Oh, ayo na. Unsa gitambal? Ha?
9: Orion.
6: Ay, Orion. Okay, so mo na Orion Herbal Oil, haplas ng bayan. Efektibo?
9: Ay, super.
6: Ha?
9: Super. Very effective.
6: Very effective.
9: Retso kauga ang mga tangos. Wa na mo.
6: Tanaw isa, no?
9: Kaisa.
6: Eh? Ah. Grabe. Dagang pangos. So, mao na yung mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para yung mga testimony, may ganda, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyong mga anak.
10: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto ni Nerveplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: Okay, mga inahan, no? Ayaw gininyo ihikaw sa inyong mga elementary mga anak ninyo. Dako kay nagtabang ang Nerveplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsa nga klase ng vitamins, Nerveplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga moalerto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerveplex Syrup, matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerveplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata. Tungod sa vitamin B complex para mas mohamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerveplex Syrup. Og bitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerveplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerveplex Syrup. Og nasab kitay Nerveplex EE para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerveplex EE or appetite enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa lain bahin napod kitay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot og tiil? Mao na ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin E 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15% to sa 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintinta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makonhod siya o 15% to sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. Og makatabang ang muubos ang BP og malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no? Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkaha o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo, grabe ang acne. O para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga rigla. Matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nga nung ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science o nadiskubrihan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwila, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-mega care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong Ferbite Capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang vitamina nga di ka makalasa og taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
1: Bata ka na, Lucy?
0: Opa.
1: Ngalo na kay bata?
0: Akong anak pa.
1: Unsay anak? Ganyan himang ka din hinga. Wa magkababuntis. Pag-uli mo doon sa San Franz, una kami balik dito sa Butuan kay mo eskwela. Hindi magkabuntis.
0: Buntis na ko ato pa. Wala mo maklaro pa nga buntis ko.
1: Ngalo na hitabo na sa'yo mo ha? Ngalo buntis ka? Lucy? Asa mga mahan na niya bata? Asa nga mahan?
0: Asa, papag-istorerta pa ako sa nipapahoy ng bata. Milakaw siya pa, ngawa na siya. Magpakita sa ko, ah.
1: Bastilan, di mong bayhana ka?
0: Listen po po, ako kinimpuniton. Makasala ko sa Ginoo pa. Mapasailo-along ko ninyo, God. Listen po lang ako ning kuwano ng bata. Ihatag-hatag. Nga ako kining dugo.
1: Ay.
0: Anak, nabuntis na kapag anhin mo, anak. Oo, ma. Kaway po angon niya itong amahan niya ng bata. Oo, ma. Yarong gibiyaan. Nga nagsabak ko. Nah, sige na. Wala kita yung mahimo, Alfred.
1: Ay. Imbis kipa-eskwela ka na mo, may nalang makatapos ka. Naningkamot mi nga makasuporta mi dito sa Butuan. Kanag-eskwela ka dito nga makapadala mi kwarta. Unya, inganin nalang di ay. Ay, di mong bayhanak ka. Wa ka maghuna-huna sa imong mga ginikanan nga. Di na gani, halos mapalit sa akong kaugalingon para lang sa imong akaroon nagdala na kagbata.
0: Ay, na sige Alfred, og yaw-yaw din na. Ato, gihapon ka ng apo.

0: Gigilap ang bata. Masa-isa bangon ko.
1: Ah, bangon na dito, Kaw. Nakatulong umayos si Losi.
0: Ah, kadalang. Ay, hinalok siguro ni Mayhana ni. Ay, dali.
2: Ah, pa?
0: Ah, ako na kayo nakatagpilaw na ko. Ako ibala ni. Bambi, kukuso na ako ni. Daduna mo ni sa kwarto ni mama ni mo. Aula si katulog niya, Lucy, para makapahulay ka.
2: Salamat, pa. Nagtuog inintaw na akong mga ginikanan nga ako tang anak. Wala sila kasayod niya na inahan nga tinudna na walilain si Jeannie. Pero, himalo ko sa ngantong-ngantong mahimal ang ragyapo nila. Sulti ano na ako sila sa tinood. Ang ako lang na makakaton sila ni Mama magpapas pagmahal sa bata. Kaya nagtuo silang ilag yung apo. Bisan pa man yung anak kini ni Jenny nga akong suod nga higala nga classmates up na ako dito. Sa butuan, nga amot asan na karun.

0: Ay, walang natuhibal in town. Sa pila na katuig nga ng labay. Wa ko magtuo, murag wala lang. Nasa unsa, ma? Ay, si Ellen, nga among apo. Nagsikanyer na gudin town. Oo, ma. Pero wa pa gudin town na tumahili kung kinsay amahan ni ana.
1: Ay, dinta maghunaw na niya ng amahan. Niyan tumoy pagkatawag, ipasagda niya si

0: samahan pa. Grabe sad bitaw. Di ko makatuo ba na halos na lang tuwa sa lalaki. Imposible ka na anak. Kay ikaw bitaw ng among anak. Naamagi ako ah kay liwat ka halos sa imong amahan ni Papa Alfred nimo pero naagya po'y ako ah. Kini akong ba o imo mang yun. Ma, pwede mo masayod ma sa tinood.
1: Ngaon siya. Unsa ka na, Lucy? Unsa masayran na mo sa tinood?
0: Sa tinood, ma? Pa, na ako'y suod nga classmate nga taga San Francisco lang yapon. Taga diri sa to, ah. Si Jenny. Unsa man na si Jenny? Classmate na ako dito sa Butuan. Nabuntis siya. Wala siya mahibalo kung kinsang lalaki kay duha ka lalaki ang gikainom.
1: Unsa may labot na ng Jenny nga nabuntis?
0: Pa, sa tinood lang, pasaylo ako ninyo nga karon lang kinin ako gisulti sa inyo. Diligin ako anak, si Ellen.
2: Oh. Sa pagkumpas,
1: unsa ka do?
0: Diligin ako anak si Ellen. Ginoo ko ni mong bayhana karong gipatuo man binimo nga imong anak nga nagtuo pud bi among apo. Paminaw sa mo ma, ako kining gitoyo. Pasin pag-abot na mo din he, nadala na kong bata din ang makadawat o makaunaw na mo sa paghatag sa lain. Kay dili man ninyong dugo, dili akong dugo, naluoy kay ko kang Ellen. O na nga, akong giangkon nga akong anak mo, ako ka mong gipatuo.
1: Ginoo ko ni mong bayhana kahantot, karon lang kami na himbalo nga nagsikan niya high school na si Ellen.
0: Pasaylo alam ko ninyo pa, ma. Nakasayo na ba si Ellen? Wala pa ma, pa. Ako pa siyang sultihan.
1: Asa na malingin lang, Jenny?
0: Wala nang kasayod kung naaba siya diri sa San Frans o asa siya paingod.
1: Mauba. Pero may bati na kami gugma sa bata. Amo pagtuo nga amo siyang apo, amo naging kini.
0: Tinood ka na. Ato na lang kini ipadayon, Alfred. Nga ato yung apo. Bisan dili dugo sa atong anak nga si Lucy. Salamat kay sa inyo ma. O ako ni bahala kay Ellen sa pagpasabot. Kinahanglan imo sultian anak Lucy. Makasabot na ka ng bata.

0: Ma, dali pagod. Pwede ta magsultilin? Ah, unsa ka na, ma? Paminaw, anak, dali dirilingkod. Lo, paminaw ko, lo.
1: Ay, kaluyan ka, apo.
0: La, paminaw ko. Kumusta ang eskwela, apo? Ah, okay na. La, ganahan niya apon ko sa mga classmate mga buhutan. Dala, sige, magigsulti mi sa imo, ha? Naisulti si mama sa imo, ha? Importante naman. Oh, anak, kinalang may balo ka. May balo nga on sa ma. Importante may balo ka. Ah, oh, sige, mama, may na ako.

0: Paminog mayo ha. Pero mahal ka na mo. Kasi lola o si lolo ni mo, ako. Salamat. Turel kay imo mangkong anak, mamahalon yung kunin mo. Kay nagbinuotan man po ko sa inyo mo, labi na kay ilalulang lolo.
1: Ay, oo, oh, apo, panggaon yung kanamo, ay, hantod-hantod, samtang ni apami.
0: Ah, dugay pamamawala, lo.

kami ng Maya. Abi nimo, napakay na matikdan sa ako o sa imo? Kung sa'yo mamatikdan ako, ma? Mamatikdan lang ako, an. Ambutan ang makaya ba na ako pagsulti? Masinong mawala ka sa ako? Ganang mawala man ko maugmasultihan ko ni mo? Mga ano nagilak man ka? Anak sa tinuod, dili ka na ako tinuod niya, anak. Saan to ba? Dili ka tinood na ko nga anak. Ang tinood ni mong inanggingan lang o Jeannie. Gusto mang ganin niya ipunit ka kaniad to. Pero ako sa ngipungan, kinabuntis siya sa lalaki nga wala siya kahibalo kung kinsa sa ilang. Duha mangod ka lalaki yang gikauban dito sa Osaka Lodge. Kaisa lang kuno na hitabo na buntis siya. Kung ikaw ang yang gisabak. Unya plano niya ipapunit ka. Moto akong gipaningkamutan nga mapungan na dili gyud ka mapunit niya kay sala sa Ginoo. Ya pagkatao na nimo, iya na pug kang dadon kay mulakaw daw siya kay naulaw na mi nga nangayog tabang sa mga ka-borders na mo dito sa Butuan. Dadon ka niya og iya kay ibilin sa simbahan masinay makasagop sa imo ha. Ma, oh Ilin. Moto wag gyapon ko misugot. Naningkamot ko nga mapugnan ako siya. Iya kang gibilin sa boarding house na mo. Hantod nga milakaw siya. Ambot wano kay balo kong asa siya. Taga din higya po ni mong inahan sa San Francisco.

0: O anak, pero ay kabalaka. Panggaol ug mahalon gyapon kanamo. Nilulog-lula.
1: Oo, apo, amo gyapon kang apo.
0: Oh, Ellen. Sige lang, day. Bisan og dili ka tinud anak ni Mama Losi nimo. Giisip ka namo nga amo gyud kang apo. Giisip gyapon ka na ako, anak. Nga amo gyud kang anak. Hantot-hantot. Ako lang kang ipahibalo kay dili ko gusto mabot ang panahon nga sa laing tao ka makahibalo.
2: Maasa niya akong mama.

0: busog gay gatas, oh. Oh, ma, salamat, ma. Oh, kaw na ning itlog ug maayo.
1: Ay, apo, di ay balon ni mo, oh. Gara.
0: Lo, salamat, lo. Anak maminaw, ha? Kalimti na kato among isulti. Importante na himbalokas tinood. Oh, ma, basta mahal ba ako ni mo, ma, Lucy, ha? Ay, oo, mahal pa ka na ako kaysa akong kinabuhi. Salamat, ma.
1: Ay, kami apo, lula ni mo, si Ding. Amog yung kang apo.
0: Salamat, lo.
1: Nala, kay ihatod na ka ni lula si Ding ni mo.
0: Dali na apo, kaya ihatod na ka.

0: Lucy?
1: Ah, pa?
0: Anak ko, isulti sa imo haday.
1: Aon sa ka na, pa?
0: Ah, asa na ka yung inahan ni Ilin?
1: Wala nung kasayod, pa. Pero nasaid siya nga ako taga San Francisco yapon. Amot ang kunaw na pa ba siya sa iyong anak?
0: Kintahe mo abot ang higayon. Mabot siya diri sa ato. Unsa imong buhaton? May nang makapangandamdaan ka. Kanang wala to hibali lang ba?
1: Pa, wala ko ikatungod sa bata ang pumpugong kung kwaon. Pero naunaon na lang ni Jeannie. Nasukat sa pagkahimugso sa bata ang iyang gibiyaan. Ako na yung nagpailang inahan.
0: Oo, lagi. Di man nakalimod ba? Pugsun gud si Ilin kuhaon sa iyang inahan.
1: Wala nang kasayod pa kung siya akong buhaton. Ang ako na lang hangyoon ako si Jeannie. Nga din hinalang ipabili niya ang bata sa kuhantod sa kantoran. Kay sakit na yun sa kuha pa.
0: Bisan pa man sa amo. Kay bata, may kung kaya ka na nga ni abot sa diri nga mo nang itabangan ka sa pagmatuto niya ng bata.
1: Mao gani pa. Ayo! Ayo!
0: Oh, uy! Kinsa man ron?
1: Ayo! Ay, sapa. Ako rin tanaw pa. Ay, kinsa ka ni.

kasi. Tinon kita yung naakatinag po yun. Giing ng talabaya ka nga taga San Francisco kapon ko, parehas kita. Kumusta na ka? Diyan nag-antos ko kos pagpangita sa inyo, ha? Kumusta na akong anak? Kumusta na si... Ilin? Unsa plano ni mas bata? Mutanaw lang ko sa iya, ha? Napakay plano nga imong kwaon? Ilalangon ta ko sa iya, Lucy, kung masugot ka. Nahibalo na siya nga, dili ko tinon niya nga inahan. Ako na siyang gipasapat. Kung nagpangutan na siya kung asa ka. Pero, Jeannie, hibalo na kaon sa ibatiyon sa usa nga nagpaila nga inahan. Gikan pa sa pagbiya ni mo bata pa kayo, gamay pa kayo si Ilen, di ba? Lingon pa kay iyang mga kaunuran. Nga imong gitalikdan. Ug plano pa nimo imong ipaadap dito sa simbahan kung nay makakita. Palihog maluoy ka, sakit na para ka namo uban sa akong mga ginikanan, Jeannie. Kung nagplano ka nga imong kuhaon. Ay kabalaka, Lucy. Dili na ko kuhaon. Magpakita lang ko sa iya, ha? Naringkamot ko nga makita na ako akong anak. Ah, sige. Wala ko'y katungod nga pugnan ko ikaw. Kinahanglan may balo si Ilin ug makita sa imo. Samtang dili pa ulay ang tadad. O sa'yo ba't pasabot nimo? Ado na ako'y delikado nga sakit nga dili na maayo. Ado na ako'y cancer. Nakay cancer, Jeannie? Oo, Lucy. Kinoo ko. Oo, Lucy. Ampo ko sa kinoo nga nangayong pasaylo po

Kinsay kaubani mo. Ang akong bana, na may duha ka mga anak, nanay Mangot si Elaine. Kunya, kung ako magtuo, namuabot kini ka na ako ng sakit. Asa man yung bana, nga lumaman ni mo bana din eh. Tuha dito sa sakyanan. Namoy sakyanan? Oo, naka bana ko og na mahimo. Tungod sa akong paglakaw-lakaw. Pero kanunay ko nga nagdumdum sa akong anak, nga naakanipo. Nihangyo ko sa akong bana, pangitaon ako. Nakadumdum ko nga naka San Franz Kiapon. Managisumpay na ako ang tanan. Tungod sa pag-ampon ako sa Ginoo, natud-an yapon ka na ako. Nalibot na ako ang San Franz. Giantos na ako. Para lang makita ko ikaw, uban ang akong anak, Lucy.

0: sige. Kasi, Ilen. Ma, paamin ako, ma. Ma'am, paamin ako. Oh, kaluyaan ka sa Ginoo, kabuutan ni mo, Ilen. Kabuutan yun ni mo.
1: Apo.
0: Kinsa siya, ma? Akong suod nga higala, anak. Paminaw, anak. Ikaw lang among ipaabot. Ipaila ko ikaw kaniya.

0: Og mit navn er Elin Haar.
1: Og mig, som man nævner mig.
0: Genemoren er sige Ginny.
1: Ginny? Di ba mamautoy mong gingon ng pangalan sa akong inahan? O anak ako?
0: O siya, Elin, si Jenny nga imong tinood nga mama. May ganing anak, abot siya diri sa tua tungkol sa iyang pagpangita.
1: Ma, anak, pwede ba makakakos? Pwede ba anak makakakos? Sorry kayo, ha? Sana'y balani mo kabahin niya itong mga panahon na nagisultihan ka ni Mama Lucy ni mo. Masalo ako, anak.

nagkita kami ni Mama Lucy ni mo. Grabe na kong pagpangita magsubay din sa tanan barangay. Ni Aranay mo din eh. Pero anak, dili na kakakuhaon na. Nga naman ma. Anak, anak ko'y sakit. Kung dili na ko magdugay din sa kalibutan. On. Ay, balo ko nga mahal na gikain mo si Mama Lucy ni mo. O ako, tama na nagkaila kita.

mawala na ko din sa kalibutan. Sa pila na lang kahit kayon. Salamat na ako nakita kita ang nag-accuse ko ikaw sa katapunan.

makita na gini mo imong inahan. Oo, Malosi. Katong iyong giniya nga mawala na siya sa kalibutan. Oo. Nasa sakit, anak. Cancer. Nakaiduha ka mga manghod, pero layo sila. Tua sila sa Cebu. Tagal Cebu yung banya. Pero ay kabalaka, anak. Di amin nilolog lola ni mo nga magmahal sa imo, ha? Salamat ba? Siguro dili na mo magkita hantod sa kantoran, anak. Pero sige lang, di ako, ha? Tungod kay masakit na si mama ni mo o ingon niya nga pipila na lang kahit kayo nga mawala na siya sa kalibutan.

0: Ellen, ma, paamin ako, ma. Ah, dali kayo na ako isulti sa imo.
1: Ay, apo, naapot na day ka.
0: Olo, lola, paamin ako. Ah, kaluyan ka sa Ginoo, apo. Naisulti si mama sa imo, honey mo. Dali, anak. Unsa na, ma? Diba, naibalo na ka sa sakit sa imong mama, Jenny. Tuwa sa Cebu. Oo, ma. Kumusta na to siya, ma? Muna ako isulti sa imo karon. Wala na siya, anak. Nagtawag iyang bana. Napatay na si mama ni mo. Patay na siya, anak. Nakapahulay na yun imong inahan nga nag-anto si sayang sakit.
2: Malo si. Wala na si mama, Jenny.
0: Wala na.

Sige lang, Ana. Di amin nilulog-lulami mo, ha? Kami po, ako. Tinunanay nga magmahalong magpangka sa imo, anak.

Naglumba na lang may pagpatulo sa among luha, kuya, nila ni Mama, Papa. Ako, ugang bata. Sa dihang naibala na niya nga wala na iyang mama dito si Bo. Tungod sa sakit ng kanser. Sakit kay kuya. Nga akong dumduon ang tanan sa kaagi sa kong gilang anak-anak. O na focus po kay Ilin karon, kuya. Antot siya makatapos. Nagtrabaho ko para makasuporta ko sa iyang pag-eskwila sa kolehiyo nga nana siya karon sa third year college. Kuya, di nila ko tama nung dagan kayong salamat sa paghatag kinabuhi mga hinaot ko makahatag kinig inspirasyon sa uban na naminaw. Nagkasalamat ay mo magtatampo, Lucy. Lucy, salamat kayo sa imong kaagi. No? Talagsaong kaagi usab na imong gishare dali sa itong programa ang mga panid sa kagahapon. Salamat kay Lucy, no? O mahinaot ko nga matagaan yung may kogmount si Ellen na third year college na siya karon, no? O sige. Salamat, Luz. O gayon yung kalimti mga higala, no? Ang atong mga product ay pinaka-importante para kaninyo, ha? Na binagikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santan. Nakipausap sa atong Coffee Corn Purple. So, layin ninyo atong Coffee Corn Purple, may gala. O sa atong Turbo Max Coffee. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil. O sa atong umaabot nga haplas usab na Supremo Herbal Oil. O sa atong Nerviplex Syrup, ang kumpletong vitamina para sa mga bata. Nga elementary, mga inahan, before ninyo paeskwilahon, time na ninyo o sa kutsara nga Nerviplex Syrup. Huwag napod kita yung Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon, ha? Ikan sa 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take sa itong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Huwag laminosam lang sa itong B40 Capsule. Ang high dose ng B vitamins para sa mga higala na ito nga nakasinati o mga tusok-tusok sa tiil, huwag ngayong mangusi, huwag nagbinhod ng mga kamot o tiil. O na naikitawag nga nerves neuropathy. No? Malibyuhan na, matambala na, pinagi pagmintin sa matag-adlaw o sa la kapsula sa atong B40 capsule. O labinusap sa atong Mega Carsoft Gel Capsule, dagang health problem ang itikar. Ay kalinti o sa la kapsula matag-adlaw, gihapon mahigala. Okay, dagang kayong salamat mahigala. No, sa inyong makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw o sa paggamit sa itong mga product. Kininyo higala si Kuya Arn ang inyong Dr. Love. Dr. Love! Bye-bye o God bless ka na itong tira. Dr. Love! Salamat!

0: na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello, hello, mga yung adlaw kanatong tanan, mga kahigalaan. Welcome na punta sa atong everyday program. O kini ang inyong higala sa kahanginan, si Buttercup, nga maghinaot nga anaa kamo sa maayong panglawas, ilabi na dyan sa atong mga pinalangga nga suking tigpaminaw, no? Huwag atong i-welcome po si Dr. Choi karong adlaw nga bisan pa nga busy case siya, nigahin dyan siya og panahon, no? Alang kaninyong tanan, para matubag ang mga mensahe nga atong mabasa karong adlaw actually. Hello, Dr. Choi! Welcome!
2: Yes, yes, ma'am. Thank you kayo, no, sa ato ang mga listeners, no, nga naghatag dyan sa ilang time, no, nga mag-uban nato diari sa atong program kay kanilang mga message nila, nagpasabot lang yun nga naragyan sila na minaw nato, no, kanang amo lang po mong giauhag nga pag-message pa mo, no, labi na katong wala pa naka-send sa amo o even shout out or positive feedback sa paggamit sa among products or kung naa sila yung mga question regarding sa ilang health or sa ilang family, no. So participate unta sila sa atong program haron daghan patang matabangan.
1: Yes, doktora. So tinuod gyud yung imong gingon, Dok, no, nga kay daghan pa man pud ang mga nag-message. So dako jug possibility nga daghan gyud na sila nga namati, no.
2: Yes.
1: So basa din ta, doktora, sa mga nag-message, diri ta aning last four digit niya nga 8478 sa 0955. Ingon siya nga taga Zamboanga del Norte ko. Sorry na po tol, mandi ay ni sir or ma'am, palihog tag-message usab ha para mabasa na toon sa imong problema. So dali lang ta diretso sa ato ang line nga texter sender.
2: Yes.
1: Sa last four digit na 7074 sa 0955. Anyway, ningon siya, good evening po. Nalangot ako'y pangutana, Dok, kung saan pag-search ang Fervite Capsule. Saan na pag-search sa TikTok o sa Shopee?
2: Ay, kanang sorry yun kayo, no? Si Sir Franz, no? Kay siya man dyan in charge aning pag-distribute aning mga products na to is di pag yun siya inanaka-high-tech, no? Nga available ta sa TikTok, no? Pero I think sa Shopee, murag nag-posting sila dito. Pero murag gamay ra ang orders pa. So, usahin na yung mga requirement ang Shopee. So, mas maayo siguro nga mag-message siya, si Sir, or si ma'am kung taga-asa siya haron may direct na lang nato asya siya nga pharmacy mo adto or asa ni nga pharmacy available, no. Ang Fervite nato is kanang vitamins na siya nga na B complex, folic and iron, no, sa kanang mga medyo may anemic, kanang labi na sa kanang mga elderly na or kanang mga kusugay magmens nga mababayi or kanang mga buntis, no, or bago lang ng anak, ideally good mag-fervita.
1: Okay, Dok. So, munang maglisot po na siya search, Dok, kay ang yang nahibalan, wala mag-delete niya familiar ang spelling, kay iya ang mas-search kay F-O-R-V-I-D-E, Fervite man, Dok.
2: Fervite is F-E-R-V-I-T-E.
1: Yes.
2: F-E-R-V-I-T-E.
1: Okay. So, kana, ma'am, no, imong i-search o pananglit, no, mangita ka or mapalit ka, ingnon ni mga Fervite Capsule. Okay, so thank you kaayo ma'am has for clarification ni imo ah. So, derita sa ato ang laing texter sender, nag-ingon siya sa last four digit number niya kay 5216 sa 0936. Ingon siya, good PM, Dr. and Buttercup. O say pwedeng inumon sa inyong produkto nga sa tawo nga UTI.
2: UTI.
1: Aha.
2: Ah, dili gyud ta kaingon ana, ma'am, no, kay ang atong product is dili man ta antibiotic. So, kung mag-UTI gyud ka, kinahanglan gyud ka moadto og doktor, no? So, ang isa ka simptoma sa UTI is sakit mangihi, ang uban mag-chills or maghilanat. Dayon ang uban murag naanay dugo ang ilang ihi, no? Medyo may pagkapula na. So, kana main ana, dapat as soon as possible, mga 2-3 days lang nga gibati ni mga inana, dapat magpa-check up na jugag doktor, no? So, kasagaran ang himoon sa doktor, ana, is kung naalang gear laboratory sa inyo ang area, It's either sa health center or sa yakap clinic or sa government hospital or sa private nga clinic ba, no? So magpa-test yun na sila usually CBC or analysis. And ako, on my part, kasagaran magpakuha ko uric acid, no? Kay very common kayo ang uric acid stones, no? So isa po na siya, mabantayan ako kung makakaon ko og parat, makakaon ko og kanang medyo aslom tamis nga prutas, mura dayg musugmat ang akong UTI. So dianan ako makakuan nga uy nagkasaka na day ako ang uric acid, no? And then isa na siya sa reason nga murag mag-cause na po the urinary crystals, no? So ang ako ang advice niya is kung nanagi siya symptoms sa UTI, mas better nga magpa-check up na gyud siya og doktor, no? Kay matagaan na gyud siya og antibiotic, kung sakit pod manghihi, ako usually mohatag po ko og potassium citrate, sodium citrate, or kanang Rowatinex ba, and ano, no? Ako na siyang dugangan ng antibiotic. Depende. Depende sa pagkonsulta na mo kung sa'y akong makuha ng mga history, no? Or kung sa'y mga examination ako makita, no? During check-up. Dayon, mas maayo gyud nga as soon as possible, magpa-check up siya kay. Nabi ay usahay nga makakause na siya acute renal failure, meaning madaot ang imong kidney kung magrabihan ng infection. Mm-hmm. No, na ay mga instances ana nga masubraan, labi na kung diabetic sila, nga paspas kayo mukalat ang infection, kay low kag immune system, dili kay ka-fight dayon ang imo ang mga good cells, no? Or good bacterias nimo sa imong lawas, naman tayo main ana, nga natural flora, ma-overcome sa mga bad bacteria, no? Inana, no? So, kanang inana, ang uban, madaot ang ilang kidney, nga ang uban, ma-dialysis. No, dili man siya ingon nga forever dialysis, pero naiuban nga emergency lang, no? Sa sa time lang na hubag kayo iya ang kidney, no? Na ako yung mga pasyente in ana nga diabetic, no? Nga ni grabe ang infection niya, dili kayo sila ka feel of pain. Dayon mo na din to nga grabe na kayong nana diay sa iya ang ihi, no? So for a time na dialysis, pero na apastra sa antibiotic, no? Nga gipaagi gyud sa dextrose, no? So and then good control na sa sugar, nga naulian na wala na dayon siya ga dialysis. So mas maayo gyud nga kung nana kay symptoms sa UTI mga 2 to 3 days kinahanglan na gyud magpa-check up.
1: Okay, so doc, what if doc nga kanang sige lang siya iihi, pero wala pa siya gihilanat. So, dili rin na siya ka-UTI, doc.
2: Di po ito kaingon. Kung basi na mga kidney stone, ma'am. So, basta masakit yun pang ihi, dili man necessary hilanat ka.
1: Okay.
2: Oo, kay basi na on the early part pa. So, may na lang yun. Dapat magpa-check up na siya. Kay kung na kay mga kidney stones or urinary crystals, eventually, ma-form na siya mga crystals into stones. Isa po na sa reason madaot yung kidney.
1: Okay, doc. Sa ato pa dahil, doc, kanang magsigig ihi, though walay sakit mangihi sila, dako na na siya chance, doc, no? Nga na aday tayo kidney stone na na, o dadili kapod. No. Namutana lang ko, doc.
2: So, na siya, doc. Kung ihihi, lahi po na siya atong i-think, ana. Kung wala siya ilang reason, ihihi lang. So, basinta siya sugar.
1: Okay.
2: Kaya isa na siya sa symptoms, nga siya kag ihihi, isa ka reason, ana, is diabetic ka. Muna kasagaran mabantayan sa uban, dayon say katul. Katulang ila ang kuan kanang gawsananan sa ihi anaagi sa katamis sa ila ang urine.
1: So mga kahigalaan nato, no, aware na tadaan kung inana atong bation, magpa-check up gyud lagi dayon. Mura gyud na sige advice sa si doktora, no, kay bahin man ni sa atong panglawas, pa-check up gyud dayon ta, dili na ta maghuna-huna nga kuan walay kwarta, kay mo ni mauna nya ang ending dayon kay wala na kapa-check up, worst na. So inana. Okay, salamat kay doktora, no, sa imo ang advice para sa ato mga texter sender karong adlawa. Dito sa ato ang laing texter sender, doc, sa 0849 sa 0964. Uy, kuan man ni siya, doc, gusto siya mo apply og trabaho. Kinakadungog siya, doc, gahapon murag nag-invite to si Sir Earl na kanang gamok sa inyong programa, nga nag-invite siya, nanghanlan siya og LDR man to. Hiring si Kuya Franz. Katong gusto mo apply para sa ni atong text sender karon, no, nga si Sir John Ray. Oh, taga-kuan mo din siya, taga Davao Oriental. So actually nagama siya kuan, doc, oh.
2: Yeah, and, by data.
1: Kuan na gid siya, application letter nga yang gisen medyo taas-taas. So, ato lang yung ipatag ni Kuya Franz, no? Kay basin o matawagan ka, kay kompleto naman ni dinhi imong gisulat, sir, no? Nakaka-insakto nga address o sa imo ang cellphone number. So, thank you kaayo sa imo ang interest nga mo apply dinhi sa ato ang kuandok.
2: Mayan ay nana, aron makaabot riyad po sa uban ng mga listeners ang atong product, no?
1: Mm-hmm.
2: So, text lang sila ni mo, ma'am, Buttercup, nga magpahatod sila dito.
1: Mm-hmm.
2: Pero I think akong nahibawaan is during senior citizen shoutout sa ato mga senior citizens diha, no? Hi, hello sa ato ang mga koan, elderlies pero young at heart
1: yan. Yes, pa rin, young
2: no?
1: At heart.
2: So I think sa mga tapok-tapok nila sa senior na po'y isa ka-boost dana sa atong products, no?
1: Uh-huh.
2: Kaya kasagaran sa atong mga product is kanang ganahan ang atong mga senior, no? Mga vitamins, mga coffee, mga haplas, mm-hmm. no? Kana dyan ilaang ganahan kayo, no? So, sa ato ang mga batan-on diha, pwede gid kayo ninyo i-gift sa inyong mga nanay, sa inyong tatay, sa inyong lulag-lulo, ato ang mga products, no? Like, ano, or
1: sa tanang day.
2: Every month, inyong tagaan sila og supply.
1: Yes. Nindot kayo na, Doktora. Loving kayo sa maghahatagaan ano, sa ilang mga loved ones.
2: Yes.
1: Then, Dok, speaking of katong ingong kanga payout ba, katong mga na-added to, o sa simong mga nakita dito, mo to sa mga LDRs.
2: Mm.
1: Uh-huh, kato sila.
2: Mm-hmm.
1: Na? So, sa gusto mo apply, no? Message lang mo sa atong hotline, no? Ang atong hotline number sa 0909-304-8924.
2: Yes.
1: Mm-hmm. Pwede po mo message sa kang Dok Choi, no?
2: Ha? Huh?
1: Sige, Dok. Pwede po siya mo message,
2: sila
1: Dok. Dili, mo message lang dito.
2: Yes. Sa walay... ato ang koan, Facebook account na ito nga Dok Choi. Pwede sila mo message ito sa panglawas na po, ma'am. Dili sa application sa trabaho nung kay kang sa imo ang partner na inana. No?
1: Dili mong good, Dok. Kinamang ko yung mga times, Dok, no, nga wala sila load. Pero naa sila free data. So, pwede gihapon sila, Dok Choi. Anyway, ito naman ang mapasa o niya, Dok, no?
2: Okay.
1: Okay, thank you, Ana. Kanaagitan nun, Dok, nga dili sa tanang panahon nga doon na tayo load. Kanibitong sa cellphone nga mo message ka?
2: Mm.
1: Oh. Diba? O sa highland, mayroon itong na-ice ka itong natay free data. So, pwede na po naka-message. Pero, si Doktora Gid, ni-prefer dyan siya, no, nga ka nang unsa inyong mga health problems mo inyong ipadala.
2: Yes.
1: So, maapod to. So, nga, gusto okay, ninyo nga mga good nga mga feedback nga na, no, or mga pa-shoutout. So, okay kay na. Welcome kaya ang tanan, no, sa page ni Doktora. Okay, page ba natawag, ana, Dok? Dari na po ta sa atong lain nga texter sender, no, karong adlawa. Ang nagpadala kini ang cellphone number nga last 4 digit nga 7013 sa 0975 ingon siya, hello Dok Choi and Buttercup, mangutana lang ko nganong siging gasakit akong panga kani bitong di ani mga Johnny ya Dok, sige daw gasakit ngano daw, oh walay kumpleto na, wala lay pasumpay. Oh
2: kasi sige siya usap-usap, ma'am,
1: kana usap po Dok, diba Dok?
2: Basin sige ni siya yaw-yaw kay basin ang iyang trabaho ng extra or call center ka ha, no, nga sige yaw-yaw nga masigig ka stretch ang iyang mga mandibular joints, no? So
1: pero basin singerist po ni siya, Dok,
2: ha?
1: Basin singer,
2: singer basin po, no? So wala ka balo kay wala man tay further information, no? So pwede rin siya mag-take lang sa og kanang B-complex na to, no? Base na alay mga nerve pain. Mga nerve pains di ana. And then, as needed lang a pain reliever, siguro, ideal pain reliever ana is kanang kuan, Mifinamic, Celecoxib, niya, everyday ha niya sa ato ang B-complex, no? B-forte. And then, mas maayo siguro magpa-check siya. It's either sa ENT, kay kanabitang natay lakjo basin sahay na may ana, ma'am, ba
1: delikado
2: yung istorya na nga lakjo, sige nga ma, maipit ang mga nerves di ana sa iya ang mandibular angle, no, or pwede po ang dentist ana, no, so wata kabalo basin na ay mga problema sa iyang ngipon or sa iyang bangkil di ana, kay naman ay kanang itawag na to og wisdom tooth, no. Kapila na mga 30s 40s na siya, usahay mo gawas
1: nanay mo, ado.
2: Ako, wala kayo siya nagawas, ma'am, because naibdan makong ngipon.
1: Ah.
2: So, naa siya space to move.
1: Okay.
2: So, kanang uban nga, wala kayo ka naibdan o kanang mga molars ni Madiana, no? Mahuot ang space, no? Akong bana.
1: Nakasulay niya na. Sakit labo daw ko ay na, Dok?
2: sakit yung gena. So, naka, mura to siyang minor surgery gito yung kahimo sa iyan, larga pa may sibo at to. Mm. Then, dugay pa yun ang healing process.
1: Na?
2: So, muna siya nga, mas maya siguro nga mapasheck up siya kung magsige na yun ang inana niya, dili mawala sa atong B-complex, no? Kay, base na siya laing problem, no? So, either you go to an ENT or ato ka sa dentista. Anyway, ang dentist, kung matanaw niya nga wala rin problema, i-refer ka niya na sa ENT.
1: Mm-hmm.
2: So, kinahanglan pag yun ang further nga evaluation kay wag yun tayo idea kung unsa kaayo kay vague raman po kayong gingon pero mo to'y mga posibilidad.
1: Yes,
2: nga
1: Doc.
2: Cause.
1: Salamat, Doc, no? Kinaapong kuan, kana ang usahay, Doc, kung padulong pagtakaha, murag maglabad ang ulo, masakit ba na, Diana? Hilantan? Lahi ba ito, Dok?
2: Nipon?
1: Dili. Kaning atong mga dari, mga panga. Kung mura kagpadulong hilanat, masakit po na siya din, ha? Ba?
2: Wala mong kukasulay, inana, ma'am. Kaya mura kung padulong ko hilanat is more on flu. So, mura body pains, man, the
1: betaw,
2: whole body ako
1: betaw,
2: ma-
1: dok,
2: feel,
1: no?
2: Inana. Pero kung na siguro kay infected nga, ngipon, so, inana, siguro.
1: Insakto
2: or infected
1: kayo,
2: nga
1: dok.
2: Gums, inana. So, na tendency kung say, base na naka-infection sa imong dalunggan, kay duol-duol naman po na siya nga area, ha?
1: Mm-hmm. Pwede
2: na siya.
1: PNT gihapon dyan siya.
2: Oo. Pero kung may yung kang hubag, ang imong aping, dapit, so base parotitis, kanang itawag na to, o kanang na-inflame ang imong parotid gland, no? Kaya naman na diha ka na bitang kanang bayuok.
1: Bayuok?
2: Oo.
1: Mo to siya nga term, Dok? Sa tungalan, Dok?
2: Parotitis. Parotid gland.
1: Okay.
2: Hubag ang parotid gland.
1: Basin maupo nagibati niya, no?
2: Ito kaingon.
1: Basin
2: eh.
1: Ra.
2: Kung mauba po, so mas maigit siya nga magpa-check up na lang kung unsa dyan na siya kay vague ramang gugayo po na iyang information nga gihatag. Mm-hmm. So muna nga, itong ma-prescribe sa iya, ito ang B-complex nga
1: yes.
2: B-forte. And then, magpa-further work up siya, magpa-further check up siya.
1: Okay, salamat kay
2: Dok. Ma-dentist ba or ma-ENT ba?
1: Yes, so klaro kayo no, ang tambag ni doktora ni mo. Then basin po, pakapinan niya ha-plus Dok ba? I-massage-massage kamay kung wala rato ihubag panalit sa iyang ipon. O, apilan itong uray yun.
2: Pwede okay. Itong halang-halang.
1: Aghalang-halang. O, mas lami. Mas mm-hmm. kuan mangod. Lami po ng feeling pag halang-halang mangod. Kay mura refreshing kayo, no?
2: Mm-hmm.
1: So, mauna to, doktora, no? Daghan kayo itag mga messages pa nga basahunon. Pero sa sunod na po niya nga episode, Dok?
2: Yes.
1: Mm-hmm, so. Dayon. Hapit naman po ng ato ang oras. So, gi-invite na ito mga kahigalaan balik, no? Sa atong hotline number, katong dili pa naka-memorize. Atong hotline number nga 0909-304-8924.
2: Yes. O, sa ato apong Facebook account nga Doc Choi, DOC space CHOI. So, pwede po mo dito mag-send sa inyong shout-out, questions, mga pictures ba sa inyong mga sama diha or kanang mga lesions diana or mga laboratories ninyo. Pero ang ato adiani is medical advice ragenta ha.
1: Yes, Dok.
2: So dili tayo nga kitay mo reseta kay mm-hmm. bawal man gyud pod na nga kamu-kamu lay mo palit kay ang ato adiri is mas maayo gyud nga makita gyud mog doktor diha kay lahi ra man sa gipang storya ra nila nga isa or duha ra ka symptoms dili gid the whole picture ba
1: mm-hmm.
2: no so kung mayon ta history taking ra ta pero dapat na gyud tay part sa physical examination no mm-hmm. and then if dili pa nato clear kung unsa jud ang diagnosis or unsa jud ang sakit sa history o kanang physical exam magpakuha na po taog laboratories no sa so, inana jud na ang proper nga pagtambal sa inyo harun dili ta magkasinayo
1: naon jud sakto jud kana doktora then hangtod na po sa sunod nga higayon kini ang iyong higala sa kahinginan si Buttercup ug sa ngalan ni Kuya Franz magpahinumdum kanatong tanan prevention is better than cure and is always cheaper than cure
2: yes o kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine
1: for now bye-bye.
0: Inyong nabati ang mga mahinumdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: 8 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Love, di ka sa una. Karon, love na lang nako akong kaugalingon. Why? Hala no.
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
3: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yon mamahimong leader. Dili sa yon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
4: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
5: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
2: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan.

0: Bagong Cantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa Bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lamin naman tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain na mo sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Dili na mi problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili na yun ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayod siya. Na mo mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested nga, quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Looking

0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador B. Okay, Senior. Sa San Jose, Torrel, Davao City. Tukan na kayo ng mga Magnum C, kapsul o kape. Tapos yung bata gamay, nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang binting, yun ako nainom. Kadadlaw yung pinom. Kesa kadlaw, kapag kuminom, kalima, ane, Magnum C, kapsul o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalagay ninyo kung gusto nyo. Pati lamiyag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, Kaobanato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang yun diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: One station.
10: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Makabuhay, andam na ba mo? Ania ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa mamatag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na Grand Winner sa pa-premyo sa EXL! Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
4: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
5: Kayawe ka magtiwala. Buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
6: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
7: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanabo. Ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Noadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Yung pagkadoong na ko sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, kanang nakay mga palati ang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapon.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: kinasing-kasing na nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi ng radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi alupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter. Hold on.

0: country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
1: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
2: Gutom mo ko, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
4: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Excellent Health Excellent Life EXL Makabuhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit niya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po niya capsule sa evening. Doon na doon siya changes ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala good siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend yun ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Evelyn Dabalos, galang sa bangkeruhan. I learned that it's shame nun. Baka tulog kag maayo. Yami imong tulog ba? Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas do kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na ka. Dili ka ba tiyo nagutom ba? Epektibo, barato po.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy. Looking

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
5: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-gamot.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Hello.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: TV Patrol sa FM Radio.
6: Panahon.
7: Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
6: Tapat na maglilingkod.
8: Sa ulo ng mga nagbabagang balita,
9: the request for additions of subpoenas for the identified financial records therefore pertaining to Carpio lawyers is granted.
10: Hiling ng prosekusyon na mag-issue ng subpoena para sa bank, tax at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at Manases Carpio kinatigan ng impeachment court. Dalawang motorcycle taxi rider nagsapakan matapos magkagit-gitan sa Marikina City. MMDA traffic enforcer na nag-counterflow sa EDSA busway nagpanik umano dahil sa medical emergency ng anak. Enforcer Mari Masibak sa serbisyo. Dalawang batang inanod sa pagragasan ng baha sa Calamba, Laguna. Patuloy na pinaghahanap mahigit 100 pamilya barsahang pinalikas. Tauhan ng Philippine Navy, sugatan matapos pukpukin sa ulo ng mga tauhan ng China Coast Guard na lumapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Dalawang Pinoy seafarer nasawi at isang nawawala sa sunod-sunod na drone strikes ng Russia sa Black Sea at mga pantalan sa Ukraine. Rien Santos, malaking panghihinayang ang naramdaman matapos mawala ng ilang taon sa showbiz.
11: Ang mahalaga, natuto ako dun sa lahat ng yun. At sinigurado ko na hindi na ulit siya mauulit.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol!
1: Pilipinas, sa ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kinatigan ng impeachment court ang hiling ng prosekusyon na isabina ang ilang bank records ng pangalawang pangulo.
2: The request for subpoenas directed to the concerned banking institutions covering the accounts of respondent, Attorney Manasseh Scarpio, separately or jointly, the partnership of Scarpio Lawyers and the 19 listed corporate entities is granted. The banks are ordered to submit to the clerk of court the documents on July 30, 2026 at 9 a.m. with the attendance of parties and counsels. The subpoenas granted shall apply only to peso-denominated accounts relevant to Article 2. Foreign currency deposits are excluded absent the written consent of the respective depositors. The subpoena directed to the Anti-Money Laundering Council covering respondent Attorney Manasseh Scarpio separately and jointly with the respondent, the partnership of Scarpio Lawyers, Scarpio and Lawyers, and the 19 listed corporations and entities is granted.
1: Abangan po ang detalye ng balitang yan maya-maya po lamang. Sa pool sa video, ang suntukan ng dalawang motorcycle taxi rider sa Marikina City. Nagugat dumano ang gulo sa pagsingit sa linya ng isang rider. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
3: Nabulabog ang mga residente ng Barangay Concepcion 1, Marikina City nang magpang-abot at magsuntukan sa tabing kalsada ang dalawang motorcycle taxi rider noong Sabado ng gabi. Nagpambuno pa ang dalawa at bumagsak sa kalsada at doon na naawat ng mga tao.
4: Dito naman po kami naglilinis. Nakita po namin, yun, nagsuntukan na sila. Yung pasayero po sumisigaw na hindi naman po wala po sinasabi si kuya. Pasayero po niya yung babae. Umawat siya para wala nang bugbugan.
3: Sa viral video, kita ang pagsugod sa nakaasul na motorcycle taxi rider ng rider na naka-orange na agad umalis sa lugar. Batay sa investigasyon ng Marikina Police, bago ang suntukan, sumingit ng linya ang rider na naka-orange.
5: Biglang may nag-cut po sa kanilang dinadaanan. Nagsabi yung suspect na aray mo. At yun nga po, biglang nag-stop po sila sa gitna na po ng kalsada, yung ating complainant or victim at saka yung kanyang angkas na babae. Nagkaroon po ng konting pagtatalo po. Nagkaroon na po ng suntukan pag makikita po natin, sir, dun sa na-i-upload po na video po nila. Nagsalita rin din accordingly yung suspect ng mga hindi magandang salita dito sa ating biktima.
3: Sa follow-up operation, na-aresto ang suspect sa Barangay Malanday. Tukoy na rin ng pulisya ang isa pang lalaki na kasama ng suspect na sumapak din sa biktima. Ayon sa Land Transportation Office, pagpapaliwanagin nila ang dalawang motor taxi rider.
6: Napanood ko po yung video na yan, kaya po agad po akong nag-instruct dun sa chief namin ng Intelligence Division para po makapag-issue po ng show cause order dun sa mga taong involved dun sa bugbuga na po na yan. Bibigyan po namin sila ng due process. After po ng hearing, magkakaroon po kami ng resolution kung ano po yung magiging final na mangyayari po sa kanila. Dalawa lang po yan, mahaba-habang suspension o marirevoke.
3: Nasa kustodiya na ng Marikina Police ang suspect na inireklamo ng biktima ng physical injury at malicious mischief dahil sa tinamong mga sugat at pinsala sa kanyang motorsiklo. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Sugatan ang isang bata matapos masalpok ng motorsiklo sa Mandurriao, Iloilo City, Webes ng gabi. Sa dashcam video na isang motorista, tumatawid sa kalsada sa Barangay Hibauan, Norte ang biktima kasama ang isa pang bata. Maya-maya, nag-counterflow ang isang motorsiklo at nabundol ang biktima. Tumilapon ang bata pero agad ring tumayo at tumakbo sa gilid ng lansangan. Hindi na inireport sa pulis sa insidente matapos magkaayos ang biktima at ang rider sa barangay. Nakunan din ang dashcam ang pagbangga naman ng motorsiklo sa van sa Minglanilla sa Cebu, Linggo ng umaga. Sa video, mag-u-turn ang van sa barangay Pakigne pero nagtangkang lumusot ang motorsiklo na mabilisang takbo. at sumalpok sa van. Nakatayo naman agad ang rider at nakapag-areglo sa driver ng van. Posibleng masibak sa serbisyo ang MMDA traffic enforcer matapos mag-counterflow sa EDSA busway sa Quezon City. Nagpa-patrol, Easy Lee.
7: Aminado ang 52-anyos na MMDA traffic enforcer sa nagawang pagkakamali nang pumasok at mag-counterflow sa EDSA busway.
8: Hindi kasi yan!
7: Sa videong kuha noong Webes, July 16, sinalubong ng traffic enforcer ang isang bus sa northbound lane ng EDSA busway sa bahagi ng White Plains Avenue sa Quezon City.
8: Hindi kasi yan, sir! Hindi kasi yan! Kasabitan dito, hindi kasi yan!
7: Depensa niya, nagawa niya ito dahil sa pagkataranta matapos umanong magkaroon ng medical emergency ang kanyang 10-taong gulang na anak na may kapansanan.
9: Nanahirapan po siya huminga ng aking anak. Nakatanggap po ako ng tawag sa aking asawa. Kaya nabigla po ako eh. Yung mga panahon na po yan, blackout po yung aking pag-iisip. At nataranta na po ako. Hindi ko po nakakalain na mali naman po yung napasok ko.
7: Inamin din ng traffic enforcer na nakainom siya.
9: Nakayon po kaya ng konti. Meron pong birthday.
8: Hindi kasya nga yan, hindi kasya.
7: Ayon sa MMDA, maaaring masibak sa serbisyo ang enforcer na higit 2 dekada nang nagsisilbi sa ahensya dahil sa grave misconduct.
10: At ito ay hindi natin tinotolerate. Kaya yun, ang MMDA will be throwing the full force of the law. All the books on him regarding sa administratibong disiplina. Based sa ating nakikita mga facts of the case, may grave misconduct talaga na dismissal from the service ang parusa.
7: Formal nang binigyan ng show cause order ang enforcer at nakasalalay sa kanyang magiging paliwanag ang ipapataw na parusa. Easily, ABS-CBN News.
11: Sa ibang balita naman, pinabibilis na ng isang senator judge ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May mga tanong naman ang ilang senator judge sa magkabilang panig tungkol sa pagpapasabina sa bank at tax records ng bise. At live mula Senado, nagpapatrol RG Cruz. RG.
12: Karen, hininingan ni Senator Judge Erwin Tulfo sa mga kasamahan na bilisan ang paglilitis at iwasan ang mga usaping walang kinalaman sa impeachment sa ngalan na rin ng katarungan. Napuna kasi ni Tulfo na kumakain sa oras ng Senate Impeachment Court ang mga paksang walang kinalaman sa bise, gaya ng mga individual na isyu ng mga senador. Bago nito, nagsalita si Senator Judge Robin Padilla para punahin si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pagsasabing dined maumano niya ang mga tanggapan nito. O ang tanggapan nito dahil wala pa siyang inihahaing kontra sa laysay kaugnay ng kinakaharap niyang reklamong obstruction of justice.
13: Ito po ang original, nakalagay po dito, nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klasing propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas, isang senator judge.
14: Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senator Robin Padilla. Kung gusto po ninyong mag-explika ng inyong mga saloobin problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Kung hindi naman po patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa ikanga depensa o prosecution ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Let us do this impeachment trial as quickly as possible.
12: Karen, nauwi naman ito sa pagtatalo ng ilang senador. Kalaunay nagdesisyon ng presiding officer na idulog na lang sa regular na sesyon ng Senado ang binanggit ni Padilla.
15: The chair rules that the manifestation of Senator Judge Padilla shall remain in the records. Maasa ko, within hearing distance of my colleagues, na kapag nag-resume na po ang Senado sa susunod na linggo matapos ang sona ng Pangulo, may pagkakataon na po ang bawat miyembro ng Senado bilang senador, hindi bilang Senator Judge, na mailabas yung mga hinaing o anumang nais nilang sabihin kaugnay.
16: Ito ay 7th day pa lang out of the 102 days na dadaanan ho natin. Kaya bawat oras, bawat segundo ay napakalaga.
14: Mr. Presiding Officer, can we start now?
17: Sir?
14: We wasted 26 minutes for nothing.
12: Karen, dito na nagtanong ang mga senator judges sa prosekusyon at depensa ukol sa hirit ng prosekusyon na isubina ang bank at tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Scarpio. Sa pag-uusisa ni Senator Judge Joel Villanueva na talakay kung pasok na bang ebidensya ang mga pinabubusising dokumento.
18: Ang hiling lang po ng prosecution ay may labas ang ebidensya, pero wala pa po tayo dun sa punto kung tatanggapin ba nitong hukuman ang evidence na yun, kung siya po ay admissible o hindi.
16: Bago tayo makapag-issue ng subpoena para maging valid yung subpoena na yun, at yun po yung napag-usapan natin nung nakarang linggo na definiteness, no, and relevance.
12: Karen, tinalakay rin ni Villanueva ang punto kung fishing expedition lang ba talaga ito o hindi.
18: Nakabatay nga sa nabanggit ko pong desisyon ng Supreme Court na pag tinitingnan natin ang issue ng unexplained wealth, hindi lang po pwedeng snapshot ang titingnan natin.
16: It does not say, no, that there's any exception if any court processes are actually issued to compel the production of these documents. Precisely because ang nasa loob po kasi ng mga records ng AMLAC are intelligence, no? And that's why it's confidential.
12: Ipinunto naman ni Senator Judge Pia Cayetano na hindi pwedeng gamitin sa korte ang ebidensyang walang basihan, ang pagkakakuha o pagpapalabas.
19: Sabi ng Supreme Court, this is tantamount to building their whole case from the evidence of their opponent. Bawal daw yun.
18: During the hearings before the Committee on Justice, the Executive Director of the Anti-Money Laundering Council testified and produced documents showing that from 2007 up to the present, 6.7 billion pesos ang dumaan po sa account ni Vice President Sara Duterte.
16: Transactions do not equate to net worth, especially if tinatali natin siya sa SALN. Because transactions happen over the course of the year, and in this case, years.
12: Karen, nagtanong din si Senator Judge Alan Peter Cayetano bago humatol ang korte. Sa huli, nagdesisyon Karen ang korte na pagbigyan ang mga hiling ng prosekusyon, pero naglatag ito ng mga panuntunan. Karen?
11: RG, magandang ipaliwanag natin, no? Kasi nangyari na ito noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Pero ito ang presiding officer. Take us through it. Yung presiding officer, siya ang nagdesisyon na payagan na isabina. Ito yung request ng prosecution. Umaasa ang mga manonood na magbobotohan sana. Hindi na nagkaroon ng open voting kanina. RG, anong naging proseso? Ang presiding officer lang ba talaga ang nagdesisyon? Siya lang, it is his sole decision.
12: Karen, unang-una, no? Kaya may presiding officer precisely para merong magru-rule sa mga ganitong question. So, pagka merong ganitong issue, siya muna ang magde-desisyon. Ngayon, kung merong tututol sa kanyang desisyon o kung pwede magkaroon ng botohan kung mahihirit na magkaroon ng botohan. Pero sa nakita nga natin kanina, no, matapos niyang ilapag ang kanya o ilatag ang kanyang desisyon dun sa open court session, ay wala nang humirit pa. May mga nagsabi na lang na magsusumiti sila ng kanilang written explanation. Sa pagkakarinig ko si Senator Padilla, meron siyang pagtutol, pero yun na lang. Ganun kasi ang sistema dito sa korte, dito sa Senate Impeachment Court. Ano? The presiding officer gets first crack, siya mauuna magdesisyon. Kapag may kontra o merong humiling, kahit hindi naman kontra, na magkaroon ng botohan, tsaka pa lang magbobotohan. Pero kasi nga, yun talaga ang trabaho ng presiding officer. Kasi kung walang ganun, kada motion, kada hirit, kada konting kibot, kailangan lahat pagbotohan. Kaya nga may presiding officer para maiwasan na yung ganung sitwasyon na konting kibot na lang, lahat magbobotohan.
11: Kaya very interesting din, RG, kasi yung minorya, iisipin ng ilan na hihirit sila na dapat maibotohan o irereklamo nila yung utos ng presiding officer. Hindi nangyari yun. RG, anong maaasahan ng taong bayan matapos ng

0: nung inilatag na niya ang kanyang pinakahatol, eh wala na talagang kumontra at wala nang humirit pa ng botohan. Kumbaga, merong general acceptance. Ngayon, ang tanong mo, yung proseso, merong binanggit kanina si Senator Judge, si Presiding Officer Senator Francis Escudero, merong mga deadlines. Ano? So, yung binasa kanina, kailangan makapaglabas muna ang korte ng parang written na subpoena. Yan ay manggagaling na rin sa clerk of court dahil nga na rin meron ng otoridad at meron ng huling ang Senate Impeachment Court. So siyang gagawa nun, isi-serve doon sa mga may hawak ng mga dokumentong binanggit, yung mga, for example, yung mga opisyal ng AMLAC, ng Anti-Money Laundering Council, yung mga opisyal ng bangko, ng mga accounts ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa, at pati na rin ang BIR. Pero magkaiba ang proseso pagdating sa BIR at pagdating doon sa mga bangko. Kasi yung sa bangko at sa AMLAC, diretso nang isusumite sa clerk of court. At sa kaso nga ng AMLAC, kailangang desisyonan muna ng clerk of court bago niya ibigay doon sa mga parties kung ano man yung isusumite ng Anti-Money Laundering Council. Ngayon, yung doon naman sa BIR, meron nga kasing requirement na kailangan may written consent or written permission ng Pangulo ng Pilipinas para mabuksan ang tax records ni Noman. So, kailangan makomply muna yon bago mabuksan yung mga tax records. Ang paulit-ulit na binanggit kanina, hindi porket binuksan, hindi porket na subpoena, tatanggapin na siyang ebidensya. Kung baga, titignan lang muna nila kung pwede ba talaga magamit itong ebidensya. At kadaunan, doon sa tinatawag ng prosesong formal offer of evidence sa bandang dulo ng paglilitis, doon na didesisyonan kung pwede bang gamitin niya ng mga huwes o ng mga senator judges kung ano man yung mga mapuproduce sa ebidensya doon sa kanilang pagdidesisyon kung ano ba ang kanilang hatol, kung guilty ba, kung acquit ba, o convict.
1: Maraming salamat, RG Cruz, nag-uulat ng live mula sa Senado. Pwersang pinalikas ang mahigit 100 pamilyang nakatira sa gilid ng ilog ng Mapagong sa Calambas City, Laguna matapos ang flash flood at landslide. Samantala, patuloy na hinahanap ang magkapatid na tinangay ng baha. At live mula Calambas City, nagpapatrol Dennis Dato. Dennis, may panibago bang banta ng pagragasa ng baha at paghuho ng lupa?
2: Karan yan ang pinangangambahan, lalo nagiging malimit ang pag-ulan tuwing hapon. Malalakas yung pag-ulan na yan, kaya't mabilis yung paglaki ng tubig sa ilog na nagdudulot ng panganib sa mga nakatira doon. Kaya para matiyak ang kanilang kaligtasan, ay purasahan silang pinalikas ng mga lokal na opisyal.
3: Biglaan ang pagragasa ng baha sa ilog sa barangay Mapagong, Calambas City, Laguna nitong linggo ng tanghali matapos bumuhos ang malakas na ulan. Namamasada si Alberto bilang motorcycle taxi rider nang matanggap ang tawag ng kanyang asawang si Regen at pinauuwi agad siya.
4: Habang nag-uusap po kami, bigla na lang po nawala yung telepono, namatay po bigla. Tapos tinatawagan ko po. Wala na po akong matawagan.
3: Tinangay na pala ng baha ang kanilang bahay at inanod ang mag-iina niyang nasa loob nito. Nailigtas ang ina na si Regen at kanyang 1 taong gulang na anak na lalaki. Ginagamot pa rin sila sa ospital. Pero magkakapatid na sina Algen, 11 taong gulang, at Prince Gap, 7 taong gulang, ay hindi pa rin natatagpuan. Sinuyod na ni Alberto mga ilog kasama ang rescue team, pero bigo pa rin makita ang mga nawawalang bata.
4: Maasa po ang buhay sila. Siyempre po ay parang magkakasama kami ulit. Ang hirap po kasi nang wala ka sa pamilya mo, siyempre nag-alap buhay ka. Siguro po kung nandun ako, baka sakali po, masisave ko pa sila. Wala na po kasi, hindi na po ako umabot eh.
3: Gumuho naman ang pader ng isang kumpanya sa gilid ng ilog at kasama sa gumuho ang magkakatabing bahay. Isa ang bahay ni Minda sa gumuho. Mabuti na lamang at wala siya nang mangyari ito. 32 taon na siya nakatira sa lugar, pero ngayon, wala na siyang balak na balikan ito.
5: Hindi na, takot na ako. Ilang lumipat

0: ibang lugar.
1: Problema naman ni June kung saan sila titira ngayong halos kalahati na lang ng kanilang bahay ang nakatayo.
2: Kung ako po ang tatanungin, 100% po hindi na ako babalik dyan. Kaya lang, ang iniisip ko po, kung saan kami lilipat. Yun po ang number one. Hindi ko naman po pwedeng isapalaran pa dyan yung pamilya ko.
1: Pagtiyak naman ng lokal na pamahalaan ng Kalamba, hahanapan nila ng relocation site ang mga apektadong pamilya. Muling lumagasa ang baha sa Mapagong River ngayong Lunes ng hapon. Ito ang pinangangambahan ng mga barangay officials, kaya puwersahan na nilang pinalikas ang 112 pamilya.
3: Ngayon po talaga ang pangangailangan po talaga ngayon ng aking mga kabarangay is financial po talaga na tulong. Kasi po, hindi na rin po talaga matutuluyan o matitirahan po yung area po doon sa Mapagong Riverside po.
1: Naranasan din ang pagbaha sa katabing barangay ng Mayapa noong Linggo. 30 minuto lamang bumuhos ang ulan pero bumahan na agad. Kulay burak ang baha na pumasok sa ilang bahay sa Lizardo Compound. Inabot ang hating gabi bago nalinis ang bayan patroller na si Elizabeth Taming ang kulay burak na baha sa kanilang bahay.
4: Karen, maghapon ang ginawang paghahanap ng mga rescue team sa iba-ibang ilog dito sa Kalamba City, Laguna, at umabot na nga din ito sa mga kalapit na barangay, pero bigong makita ang 2 batang nawawala. Bukas ipagpapatuloy muli ang paghahanap sa kanila. Samantala, Karen, isang bangkay ng 7 gulang na batang lalaki ang natagpuan naman sa Barangay 2. Pero ito ay hindi kabilang doon sa 2 batang nawawala sa Barangay Mapagong. Bagamat itong bangkay ng batang natagpuan ay tinangay din ng baha doon sa Barangay Canlaog dito pa rin sa Kalamba City sa kasagsagan ng pagbuhos ng malakas na ulan kahapon. Karen.
5: Maraming salamat, Dennis Datu.
6: Tumangging magbigay ng detalye si Public Works Secretary Vince Dison ukol sa investigasyon ng gobyerno sa mga maanomalyang flood control projects. Pinaalala po ni Dison sa publiko na maghintay na lamang ng mga updates mula sa Office of the Ombudsman at State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Nabanggit na rin ng kalihim na patuloy na umaaksyon ang mga otoridad laban sa mga sangkot sa kaso. Iginiit naman ni Dison na diskarte na ng ombudsman kung isusulong na maging state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at iba pang mga opisyal.
7: Importante ang ginagawang investigasyon ng ating ombudsman. No, at nagtitiwala tayo sa ating ombudsman na yung mga desisyon niya kung sino ang mga magse-state witness, ito ay mga desisyon base sa ebidensyang nakukuha nila. Hintayin na lang natin yung mga gagawin pa ng ombudsman at yung mga iaanunsyo ng ating mahal na Pangulo sa SON.
6: 2 Pinoy seafarer ang nasawi, 1 ang nawawala at 12 ang sugatan sa sunod-sunod na drone strikes ng Russia sa Black Sea at mga pantala ng Ukraine. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Kakdak, 9 na barko na at mahigit 100 Pilipinong crew ang apektado sa mga pag-atake sa loob lamang ng 2 linggo. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
8: 4 na taon na ang nakalipas, pero lalo pang lumalawak ang epekto ng digmaang Russia at Ukraine. Nitong nakalipas sa 2 linggo, pinuntirya ng sunod-sunod na drone strikes ang bahagi ng Black Sea sa southern Ukraine. Ayon sa Department of Migrant Workers, 9 na barko na may 139 na Pinoy crew na ang apektado, at hindi lahat ay pinalad makaligtas.
9: We are sad to report that there have been 2 fatalities out of these attacks. 12 injured and 1 missing, underscoring the increasing volatile security environment in the Black Sea. The attacks have largely targeted bulk carriers and oil product or tankers, with incidents occurring in and or near the ports and anchorages in southern Ukraine. Most ships sustained damage from unmanned aerial vehicle, UAV, or drone attacks.
8: Karamihan sa mga barko ay tinira habang nakadaong o habang papaalis pa lang ng Ukrainian port. Ayon kay Kakdak, July 6 na sawi ang unang Pinoy, habang nitong July 19 naman ang ikalawa. Kinundena ng Ukrainian Armed Forces ang pinakahuling insidente ng pag-target sa isang Guinea-Bissau-flagged at Turkish-owned civilian cargo vessel nitong linggo. Tinawag nila itong act of terrorism. Puspusan din ang rescue operations ng Ukrainian Navy sa lahat ng mga apektadong crew sa bawat pagkakataong magkakaroon ng drone strikes. Katunayan, 17 Pinoy crew ang nailigtas kamakailan mula sa Antigua and Barbuda flag cargo ship na Venturo. Ayon kay Secretary Kakdak, ongoing din ang search operations sa mga nawawalang tripulante. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga pamilya ng nasawi. Sumasailalim naman sa medical treatment ang mga nakaligtas bago sila pauwiin ng Pilipinas.
9: To date, 4 of the injured Filipino seafarers, so 4 of the 12 have already been repatriated while efforts remain ongoing for the recovery repatriation of the deceased 2 and the missing crew members.
8: Nauna nang idineklara ng International Bargaining Forum at ng DMW ang Northern Black Sea region at lahat ng Ukrainian ports bilang warlike operations area. Ibig sabihin, unang obligasyon ng mga manning at shipping company na umiwas o ilihis ang ruta ng mga barko sa mga peligrosong lugar na ito. Pero kung hindi maiiwasan, kailangang mag-report ng mga kumpanya sa DMW. Mahalaga rin na ipatupad ang right to refuse sailing ng mga Pinoy seafarer.
9: We have the authority to exercise our disciplinary authority. Nagawa na natin yan sa Red Sea. Nagsuspindi tayo ng mga manning agencies na sa tingin natin ay hindi sinaalang-alang ang safety ng mga tripulante natin.
8: Iimbestigahan din ng DMW kung maayos na naipatupad ng mga manning agency at shipping company ang lahat ng safety protocols para sa mga Pilipinong nasawi at naapektuhan sa mga drone strikes. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Lola, patay matapos mabangga ng humaharurot na jeep. Lalaking nambasag at nagnakaw ng pera at gamit sa isang kotse, nasa kote. At alitan sa pagitan ng pinaslang na political vlogger na si Mima Alicia at kanyang dating karelasyon, sinisilip na ring motibo sa krimen. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
10: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
11: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
12: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
13: Rubilin, Rosales, Sandra Pael, Maa. Lamin naman tulog, lamin naman bawas, wala na problema. Okay na, relax namin. Nakain naman sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po naman. Dili namin ang problema sa barley.
12: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon, ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
18: Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Calling all gadget lovers. Gadget lovers! The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
21: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
11: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio.
22: FM Radio.
10: TV Patrol sa FM Radio.
5: Patay ang isang matandang babae matapos mabangga ng humaharurot na jeep habang tumatawid sa Quirina Avenue sa Maynila. Yan ang CCTV Patrol ni Ion Sanchez.
23: Sabado ng umaga nang makita sa CCTV ang isang lola na mag-isang tumatawid sa northbound lane ng Quirino Avenue sa Pandacan, Maynila. Pero ilang hakbang bago makarating sa Central Island, nabangga siya ng humaharurot na pampasaherong jeep at tumilapon ng ilang metro at nawala ng malay dahil sa matinding sugat sa ulo at ilang bahagi ng katawan. Sa bahaging ito ng President Quirino Avenue dito sa Pandacan, Maynila, nasa gasaan ng isang pampasaherong jeep ang isang senior citizen habang tumatawid. Ayon sa pulisya, naisugod pa ang biktima sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Ayon sa Manila District Traffic Enforcement Unit, nananatili naman sa punerarya ang labi ng biktima dahil patuloy pa nilang hinahanap ang kaanak nito.
24: Ang biktima ay isang street dweller at hindi pa nakikilala. Pwede niyo pong puntahan, no? Yung aming opisina na humingi ng impormasyon. Kasi ang pagkakilala lang po ng aming biktima ay nakasuot ng floral na blouse at maong na pants.
23: Kusa namang sumuko sa pulisya ang jeepney driver. Pero tumanggi na siya magbigay ng pahayag dahil naharap na sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
5: Binuksan ang public viewing sa labi ng napaslang na political vlogger na si Mima Alicia. Bukod sa mga political na komentaryo sa social media, sinisilip na ring motibo sa krimen ang personal na alitan ng biktima sa kanyang dating karelasyon. Nagpapatrol, Michael Delizo.
6: So, sige nga, panoorin natin itong balitang to.
7: Maanghang ang komentaryo ng kinaslang na political vlogger na si Alicia Lipata sa kanyang YouTube account. Karamihan sa kanyang content ay laban sa ilang personalidad. Pinagbabaril si Lipata sa tapat ng kanyang bahay sa Caloocan City noong Biyernes. At ang naturang political commentaries ang isa sa tinitingnang anggulo ng pulisya na motibo sa krimen.
24: Siya po siyang nagbibigay ng komento patungkol po sa mga social issues. Of course, hindi po natin maiaalis yung mga ganong anggulo.
7: Pero kumakapal ngayon ang isa pang anggulo na maaring personal na alita ng motibo dahil sa nadiskubre ng pulisya na pagbabanta ng dating karelasyon sa biktima.
1: Merong konting naging problema sa kanila nung nag-break up na sila, and there were some cases filed between the two of them. Not actually money, but yung violence.
7: Ayon sa Caloocan Police, person of interest ang dating karelasyon ni Lipata. Matipid ang PNP sa pagbibigay ng ibang detalye ng investigasyon, bagamat tiniyak nilang may progreso na sa pagsisiyasat at tinitingnan ang lahat ng anggulo at sinusundan ang lahat ng lead.
1: Yung mga iba pang ebidensya na kakalap natin point to the fact na sila po ang may gawa nitong krimen na ito. Meron na po tayong tinitignan, sir, na possible perpetrators po nitong krimen na ito. Wag lang po sana natin pangunahan. We all want an early resolution ng kaso na to bring justice po sa family ng victim.
7: Sa ngayon, nagpapagaling pa rin sa ospital ang live-in partner ni Lipata na nadamay sa pamamaril. Binuksan naman ngayong Lunes sa Quezon City ang public viewing sa labi ni Lipata. Dumayo sa Burol ang ilang taga-suporta at kapwa vlogger.
2: Panawagan ko sana magkaroon ng kalutasan niya. Sinapit niya.
3: Sana, sumuko na. Sumuko na, sino may gawa para matapos na lahat ang mapigyan ng justisya itong si Ma'am Mima.
7: Miyembro ng pro-admin group na United Vloggers and Influencers of the Philippines si Lipata at merong higit 300,000 na followers sa YouTube. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang pamilya ni Lipata at humingi ng pribadong panahon para magdalamhati. Tatagal ang Burol kay Lipata sa Quezon City hanggang Miyerkules bago ibiyahe ang labi sa Leyte para doon ilibing. Michael Delizo, ABS-CBN News.
6: Arestado po ang lalaking nang basag ng bintana ng kotse at tumangay sa pera at mga gamit sa loob nito sa Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City noong Biyernes ng madaling araw. Sa kuha ng CCTV, naglalakad sa bahagi ng Road 8 ang suspect na naka-backpack. Sa isa pang video, nakasuot na siya ng sombrero at sumulpot mula sa likod ng nakaparadang pulang sasakyan at saka lumakad papalayo. Ayon sa PNP, alas 7 na ng umaga nang madiskubre ng biktima ang krimen. Sa follow-up operation, aresto rin ang suspect na umamin naman sa krimen. Na-discovery rin ng pulisyang may 16 na criminal record na ang suspect dahil sa iba-ibang krimen. Bukod po sa kasong theft at malicious mischief, mahaharap din sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ng suspect matapos makuhanan ng improvised pen gun. Nauunawaan umano ng PNP ang pagkabahala ng publiko sa sunod-sunod na ulat ng mga sensationalized o malalaking krimen na nangyari kamakailan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Rico, naiintindihan ng pambansang pulisya ng ulat tungkol sa pagbaba ng krimen ay maliit na konsolasyon lamang, lalo na kung hindi naman nararamdaman ng mga mamamayan na sila ay ligtas sa kanilang mga komodidad. Batay kasi sa opisyal na datos ng PNP, bumaba ng 20.6% ang crime rate sa Pilipinas mula April 6 hanggang July 4. Binigyang diin ni Ko na hindi lamang ang Metro Manila at o iba pang rehiyon ang tinutukoy ng datos kundi ang buong bansa. Tiniyak din ng PNP na may ginagawa silang mga hakbang at aksyon para mapabuti pa ang seguridad gaya ng police visibility at iba pang crime prevention measures. Samantala, nanindigan rin ang Malacanang ng pangkalahatang bumaba ang krimen sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat nais lamang o nais nilang maging zero crime rate ang bansa, malayoan niya itong mangyari sa katotohanan.
4: May nakikita po tayo, yes, dahil naibabalita. Pero sa kapangkalahatan sa buong Pilipinas, may mga lugar po tayo na nai-report din po ng PNP na wala pong nangyayaring krimen.
1: naaintindihan namin that this created doubt, this created anxiety, this created fear among the people. But this does not reflect the whole situation of the country. Ito po ang tatrabawin namin para ma-connect. Para kung ano yung data, ito po ang ating nararamdaman.
0: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, bakit nuknukan ng alinsangan at meron bang aasahang mga pag-ulan o sama ng panahon ngayon Linggo?
8: Alam mo Alvin, mahina kasi ang habagat kaya hindi nararamdaman yung mga paulan. Pero may sama ng panahon na pwedeng mabuo mula sa isang kumpul ng kaulapan o cloud cluster sa may silangan ng ating bansa. Mag-orgrisa muna ito sa may eastern boundary ng Philippine Area of Responsibility at posibleng maging bagyo sa Miyerkules o Huwebes. Pagkapasok sa PAR, tatawagin ito sa local name na Quiapo na isang uri ng halamang tubig. Sa ngayon, pinapakitang tutumbukin ng potensyal na bagyo ang Northern Luzon sa Biyernes o Sabado patawid ng West Philippine Sea. At posibleng palakasin po ng potensyal na bagyo ang umiral na habagat mula Miyerkules kaya pwedeng maging maulan sa maraming lugar sa ating bansa patungong weekend. Magbabago pa ang forecast lalo at wala pang nabubuong sama ng panahon kaya patuloy pong mag-monitor sa updates ukol sa potensyal na bagyong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 21, Martes sa Mindanao, magpaulan ang habagat sa may Zamboanga Peninsula at sa hilagang bahagi ng Caraga sa umaga. Sa tanghali naman, magiging maulan sa Maguindanao provinces. Mas maraming bahagi ng Mindanao ang uulanin sa hapon lalo na sa may Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, Bukidnon at maging sa Agusan del Sur at dito sa ilang bahagi ng Sarangani at Sultan Kudarat. Maulan muli pagsapit ng gabi dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Buong araw ring makararanas ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan at meron po malalakas na mga pag-ulan sa bahagi po ng Iloilo maging sa may Negros at dito sa bandang Bohol at Leyte sa hapon at kapag sapit po ng gabi, meron pang malalakas na ulan dito sa katimugang bahagi ng Negros at Cebu. Meron ding mga kalat-kalat na mga pag-ulang aasahan sa malaking bahagi ng probinsya ng Palawan, lalo mula tanghali hanggang pagsapit ng hapon. Tayo naman sa Luzon, magadala po ng ulan sa umaga ang habagat sa ilang bahagi ng Ilocos Region, lalo po sa may Western Pangasinan, maging sa may Zambales, Bataan, Cavite at Western Batangas. Meron ding malalakas na ulan sa hapon dito sa Occidental Mindoro at meron namang thunderstorm sa ilang lugar sa Cordillera at maging sa may Central Luzon at pagsapit ng gabi, meron pang kaunting ulan sa ilang bahagi sa Northern at Southern Luzon. At sa Metro Manila, magiging maaraw po kaya mainit at maalinsangan umaga hanggang tanghali pero mataas ang tsansa ng pag-ulan dahil sa thunderstorm mula alas 3 ng hapon hanggang pagsapit ng gabi. Samantala, sumadsad pa ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong Lunes dahil po sa patuloy na kawalan ng pag-ulan doon. Sa taas na 152.53 meters, ito na po ang bagong pinakamababang water level sa dam sa kasaysayan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
6: Gretchen, ano naman ang may init na balita sa showbiz?
9: At ibi malaki ang panghihinayang ni Yen Santos matapos mawala ng matagal sa showbiz dahil sa pag-ibig. Aminado rin siyang napabayaan niya ang kanyang sarili. Samantala, pinatunayan ni RC Muñoz ang galing sa pag-arte sa maaksyong eksena sa Sigabo. Nagpapatrol, MJ Felipe.
13: Ay, magtatanong dito.
22: Nagugulat pa rin si RC Muñoz sa mga pangmalakasang eksena sa action seryeng Sigabo. Pulis ang papel ni RC at kahit siya, araw-araw nagte-training para sanayin ang lakas at maging handa sakaling mapasabak sa maaksyong eksena.
13: Right now, I'm doing my martial arts training. I'm trying to by myself and of course, gusto ko po sana mag-start ulit mag-boxing and the mga training to the stunt people sa show.
22: Malaki rin aniya ang impluwensya sa kanya ng mga bida ng serye, ang real-life couple na sina Coco Martin at Julia Montes.
13: I still get intimidated by his acting skills and his very expressive yung kanyang emotion in his eyes. That and with Julia na we had this, parang nag-away kami as sisters and I really, really love her. Yun po, naawa ako.
22: Samantala, balik trabaho si Yen Santos na kabilang sa trending na Prime video series na The Loyalty Game. Aminado si Yen, malaki ang kanyang panghihinayang nang matagal na mawala sa limelight. 8 taon din siyang nagpahinga sa showbiz.
12: Narealize ko yun nung parang hindi na ako nagiging productive. Parang hindi ko na nagagawa yung mga gusto kong gawin. Nawala na ako sa sirkulasyon. Siguro yung pinakamasakit yung marami akong na-miss na opportunities. And ngayon yung nag-decide ako na ngayon ako babawi.
22: Nitong mga nakaraang taon, naugnay sa samutsaring issue si Yen. Isa na rito ang kontrobersya na nanganak siya, bagay na mariin niyang pinabulaanan. Pero ang pinakapinag-usapan ay ang kontrobersyal niyang relasyon kay Paulo Contis. Aminado ang aktres na napabayaan niya ang sarili.
12: Sobrang mahirap. Kaya hindi rin naging madali para sa akin yung proseso, pero kailangan ko siyang pagdaanan para mahanap ulit yung sarili ko, kasi parang pakiramdam ko maraming nawala. Kinailangan ko yung mahabang panahon na yun para maging ready ulit. Ang mahalaga, natuto ako dun sa lahat ng yun. At sinigurado ko na hindi na ulit siya mauulit.
22: Ngayon, handa na si Yen sa pangmalakasang comeback sa pag-arte. MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: At susunod, taungan ng Philippine Navy, sugatan matapos pukpukin sa ulo ng mga taungan ng China Coast Guard. At AI video ng China Daily, hindi katanggap-tanggap sa Malacanang. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
14: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
11: One station, all the hits.
14: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
15: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
16: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
17: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
27: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gyud 320.
26: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
27: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
28: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
29: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Calling all gadget lovers. The M-Core Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest M-Core store or shop online at mcore.com.ph. Fast, convenient, anywhere.
2: For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
3: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
11: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
7: FM Radio.
10: TV Patrol sa FM Radio.
6: Sa AFP. Pero iginiit nitong hindi katanggap-tanggap ang anumang paggamit ng dahas laban sa mga tauhan ng militar ng Pilipinas. Tiniyak ng DFA na tatapatan ito ng kaukulang diplomatic action. Patuloy na isusulong ng kagawaran ng kaligtasan at maayos na kalagayan ng mga tropang Pilipino sa BRP Sierra Madre na ipinatutupad lamang ang kanilang tungkulin ayon sa batas. Hindi po katanggap-tanggap sa Malacanang ang paglalarawan ng state-controlled Chinese media sa mga Pilipino bilang unggoy. Makikipagpulong naman ang Department of Foreign Affairs kay Chinese Foreign Minister Wang Yi bilang bahagi ng ASEAN Foreign Ministerial Meetings ngayong linggo. At live mula sa International Media Center sa Paranaque City, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, ano pa ang tatalakayin sa pulong ng DFA at China sa ASEAN?
18: Bernadette, hindi pa idinetalye ng Department of Foreign Affairs ang agenda sa pulong sa pagitan ng Pilipinas sa China. Pero nakikita nila ito na magandang oportunidad para pag-usapan ang mga issue hindi lamang dito sa bansa kundi sa buong Timog Silangang Asya. Pero bago yan ay nagsabi nga ang palasyo na kinukundi na nila ang lahat ng mga pangmamaliit sa mga Pilipino. Napanood na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang AI-generated video ng China Daily, isang state-controlled media organization na nagpapakita sa mga Pilipino bilang mga unggoy na nakabagong at may salakot. Hindi katanggap-tanggap sa palasyo ang mga ganitong paglalarawang nagbababa sa dignidad ng mga Pilipino.
19: Lahat ng Pilipino, hindi na natin kailangang makita kung anong reaksyon ng Pangulo dahil kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganong paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy.
18: Suportado rin aniya ng Pangulo ang diplomatikong protesta ng Department of Foreign Affairs para ipatanggal ang video. Lumabas ang AI video kasunod ng paggunita ng 10 taon ng arbitral award na nagbabasura sa 9-line claim ng China sa South China Sea at pinagtitibay ang maritime rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
19: Siguro meron lang tayong ilang opisyal na tanggap na sila'y unggoy, pero ang Pangulo ay hindi.
18: Nauna ng hinimok ni Senator Risa Hontiveros ang Pangulo na ipatawag si Chinese Ambassador Jing Chan kaugnay ng issue. Pero ayon sa palasyo, ang DFA na ang hahawak dito.
19: Kung ano po ang balak ng Senado, nasa kanila po yan at mandato rin naman po nila na alamin ang mga pangyayaring ito at para maipakita din sa ating mga kababayan na kinukundi na natin ang anumang pagmamaliit sa mga kapwa nating Pilipino.
18: Nakatakdang makipagpulong si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro kay Chinese Foreign Minister Wang Yi ngayong linggo. Inaasahang pupunta si Wang Yi sa Pilipinas para dumalo sa post-ministerial conferences ng ASEAN. Hindi tiyak kung kasama sa pag-uusapan nila ang AI video.
21: I don't want to preempt what they will discuss, but we believe that this engagement is very important because not only will it not only will it cover the bilateral relations between the Philippines and China, but it will also have something to do with the impact of what's happening globally to the region, to ASEAN.
18: Samut-saring issue ang hinaharap ng China at Pilipinas, kabilang ang pahayag ng ilang Chinese scholars na bahagi ng China ang Batanes. Magpupulong naman ang buong ASEAN kasama ang China, kung saan inaasahang matatalakay din ang matagal nang nakabimbing Code of Conduct sa South China Sea.
21: That's a very good venue for not only for the Philippines but for ASEAN to discuss with China the mutual and the common interests that they want to pursue. The important thing is there will be again a venue for ASEAN and China to discuss together how they can cooperate, how they can move forward on identified mutual interests.
0: Nasa Pilipinas sa mga foreign minister ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para sa ASEAN Foreign Ministers Meeting. Gugunitain din dito ang 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation, isang kasunduan noong 1976 na nagsusulong ng paggalang sa soberanya at mapayapang resolusyon sa mga sigalot. Ito'y sa kabila ng mga hamong hinaharap na rehiyon, kabilang na ang border dispute ng Thailand at Cambodia at civil war sa Myanmar.
21: I believe that what we have now in the region is the work of ASEAN together, and I'm talking about the situation of the peace and security.
0: Dadalo rin ang mga kinatawan ng mga kaalyadong bansa, kabilang si U.S. Secretary of State Marco Rubio. Bernadette, bilang bahagi ng pagbisita ay nakatakdang mag-courtesy call si U.S. Secretary of State Marco Rubio kay Pangulong Bongbong Marcos. Inaasahan na matatalakay din dito sa ASEAN Foreign Ministers Meeting ang panibagong tensyon sa pagitan ng U.S. at Iran na nakakaapekto sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Bernadette.
6: Maraming salamat, Jervis Manahan.
1: Kinatigan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosecution o prosecution panel na ipasabina ang bank records ni Vice President Sara Duterte, pero may ilang exemptions na ibinigay ang korte. Live mula sa Senado nagpapatrol, Katrina Domingo. Kat, ano-ano ang mga ipasasabina ng dokumento at alin naman ang hindi pinayagang ihain sa Senate Impeachment Court?
7: Alvin, pinayagan ng Senate Impeachment Court na ipasabina ang mga financial records ni Vice President Sara Duterte mula 2007 hanggang kasalukuyan, kasama na dyan yung bank records ng kanyang asawang si Manasseh Scarpio, para maipakita yung mga detalye ng pagyaman ng pangalawang pangulo. Binanggit ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero ang mga naging desisyon ng Korte Suprema at ng Senate Impeachment Court mismo sa kaso ni dating Chief Justice Renato Corona para ipaliwanag na hindi labag sa batas ang naging desisyon sa pagsasabina ng mga naturang dokumento mula sa kampo ni Duterte.
8: The court finds that the requested documents meet the requirements set forth above. They are reasonably described, readily identifiable, prima facie relevant, and material to the allegations under Article 2. The documents requested under the subpoena duces tecum will not be used to allege additional independent impeachable offenses. Rather, the court will only allow these records to be used to establish a factual baseline.
7: Dagdag ni Escudero, dahil ikinasal si Duterte sa asawa niyang si Manasseh Scarpio noong 2007, nasasaklaw na sila ng family code na nagsasabi na parehong pag-aari nila ang ari-arian ng isa't isa, maliban na lang kung mayroon silang prenuptial agreement. Giit pa ni Escudero, hindi panghihimasok sa privacy ni Duterte ang pagsasabina sa kanyang mga bank records simula noong 2007 o halos dalawang dekada na ang nakararaan.
8: The Anti-Money Laundering Council is not merely a repository of reports and information on covert and suspicious transactions. It was created precisely to investigate and institute charges against those suspected to commit money laundering activities. For the Anti-Money Laundering Council to refuse disclosing the information required of it would be to go against its very function under the law.
7: Pero idiniin ng korte na tanging mga peso accounts lamang ni Duterte ang ipapasabina ng korte at hindi ang mga account na naglalaman ng mga foreign currencies, maliban kung papayag ang depositors nito. Samantala, Alvin, 2 sa 21 kumpanya na kinabibilangan umano ni Vice President Sara Duterte ang hindi masasaklaw ng sabina na ilalabas ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Escudero, hindi na ipapasabina ang financial documents ng JTC Group at ng Pikimong Philippines Corporation dahil wala naman ang pangalan ng pangalawang pangulo sa listahan ng mga opisyal nito.
8: The corporate veil may not be pierced on mere suspicion or speculation. Misuse of the corporation as an alter ego, conduit, or instrument of fraud must be clearly established.
7: Pagdating naman sa tax records ni Duterte o yung tinatawag na BIR box, ipinunto ni Escudero na may tatlong exemptions lamang sa pagbulatlat ng tax records ng isang Pilipino. Una ay kung inauthorize ito ng Pangulo. Pangalawa ay kung may request ng isang foreign tax body na inotorisahan din ng Pangulo. At pangatlo ay kung may written consent ang mismong may-ari ng tax records. Dahil dito, si BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza ang ipatatawag ng korte. Nilinaw naman ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol na ang BIR Commissioner na ang aatasang kumuha ng otorisasyon mula sa Malacanang para buksan ang tax records ni Duterte. At inaasahan na handa na itong buksan sa pagharap niya sa Impeachment Court sa July 30. Ang mga dokumento naman na magmumula sa Anti-Money Laundering Council, kailangang dumaan muna sa Clerk of Court para masuri kung may state secrets at iba pang sensitibong impormasyon na hindi dapat maisapubliko. Alvin, inilarawan ni Court Spokesperson Reggie Tonggol na surgical at not sweeping ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court tungkol sa pagsasabina ng mga financial documents ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tonggol, hindi mangingimi ang korte na hanapin ang katotohanan pero hindi rin anya nito papayagan ang simpleng pangangapa lamang para sa mga ebidensya. Alvin.
1: Kat, linawin natin bukas, babalik tayo sa Article 4 ng impeachment trial kasi si Matibag na yung interviewin bukas, di ba?
7: Tama yan, Alvin. Babalik tayo business as usual doon sa mga pagdinig kung saan huli na ngang witness para sa Article 4 o grave threats na iyaharap si NBI Director Melvin Matibag. Pagkatapos niyan, kung matatapos yung direct examination, cross-examination, redirect at re-cross-examination bukas, ay maaari na rin nilang talakayin yung unang witness para sa Article 1 o yung misuse of confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Alvin.
1: Pero kung hindi nakasya yung oras, pagdating ng Monday, dahil Sona, di walang hearing, Tuesday may hearing ulit, next week.
7: Tama yan, Alvin, no? Magpo-pause muna saglit yung impeachment court pagdating nung Sona, 4th Monday ng July para doon sa taunang talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At pagkatapos niyan ay saka pa lamang magtutuloy-tuloy yung mga pagdinig dito. Pero inaasahan natin na this week ay magkakaroon ng konting administrative matters para masettle kung kailan nga ba o ano nga ba yung magiging schedule ng Senate Impeachment Court pagkatapos ng Sona. Dahil pagkatapos ng Sona ng Pangulo ay magre-resume na yung kanilang session at inaasahan na kailangan na rin nilang magtakel ng iba't iba pang batas, kabilang na dyan ang national budget ng bansa para sa susunod na taon. Alvin.
1: So ibig mo sabihin, baka mapaaga yung simula nung impeachment trial. Baka lang, hindi pa nagde-decide. Maraming salamat, Katrina Domingo.
6: May bago ng kampiyon na ang FIFA World Cup. Nagwagi ang Spain matapos talunin ng defending champion Argentina sa score na 1-0 sa extra time ng final sa New York, New Jersey Stadium sa Amerika. Ito na ang ikalawang World Cup title ng Spain na huling nagkampiyon noong 2010. Usap-usapan naman ng 11-minute halftime kung saan nagpasiklab sa pagtatanghal ang mga global superstar na sina Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber at Chris Martin ng Coldplay.
5: Susunod, Pilipinas nangunguna sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia noong Hunyo. At pamamahagi ng 2,000 pisong ayuda na sakop ng Uplift Program o Barangkada na. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
9: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
11: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
12: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations o radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaugdag kong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat. Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
13: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
14: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
13: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
15: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
16: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
17: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
11: One station, all the hits.
4: FM Radio, Favorite Music Radio.
9: FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
1: Pilipinas na ang may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia noong Hunyo dahil sa pagsipa ng demand at pagnipis ng resepang kuryente sa Visayas. Samantala, utay-utay ang pagpapatupad ng mahigit 10 pisong dagdag presyo sa diesel at kerosene, pero ang unang bugso, mahigit 8 pesos agad bukas.
22: Nagpa-full tank na agad ang public school teacher na si Olivia bago pa man ang big time increase bukas. Sa kwenta kasi ng DOE, lagpas 10 pesos ang taas sa diesel, 3.65 sa gasolina at mahigit 11 pesos sa kerosene. Kapag tumuntong na sa 80 pesos ang gasolina, hindi na muna gagamit ng sasakyan si Olivia.
23: Eh, kailangan nating magtiyaga kasi nga mataas ang gasolina. So minsan hindi mo gagamitin yung sasakyan, lalo na pag mataas. So pamasahin na lang.
22: Nagpakarga na rin agad si Jonas bago pa humaba ang pila sa gasolinang ito sa Fairview na isa sa pinakamura sa Metro Manila.
24: Yung biyahe, ayan na naman. Baka hindi na naman kami makalayo, hindi na naman kami makapunta ng mga probinsya or mga leisure location. Dito muna ulit.
22: Ang Shell at Sea Oil, pinagbigyan ng pakiusap ng DOE na staggered o utay-utay ang dagdag presyo sa diesel at kerosene. Mahigit 8 pesos agad bukas at mahigit piso na lang sa Miyerkules at Huwebes. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin, mukhang tatalima naman ang iba pang oil companies sa pakiusap na utay-utayin ang big time increase.
25: We have been talking to them since the weekend up to today and then nire-report naman nila. Normally they do naman ang mga companies. We'll get the report in and within the day siguro.
22: Nagbabala rin ng DOE sa mga gasolinahang nang iipit ng supply ng diesel at gasolina dahil malaki ang itataas bukas. Ang gasolinahang ito sapat pang supply ng petrolyo kaya medyo mahaba ang pila. Pero ang mga gas station na tumatanggi ng magkarga, mahaharap sa kaso kagaya ng profiteering. May ilang gas stations kasing naubusan umano ng supply pero biglang magkakaroon kapag tumaas na ang presyo bukas. Dahil dito, nag-inspeksyon na ang DOE sa mga gasolinahan.
2: May report na dumating sa amin na meron nag-hold ng operation, meaning all of a sudden, hindi siya nagbebenta today. So, please note, no, ito yung classic na sample ng hoarding.
22: Sa supply, halos 46 days ang inventaryo ng diesel. 43 days naman sa gasolina na ayon sa DOE ay mahigit pa sa normal at walang dapat ikabahala kahit umiigting na naman ang tensyon sa gitnang silangan.
3: Direct government intervention in terms of buying additional liquid fuel supply, hindi na muna siguro, but we are constantly monitoring kung yung need will arise.
22: Samantala, Pilipinas na ang may pinakamataas na average residential rate sa kuryente sa buong Southeast Asia. Nasa 12 pesos at 43 centavos kada kilowatt hour ang average rate sa buong bansa, na mas mataas sa average rate naman sa Singapore na 12 pesos and 34 centavos kada kilowatt hour. Isa sa dahilan ang serya ng yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente sa Visayas at pagsipa ng demand o konsumo.
25: Meron kasi din tayong mga matataas na demand during the summer months, and therefore we have to operate the more expensive power plants. Imbis na mag-blackout, paanda rin na lang yung mga medyo mahal na mga planta.
22: Kaya nakiusap na naman ng DOE sa lahat ng mga Pilipinong magtipid sa paggamit ng kuryente.
25: Pwede nating i-control also ang presyo ng electricity, depende sa consumption natin. If we consume less, the electric costs, hindi sila mapipilitang gamitin yung mahal.
22: Nilinaw ng DOE na para lang sa buwan ng Hunyo na pinakamataas ang Pilipinas sa ASEAN at sa July 26 pa lalabas ang datos para naman sa July. Bagamat nasa 12 pesos at 43 centavos lang ang average residential rate sa buong Pilipinas, lagpas 14 pesos na ang average rate ng Meralco, ang pinakamalaking power utility sa bansa.
10: Bumaba ang approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang mayorya ng mga Pilipino ang tiwala kay Vice President Sara Duterte. Ito ay batay sa Pulse Asia Research Survey nitong Hulyo. 29 percentage points ang approval ratings ng Pangulo na nabawasan pa ng 7 puntos kumpara sa inilabas na ulat ng Bayan Survey noong Marso. Bumaba rin ang nakuha niyang trust ratings sa 28%. Bikurin si Marcos na makakuha ng majority performance at trust ratings sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Samantala, 58% naman ang nakuhang performance ratings ni Duterte, na mas mataas pa sa numero niya noong Marso. Malaki pa rin ang mga numero ng bise sa kanyang balwarte sa Mindanao, kung saan nakakuha siya ng 89% approval rating at 95% trust rating. Isinagawa ang survey sa pagitan ng June 28 at July 6 na nilahukan ng 2,400 respondents.
18: The administration is being blamed for a number of things, for not attending to the most urgent concerns. And definitely, it is the president that is held accountable for this. On top of that, of course, you still have the issue of corruption. What they may have done is insufficient, Carmina, to the extent that it does not necessarily make a difference in the improvement of the quality of lives of many Filipinos.
10: Umarangkada na ang pamamahagi ng panibagong uri ng ayuda mula sa pamahalaan, ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT ng DSWD. Ipinaliwanag ng DSWD ang kaibahan nito sa iba nilang programa tulad ng 4Ps at Walang Gutom Program. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
19: 300 hanggang 500 piso kada araw ang kita ni Donald sa pamamasada ng tricycle sa Marikina.
0: Sa higit 20 araw niyang biyahe sa isang buwan, aabot lang sa 7,000 hanggang 12,000 piso ang kanyang kita kada buwan. Pero hirap siyang pagkasyahin ito lalo't 5 ang anak nilang mag-asawa. Kaya maliit man para sa iba ang 2,000 pisong ayuda mula sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, ilang araw din silang maitatawid nito.
7: Ibabudget kong 500 sa gas. Tapos yung natitira, bili ng ulam at saka bigas. Hindi na ako nag-aalmusal sa bahay. Yung mga bata na lang. Sa labas na ako sa pagbiyahe ko na. Pag may time ako, hinahatid ko sa school para biwas gastos.
0: Isa lang si Donald na bahagi ng 7,500,000 pamilyang Pilipino na benepisyaryo ng Uplift Assistance. Paliwanag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, bagamat may mga programa nang namimigay ng ayuda gaya ng 4Ps at Walang Gutom Program, malaki ang pagkakaiba ng mga ito sa Uplift.
8: Dahil itong energy emergency, tumaas ang presyo ng bilihin pag wala tayong gagawin. Ayon sa datos, 1.2 million na pamilyang Pilipino ang lulubog papunta sa kahirapan.

0: sapat na yan na maging positive ulit or ma-restore yung purchasing power na nawala sa pagtaas ng presyo ng bilihin.
1: Pero mahalagang maintindihan, kapag pinag-uusapan ng pamilya sa larangan ng statistics, ito'y karaniwang binubuo lang ng nanay, tatay at tatlong anak. Iba sa realidad na minsan kasama pa ang mga lolo't lola, apo at mga pamangkin sa bahay, na ang ibig sabihin ay mas marami at mas malaki rin ang pangangailangan. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
2: Dalawang Pilipino ang nagsilbi umanong espiya para sa China at nasangkot sa pag-impluwensya ng banyagang bansa para pasukin ang mga institusyon ng pamahalaan bilang local operatives. Alamin ang mga istorya sa pinakabagong dokumentaryo ng ABS-CBN News na Mga Mata sa Dilim ni Bianca Daba.
3: Isa sa mga mamamahayag na nagbabantay sa West Philippine Sea ang defense and security reporter na si Luke, di niya tunay na pangalan. Ilang araw matapos ang coverage sa Pag-asa case noong 2024, may natanggap na mensahe sa isang messaging platform si Luke.
4: I think that's March or April 2024. Then, after nung event na yon, mga 2 or 3 days, naka-receive ako ng message na sinasabi na pwede ba akong magbigay sa kanya information about West Philippine Sea.
3: Habang tumatagal ang pag-uusap, may napansin ang kakaiba si Luke. Ang paulit-ulit na pagtukoy na kausap sa Taiwan bilang isang province.
4: Napatunayan ko yung hinala ko na may something nung sinabi niyang Taiwan province. Bakit Taiwan province ang sasabihin mo dun sa text? Pinaikot-ikot ko na lang yung conversation namin.
3: Dito nagsimulang mabuo ang kanyang hinala. At maya-maya pa, dumating ang isa pang red flag, ang alok na pera.
4: Nag-offer siya ng 100 to 200 USD pa na parang incentive or whatever, then tuloy-tuloy daw yun once na makuha ng information or whatever. Minsan kasi number one, malulure ka sa offer nila. Kasi minsan $100 lang, 10,700 pesos for betraying your country.
2: Panoorin ang dokumentaryo ni Bianca Dava na Mga Mata sa Dilim. Mamaya po yan sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol. Susunod, bilang kapamilya stars, tumulak na pa Sydney para sa ASAP XP Australia. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
5: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
8: Governor Engineer Raul Mabanglo.
9: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices. Aron mapadool ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod o barangay. Pinaagi niini, mas mapaayo nato ang mga kalsada o farm-to-market roads. Aron ang progreso mo kailap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahan.

0: Itali Capsule, puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Good news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kanilang

0: Maayong adlaw, mga pininga. Welcome sa tong klase. Our topic today is healthy vision, eye care, screen time habits, and regular eye examinations. Natay challenge, mga pininga. Ipiyong gud ang imuhang mata for 5 seconds. Sulod sa 5 seconds, imagina nga nag-andam ka og breakfast, nag-prepare kag breakfast, nagbasa ka og mga text message, unya imong giisip gitan-aw ang dagway sa imuhang bana or sa imuhang asawa, unya imo pong giisip nga naglakaw-lakaw ka sa gawas o baka ha nag-inom ka sa imuhang maintenance. Now ablihi ang imong mga mata. Karon posible na apsan nimo ang illustration nato nga unsa ka importante ang atong pananaw, unya unsa ka lisod kung katong tanan atong gihimo magbasa ka og text message, unya hanap imong mata, nagluto kag breakfast, unya ngit-ngit na gyud ka imong mata, unya gusto nimo tan-awon ang dagway sa imong bana or sa imong asawa, sa imong mga anak ba, pero dag-om na ang imuhang pananaw. Usahay diya pa nato ma-appreciate unsa ka bililhon, unsa ang value sa atong pananawon. Daghan kay sa mga tao nga ilahag yung giproteksyonan ang ilahang mga cellphone, butangan yun nilag mga screen protectors, ang uban butangan og mga expensive nga mga cases. Pero daghan sa tua nga ang atoang natural nga kamera nato kini atong mga mata, wala gyud kaayoy proteksyon nga atoang ginahimo. Ang World Health Organization nag-report nga at least 2.2 billion ka mga tao worldwide problemadog mata. Ang uban near or ang uban distance vision impairment. Og sa data, nagpakita ang at least sa 2 billion na ay ang 1 billion ana ng mga na ay vision impairment. Pwede pa gyud siya ma-prevent or nagpabiling wa gyud matambali bisag antiparan na lang na ay mga shortage ba. Pwede pa unta ma-iwasan ang uban pod walay proper nga treatment or na-correct. For example, daghan sa mga kondisyon sa problema sa mata nining 2 billion ka mga naay problema sa mata, pwede po unta mapa-improve or ma-correct. For example, kaning gitawag refractive errors nga matagaan o appropriate nga eyeglasses o baka ha ang cataract pwede maoperahan. Ang World Health Organization yahang gipakita nga daghan kay mga minilyon nga nag-struggle tungod kay nakulangan ng gyud og walay budget para magka-antipara, insaktong antipara. Ang uban pod, daghan kaayong pila ka mga milyon nga naka-regain sa ilahang mata, no, nakakita na silag balik tungod sa mga surgery. No, ang uban, gipang katara ko niya, na-operahan, na okay sila. Imagine mga pinangga, ang imuhang mata, murag kamera. Kung ang kamera, dili sakto ang focus, mahimong blurry ang picture. Bisan paglimpyo ang imuhang lente sa imuhang kamera. Tungod kay ang focus ang problema, dili ang lente. Similar ni siya sa refractive error. Now, daghan sa mga hanap og mata, tungod kay naa sila'y kondisyon nga refractive error sa ilahang mata. But what if sakto unta ang focus pero ang lente na pod sa kamera ang foggy or cloudy or murag na ay hamog. So similar na siya pod sa katarak. So remember, kining simple illustration, ang refractive error is mainly sa focus ang problem. Ang katarak is mainly nagdag-om ang iyang lente or cloudy lens ang problema. So both can cause blurry vision but they are not the same condition and they do not have exactly the same treatment. A Ang World Health Organization identifies uncorrected refractive errors and cataracts as the leading causes of vision impairment worldwide. Fortunately, ang refractive errors pwede na siya makorrect. Samtang ang cataract nga related vision sagad yun ana niya. Surgery yun na, operasyon yun na. Then tip lang po nato sa mga magpa-opera, importante lang yun nga once magpa-opera mo sa cataract para nga 100% yun nga mahimo yung successful ang operasyon, kinahanglan by faith, kalmado, saligtas Ginoo, saligtas sa doktor, unya i-manage yun ang stress. Kaya ang stress mao mang boy makapataas sa inflammasyon sa lawas nga ang resulta sa operasyon dili kaayo magiging successful. Ang uban human nga gioperahan pila ka mga bulan, hanap na pod nganuman wala mang good git check, wala giusab ang hinungdan sa makapahanap sa atong mata. Kaya nganuman ang stress pinangga grabe po na makapahanap sa mata. Mao na usahay magsigitag ampo Ginoo ngano nagsakit man ko ani, ang kulang di ay ang atong pagsunod na lang, ang atong pagkamatinumanon ba, ang atong pag-usab sa mali nga mga naandan. So ang stress makapahanap ba sa mata? Yes, no, ato lang sa isimang gamay atong topic gikan sa ato ang topic cataract og refractive error. Ang stress manggod kandi nakahapi, kulang nakagtulog, nakas kalagot pirmi, kahiubos pirmi, kabalaka, kahadlok. Pag may umtag stress, good pinangga ka ng labi na, kulang nakagtulog lagi, nga nung muhanap pa ni mong mata, tungod kay ang stress mo pa-activate sa fight or flight response, naka sa emergency mode. Pag naka niya na ang imong pupils mo widen, mudako ang imuhang pupil, tanawa guna ang mata, kanabitong pupil, kanang lingin diha ang gamay, kanang sa pinakatunga-tunga giyod si mong mata pinangga ka na maglingin bitaw diha nga itom mawiden na siya. So the more nga dako ang pupil, naana sa stress ang tao. Tanawa ang inyong mga pupil, tanawa ang pupil sa imong anak, tanawa ang pupil sa imuhang mata, sa imong bana baron o sa imong asawa. Pag dako og pupil, mas daghan ang kahayag musulod sa imong mata, labi na kung itutok ni mo na sa init nga adlaw, labi na sa hayag kay nga adlaw. Nagdako tinod ang iyahang pupil, pero dili kina siya ka-focus sa iyahang pagtanaw. Sato pa, hanap na gani imong mata, naghanap gani imong mata sa imong pamilya, pangutan a ang tulog, ang tubig, ang happiness, kontento ba sa kinabuhi, productive ba ang iyang paminaw sa kinabuhi, happy, contented ba siya, optimist ba siya, ginamanage ba ang stress, o nag-inom po ba kahatag mga suplemento nga atong ginarecommendin hi para mo address atong mga stress. Nya mailhan ba ini mo ng stress, sige hinuktok, arang-arang na lang magpitok-pitok, kana bitang magblink-blink atong mata, arang-arang na lang na kay makatabang pag yun na siya pag pa smooth, pag pa lubricate na dili mag dry ang atong mata. Pero kanal bitong sige hinuktok o niya magtutok, panagsa na lang mo pilok-pilok, yun problema yan.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Provijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga nalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Magkumain.
8: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
7: I have it to magkumain.
2: Basta healthy, happy!
0: Unya, kana bitaw magpa-stress-stress gihapon ta? Kana bitong di nato i-manage ang stress, di bitong nato dad-on good sa proper nga process ang stress nato management. Ang atong rutina di ay mga pinangga, pwede mo-collect na sa dito daghang tubig nga magka-problema imong rutina. Mo-create sa pressure sa imong rutina, unya mo ni makahinungdan nga maghanap imong mata daghang kang bation nga problema sa imong mata. So, ang retina, hinumduman nato nga pag naihayag musulod sa ato ang mata, ang himuon ni retina, ang hayag i-convert na niya into electrical nerve impulses. No? Unya, ang resulta ana, ang imuhang utok maka-receive ana nga signal, mo-create ang imuhang utok dayon og imahe or image nga imuhang makita. Kung sa ito yung nakita ni mo, mga na ito, gi-create na ito ni brain tungod sa nadawat niya, gikan kang retina. Mga na importante si retina, atong proteksyonan pinangga. Stress pa lang ito ha? Stress pa lang ito. Mga na importante kaayo, nga kabalupod ta mo inom yun og mga supplement, asa ta mo kuha og mga sustansya kaayo, gikan sa pagkaon, kaya nga naman, ang ato ang lawas, nag-create na siya pag-repair, nag-repair na siya, largely, gikan po sa pagtulog o sustansya, nutrisyon. Kung wakay insaktong tulog, wakay insaktong sustansya, di siya ka-repair. Ang guba, mahimog yung guba na giyod. So, mauna nga, pag once stress na kaayo, ang atong tulog, apektado. Ang atong ganas kaon, apektado. Ang uban pag yun tungod sa ka-stress, magpataka na lang pag kaon. Ayan ha. So, murag ma-series na to ni siya nga topic ha. Kay papa na to ma-hisguti yun kaayo ang ato ang topic yun kaayo ganina about aning cataract o refractive errors sa ato ang mga mata. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule tungod kay anaani siya ay mga compounds nga mo act as antioxidant o anti-inflammatory activity. Certain, experimental, nga nakita nini nga mga compound nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, nakita nga naa siya protective effect sa ato ang retinal cells na to nga na-expose sa oxidative stress, especially kining chalcone-related compounds. Tungod kay ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule rich in carotenoids o plant polyphenols ug vitamin-related nutrients nga mo contribute sa general nutritional and antioxidant support. Og labi na sa stress management, mao na nga inom kita og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule kauban sa healthy food nato, blood sugar control, adequate sleep, regular exercise, sun protection, and professional eye examination. Pwede ta mo inom isa or duha or tulo ka kapsula before matulog, isa ka baso or duha ka basong tubig, or isa ka oras gikan ta na human panihapon inom ta pinangga og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kung naigibati, pwede isa ka bulan hantud tulo ka bulan. Buntag udto gabii ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Kadtong tagtulo inumon, labi na kung dagko ka, taas ka, tambukon ka, tagtulo, tagupat, inuma sa di pa ka matulog, walay problema, pinangga. Para nga mas dali ma-address kung nakay arthritis, nakay problema sa mata, labi na kung nakay problema sa atay o problema sa blood sugar level. Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang H3 Immunity Capsule, mga pinangga. Kauban ni sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na pwede nato ni sila isabay para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula, bisag duha, mawala na, mga pinangga. Mauna isabay ang H3 Immunity Capsule sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani, mga pinangga. Unya labi na sa mga nagkapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke, simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila, nga gisabay ang H3 Immunity Capsule o ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilahang mga bukton, nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule o H3 Immunity Capsule. Pwede na isabay pinangga before matulog or human panihapon para maangko nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. At ang mga pinangga, ang H3 Immunity Capsule sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika. Dugang health tips, mga pinangga, ha, sa mga mata nato. Kauntaaning malunggay og mga dahon-dahon matag adlaw. Kumahadlok mo magkaon sa mga certain nga mga dahon-dahon kay basig taas kay mga certain acid nga makapa kidney stone. Ang sikreto ra gyud ana, luto a pinangga. Insaktong luto. Ayaw kauna siya nga half cook, ayaw siya kauna nga hilaw, no? So importante nga lutuon nimo, labi na alugbati, labi na okra, oh, kanang okra lutuan nagtarong para di ta magka kidney stone. Ang alugbati lutuag tarong aron dili magka kidney stone. Kaunta ana kada adlaw malunggay, unya kalabasa og carrots. Labi na kung lisod ang kalabasa, carrots madali tali, at least natay makaon carrots kada adlaw, bahala isa ka buok. Unya kining mga kamote, the best po na siya sa mata ang kamote, kapayas, citrus fruits, kamatis, mga beans. Ang beans pinangga, para dili maka-arthritis, humuli lang gyud tibok gabi, daghan tubig. Iyabo ang tubig inika buntag, pulihan og bag-ong tubig, ay halutoon. Importante nga ang beans, humok siya pagluto. Unya ayaw i-3 times a day ang beans, kay makapa-arthritis na kung i-3 times a day. Once a day lang, og sa usa ka semana, katulo, kaupat, og depende pod sa imuhang trabaho. Mga nuts og mga liso-liso, kaon ginagmay-an na pinangga. O i-minimal lang ang mga processed food. Kumukaon kag chichirya, pika-pika lang. Ayaw yun hotdang isa yun ka silopin o isa ka supot yun na chichirya mga pinangga, okay? I-control yun ang diabetes o ang blood pressure. Pag dili manggod nimo i-manage ang blood sugar o ang imuhang blood pressure, pwede ka or maguba ang imuhang lente. Pwede ka magkakatarak, mo damage sa imong retina, labi na ang diabetes, imong kolesterol, imong yung i-check, imo pong weight, imong i-check. Ayaw pagpanigarilyo or palayo sa mga sigarilyo tungod kay ang aso sigarilyo. Pag ma-expose imong mata o naglanghap o kaana, mo contribute na siya sa oxidative damage nga makapapaspas na siya sa cataract formation. Muna kung nakay hanap nga mata o niya na itigtig panigarilyo nimo nga kauban, tambagi, hangyua nga bawal mag sigarilyo. Pag napoy tigpanigarilyo, maingon artihan nimo ay wa malagi ko nihanap akong mata nga tigpanigarilyo. Pasalamat ka pinangga ngang imong lawas dili basta-basta maigo sa sigarilyo. Nga naman kay naay lawas gyud ingon ni ana. Pero ang realidad naay mga lawas nga dili kakaya. Unya, dili lang matapod kung ligon kag mata o kay kag sigarilyo basi dito po kagigo sa baga. Mao na nga ayaw kumpiyansa, ayaw po palabi. Usab gyud ta, reporma gyud ta pinangga. Hinumduman po nato nga panahon sa alas 11 sa buntag, paingon sa alas 4, labi na kung expose ka dito gyud sa init o hayag kay nga adlaw, maggamit gyud ka o kalo o labi na mga sunglasses nga naagyoy insaktog tinuod gyud, dili fake ba, nga mublock gyud sa ultraviolet A o ultraviolet B. Namuani mo damage magod mga pinangga. Muna nga pamili gyud mo sunglasses na kanagyong gikan gyud sa optical shop gyud pinangga, no? Kanagyong naagyo UV 400. Kay nagag fake manggod. Muna ipacheck gyud sa mga doktor sa mata or mga optical shop.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe, ay anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagitagin may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, di-test sa ko akong heart, picos, pagtanaw nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ay, at EXL
3: Makabuhay. Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan o live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Ug palit na sa inyong paboritong EXL products. Ug basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
7: I have it's El Magumay.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tagkasabihan mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope. Sa unsa day solusyon para nga maabot nimo ang imuhang gipangandoy, kinahanglan ka og paglaom. Si Helen Keller, usa na siya kabuta mga pinangga. Wala siya physical eyesight pero naa siya'y powerful vision. Naa siya'y courage, naa siya'y purpose ug naa siya'y paglaom. Nawala ang iyahang mata ug iyahang pagdungog human nga nagsakit siya sa edad nga duha ka tuig, 2 years old. Pero tungod kay naa siya'y paglaom, naa siya'y kaisog, naa siya'y pananawon, nahimo siyang pinakauna nga butag bungol nga tao nga naka-earn og Bachelor of Arts degree. Nahimo siyang cum laude dito sa Radcliffe College in 1904. Nahimo siyang successful nga author og public speaker. Daghan kay siyang nasulat nga mga libro og nahimo siyang tigpadasig alang sa mga butag bungol og nabuhi nga naay mga disabilities. Nitrabaho siya uban sa American Foundation para sa mga buta sulod sa 40 ka mga tuig nga mapa-improve ang education, rehabilitation services and opportunities para sa mga tao nga nawad-an og paglaom. Daghan kini siyang mga na-achieve mga pinangga din na nato maisa-isa og labi na mga honors, mga pasidungog gikan sa nagalain-laing institution labi na sa government sa Amerika. Apil na diha ang Presidential Medal of Freedom in 1964. Usahay ang atong focus pinangga puro sayop sa atong mga asawag bana o sa atong mga anak ba. Pero kung ang atong perspective is makorek na siya, ang atong pangunahuna pang lantaw makorek na siya mausap, diha ta magsugod nga makita nato ang effort, ang sacrifice, ang loyalty, ang improvement o baka ang gugma. Hinumduman nato nga ang usa ka mahigugmaong kasing-kasing mutabang nato sa pagsabot sa tao, luyo anang dagwaya. Usay mo tan-aw tag dagway lang eh. Pwede nato tan-awon ang luyo yun na asing kinabuhi. Ang word for today makita sa Matthew chapter 6 verse 22. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Sa Bisaya pa mga pinangga, kaninga teksto nagsulti nato. Ang mata mao ang suga sa lawas, busa kon maayo ra ang imong mata. Busa kon ang imong mata matinaw, ang tibuok mong lawas mahayag. O sa uban nga version, ang tibuok mong lawas mapuno sa kahayag. But pasabot mga pinangga, tinaw, but pasabot natay insaktong focus, natay insaktong direksyon. Kung ang atong focus o ang atong motives naka-fully directed paingon sa Dios, sa pulong ang tibok natong kinabuhi mapuno ta og espirituhanong kahayag. Og kanang espirituhanong kahayag mao nay makapahimo nimo, fulfilled ka sa imong life tungod kay kabalo ka sa imong direksyon, kabalo ka sa imong purpose sa imong kinabuhi, kabalo ka sa mga kahulugan, meaning sa imong mga sacrifices, sa imong mga sufferings, sa imong discipline. This is Tok Bray Palangi. Magingon ang grasya kalino sa Dios, maana natong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
7: I have it's El Magumay.
11: One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite music radio.
13: FM Radio. Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: Oras magarangkada, doon na kita ay 5 minuto sumana kilabay ang Tagna sa La City sa Buntag. Ayong Buntag na usap, pagkabinating pagkasuking mga tigpaminaw sa mga nagdanog-danog sa tulong na doon ka mga radio stations din sa Davao Region. Naglanog-lanog kita diha mga gala sa Davao de Oro na nugagigan sa lungsod sa Nabunturan ang 96.7 FMR Davao de Oro. May buntag ganin yung tanan mga duduig mga daday. Good morning! Siyempre mga gala, naglanog-lanog na nugag sa nagbayan sa tago mga 89.5 FMR Davnor. Good morning! Yes, good morning. Dili usab magpalupig itong mga suking mga tigpaminaw din sa 101.9 FMR Davao City. Hello, ganin yung tanan. Good morning! Welcome na usab sa itong pagpanagubanuban. So sa gawra sa itong tulumanon, inyong tulumanon, atong tulumanon, arangkada sa buntang. Sa adlaw kita karon ng Martes sa 21 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Good morning! Ako ang inumagaubang marakang karanggana. Si karanggana Elmer Dudes Romantico Tandog. O gatangi ang ato ang mga nagbaga-baga o nagunan ato ang mga balida. Alang sa karanggana balida sa buntag unyang tataon bagaygala. Pwede usapin ninyo nga subaybayan sa muang Facebook page ang 101.9 FMR Davao City, 89.5 FMR Davnor, o sa 96.7 FMR Davao de Oro. Dilibang ito ang mga nagbagabagag nagpungasi o naguna na ito ang mga balita alang sa rangkada sa balita sa buntag ato ng Siron, mga binating pagasuking tigpaminaw ang ito ang kahimtang sa panahon karong adlawa.
1: Arangkada Balita Weather Update.
0: Ipaubos karon sa pag-asa sa mas hugot nga pagmonitor ang gawas sa Philippine Area of Responsibility. Uman, usag ka namugna ang low pressure area kon LPE nga gilaw mang musulod o mamahimo gining usag ka bagyo nga posibleng hinganlan o kiyapo. Sa pinakabagong datos ang mga ang maong LPE anaa sa gilayong 1,740 kilometers sa silangan o subangan sa southeastern Luzon. Diyan posible kining musulod sa Philippine Area of Responsibility karong Martes sa gabi. O niyang gabi. O ugma sa Miyerkules sa buntag. Paspas nga musagang tsansa nga muigo kini sa northern Luzon o extreme northern Luzon karong Biyernes. Bisan layo pa kini magkaragara gipasalig sa pag-asa nga bungkagon o pakusgon sa maong gilaumang bagyo ang kusog sa habagat nga bahin nga magdala og mga seryosong mga pag-ulan sa Mimarupa, Visayas ug Mindanao. So good karong adlaw nga Huwebes. Tungod niini nagapabilin ang abiso sa pagbaha ug landslide sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barn ug tibuok Mindanao nga gisamtangang magasinati og pag-ulan tungod sa habagat. Samtang diri sa Davao Region, mga karangkada, magkasinati kita o panalagsang pagpanag-om nga tuna sa mapanganurong nga kalangitan inumanan sa pagpatak-patak nga pagulan, pagkidlat, pagdalugdok. Tungod sa nagapadayong epekto sa habagat. Posible ang pagbaha o pagdahili sa yuta sa panahon nga dunay severe thunderstorms. Kung kusog nga pagulan, diinhinay usab nga to sa kasarangan. Ang paghuyop sa hangin nga magagikan sa habagatan nga kasagpan nga bahin nga tuna sa kasagpan nga bahin direksyon. Ang mapasulabi o ang kadagatan mahimong hapsay nga to sa kasarangan. Ang pagbalod 0.6 nga to lamang sa 1.8 meters ang gitason. Sa kinatibukan lauman usab nga modula ang temperatura karong adlaw sa 23 hangtod 32 degrees Celsius. Kung asa midan agang adlaw kagini ng alas 5.34 sa buntag o kinigilaw mang musaw onya ng alas 6.02 sa gabi.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Ang Hinata maglangan magarangkada ni ana ang headline sa atong mga balita.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Balitang lokal. Mga kabinet sekretaris mibisita sa mga lugar nga giigo sa linog ug baha sa Davao Occidental.
1: Arangkada! Arangkada!
0: 12 anyos nga bata nakit-an ang patay human nalumo sa Davao River.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Og 360 mil kapisos nga siyabu nasakmit sa Monte Vista, Davao de Oro.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Regional news, gituho ang drug suspect dakpan sa search warrant operation sa General Santos City.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Og coastal uplift namatikdan sa baybayon sa Jose Abad Santos.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Headline sa national, approval og trust rating ni PBBM mikunhod sa bagong survey sa Pulse Asia.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Senate Impeachment Court magpagawas og sabina sa mga financial records ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Og Malacañang, gibarugang mikunhod ang crime rate sa nasud.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Sa atong international news, unom patay, 21 samaran sa sunod-sunod nga linog sa Peru.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Paugnat sa kusog, Alex Yala og Venus Williams mag-uba na. Usab sa mubadala sa DC Open.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Og sa ito ang entertainment news, pag unfollow ni Mariel Padilla kang Angel Luxen og Ann Curtis nag-viral sa social media.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Galagson magatong headline sa itong mga balita o garon sa ito ang mga detalye.
1: Arangkada! Balita! Local!
0: O na sa balitang lugal, nasakpan sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11, PDIA, Conpedia RO 11. Og Monte Vista Municipal Police Station pinagi sa bike bus operation nga usak ka 33 anyos nga lalaki nga gilang si alias Adrian sa Purok 5 Barangay Banagbanag Monte Vista Davao de Oro niadtong Hulyo 18. Matud sa PDIA nadagpan ang suspitsado human mapalitan ngadto sa nagpailang nga buyer ug usak ka pakete sa ginudahang Cebu nga nagkantidad og 7,000 ka pesos. Na-recover usab gikan sa dinakpan ang 7 ka mga pakete nga ginudahang Cebu. Ngadto nay gibana-bana ang 51 grams o mubalor ngadto sa 346,000 pesos lagip ang 5 bus money. Sa pagkagaroon, ano-ana sa kustudya sa kabilisan ang maong dinakpan o magatubang ugkasong paglapas sa Republic Act number 9165.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Personal nga mibisita si Jose Abad Santos Davao Occidental ang o ang pipila ka mga membro sa gabinete sa administrasyon aron personal nga susihon ang kahimtang sa mga lugar nga napigduhan sa linog sa pagbaha. Lagip sa mga niadto sa lugar sila si DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sunny Angra, DSWD Secretary Rex Gatchalian o Cabinet Secretary Binhor Abalos. Suta sa mga opisyal ang gadaod nga nahimo sa kalamidad o ang kasamtangang panginahanglan sa mga residenteng naapiktuhan aron mapadali ang pagkahatag o tabang. Ipasalig usab sa gobyerno nga ipadayon ang relief o rehabilitasyon para matabangan ang mga pamilya nga naglisod tungod sa kalamidad.
1: Arangkada! Arangkada!
0: batay nang nakit-an ang 12 anyos nga batang lalaging una nang gituhoang lumos sa Bukana, Davao River sa Barangay 76-A ning Sudat. Na-recover sa Philippine Coast Guard ang lawas sa biktima alauna 20 sa hapon sa Hulyo, niyadong Hulyo 20. Ang tuiga sa SIR Phase 1, Purok 54, Castro, Bangkaan. Duagadlaw humaan gininawala sa samtang naligo sa suba. Diya-diya dayong mirespondi ang kapulisan aron na maghimog investigasyon o koordinasyon sa mga sakop sa suko alang sa crime scene processing o post-mortem examination. Base sa inisyal ng pagsugal, walay nagitang base sa inisyal ng pagsusi, walay nagitang gitimailhan sa foul play o bisan unsang external injuries sa lawas sa biktima. Ihulat pa ang resulta sa autopsya aron magkumpirma ang insaktong hinungdan sa iyang kamatayon.
1: Aragada.
0: Ipasirunggan sa LGU Tago managalain laing hotel, inn o restaurant na ginagapagita og mayong pagpatuman sa accountability o inclusivity alang sa persons with disabilities kon PWD. Ipagayon ang most PWD-friendly establishments awarding sa City Hall Atrium pinagi sa City Social Welfare and Development Office niya itong Hulyo 20 kagahapon. Ang maong pasidungog gihatag sa mga establishmento nga doon ay PWD-friendly nga pasilidad o serbisyo o nagatuman sa mga accessibility standards. Matod sa lokal nga pagkamahanan sa nagbayan sa tagong gabahin, gini sa pagpalingkamod sa syudad sa pagpalingon sa patas o inklusibong serbisyo alang sa tanang sektor sa syudad.
1: Aragada.
0: Gipakita sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office pinagi sa Central 911 ang ilang mga emergency medical equipment isip kabahin sa selebrasyon sa National Disaster Resilience Month 2026. Ipasundayag ni Emergency Medical Technician Edgar Bordahe ang naggalain-laing kagamitan na gigamit sa pag-respondi sa mga emerhensya o kalamidad. Lakip sa ilang ipakita ang biological isolation chamber alang sa mga pasyente nga doon ay makatakod nga sakit. Automated external defibrillator o AED alang sa cardiac arrest sanction machine o jump bag nga gamit sa trauma o medical response. Ipahigayon ang mga equipment showcase sa Davao City Coastal Road aron mas mailhan sa publiko ang kahimtang sa emergency response capability sa dakbayan.

0: Maef, pinaagi sa pagpaningkamot nila ni First District Representative Maricar Zamora Mabanglo o Second District Representative Jong Siniza sa pagkuha og pundo alang sa Maef ang magasuporta sa zero billing sa mga kwalipikadong pasyente. Itambungan ang launching nila ni Governor Raul R.M. Mabanglo, Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, DOH officials o local officials, uban ang mga empleyado sa gobyerno. Arangada! Oras magarangada, doon nagitay 20 minutes, sumahan ang kalagubang tekna sa alas 7 sa buntag.
1: Arangada! Barangita! Regional.
0: Detalye sa balitang regional. Nasikop sa mga awtoridad ang usa ka lalaki nga gila sa alias nga Bulaw atol sa operasyon pinagi sa search warrant sa barangay Diadiangas West, General Santos City. Atol sa operasyon na-recover sa mga operatiba ang duhang kasasay sa ginudahang siyabong adunay giba na barang kandidat nga 20,000 pesos. Ogosa ka improvised caliber .38 revolver nga pistola nga gitaguan sulod sa bungbong sa balay. Ipasabot sa mga otoridad nga kasuhan ang suspitsado sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Anian ang buwan-buwan pa premyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaog dagkong pa premyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: Okay, balikta mag-arangkada sa tuwang arangkada balita sa buntag. Samtang itong oras, si Ron, o nag-iday 20.32 minutos na. O ma, nag-alagubuntag na sa La City sa buntag. O garon sa balita sa gawasan na soon.
1: Arangkada Balita International.
0: Balita sa gawasan nasod, unom katao na ang namatay samtang 21 ang naangul human sa sagunsong linog nga miigo sa Peru. Gabiin itong Hulyo 18. Sumala sa Peru National Seismological Center ang mga paglinog na doon ay kusog. Nagikan sa magnitude 5.1 hangtod 3.7 nga mahinungdan sa kadaot sa daghang kablayan. Ilimubo sa 300 karesidente ang napigduhan sa maong kalamidad. Samtang padayon ang pag-assess sa tinuod nga gidag-on sa kadaod sa mga biktadong lugar. Nagapadayon usab ang rescue o relief operation sa mga otoridad. Ano matabangan ang mga biktima o mapaspasan ang rehabilitasyon sa komunidad.
1: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Balita! Sports!
0: Yes, sa balitang sports, magtinabangay na usaba sa double sa competition. Sila si Filipina tennis star Alex Yala o American tennis icon Venus Williams sa umabot nga Mubadala DC Open sa Washington, DC. Lagip ang duha sa mga iladong pares nga mutambong sa torneo uban sa ubang Grand Slam doubles o mixed doubles champions gikan sa ATP o WTA Tours. Hinumduman nga unang nag-uban ag og nagtinabangay sila si Bad Homburg Open ya dong miaging bulan diin bidaog sila sa first round apan napildi sa quarterfinals. Sugdan ang Mubadala DC Open gikan Hulyo 25 hangtod August 2. Then gilauman ang ligon kompetisyon gikan sa mga top tennis players sa tibuok kalibutan.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Yes, ito ang balitang showbiz mga karangkana. Init pa sa pandisal ang hisgutanan karon. Kung asa sa social media ang giingong pag-unfollow ni TV host Mariel Padilla, nila ni Angel Loxen o Ann Cortez sa Instagram. Namatikdaan sa mga netizens nga wala na sila sa following list ni Mariel. Ang duha ka mga aktres, bisan pa nga nagpabilin silang naka-follow sa TV host. Gikonikta sa pipila ka mga netizens, mga karangkada, ang maong isyu sa viral nga pahayag ni Angel Loxen batok sa pipila ka baruganan ni Senador Ruben Padilla. Og sa suporta nga gipakita ni Ann Cortez ngadto sa aktres. Sa pagkakaroon mga karangkada, wala panuoy tanang opisyal nga pahayag sila si Mariel Padilla, sila si Angel Loxen o Ann Cortez aron mutubag sa nagkatag nga mga isyu. Ay gubot pa sa lukot ng showbiz gano. Abisag kinsa naman siguro asawa ka ni Ruben Padilla yung inginaon pagsulti ni Angel Loxen. Sumarabag wala sila ka ng kagahapon. Ilahang panag-uban diya sa pelikula mga higala. Amiga ko kayo na si suod kayong higala na si Ruben Padilla o si Angel Loxen. Hindi tama katuo nga makaingad to si Angel Loxen pero iya masad to. Iya matong katungod, no? Freedom of expression. Sila Durman, no? Public servant man si Ruben. Normal rato so sa katao nga doon nagay ka na bang kritiko, no? Pag-kritis nga to so sa kining public servant o nasa nagtrabaho sa gobyerno mga eksyon, di ba? Wow! Ay, korta man na itong gisuldo sila ha. Okay. So paminaw na itong dilita kampante o kanabang wataka o yun sa iha mga gipangbuhian. Ang mga inuntang words dito sa publiko. Matay ka tong. Pero suko kay si Mariel. Ako nang banay nga naon ninyo ha. Managa ron.
2: So good!
0: Pato ito ang showbiz entertainment news mga garanggada. Alas 7:37 na ang itong oras karon dito naglangkob ang kinatubukan sa tuang arangkada balita sa buntag. Ika na lamang sa FMR Network News Center sa Kumagaubanan mo ang news writer si Troy Moreno ang among news editor Friendstone Lim o Kumagauban sa production o technical staff si Jason, si Pats o si Tolitz, Tolitz the Fire and of course mga gala si Harrison, si Relio. Salamat nga to kang Kid Libunaw no? Sa iyahang pag kanabang paghuli paghahapon. Absenta kay kasal sa kuwang pagumangkon mga gala. Okay? So, congratulations to Mr. and Mrs. Remark and Laika Fermano. Gibugos na gid mo sa usa. No, kamong duha na himong usa ngadto sa Sacramento sa Kaminyuan. Sa ngalan sa muang General Manager sa FMR Network. Ako si Elmer Dudes Romantico Tandok. Mabalik ko niya tataon sa pagparayon sa tuwang ikaduhang segment sa tuwang programa mga igalag ako magayon. Pag mabinantayon o magpagkabana sa mga kasamtangang isyo o mga nagunang mga balita.
3: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: regular use help.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: Balik na usap tayo mga ikala sa itong ikadawang hugna sa itong pagganubawaban sa itong tulumanon inyong tulumanon. Arangkada sa punta, kauman ng Yapon, dudes, romantiko, tiko, tiko, tiko. Tandok mga ikala, dili, guwapo, dili, tisoy, romantiko.
4: Pinoa! Pinoa!
3: Unsa man yung akong effects mo. Nihang de siya. Aking adlawong Martes, no? Gahapon na sin siya. Wala ta. Nagasintag, nagatintag kasal sa tuwang pagumanggol. So again, happy wedding and congratulations on Mr. and Mrs. Remark and Laika Fermano. 0905-047-9954 ang atoang text line, may gala. Doon na kamoy mga pa-shoutout din na o ginibang. Mga mulo diha nga nga ipaabot din sa atoang radio station pangutana. Text lang ko, ha? 0905-047-9954. Kaya doon ang basahon, may gala. Di man itong basa ko ron, no, naabtan ta sa oras ug mapon ato nang ginini ang basahon. Okay? So sa mga komento reaction sa duang programa. Kaday lang ako sing inumuning gihatag ni kid libunaw nga Omega 3 coffee. Lamia ay. Gimok na pod ang akong ubol-ubol.

0: kalami batagam tabon kaning omega 3 coffee gihandag ni Kid Libuna. Pero bag manganay ka na sa kugatan o mulanag sa kaisipan aron kalimtan ang mga nangagitang kagahapon. Anindot na eh. Tayong kag omega 3 mga good magigala, no? O sa kaklase sa healthy fat o kanang itawag na itong polyunsaturated fatty acid, di ba? Nga importante so sa kalawas sa tao mga egzon. Kami ba daw? Panuhot akong tiyan. Ay nabay, musta man tanan? Grabing bunok sa ulan kagapon? No? Grabing ulan na destagom? Baha ang dalan eh. Okay. So, tungod na mangyagala sa ganing na imong abot nga bagyo o ganing niyang severe thunderstorms, no? Habagat nagagikan sa kasagpan nga bahin sa duwang nasod. Okay? Padayon karon mga igsoon, destagom, ang kining pag-concreting sa mga kadalanan, no? Sa atong local government unit, sa tagom sa ubos sa liderato sa tuang Mayor Rioy. Nagapadayon ng pagsiminto ya, sa service road o bus stop, no? So, hindi pag-pronounce ni bus o bus? Kaya may ngang tag-bus, mangod. Sa mo, sa buhol ka ng bus, kaya ka ng balas ba?
1: Ayaw!
0: Oh, balas ito na sa mo, sa buhol ng bus. Pero abot ni mo diri sa Dabao, bus. Ang bus, na yung bus. Pero sakto na paglitok no bus, no? Ha? Bus stop, bus stop pa sa driver. Okay? Kanang gani ang bus stop magagala area dumangan sa NCC Mall. Nakita ninyo di Estagom. No? Isip kabahin ka na sa mga proyekto sa infrastruktura sa syudad. Pero mas mapalambo ang kahimtang sa dalan. Di San Miguel, na yung project ni Congressman Uyo di ang kanang connecting road sa Barangay Makilam to Barangay San Miguel dahil sa Purokot so particular. Okay? Dahil sa Barangay San Miguel sa Tagum, ha? Nindot kayo. No? Kay grabe kalubak kinandalan diya. Mahulo, mahurot ang budget sa barangay. Ano mga gala? Grabiling din na tungkol sa kanamurag sungkaan. Labi na ka ng magsigig ulan si Agiag Zaganan. Naingog sungkaan ng ganyang kalsada. No? Diya po sa kuan, kilid sa Laurita Elementary School o sa Laurita National High School mayagala, no? Gibungkag na po ang kining katong mga asfalto kay simintohon na po ni Mayor Rioy o diadapit sa barangay o sa barangay San Miguel, no? Diata bilib sa itong mayor din na sa Tagum, no? Saludar ta din na mayagala mayong ganitag nga mga proyekto na binagsan infrastruktura mga egsoon, di ba? Di ata bilib sa tuang ngayor. Gamay-gamay lang na siya. Pero, ha? Dako kayo sa ganang utok o panglantaw mga galas taguminyos. Daghang mga tagalaing syudad, no? Tagalaing lugar, mga egsoon, nga mag-benchmarking din na syudad sa Tagum kay musilip o unsa, giunsa pagpadagan ni Mayor Rioy sugod lang sulod lang sa duha ka termino pero makita ni mong Tagum mga gala mo nag-iingon ni Mayor Rioy kaniadto sa nangampanya pa siya nga sa hinahinay na itong pagpaningkamot nga magkongkriting, no, sa makadalanan kay dita gusto, no, nga magantos ang itong mga katawhan o sa ingon niya na maminusan ang gasto sa kiniang mga barangay mga higala. Muabot gyud ang panahon ngang Tagum City Cemented Road na tanan. Mana yung gingon itong magkalabi? Naguban mo gin miyana. Kaya kuman nila ang official MC ato magigala during sa pagpangampanya. Iya ginang gipasalig sa mga tao. Di ba? Nga ipadayon na to ang nindot nga programag proyekto sa syudad sa Tagum. Ha? Hinahinayon na to og siminto ang mga dalan nung wala gisiminto. Di ba? Muabot gyud ang panahon ang Tagum City wala na lubak-lubak ng kalsada, puro na mga konkrito ng mga dalan mga igana, di ba? Ang iyang pagpaningkamot karon dili para sa iya kay matud niya idara na siya eh. Oh, gusto na gani siya nga gininiang murilak sa natan sa politika. Si Tintanyos na si Mio. No? Gusto na siya murilax. Ihatag na sa ubang mga gusto nga mamuno sa syudad, mga ila, labi na katong mga batanon. Pero gihanggit magod siya itong mga panahuna. No, nakadungog sa kistorya nga nainiingon nga wala na yung mga oy nga makabalik sa syudad sa Tagum. Tandog ang garbo ni Mayor. Tao lang gunda. Tisting nga nagbalik. Ah, daog bitaw. No? Oh. So karon, wa magbahay mga katawhan sa Tagum City tungod sa iyahang paglumala mga binating mga tigpaminaw. Mao na nga pabalik-balikon gyud ka og daog. Kay nindot man imong agi. Sama ra pud diri sa syudad sa Davao. Nganong ang mga Duterte wag balik-balik na lang gyud maghigayon la sa pagpamuno diri sa tuang syudad. No, mudagan og ginini ang congressman mudaog gyud sumusaon, no? Kulilat gyud ang malaban mangigala tungod sa maayo pong pagdumala sa mga Duterte dinhi sa tuang syudad sa Davao higalagson. Oh, di ba? Imong na mga tao di mo nato nabutan sa pagtagaan ni mo nagkorta, sa pagliguo ni mo nagkorta mangigala, no? Nagiuban mga igsuon, no? Sa pagliguo ni mo nag naligoon yung mga nagkwarta, tabunan yung mga nagkwarta kung ilang kasing-kasing dili sa'yo mo, kaunon rin ang imuhang kwarta. Pero naiuban po, no, matintal po. Ito, because money is powerful. Okay? So, sumala sa lokal ang kapaghamanan na tumong sa mga proyekto, mga igala sa pagkongkriting road ya, sa gininiang dagbayan sa Tagum, aron hapsayon ang dagan sa trapiko. Ha, makita ni Buda sa atubangan si CCC, gibungkag ng kanang center ko andya. No? Oh, para muluag-luag ang kini ang trapiko. Nanimutang diya sa National Highway, labi na diya sa nanimutang sa traffic light. O bus stop, laom sa flyover, bus stop o bus stop. Sa mag-imayo, ano eh.
1: Pino!
0: Personal usap nga misusi. Oh, normal na eh. No, normal na kang mayor nga susihong niya na mga proyekto bisag usa ka gamay sa iyang project may ngalan. Kadlawon pa na moadto gina. Di ba? Tanaw gina mga project karon mga drainage na po ilang kay ang inspection kay ning gamay ang baha. Ang kining dakong ulan o gamay ang ulan niya mo baha ang mga kadalanan. Tugot po na kay congested na nga to ang mga drainage mga igsoon. Gita po lagi mga tao. Wa man sad tay disiplina. Ha? Wa tay disiplina. Taka lang taglabay mga plastics. Anong plastic mao na yung magkabara eh. May nagsilofin. Imbis kaya ang tubig mutuhop dito sila o si Uta. Di na lang mutuhop mga igala. Ha? Tungod kang kining na ay mga plastic. No? Nga nakabara. Muna kita. Mga nagigingon nga nanukad ang kining kalabuan, no, kausaban sa tuang komunidad, nanukad sa tuang kaugalingon. O ilang basulon kita. Ang ilang ano malagi sa una. 1970s, 1960s, 70s, 80s, di man ingunani ang Tagum. Ay normal. Di ko na maingunan na tungkol kay gamay pang mga tao sa Tagum. Pila pa lang doon sa una. Huwag pagkabot 100,000. 1970s, huwag pa yung 100,000. Siguro. Karon 300,000 nagkapin ang mga lumulupyo sa syudad sa Tagum magigala. Sama na po na diri sa Davao City. Nang bugdaw naman ng kape. Sama na po na diri sa syudad sa Davao. Diba? Sa kadaghan sa mga tao, na nagkaroon, dyan sa Tagum, gina-check up na ni Mayor o ni Congressman Uyuoy ang mga drainage. Siya maayo. Ilang ganang buhaton magigala. Aron hapsay ang daloy sa pagdagan sa tubig nga dito sa main ng mga kanal. Katong mga kininiang first o katong mga secondary or tertiary kanal, no? No, na, mo, ato dito sa main nga kanal o creek, magigso. Padulong nga dito sa dakong sapa o suba nga doon na padulong ito sa nagat. Okay? Hello, Dodge. Good morning. Always kikuminaw ni mo. Great lang. Janet Abinas ng Trading Boulevard, Danuglanog, Gadre. 101.9. Love ka na ko, love kayo na ko imong voice. Wow. Lamat. Pala edad ni mo, Dodge. Pangutan alang ko. Tawagan lang ko. Kining kriminal ay lang ko. Tawagan edad. Pangutan ang edad. Pinoa! Ay, replyan talang ka. Ay, edad ko yung pagkipangutan na. Sige ka mo daw. Taxi ko no ko. 0905-047-9954. Pila kong, paminaw yung sa kubusis, pila kong edad. 09-05-047-9954. Hello, Dodge. Pasabot sa Lone District. From Jake ng Visayan Village. Tago. Excuse me. Lone District, pasabot na. Usalang ka kanabang legislative o congressional district sa usa ka probinsya o syudad mangyagala. No? Pasabot nini usara ka representative o congressman o congresswoman ang gipili aron mo representar sa tibuok probinsya o syudad sa House of Representatives. Like for example, sa Tagum. Ang Tagum karon mangyagala nagadepend pa sa probinsya sa Davao del Norte. No? Wala pa naging independent. Pag mag-independent na ang syudad, kanang Tagum, no? Iyagi na kining diskusyon din na sa kinini ang lower house mga gala hangtod na ngayon sa Senado. No? Kung na ay congressman nga mo propose nga himuong lone district ang syudad sa Tagum, meaning independent na ang syudad sa Tagum, di ba? So, dili na sila dependent ngayon sa probinsya. Tanang mga city ordinance nga ilang mapanday dili na mo adto, dili na isaka ngadto sa probinsya sa Davao del Norte. Okay? Usa na ka independent city. So usa na siya ka lone district. Okay? So usa lang ka congressman na magoy miingon nga Tagum City pag mabuwag ko na sa probinsya imong duha ka district, us duha ka distrito, dili mahimong duha ka distrito ang Tagum eh. Dili kaigo ang population. Pila ba gig-require nga mahimong usa ka district ang usa ka lugar? Sino kabalo diya? Ikaw, good. Ha? Mahimong usa ka distrito ang usa ka lugar. Pila man ka ginini ang gig-require ng population? Ha? Pila? Pila man? Kabalo. I-search na ako sa Google. Okay? Ang mong usaka lugar mga igsoon. Pero ang Tagum, di pa, alanganin pa imong duha ka distrito. Adara. Ha? Girequire ng populasyon sa so, usaka lugar, mahimong usaka distrito ng usaka lugar sa 1987 Philippine Constitution. Ang usaka syudad mahimong adunay usaka legislative district o lone district kung adunay labaw sa 250,000 nga populasyon. So sobra na. Sobra na ang Tagum City kay require na 250,000 lang nga populasyon. Namugno na akong kapikid. So kung duhaon nimo ka distrito ang Tagum, di na kay go kay 350,000 namang population. So kinahanglan lang mo abot og 500,000 para maduha ka distrito ang Tagum City. So kung dunay mag-propose magigala propose bill ngadto sa lower house ng imong lone district ang Tagum. So naginosara sa distrito. Di na sakop siya sa district sa Davao del Norte. So kung sumadahon na lang gyapon ang District 1 o District 2 sa Davao del Norte, no? Niya ang Tagum. So tulo na ka congressman sa Davao del Norte. Duha ra sa Davao del Norte lagi. One og two. Ikatulo, sakop ang gyapon sakop ang Tagum sa una-unahon sakop sa Davao del Norte ang Tagum. Pero loan district man siya. So magiging yung loan comes from the word alone na kinusara. Okay? So mula pa sa 250,000 ang populasyon based official nga census sa PSA. Paano ba maging loan district? Kung pirmahan ang maong proposal so sa presidente, may mong balaod gini. Ayha na may mong official nga loan district ang usa ka syudad o usa ka probinsya. Okay, salamat sa mga kinini ang nangutana. Nunan na lang gitay 2 minutos. Wala tay editorial garon. O gining in my expert opinion, kabusta sa oras may gala, dagang tagi, ano, sugutan, kabalo mong gamay lang, pila lang kagutlo, gigsoon, ang naibilin sa tuwang programa. At wala nito kaso, napay nag-read dire, hello, mina may karon, dudes romantiko, mga Otero family sa Samal, ito natin pa minaw, ganun na idea, no? Unsa naman ka, kumusta naman gada din siyo? Salamat sa inyo hang gining kanunay ng pag lanog-lanog. Naghang na akong cellphone. Wala tayo oras may galag so on. Miskirda na usap ang inyo hang ubus ng lagad sa kahinian. Ang kanunay nagbaubos kaya ang lami lagi na aso. Lami magining magpaubos ng mga gala. Diba? Ay ipataas tanga do sa tuwang labaw ng makagagahom kaysa magarbuso tanga tao, no? Ibaba nun ta. Nagasalamat sa inyo ang pagpaminaw sulod sa o sa kauras ng itong programa mga engalang kara sa buntag o sa pagpaminaw sa Arangkada Balita sa Buntag. Ang tun na lamang sa sunod kahit gayon, kita magpalanog-lanog sa muntag na sa mga istosyon. Once again sa kumagawanan na Jason may buntag niya sa Labunduran. Tulits ug Pants yung man Harrison si Relio mga engalang.